0: kaya siga urusan na nagsubang lata.
1: Bali may plano ta kun time out, sampiton siguro kunta na na. Tara mga kibanya ra nga grupo.
0: Nga ito sa bahay. Sa bahay tapos si Pitik nga sa kalibo. Paapas ko tayo mo sir. Ay, wala sa dito ko sa bahay. Umuli ta sanda. Ay, karas na nagkita siguro ka hapon.
2: So, mati ka kalibo, magkita itong itong mga nakamodor, ma'am.
0: Yata, sir.
2: Sa iyo pagkasayod.
0: Sa mga balita-balita, on sir, yung mga kuyin, kalibo, ma'am.
1: So, mabas ko gitaro or madasi gitaro ng padagagan.
0: Oo, sir. Nakita na mo na yun ang gumpok gita, mabas ko.
2: Imong pagkabati, ma'am, bukod ka, di ba familiar kung magupok ro, kariton eh. Ano ba karon gidid ka basko gumas mabasko
0: mabasko karon sir tapos sa tuod may umagasak kun dayon tato day kami dumagat pag naka, ano kami tigasak una bay gumpok anay tapos may umagasak dayon
1: sige hugat lat anay galik ka hapon do rescue team rom bago
0: linggalaw imo sir
1: ginugag imo pero natabo ka hapon okay
2: mga pilang minuto pa ta ma bago nakaabot atong rescue.
0: Ay, kung tao, habang abit mga tao, di abong nga natagawag ka akong sir, huwag ka sabat. Ay, may nagkaba nga, disugo na taro sa bilong nga tao nga tawag to na, nagmadali lang may mawi, ano, ay emergency nga ni sir, pag-uwi man. Ato, nag-abot matarayin, sir.
1: Ano rin mo karoon niya reaksyon? Kasi sa bilog ka man sa nakakita, do update ay gindeklarat ay mga did on arrival.
0: Okay. Siguro sir eh, nang dandahan ng sanda sa sunod eh, siyempre tanan na bihing nga ano, ay buko man net ligtas eh, buko man imo isa lang gagi ko sa karsada, abo ka mong gagagi, eh, magdandahan lang man ko, hindi mag-overtake siguro sir eh. Siyempre, imo kabuhay man imo nga ginaano, save man, at may pamilya ka man, ay isipon lang imo ro, imo nga ano ron, imo nga pamilya, na makasauli ka man net ligtas.
1: Dapat panigurado git, no?
0: Panigurado git, sir, oo.
1: Sa dahon.
0: Oo, di man natin mahamba kung saan o kita iya, at kung paano rin pag paano natin sa bagay, pag uli man it bagay, eh, dahan-dahan git din, sir. Di man magmadali, ay waman ga, ano, ano, mara, karsada, napanaw, lagi ka malang di karaman.
1: Yes. Sige, thank you so much, git, ma'am, ha?
0: Sige, sir.
3: Okay, thank you gid no sa sambilog sa mga nakasaksi kahapon sa Dayakara nga aksidente. Una sa may Barangay Pudyot Tangan. Sa linya pa sanda, may una pa. Okay sige. Yes sa R.
4: Yes, ito pa nga dyan, no? Dali, hindi mo lang bro nga NRB man, no? Kaya agos sa ito, karaga po si Joe, na di siya mo si Jake, na polis mo dati, karaga pala KNP, no? Pagpapandyan. So, yan ang gibra ito, karaga ko ito, no? Kaya ko nga dyan.
3: Ah, sige, una umano statement ni, ano, Major Mausig. Ano,
4: hindi mo nata, hindi mo nata.
3: Ah, sige.
4: Patropan dyan, dali, rin lang gibra ito nga dyan.
3: Pero utan na lang ako, ay sanay ka bipirmi ito sa bahas banga to, may mga overflow ta siguro ito no, abot ito.
5: Ayaw overflow.
3: Nag-overflow karo tubig ng kwan, kariton or ano, karsada. overtake ta. Oh. Kung kwan mata kung ginasugod mo ro sang ka area nga hindi dapat sudla nga dapat one way yang hay nag counterflow ka. Bukod nito overflow. Oh. Diba? Eh din sana ikabit dito sa suba. Eh ga overflow naman ng tubig ya sa suba.
4: Oo, na tagbo din kita karon kay naman yung tropan din. Oh, pero saya kamaro ang ubod tingnan na karon sa tropan.
3: Overtake. Oh, overtake din. Langanin pag overtake. sige, ay basya na taro pagpahayag ka ni Police sa Major Mausig ro, hipi taton nga tangalan na PNP sa sanda ka nga investigation.
4: Oo, gato-gata lang yun, katropan dyan, total ay hindi nga man, ilito hilot, panawa na yung katropan dyan, yung signal, di ka rin sa tangalan, yung katropan dyan eh. So rin na no, katropan dyan do, aton ka rin nabuo ka rin report, no, natabu ka rin nga aksidente, ya karun sa Pudyot tangalan. Wait, katropan dyan, bilyan mo ba? Ako man si Katropang RR Plus, dahil sa PM 96.5 kalibo ang Katropang.
3: Report. Thank you, no, kay Katropang Ariar Colas sa Katropang Christian Villanueva sa Tangalan Municipal Police Station. No, si Police Major Mausig. Okay, sige. Now, arang ang raton mahambay karon mga katropa. Dugangan ko pagidra. Kita, what na kita, bukod na kita against sa mga riders naton. no? Or mga riders nga may mga big bike ka. Kasi kung iba, pagkuhan tabit iba na itong mga ni matsasandahari is karsada eh. Dahil ka nga mga riders nga ra, kapin pa kong big bike ka. Ha? So, may unamata na nga mga riders nga nagabuyot it mga big bike, madahan sa pagmaniho mga katrupa. Pero hambay iba, matsagin na ubrat ang nandang racetrack o karsada. Oh, iba nga mga riders nga ra. Diba? Now, kita, bukon kita it kontra sa mga riders. Rugi na kontra naton mga katrupa, hayro mga riders nga white disiplina sa karsada. Ha? So kung gusto ninyo magkarira ka mo, karira na ka mo to. May tamang lugar dun. Pero hindi mo tanga obrahon nga personal nga racetrack ro mga pampubliko nga mga karsada. Di ba? Eh, ara, sa riders nga sa bilog, ara, matsa may ginagagast imo eh. Oh. Gadali tayo mo eh. Nag-overtake tayo mo, sa agang-agang nga lugar mga katrupa, agaroon, ikabuhi tayo mo nga dinali. Oh. Una-una, buko na ton itag-iyaro karsada nga ra. Di ba? Hindi mo pwedeng isipon nga dahil kaya mo nga kontrolo ni. Ruin mo karon nga motorsiklo. Kontrolado mo rotanan sa posible nga magkaganabo sa imo nga sagakyan, pero hindi bukon mo kontrolado ro iba nga mga motorista nga kasumagang muna sa karsada. Even do mga pedestrian, ro mga unga, or even do conditioned karsada. Sa mga gulpyada nga ra nga magkaganabo mga katrupa. Ako may una kon nga madisgrasya, bukon yang itsimpleng mahamba kita. Wa ko ginhungod ra. Aksidente ro na. Pero kayat natong likawan ron kon wa kita kapabayaan eh. Kasi nakita natong sitwasyon ra may kapabayaan kita. Oh. The question is hamat ginobra mo kung sayod mo galing at delikado rin mo nga itong pag-overtake. Dahil nun eh. Remember, iba nga kaya eh, makagusot ka eh. Pero delikado. Hamat i-risgo na ito nga kabuhi. Rumasaklap na gin-risgo mo rin kabuhi at ibang tao ito eh. No? Sayod nun na ito nga delikado rin pag-overtake sa mga alanganin nga lugar. Ginaubrag yapon na ito. Ha? Huwag kita nila nga may mamatay bago kita maghugag. Aton is prevention anay. Disiplina. Ha? Sagabton anay sa mga nagkakanabo mga katrupa. That's why sa mga rider nga ginaobrang nga karira ro aton karang nga karsada may hangganan kamo di karon. Ro inyo nga kahilwayan mga ha? Pwede ka nga magsakay, pwede ka nga mag-enjoy, pwede ka nga magpadasig. Pero hindi sa pamaagi nga ibutang mo sa peligro rukabuhi it ibang tao. Aton nga ra, mga reminders malangda sa aton nga mga riders magkaroon nga nagapropamati. Now, sa mga otoridad naton, kinahanggan naton rung mas mahigpit ag tuloy-tuloy nga pag-implement it aton karangal. Especially sa mga lugar no nga ginaobra nga tambayan racing road it mga motorista nga ra. Wa kita ni ila nga may matabo pa or may madagasa pa or may mga biktima bago kita maghimo it nagakaigo nga action mga katrupa. Now sa mga riders nga responsable. Bukod na kamot problema sa karsadahon. Kamo rung dapat nga maging halimbawa una mga katropa kung responsable kang rider. Ha? So ipakita naton rung pagiging rider hay kun bukont ana it sa katikalon ka una or kasangagon ka or sa kadasig nimo magmaniho. May kaangtanan na sa disiplina. Respeto agrosagabton mo mga katropa sa ibang tao, sa ibang mga sirkuito. Bukod at racetrack ro karsada naton sa mga national highway. gabaw sa tanan bukod at hampangan o kabuhit aton nga mga motorista. Ag hindi dapat may mga inosente nga mga tawo nga mamatay. Ha? Dahil sa pilang segundo gang nga pag-overtake dahil ka nga mga tao. Sa club, no? O mga nagkakanabo makaroon sa aton karsagan. Kasi may unang gihapon nga mga kamuti riders kara mga katrupa. Ha? Sa insakto kat imo, nagabiyahe kat imo't matawhay. Eh, ginaisip ko kung paalint akong pamilya, bilog nga pamilya, rusakay, dahil ka nga motorsiklo. Oh. So daya, awareness man da sa iba naton nga mga riders. Sa mga motorista. Or even sa mga nagamaniho at mga sagakyan, no? Nga dapat maging responsable kita tanan. Kasi kung responsable kita, nga drivers, motorista, o kung ano man, imo nga ginadagaon na, mabahot ang bulig doon. Para sa iba nga mga tawo nga nagagamit it aton nga mga karsadahon. Mga... Bullseye! Diba? Bukon itsukatan o pagiging mayad nga rider. Kung nagaparurot ka itdagagan. Diba? Rung tunay nga mayad nga rider mga katropa, kantigo mag-respeto sa mga iba nga mga driver. Ha? Agsayod, kung siin dapat imaw magpadasig ita na karon nga sigakyan. May una ta karon sa karsada. Ha? Pwede ka ting magpadasig matanay timo karon nga ano. Pero bukon itanan nga oras, bukon itanan nga minutos una, magpatak it sinri imo karon nga. Kinangan mo nga maghinay ka man kasi may ibang tao nga nagagamit it mga karsada. Ha? Tapos mambang rin iba, bisan mag-arurot yun, mag-overtake. Waman man nakamit na dagas ang ibang tao. Ha? Remember, sang minuto siyang, segundo siyang, posible nga may kabuhi nga maduga. Una sa karsadahon mga katropa, kun kagas-kagas ka nga klase driver. Yan pa dapat ko yun. Sa mga otoridad na ito, dapat pa tayo nung tapin merong kampanya. Sino sa linya, Doy? O, si Major... maisog ito ako.
5: Ayaw, di ba?
3: Mausig. Si Police Major maisog. Mausig, no? Itaton ka rin nga tangalan. Sa investigasyon nanda, sarayang natabo mga katropa una sa Banway Tangalan. Arama ka rin. Good morning, anay kay Aljon Dirilo Navarro nga nagamonitor makaroon sa Ruilan Junior Barbershop. Alpatik Cellphone Repair Shop. Una kay Robert, agay Cap Junior, agay Mike Paulino ba? Nagapropamati makaroon, no?
6: Good morning!
3: Morning. Arnaldo Inaudito, good morning. Una sa Malinaw. Sa taga Rosario Malinaw, Yeban Inaudito family, good morning. Manu Rolando Flores, good morning gidahan, nagamonitor man makaron, nagapropamati sa atong karang pagpangalagad. Si Police Major Mausig, mga katropa hipi tangalan PNP sa inisyal nga investigation sa natabong aksidente kahapon na sa may Barangay Puntion tangalan.
7: Si Police Major Jason Mausig, no? COP, itatong karang tangalan municipal police station. Ato ni mo karang pakipag-angutan, no? May kaangtanan sa di karang vehicular accident nga nag-tuhaw, no? Kahapon kara sa may Barangay Pudyot, tangalan. Sir, good morning, no? Latest investigation natin sa nangyaring aksidente.
8: Yes, sir. Good morning po, ano? Yun nga yung latest natin kahapon. Kagabi, pinuntahan ng investigator yung hospital at doon nga na-confirm natin na namatay doon sa hospital yung isang yung vehicle one driver natin, itong si alias Pitix Aklan. Ano. And yung si yung taga Nabas, itong si vehicle. Itong 24 years old ano, na from Purok 5 Barangay Rizal na Basaklan. According sa investigation result na ginawa natin ay parang uuperahan yung kanang balikat niya at saka yung fracture doon sa tuhod niya.
9: Okay. Sir, may we know kung ano yung assessment sa kay Petex Aklan, ano yan, doon arrival siya or doon na binuli ano?
8: According dun sa investigation, pagdating dun sa ospital, trinay pa i-revive ng 14 times. Pero yun nga, dineclare na rin na patay na rin po doon sa ospital.
9: Yung injury niya, sir, anong tinamon yung injury? Was that very serious?
8: Base doon sa nakita natin, yung injury niya is fatal kasi yung upper knee niya, upper right, dito sa ano, sa may upper left knee, basag talaga yung ano, yung buto, and according dun sa mga MDRR, may tama pa siya dito sa parting liig. Kasi yung pinagkatilapunan ng motor niya, ano yun, may fence dun na parang barbed wire na ano, baka possible na may tumama sa kanyang liig dun.
9: May latest po ba siya na information pa na kung ano yung naging cause naman, bakit nga punta sa linya niya yung rider ng Taganabas?
8: Ayun nga, itong grupo ng vehicle to natin, ano, bali lima ito sila. Ang nangyari is marami silang na-overtaken ng mga sasakyan eh. At sinakop na nga nila yung outermost lane ng kabilang ano, ng opposite direction ng kalsada. At yun nga, trinay pa sana umiwas ng parehas na vehicle, lalo na itong si vehicle 1. Trinay pa umiwas, kaya lang talagang dahil siguro mabilis yung takbo, hindi na talaga, hinagip na talaga.
7: Sa investigation natin, sir, magkakilala ba ito or magkakagrupo lang ba si vehicle 1 at si vehicle 2, sir?
8: Ayon nga dun, din doon sa kanila, no, magkakagrupo sila, magkakasama ito sila. Kanya, ang plano nga nito ni Vehicle 1, pupunta dito sa may Bugtong Bato kasi doon sila nagkakapian sa may gilid ng highway doon. Kasama yan si grupo ni Vehicle 2. Kanya lang, parang ang nangyari, hindi na nila naantay si Vehicle 1 doon. Umuwi na sila, papunta ng Kalibo. At pagdating nga dyan sa may National Highway dito sa may Barangay Pudyot, doon nangyari yung aksidente po.
9: Okay. Sige. Sir, what about itong information given na makikita sa video? Napakabilis ng takbo, both parties, vehicle 1 and vehicle 2. Yung area ba, sir, natin considered na accident pro?
8: Actually, marami na pong na-aksidente dyan nung mga nakaraan pang mga taon. Pinagawa na yan ng DPWH through the request daw ng LGU. Napagawa yan last quarter of 2025. Pinakuan yan kasi madulas. Kaya maraming aksidente dyan. But itong nakita natin kahapon, masyado kasing mabilis talaga yung pagpapatakbo ng mga motorcycle. Kaya yun siguro ang naging isang dahilan talaga. Yung pagiging reckless driving natin, malaki ang ano noon, malaki ang epekto na yun ang possible talaga na dahilan diyan.
7: Both parties ba, sir, na mga pamilya nila nag-usap na, sir?
8: Sa ngayon wala pa kaming idea kasi hindi pa talaga sila, so sinabihan lang siya ng investigator kung may plano, kung anong plano nila. At inaantay lang natin yung family.
7: Sa family ni Kwan, sir, ni Vehicle 1.
8: Opo.
7: May pag-uusap na ba sa si,
8: yun po, inaantay pa natin. Inaantay pa natin kasi nandun pa sila sa stage na siyempre yung pamilya nila, ganun ang nangyari.
9: May chance kaya, sir, na itong rider, kasi victim nga rin naman, at saka yung grupo niya, particularly yung mga kasama niya na rider din, may posibilidad ba, sir, na given na yun, makonsider din na reckless, magkakasama sila, na ipatawag through show cause?
8: Possible na yun ang mangyari kasi pag ganyan naman kasing insidente talagang nire-report yan ng tangalan MPS sa LTO.
9: Kompleto kaya, sir, both parties and fairness sa kanila sa mga driver's license?
8: Yung isa, itong si Vehicle 2, may pinakita siyang driver's license. Pero itong si Vehicle 1, wala pa tayong nakitang driver's license, pero sabi nung partner yata niya, anong relative or partner, meron daw naman siyang lisensya.
9: Okay. Sige. Ano yung treatment, sir, natin sa incident na to, no? Na dapat kayang i-enlighten na naman ulit natin sa mga motorista natin, sir, na dumadaan dito sa tanganan?
8: Oo nga po. Yun nga. Talagang pang ilang beses na ito, within two months mahigit ko dito, parang lima na yung na aksidente dito na fatal. So talagang matindi yung pagpapaalala talaga natin dito sa mga dumadaan dito sa Tangalan, na mag-ingat talaga sila. Hindi lang yung sarili nila yung iniingatan nila, ingatan din nila yung mga kasama nila na nagda-drive at gumagamit ng ating national highway.
9: Sige. May sige ko rin siya, no? Speaking of request before ng LGU Tangalan sa DPWH, what about ang Tangalan PNP? Is there also a possibility or recommendation na magdagdag pa tayo ng mga possible signages for safety sa area?
8: May mga signages naman po yan. Kanya lang talaga, minsan ang nagiging problema ay yung rider talaga. Yun ang nakita natin dyan kasi talagang kung hindi lasing, ang bilis ng pagpapatakbo. Sobrang bilis po.
9: So, Bernard sir, baka gusto pa natin mag-extend ulit ng panibagong reminder o bago rin na ordinance related dyan, ano dapat naman ng mga motorista natin, taga-Tangalan man o hindi.
8: Yun nga po, muli po, pagpapaalala na naman dito sa ating Tangalan Municipal Police Station na muli po, mag-ingat po tayo sa pag-drive dito sa National Road na nasasakop ng Tangalan Municipality. At marami na po talaga ang nagiging resulta ay pagkawala ng buhay ng ating mga driver, minsan dahil din sa ating pagiging reckless sa ating pagda-drive. Alagaan po natin at siguraduhin naman natin na hindi lang tayo yung nag-iingat, ingatan din natin yung mga kasama nating driver para parehas naman tayong makauwi ng safe sa ating mga pamilya.
9: Sir Jason, maraming salamat po sa information.
3: Thank you again, no? Si Police Major Jason Mausigro, Chief of Police sa Tangalan Municipal Police sa Daing Natambong Ora kahapon. Good morning, ani kay Johnny Ronasi. Shout out ko, no? Watching sa Ripple Hinti Estancia. Good morning sa mga taga Estancia. Makaroon kara ka nga agahon sa aton kara nga pag pangalan. Now, ara lang ro gusto nato ni paabot sa aton nga mga riders ya nga mga motorista. Iya sa aton sa probinsya Itaklan sa Banwa Karaita Kalibo. Ako mga motor ang bakwa ni kada adlaw-adlaw kubo-abo nga mga igbangod nato nagagamit. Or even mga sigakyan man. Now, sa pag-abong right mga sagakyan, abo man ro mga aksidente nga nagakaganap. Una sa karsadahon. Kunta, may mga leksyon yung kita nga nabuog. Nga dapat maghinay-hinay sa pagmaneho, agdaghan naton it pagdahan sa pagbuyot it daya karang nga mga manobela it aton nga mga sagakyan. Every time nga maghalin kita sa aton nga mga panimangay, isipon naton, may mga tao nga nagahugat ta sa aton karang pag-uli. May pamilya, may asawa, mga unga, ginikanan, or amigo nga nagasalig, nga makita pa kita, nga guwas, mga katrupa. Now, sa mga rider at mga motorista, bukon it karira ro karsada nga ron. Hindi kinahangan nga maging pinakamadasi kita magpadihagan unat mga sigakyan. Hindi man kinahangan nga mag-uunahan kita. At hindi man naton, gabaw sa tanan, hindi naton kinahangan patunayan kung sino kita nga mas mayad kita magmaniho sa mga karsadahon. Well, importante sa gihapon nga makaabot kita sa aton nga destinasyon. Kaysa makaabot kita at pilang minuto, gusto naton temprano pero may makaabot ko. Pero may risgo. Diba? So kung kinahangan naton likawan ro overspeeding, reckless overtaking, pagmaniho nga gaoy or ginaduyog or ilong or paggamit it cellphone likawan taron. Ha? Or anuman nga mga ubraho na sa sulit sa yakyan nga posible nga mabutang sa agang-agang sa imong kaugalingon or sa ibang mga motorista. Di ba? Always naton nga tandaan sa mga riders. Ro aksidente, hay posibleng

manggalirong kabayloy di or kabuhi mo. No? So, bukunit kahinaan o pagiging mahina eh. Bukunit kahinaan o madahan sa pagmaniho. Rumatood nga kaisog, kantigo ka magpugong. Pugan mo yung sarili. Rumatood nga kamayad magbuyot it manibela, kantigo magguwas it kabuhi it ibang tao. Diba? So riders ka man, motorista ka man, sambilog ang rokarsada nga ron. Aton dun tanan. Sambilog ro responsibilidad naton di ka mga katropa. O, tawang tayo dagan ro iba. Magdahan ag respetuhon ro iba ng mga motorista. Kasi kada kabuhi una sa karsada, may mga tao nga nagahugat kanda karon nga makauli sanda it buhi. No, sa aton karon nga mga igmanghod. Now, sa aton karang nga gobyerno, ro mga taga LTO, Highway Patrol. Ha? Kinangan naton rong kagawasan itaton nga mga motorista. Hindi naton kinangan nga may mamatay pa. Sa mga taga Land Transportation Office, gusto naton ipaabot da. No? Simple man lang nga panawagan. Halin man sa mga ordinaryo nga mga pumuyo. Hindi naton kinangan nga hugaton nga mag-inabo rong mga biktima bago maghugag at maghigpit kita sa mga karsadahon. Diba? So hangos adlaw may nakikita kita nga mga aksidente. Unas karsada. Yakip rong mga aksidente nga may koneksyon sa overspeeding, reckless driving, delikado nga pag-overtake o paggamit it pampubliko nga mga karsada nga matsa kwanyuta, ginaobrat ang karirahan o racetrack mga katrupa. Uwa naton ginapangayo nga bitawan tat pinalidad tanan nga mga riders ag motorista. Ya sa Pilipinas o ya sa aton sa Banuat Kalibo, probinsya Taklan. Pero ginapangayo malang namon kara rung mahigpit patas ag padayon nga pag-implement it laye kontra sa mga matuod-tuod nga mga pasaway una sa karsadahon mga katrupa. No? So kabay pa nga pabaskugon maghigpit sa pag-implement kontra sa mga reckless nga ra mga dangerous driving nga ginatawag naton iaabot na ron. Panuad Kalibo, sa probinsya Taklan na. Di ba? Dapat may regular nga mga operasyon sa mga lugar nga kinahangan. Kapin pa sa mga lugar nga nga medyo pirmi may mga ginaubrat nanda nga street racing rung mga pasada. May mga patingin kita, although, daya ginaubrat na permit LTO ra. Pero education, nag-road safety campaign sa aton nga mga riders, sa aton nga mga motorista. In fact, may nakaschedule nga ni Sandra sa September 27. May education nga ni kita kara. Atin nang tara. Di ba? Na mas bing-bing. Matin kara. Itnang kuhan nga ra. Riders ka man, di ba? Now, sa PNP, ag sa aton karang LGU, ag iba pa nga mga traffic enforcer naton, traffic authorities, ha? Nga para maging mas madasi grupag sabat sa mga piligroso nga nga trabaho o ubrahon it iba nga mga motorista o nasa karsada. Magigpit kita kasi aton ra, partner naton tanan ra. Bukunit bastanting maghugag ng kita after nga may aksidente. Oh. Mas importante ro paglikaw bago matabo ro trahedya mga katrupa. Diba? Sa kada lisensya nga ginatao, may kaakibat doon nga responsibilidad. Ro lisensya bukon it permiso para magmaniho nga wa't pakialam sa kabuhi at ibang tao. May pakialam kita. Oh. Now, sa mga responsableta ag mga madahan nga mga riders ag mga motorista, saludo ta kami kinyo. No? Saludo ta kita sa aton karang mga riders. Pero sa mga pauman-uman nga maura senaryo mga una sa pampubliko nga mga karsadahon, jimpugon nga ipakita nga may layi ag may dapat manabat mga karsadahon. Ha? So ato LTO Highway Patrol buligan ta nga guwas ro aton nga mga karsadahon nga sa probinsya karita. Bullseye! Diba? Dahil kada aksidente, pwede tang malikawan. Oo. Makalikaw kita nga may kabuhi, nga madisgrasya. Or posibleng maguwas natin. Ha? Wa namon ginapangayo rong imposible. Rong ginapangayo natin di kara aksyon, disiplina, ag dapat may manabat. Mga katrupa. Karo karsada nga ra para sa tanan. Kaguwasan itanan.

0: Ahuntaro ka buhi mga katrol. XFM Police Report. Police Report. May flash report yang ropatrol. XFM. Si katropang Ariel Colas. Ang katropang Christian Villanueva. May nasapuan nga ng patay sa may area at Makato, no? Yes, sa katropang RR, go ahead.
1: Yes, katropang dyan, no? Iyan kita makaroon sa may area nga ita dayagara nga
2: Barangay Tina.
1: No,
0: Barangay Tina. Oo. Oh,
1: actually, ay. Kita sa may area kay Nat dayagara nga tangalan ag din doon na agyan na to, no? Ruraya ka nga parte niya nakakordon baga ag sa kilid malanggid, no? Ita dayara nga tersada ra ng katropang. Mm. Kung nagapakalibog kita, iyay mau, no? Sa waga, sa too, no? Nga parte. So, medyo mahugumgun man. No, ray karang
0: ano medyo nakaputos tay mo raar?
1: Oo, oh, nakaputos yun ah. No, katropa nga dyan.
0: Hinaboy ka tay mo una.
1: Actually, may motor tay mo. May motor. Ang daga. No, ka, I don't know kung anong motor ah, no, katropa dyan. Pero may motor abi. Di karaman mismo. No,
0: mamalapit di karon. Posible ana nga motor.
1: Posible. No, nga ana ray.
0: Pero sino ro nagputos ka na nga ron?
1: Well, ro katapo man siyempre taton karon okay. Respective na no katropan diyan
0: ro na. Ginputos agam ko ay ginputos sa demo ginhaboy una. Posible nga na disgrasya tay Maura.
1: Posible no katropa nga diyan no, pero siyempre ay hindi man ato pangunahan.
0: Pero hamat ginputos imo, unay mo sa state of decomposition yuta.
1: State of decomposition.
0: Ah, subot ang no, bagon mabuhay-buhay ko tay mo una.
1: Mabuhay tabi ko ni mga kwanda missing
2: pilang adlaw
1: no pilang adlaw ko ta no katropa nga diyan taga Sityo Bili.
2: Sityo Bili, barangay Pudyot Tangalan.
1: Taga Sityo Bili, taga Tangalan taray mao. Serya te kada Pudyot no katropan diyan. So aro kan abi nga sistema ko dai kada nga lugar nga ra katropan diyan ning kanal baga kanal no ginagyan ta kada nga tubi ra. So hindi para to no mahamba man pero may posibilidad no nga ana ro motor basi na disgrasya baga no ray kada nga persona nga ra kasi may kilang adlaw man manabira no katropan diyan nga ginainusoy no katropan diyan or missing no ray kada nga kwan niya ra biktima hindi abi agos makuan mapanuhan kasi nga ni katropan diyan medyo magaka no ray kada nga pare may agros tabo kara
0: posible ba si gabi ite mo ra na disgrasya inapok ta karon
1: may posible oo may posible katropa nga diyan no magayo ro ray kada nga mga pare magay be no sa runaya kara okay ro plus tadat ta inapok ta inapok ita
0: ano kagayo ro distance it motor ka na
1: ito to kung pilang meters da yung mga pilang meters kay era partner no medyo kung banabanao na ton mas 6 meters katropan diyan
0: linupad gid demo to ka to
1: pero kuan okay pasintabi no sumayig bangod na ton ginagangaw na no ray kara nga biktima nga ra
0: at sa inapok ro kuan ro anang
1: anong putos
0: putos nga to kay na
1: oo.
0: Okay, ano ro ginasuksok na karay?
1: Katropa diyan.
0: Ano ro anang ginasuksok?
1: Nakakulay itom.
0: Kulay itom nga maong t-shirt ano nano naka-jacket.
1: Naka itom ra nakarang suksok naka short.
0: Naka short ya.
1: And then naka ano anang aplastada eh. Ano nga sitwasyon ba lang ito nakakwante nakakugob.
0: Nakakugob.
1: Katropa
0: diyan. So hindi makita ra nang itsura.
1: Kita matao kung kung anong
0: hindi, nakakugob eh. Makita mo, likod yung ilang rawa nang makita ka rin, ang ugong.
1: Oo, so yun do, plastada.
0: Mga morolis, pila ko noridad?
1: Tawa pa kita ta initially.
0: Ang mga pamilya pa una nga nag-abot ah.
1: Oo, kasi bago pa yung maligidabi kita. Ugat-ugaton lagi siguro.
0: Pero may missing ito, sinto sa Sityo Bili?
1: Ay doon niya na imaw nga ni Kunura nung katropa nga
0: dyan. Sino nagambag nga imaw?
1: Missing. Doon mga residente man, no? Sa mga ginapitan man ato no katropa dyan kasi nakabato niya nakita dahil ka nga report no nga ginasugit taga pantaray mo taga Pudyot no tangalan dahil ka nga
0: ano ro motor nga ginagamit na?
1: Hindi abin ato mapagapitan no ro motor katropang dyan kasi nga ne laya nga naka-cordon
0: do di, pero makita mo man doon kung anong itsura.
1: Pero gapitan na to no katropan dyan so, dyan na... dito sa may sa pihak kita eh sa pihak kasi igdoro motor abi no di karat abanda tanawon na lang kung anong klase nga
0: motor
1: ay mga motor siklo pero medyo itom eh oo itom
0: itom ano ran Honda ng Yamaha
1: ay okay Suzuki do kung 115 no nga Harrier 115 150. Oo. Kulay itom katropan dyan nga reader.
0: Ba't dasig doon?
1: Kulay itom o anak karang kwan. Daga, no? Di na tumabag kung ana ray karang motorsiklo nga ra. No katropan dyan. So, makaroon blastada. Ging kwan na big inner ha. Gin inapok bagat ng karang hangin dung putos katropan dyan. So, makaroon hay gimbalikan itaton karang MD Raring O. No, parang ani karang
0: labunan. Ay, amat wala na daging buo gabi kong dun.
1: Ay ginahugat pa tara katropan dyan.
0: No, at pulis na ay? Suko pa kita?
1: Wa pa man kita may posibilidad basi patagot ay karang suko. But may posibilidad basi kung padagan lang gidra. No, ita daya karang porinarya katropan dyan. Ru... biktima nga ra no katropan dyan. Sige o oh. Ay okay o oh. Sige hindi lang na isang damag pa tao
0: sino pero na kung pamilya
1: well iya kung mataro pamilya no katropan dyan galing sa bugat pabagano ko anda makarangan plastada ay
0: istorya
1: hindi pa natin mapagapita nagpamalibad pa no katropan dyan ro pamilya iya kung mataro pamilya no naga tangan niya nagpanangisod man
0: kay katropan dyan. Bilang days yun mga missing da?
1: Oo, bilang days yun mata. No, so, yaw mataro pamilya, nagpungkos tricycle, aga lagi drone.
0: So, confirm nga pamilya nanda doon?
1: Hmm, katropan dyan. Galing inagpamalibad na ni Sanda nung magtao pa. Dahil ka nga statement, no, katon ay siyempre. So, medyo mabugat pa rin, no? Sanda ka rin ang sitwasyon makara nung raya rong natabo. No?
0: Pero sa, may idea ka muna kung mga kanuwi mo na disgrasya abiyo na karun?
1: Pero may pilang adlon man katropang dyan. May
3: sir, sa Dumga?
1: Ay, imaw, halin sa Dumga na pamilihan.
3: Ah, na pamilihan. Sa Dumga, sir.
1: Oo. Anong adlaw? Anong
0: adlaw?
1: Sabado, ba't ang adlaw?
0: Sabado.
1: Okay. Pero taga kwan imo taga Singit imo.
3: Taga Bili.
1: Oh, apilang tag-on ro anak ka nang pangidarma.
3: 25 ko no ayon sa anang nanay, ya pa mga nanay.
1: Okay, 25 years old pa tagit.
3: Oh, only son malang ko mura.
1: Oh, ay mo tagit niya isa ka. Alin do may alin do may mga possible yata baga anak gid magkaron motor nga ra.
3: Tawo nga ni sir, wa kami idea gid sir.
0: Ano sa pangutana karon?
1: Oo, eh, hindi pa naton ma kuan nang giday. Hindi niya ni ay nagakuan pa. Nagabatsak pa.
0: Kung alin sa bailihan nga to, nagamotor-motor gid man imaw.
1: Oo, oo. Alin ako no sa daykarang nga bailihan.
0: Sa Durga.
3: Siguro sang ka kasesin nga kaya saan ang lanas ay nakita imaw.
1: Nakita rin. Si Sinor nakakita ma?
3: Sino nga nakagan ka to?
1: Ani nang paano na nakita?
3: Pag pamakain ko na nanaw, naglibot pa rin mo.
1: Oo. Medyo hindi tabi agos mapanungan, di ka rin araw eh.
3: Kasi... Yan, ay, abo, nandun na yung kahapong nag-basketball, oh, pero wag ako nanda nakita. Siyempre, hindi ka tingabi matood, di ka rin magdano, hindi ka rin pagatid.
1: Oo, pero kwan yung tagit yung pagto sa state of decomposition.
3: Oo.
1: Gana ka rin, kwan makara, gawas. Dali lang katropan dyan, harap ah. Mabuo na ito, pagkipagangutan dahil nga raw, sa bilog nga raw. Okay, tara.
4: Sino? Nakakita nga ra. Iyan mo kay Inay, ako nakapanaw. Pero ano ba din yan? Maka 50 mga rakap.
1: Ato sa Tabocol, 30 kilo. Ako mga pangkuran.
3: Ay, mas ko yung mga rakap. Ano ba din ang posisyon?
1: Wa pa nga ni tanaw man doon. Siyempre, nakakordo natin.
4: Sa mga nandiyo bubasketball, yakap, huwag kita nakapanaw ka na.
1: Sa wa, ayan doon.
4: Anong lugar na kap na ganas na yung
1: kanal? Parang kay Tina, karoon na yung aside dyan sa punong pakalibo kay sa right side dali.
4: Pero ganas na kap, imaw, mga kuhan, wag buko-buko nyo tayo ganas na yung
1: kanal. Ayan na si Luyan. Ang mando yun yun. Ay, dito yung nabihay ko, nabihay ko, medyo drainage doon yun yung porsyon.
5: Kaya sa nga pa, nura na nga rin lapang, kapag nakita nga rin, mura, disgrasya na. Disgrasya, mura, siyo kung tanaw, initially.
1: Hindi ko maako siguro. May motor
4: ko na pa ba?
1: May motor ko, motor.
3: Pero what is this nga reported iya?
1: Yeah, ma'am. Kay na yung siguro hakita ng dadil nga nga. Kahapon ay gininusoy tabit pamilya. Ay, din doon, wad nang kita tananda ng amigo, ng pagtawagan, ginadunan na iwamat, ginasugid mo. Dahil nakita ko nung day ko sa bailihan, sa Dumga. Oo, ay.
5: Talagay mo talaga ang inyo?
1: Taga, ay, nakalimbahan niyo daron, si Chotansa. Ako ginakani ron niya.
5: Balik kinala niyo matagli rin,
1: ha? Tong pudyor na eh,
4: talaga Jigo ron.
6: Pangagan. So, kapag din na ni Galera, no, ni Kap Katropang dyan, at din na halin po ni mo sa Pailihan, kuwa man ni Daigarang Kibahan, so may posibilidad. No,
7: promotor dyan. Ana?
6: Oo, confirm. Katropang dyan. So, no, kay Kwan.
7: So, posible ha? Initial natin nga, no, base na disgrasya at imaw di karon.
6: Posible. May posible rin pa naman agad si tropan dyan nga rin arong natapo para ka na. Pero ro distansya bi ko motor agi ka na kundi kita magasaya na sa anong nga dupa no katropa nga dyan rong kinagayo ito ay karang biktama sa nagkarang motorsiklo. So Raider 150 no nga itom nga motorsiklo Suzuki o rana karang daga katropa nga dyan.
7: So ano ro plano? Bugon yun? Ginbogon?
6: Well, actually, no, sa nakarangang pamilya, hindi ba may makatauman ito kwan kita, no? Statement or mag-out statement o nakarangang pamilya, katropan dyan kasi nagapamalibad sanda, no? Katropan dyan. So, but kung pwede, medyo magtaway-taway lang git si Gon.
7: Okay lang doon, sa pulis, natin kita mabuhit ng ano, ay, kasi kung medyo aksidente man lang ang natabo ay...
6: Well, yung mataro investigation magkaroon, no? Itatong karang Makato Municipal Police Station, no? Nag-sinagog naman investigasyon, no? Raya karang biktima nga nakatropan na dyan, no? So, mabuk ng mga tao, man yan, makara, doon nag-tagan audi kara. Katropan dyan. So, may hugong gun matabi. Kapol din na may mga nag-basketball matana pero wa matangani nanda.
7: Pag malapit, katigali mo, nasa covered court ah.
6: Oo, okay. Sa tabukang git ka ra, ay arara, dali lang mabalik kita ito katropan dyan. Toto ko, alin naman raya nga rang panyara. Raya ka ra. Okay, dali lang git, no, katropan dyan. Dyan, okay. Para makabuo kita dahil ka rang dugang at detalye.
8: Nagpunta na man ang pamilya kapon kung sino raan ang mga kaibahan. Ito yun yung gabi, bago yung mga naduga. Datong gabi, manabi nga ito, may mga gulo man sa amon. So, pero bukong tanay mo at gapot sa mga gulo. Kasi sa statement man ito, anang kaibahan, eh, nagpanaw tanay mo, nagbugag tanay mo sa anang kaibahan.
9: Manong oras na tayo makusap? Bato ko nung nakauli mo?
8: Alas 11.40, abi, patay ko taamon niya, Paili. So, mga dekaron siguro.
9: 11:40 una kayo.
6: Biyernes na rot gabi, sir. Biyernes rot gabi.
3: Or Sabado.
8: Sabado.
3: Mm-hmm. Anong oras yung mga kimono pinakilaga?
8: Mga alas 10.
3: Alas 10.
9: So, alas 10 kayo mo nakaabot?
8: Mm-hmm. Pagsugod, ginanda. Tapos ay may anong kaibahan yung nagtao ka mong inom. Nagpinakilaga ko tada yung imaw.
5: Pagkanaw, sir, medyo hilungaw.
8: Hilungot, imaw ka to. Pagkabot kasi nakainom mo, tayo mo iya sa barangay Tina.
3: Ang ba natin chairman niya hilungaw mamaya, tida imaw?
8: Siguro ay hambay kung nga hilungo tagit imo nga bayad dahil nakainom imo iya may ininom pagit imo sa Dumga ag abang ni sanang pamilya ay first time natabo nga what imo ka uli ag sa nanong ka hilungo na nakuno karon ay ka uli ta na imaw
9: sana panikangon chairman sa obserbahan imo nga medyo negatipas dupas ani
8: wa ko tay mo na obserbahan nga sanang panikangon dahil nakalingkod mula ta Abisanda.
9: Ah, okay.
8: Habang ga istorya kami ag doon yan eh. Dapat yan ay makarang nakipag-coordinate dito kami sa pulis. Ang gabi, nagpa-blatter yun na ng pamilya man. Pero di pa ma-considered as missing kasi kuha pa 24 hours yung mga naduga.
3: First time may one amin?
8: First time.
3: Sa inyong first time yung pag-gamit na iwa, may mga pabilin-bilin imaw?
8: Ang nangawahan niya tahay, nakibot ako sa anang hambang nga. SK man na, singin buitan, gita na ng alima. SK manay, ako si Gerald Talagtad. Si Talagtad ako, Talagtad. Basta si Talagtad ako, gaminakaroon ta na imawi. Sige ma ko na, enjoy ma ko, enjoy ma ko niniro babayli.
9: Pero kag-ayat yung mara, chairman.
8: Yung ayat ay mo sa Tina.
9: Mga pinambibog sa ta, chairman.
8: Ako kay Tanita eh, ng kagabanan sa anang kaibahan eh, taga-amon. Anang kaibahan. May mga may mga awa yung ako nakilagan na ng mga kaibahan.
5: Sa pag-uli na ka to, chairman, may kaibahan ni Mao?
8: According matabi sa hambag it anang kaibahan, nagbugag ni Mao sa anang kaibahan pa ito't bailihan. At may kinsundan ni Mao sa nga awa managilaga it anang kaibahan. At ito, tada yun.
5: Tapos si binailing ato po Sabado, basi ka pauli o Timora, at natabu o taka na rayang
8: ra. Puro ka pauli o taka na Imaura. Kasi ang ba matasaan ang gilikanan ay kauli, kita imaw ron. Isang nanong kahilungon. First time nga, kaya nahawag kita ng pamilya ay first time nga ninatapo.
3: O ito sa ano, sabay niya, chairman, ba ita away imaw na, ito away?
8: Kasi yung mga away, mata ito ay na-control, mata ito amon niya SWAT, ito amon nag-duty nga SWAT, ag-pulis, ag-bukon tanay mo rat involved.
3: Ako na nakita.
8: Bukon yung magkaibahan sa mga nag-ilinaway. That's why 11:40 pa lang it gabi eh, pinagong ito naman ito.
3: Tapos ito yung oras punta, hasta taro bailihan?
8: Ito ako niya bailihan na malang punta ron ito alas 12, pero wa kami kaabot sa permit dahil nga ni, nang nagulugon.
3: Bailihan, ano ka sa
8: alas? Bailihan, SK Dumga, kasi every August doon ay nag-celebrate kami, tinggo ng kabataan. So, nag, mga first week namon ay nag-ML tournament kami. Volleyball tournament, and then awarding yung dahil naman sa Duyong Binaili.
5: Mga pila ng pangindaran ka na
8: skate? Ang pinawag idea.
9: Kala nagon, sir, gatin mo tayo Maura? Kala nagon?
8: Wa, kita ako nakita. Para lang kita ako nakita sa bilog na Binaili at Dunggay. Kato ang kita ko naman nakita.
3: Kali nagdayo at nagkalimbahan tayo
9: na. Sa kalimbahan ako sa chairman?
8: Si Paulo Losaria.
10: SK Chairman Paulo Losaria, no, katropa na dyan. So nakipag-angutan man naton, no.
7: So okay yun, klaro na kita tanan sa natabo nga ra, no. Purely accident kin man do natabo.
10: Hindi pa naton mambayroin katropa nga dyan, no. Kasi alin imo sa may dumgat makato nagpamailihan.
7: Pero so far wala mga kontra ito sa bailihan o kung ano nga mga nakaalitan ng mga tao.
10: May ilinaway nga natabo sa bailihan pero bukon imo involved ka tropan dyan. So syempre alas 12 ang ani kontara matapos daya kara nga bailihan sa Dumga. Pagaling wa natapos ka tropan dyan kasi nga may gulo, that's why kara nga first time niya ni nakilaga man ra ni Chairman Imaw, no, ka tropan dyan. So pagka kilaga karon kana high din doon nasugid may inagyan matimo nga nakainom bago ba ito nakagto no aga rin doon okay. Ay
7: so sa pulis lang wat laro kun ano ro investigation ng Dakara katropang RR
10: katropan diyan so rin pa man git kasi ongoing pa man makaron investigation itaton kara nga awtoridad ita makato no sa natabo nga ra nga di ra tumambal nga nasapuan nga ra no nga patay nga ra nga gagaki nga ra katropan diyan so rin na itana no katropang John with katropang Christian Villanueva. Ako man si katropang RR Colas de XFM 96.5 Kalibo ang katropang mo.
11: XFM Flash Report. Flash Report. XFM. Police Report. Police Report.
7: Thank you again katropang RR Colas at katropang Christian Villanueva. No, kasugubo rin mga nagkakainabo makaroon nga kahapon. Although, may idea matagali. Missing matagali rano nga ra. Huwag ang ipa-record kasi wapagani ko noot 24 oras. Dito biro mo proseso makaroon eh. Kung may mga missing person, ugaton mo pagidaro 24 hours sa bago ka mag-report. So, aton gintanaw kara, basi posibleng aksidentero na tabong arakana, guwat at nakapano. Ibang tao, although lugar, may mga nagatikang-tikang, kaya inagatang agahon, no? Na panuhan, ita, iba na ton nga mga residente, nga may tao, ta, bangkay, gota. Ikaroon sa may barangay Tina sa Banwa Kara ita Makato. Alas 8:55 na raton nga oras. Good morning ani kay Madam Ami Tomlos ang Madam Ami good morning gid ha una sa AG Ferry Presment. Nagapropamati gid aron makaroon karang agahon sa Tomlos family una sa Siag Ibay. Good morning. Si Johnny Ronasi good morning. Nagatutok gid makaroon na sa Ripol Hinte Estancia Kalibo. Oh, good morning ha sa mga katropa naton. Jory Jorpo, good morning man. What mayad nga riders importante magdahan gid. Okay na sa mga riders nga to ha. Good morning, Jory. Kay Brando Santisas.
12: Good morning.
7: Good morning. Kay Bongning, good morning ha. Good morning. Sino do yung nakasunggab kay Pitix Akan? Taga Nabas to, taga Rizal. Sino pulis mo niyan excited sa listahan. Good morning. Si Aljon Dirilo Navarro, good morning man. Nag-monitor man, nag-propamati man. Makaroon nga... Oy, datong porsyon na tutukaton it's Santon Plus Gold. Rosanton Plus Gold, may mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, ag spirulina. Mga binipisyong mabot atun karon nga gawas. Of course, kinapabas ko graton karang enerhiya. Itatun nga gawas. Ag syempre, raton nga immune system. Ginalimpyuhan. Raton karang nga gawas ang nagabulig pagtunaw at pagkaon, ginabalansi ro blood sugar, ang nagabulig suporta sa aton nga tagipusoon. Manggarano na sa antioxidants ag nagaprotekta sa pagasamad ita aton nga selula sa aton karang nga gawas. Santon Plus Golda. Mabakang ra sa mga butika sa Mercury Drug Nationwide available doon mga katropa ha. Ro raya karang nga Santon Gold Cup. Oy, good morning ane kay Mama Edna Rinaldo, aba kay manang Susan ba nagapropamati makaron. Sa libas panga. Oh, good morning na kay Papa Lando nga nagamonitor man nagapropamati man makaron kara nga. Morning. Atong kara nga pagpangalagad Mama Edna. Good morning gidana. Naga monitor makaron kara nga agahon.

Alas 8:57. Awesome. Mga reminders kita nga medyo mahaba-aba. Wala natin matawan it dagat. Pero balikan taron sini mabuhay. Inakugabos na ganit oras. Sa aton karang nga pagpangalagat, ibang nga mga mainit nga mga topiko nga wala natin maistoryahan. Balikan taron sa ibang nga mga news and public affairs sa XFM Kalibo. Standby sa masunod nga programa, Servisyong Katropa with Katropang Clarity Adam. Naging kakbay naton, naging kabulig sa atong makaroon nga pag-iliba. Of course, atong karang technical side. Kakbay naton, katropang Cipril Kit Palmon. Yaman sa atong karang XFM News Center. Kabulig man naton, katropang Mariani Tolentino. Kakbay ta sa pagratsadit, atong nga mga balitaan. Si katropang Clarity Ada, at siyempre sa patrol, si katropang Ariel Colas at katropang Christian Villanueva. Sa ngayon, kuamon karang general manager. Katropang Edwin Garing. At siyempre, kuamon karang chief executive officer, Dr. Emilito Hoy. Kaman si katropang John Alinasca. Salamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo.

0: Kusya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusod.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
5: Doon si Kaya Biyab ko. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take the pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong yun. Sa paa ko yung bukol na maliit. Oh, wala na. Bumalik na siya sa dati.
4: Santon Plus Gold.
6: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: XFM.
8: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium Day 3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadulas ang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
13: Magtipo na sa mga entries. Para sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan promo. Si first for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02938 series of 2026. Drink responsibly.
14: Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
16: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
10: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
12: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
17: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Clear Skin Beauty Sun.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabagyan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
4: XFM.
5: Mga katropa,

0: Oras mga tropa sa XFM Calibo Philippine Standard Time 11 minutos mga kataliwan sa oras si alas 9 sa agahon.
1: Servisyong katropa, maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: May red niya gahon Luzon, Visayas, Mindanao. May red niya gahon probinsya Itaclan. Panwat Kalibog, good morning! Welcome, welcome na welcome na karon sa tunyong pagarangkada pagpangalaganda programang serbisyong katropa. Makaroon kitang adlaw Lunes at sa 31 sa buwan ni Agosto dagung 2026 and of course sa gihapon makaibahan ninyo katropang Clarity. Mga katropa, mag-ililibak kita sa LSG sa agahon. Pwede gid ka mong magpadagatin yung mga pagtamiyaw, greetings. Ano man no magusto ninyong ipaabot, may kang tanan sa kabugusan ni tato niya pagpangalagad sa numero 0998-591-5186. So may mga katropa, 0998-591-5186. So hindi ka mong maguya-huya, don't hesitate, wow. Hindi ka mong maguya-huya nga magpadagatin nyo karon yung mga greetings. Mga katropa, aton gidaron niya pagawaragwago.
1: Exciting!
0: And of course, exciting Monday! Sana all holiday! Sana all naga... Gubugubugang siya makaroon niya pangoraso na iwatsugod. Sana all naka-long weekend. Sana all nagbugaw. Hayuat lang siya, way trabaho ha, mga katropa. Pero syempre, sa mga katropa natin niya, nagatrabaho sa gihapon. Mga private employees out there. Kaya okay lang naman, mga katropa. Today is double pay, regular holiday, mga katropa. Because today is araw ng mga bayani, National Heroes Day. Mga katropa, ikaw, inuno ka pa maging bayani, pinaglalaban mo ang maling tao. Charot, iba yon, mali. So mga katropa, ha, dapat ipinaglalaban natin ang katarungan, ang tama, mga katropa, hindi ang maling tao.
1: Exciting!
0: Masasaktan ka lang. Okay, let ako masaktan kung worth it, diba ga? So, rata niyo mga bagani, ginadumdum na itong makaroon. Siyempre, worth it, roan na karoon niya naging sakripisyo, roan na karoon niya pag... Gimpangimatsan, gidana, ro, kaguwasan, kahilwayan, it pungsod, Pilipinas, no? Sa mga pagpanakop, it mga dumuguo, especially it mga Espanyol, katuanay, mga katropa. So, makang ginatawan natin, karat, pagdumdum, ginakumemorar natin, ro, kabaganihan, kabayanihan, no? It aton karon niya, mga bagani, no? At mga mga ninuno, mga katropa. Pero makaroon, sa makaroon yan, ikaw ng mga katropa nga sa modernization, modern era, abuon man niya klase, makaroon mga katropa, ita, mga heroes, mga katropa, bukod niya ita, kapira sa mga unga-unga niya, andat ang sa niya heroes, sa mga superheroes, may mga superpowers. So, sa makaroon niya modern era, kung yung tamat-ato niya mga bagani nga man na Sanday Gato Cerezal, mga Sanday Andres Bonifacio, sino pa rin mga bagani, no? Ako mga bagani, mga katropa, no? Ro, mga ginagpatibay, o po yun, nag-umpisa na ro, aton karang pag-celebrar pamaagi sa act number 3827 o 27 niya, ging patibay itlis latura ng Pilipinas ko 1931 sa panyempo at pagpanakop mga Amerikano. No? So, mas kilala ra mga katropa sa tawag nga sigaw sa Pugad Lawin o Agosto 1896. Kung sino pag-umpisada, it himagsikang Pilipino kontra sa Espanya. Ano yun doon ginatawag natin yung sigaw sa Pugad Lawin. So, tanan niya mga bagani sa Raya Karanga, sigaw sa Pugad Lawin, tanan niya. Nag-sakripisyo tanda mga kabuhi, tanda karoon niya mga welfare, ay ginakabig natin niya, mga bagani. So, aburo ato niya mga bagani, mga katropa, ako natin niya mga bayani. No? So, aburon mga katropa, pero mabakuan, makaroon niya modern era na to. Buko niyang it, mga kilaga nga mga superheroes man. Pero ginakabig nga bayani. I mean ko, there is no such thing as superheroes. Superhuman, may una. Kasi literal nga, mga superhuman sanda. Kaya nga mag-multitask. kaya himuon or mga imposible para sa Banwa, para sa mga kaparehong Pilipino, of course, sa nagkaroon niya bilog nga pamilya. So magkaroon mga katropa, abo kita nga ginakilaga nga mga modernong bayani. O kung ginatawag nato niya, makabag-o nga bayani o kung bagani. So rayo nagatumod sa mga individual o kung grupo nga nag-aalay, no? Gina-offer. Rwanda na karoon niya kaugalingon, rwanda ang servisyo, ag sakripisyo para sa kapakanan. No? Itanang kapareho nga Pilipino, ag sa ikaumwadit nasyon, nga hindi yun kinahangan pa makipagdigmaan, di ba ka? Gamit ro mga ano di karon nga sanduko, bolo, o ano man yung mga armas. Nasuroy na ba yung mga sinauna dating pamaagit ato niya mga bagani, rumakipag digmaan. Nag-aton yung daro niya ginatawan nito importansya. Naroon na karoon niya naging sakripisyo dati. So sumakaroon na niya modern era, mga katropa, may ato man niya mga modern heroes. No? Ato niya mga kabagong bayani. So habang ninanda, hindi na kailangan niya sumuot pa ng mga kapa. No? No need to wear capes para mahambang a hero. No need niya makipagdigmaan gamit ro bolo, sanduko, kung ano man di karoon niya armas para makabig ka mo as bagani o kung bayani mga katropa. So makaroon, mapakit ang mga ginakilaga, no? Nga mga modern bayani nato sa aton karoon niya sosyedad. So nakaroon nato niya mga OFW, mga aton niya overseas Filipino worker, bangunsan darumasami ginatawag nato niya mga bagong bayani, bangunsan ang grabing sakripisyo nga mapangayusan ng pamilya, magtrabaho sa ibang nasyon. Agroanda karoon niya ginapadaga nga remittances mga katropa sa mga pamilya ya sa Pilipinas ay mabahuron niya bulig not only sa ng pamilya but also sa pagpaumwad et ekonomiya et nasyon, di ba? So bukod niya taron ita ginahamba nga sanda man do ginakabig niya bayanit anda karon yung mga pamilya but also bilog nga nasyon mga katropa bangod man sa anda nga remittances anda karon mga ginapadala sa pamilya ay nakakapanipugos karon ro bilog nga nasyon mga katropa pamaagi sa mga remittances ginapapag-on karon nato nya ekonomiya mas ginapaumwad ro ekonomiya karon mga katropa at Pilipinas. So magwa sa mga OFW may ato man niya mga modern bayani, mga frontliners, no, nato niya ginatawag sa nakararo mga doktor, nurse, mga medical technologist, police, soldado, ag iba pang mga grupo o kon individual persona nga nagatutok sa ikaayong awas naton, ag siguridad, it bilog nga nasyon niya. Bilog yun, aron niya kaisog nga nag-serbe mga katropa sa tunga at mga crisis sa kunaag pandemya, especially ko pandemic, di ba mga katropa? Ruato niya mga frontliners, they are our modern heroes. Grabe yun, ana to. At mga media personnel, at nga, maskin grabe ka peligroso no nga mag-agto sa syempre katungan at pandemya, wakasay ko sino, di karon do affected, no? Para makataot balita sa mga Pilipino nga hindi kagwat bagay, kinahangan niya po't update. Pero ato niya mga media personnel, ato mga media practitioners, ro, nagasuong di ka to, ginaalay, ro, ang ikayong awas, ro, ang nagkaroon niya kaguwasan, no? Para ga makahatod it balita, bago, updated, ag factual information sa tag sa kapanimagay, sa tag sa kamang individual nga hindi kagwat bagay. Although ano man doon, pandemya, kalamidad, crisis ako na, di ba ga? Sambilog sa ginakabig nato yung mga bayani is our mga mamahayag, mga katropa, or ato niya mga media personnel. Ay, misin matato nga, bagyo, ito matamasan na ron, mag-report, di ba ga? Maskin delikado nga, hiapukan sa detikaton mga nagagupad, yung mga si, mga yero, mga sanga-sanga, di ba ga? Ginaalay nanda, roanda karon niya sarili, roanda karon niya kaguwasan para lang matindugan o nagtrabaho, makasirbi sa Pilipino, which is to give fast, updated, factual information, mga katropa. Pamatayang ka mo di karo taradyo, hindi nyo kailangan magawa para masayaran ro mga updated yung mga kinatabo. Roato niya mga media personnel, sambilog ro, ano, sa mga nag-aalay at nagkaroon niya sarili para makasirbi sa Pilipino, di ba mga katropa? Suro ato mga kasuldaduhan man at the same time, no nga, kung di ba ginahambay nanda ko niya, once yung magpanumpa sanda bilang ginabato ng darandang trabaho bilang soldado at bilang mga pagiging pulis, aton kar mga force multipliers, sambilog nanda ko niya si kinakaubungot asa, gugta mga katropa. Sa half of their life at mga katropa, mingko kaakibat yung takarod ro piligro ro kamatayon mga katropa. Makaroon kalisod man ro ang mga trabaho, maprotektahan yang ro seguridad ag kawasan itanan. Of course, at the same time, ro aton niya mga aron niya ni mga sa healthcare, no? Aton yung mga healthcare workers, mga katropa. Rin dumang ginatawag natin yung mga frontliners, no? Mga katropa. Ato mga manugturo. Sandaro mga nagatsyaga. Grabe, no? Ako, mga katropa, to be honest, at TBH lang tayo dito, wako kita naging hando maging teacher. Haman. Hay, gabi-tabit, pigod, mga katropa. Pero ako niya pasensya, no? So, kagadlok nga ba si baga wako tiyaga okay na nahadok ako sa ako niya sarili basi mahadok na taka ng mga unga so di karon pa nga sa pagiging teacher saludo kita sa di karon niya mahaba nga pasensya pagtsatsaga no sa guwa agsugod it iskwilahan maging sa mga may mga manugturo nga ready aga haom nga mapagayo man sa nakagaling yung pamilya. Ag mag-activities babat bukid ag magturo sa mga inunga, di ba? May saludo kita sa tunya mga teachers nga say nato niya sa probinsya Taklan, maabo nga mga remote areas apang hindi dapat maiwanan rumang inunga nga ra o kun hindi sanda ma kumbaga ma ano ang iro no? Ma rin maiwanan edukasyon mga katropa hindi sila makaangkon hindi kalidad niya edukasyon mga katropa so rato niya mga manuturo sanda man nagasakripisyo no nga magtabok sa kasubaan aga magpanikangot kabahaba nga kilometro no sa bukid na og bukid makaturo gang sa mga inunga so abo rato niya mga ginasaluduhan niya mga manugturo di karon no so ruin do anda karon niya tiyaga ro andang passion ro andang pagpalangga sa mga inunga agud niya makapaabot it edukasyon at the same time para bilugon man ro mga inunga ro kun hubugin ro anda karon niya kaisipan naganda karon niya buhas damlag it mga pamatanon niya may puso ag dedikasyon grabe no dun do literal nga kung akadik pagpalangga wakad dedikasyon sa imong trabaho, sa mga makanakalisot niya trabaho, kadali kagid mag-surrender, mga katropa, no? So, grabe rin, dedikasyon. It ato niya mga modernong bayani sa mga trabaho para sa kapwa Pilipino ag sa nasyon, no? Nga, kumbaga, sarang nga isakripisyo mapagayo sa mga palangga sa kabuhi. Sarang nga ibutang sa alang-alang roon ng kaugalingon niyo kabuhi, makapanirbisyo lang. So, saludo kita sa nakaroon niya mga dedikasyon. At the same time, mga modernong bayani man nato niya ginakabig ro mga volunteers, mga voluntaryo, at mga community advocates niya na mga katropa, mga private individuals, mga grupo di karon abo tayo sa probinsya Taklan yung mga grupo, mga katropa, nga, gasakatod bukid, bukuntat para magnano-nano, ha? Ibat aron. So sanda ter mga community advocates kada nga syempre naga top gid naga coordinate gid sa ato nya mga otoridad sa LGU, sa Philippine Army, sa kapulisan bago mata magsakato sa bukid, bago mata tumag-agto sa mga remote areas o kung siin man yung mga area nga magayo maabot it serbisyo gobyerno nga ni sanda voluntaryo ro naga pakipagbuligan sa ato nya gobyerno sa ato nya mga otoridad nga magpaabot magdagat serbisyo igto sa mga area nga ron nya mga magayo no so doon do ato man nya pagsaludo sa mga community advocates sa mga volunteers nga mga katropa what's well do what allowance andara tagid niya puso ag dedikasyon niya makabulig ro andang dara mga katropa. So wakanta karon gina balik no nga bayad mga katropa. So saludo kita kanda karon ato niya mga environmentalists o kun mga social workers nga nag-aywan gidit positibong marka no sa andang mga tagsa ka ginaagtunan nga lugar. So sa Milog ron sa mga makabigid nato mga katropa nga modernong bayani. And of course ato niya mga atletang Pilipino. Di ba natin dapat maduha o ato niya pag pagpasidungog sa ato niya mga atletang Pilipino. Tanan niya mga Pilipinong gina mapasportsman, pageant o kung ano man doon niya klase nga craft, no? Or anda karon niya talents o anda ginagamit niya. Gina-represent target Robilog nga nasyon sa ibang nasyon o kung mga international competition. Grabe nga sakripisyo, training, practice. So, anda karon mga katropa nga anda man kayo niya pundasyon para marepresenta Rubilog nga nasyon sa international competition. Marepresenta ro flag, Philippine flag. Sambilog ro Philippine flag sa kabuabo nga mga flags, no mga katropa, sa international ro pagwagayway man sa

boxing, Manny Pacman Pacquiao, di ba ga? Sa patagit weightlifting, Heidi Lynn Diaz, ag maabo pa ang iba, Carlos Yulo, Alex Yala, nga nagpamayagpag, mga karmakatropag, padayon nga ginang bandera, Ro Pilipinas, sa mga international competition. No? So, saludo kita sa aton karon niya. Tanan niya mga kababayan, no? Nga ginapili nga, magsakripisyo, ag mag-training it grabe, para ma-representa Rubilog nga nasyon, Ro Pilipinas, sa Guwa It Nasyon o kon mga international competition. So, abo, mga katropa, itong mga ginikanan, aton kita ron hindi maduga, number one hero na aton ron mga katropa. Ay, sandaron literal nga, araw-gabi, ay, nakabantay ka aton, no? And of course, maskin sanda mismo may masakit, sanda man japon ro nagatindog nga doktor naton kung kita'y nagamasakit, hindi alintana kung ano man doon na maginaburubat siyag, parang sanda mga inunga ang kapamilya. No? So, ato yung mga kapamilya, mga ate, kuya nga, mga breadwinners naton ni karon nga padayo, no, nga ginasakripisyo ang kaugalingon para sa nabilog nga pamilya, matawan it manami nga, was damlag, ang mga igmangod, ang mga ginikanan, payback man sa sakripisyo, ang mga ginikanan, ay, ginasaluduhan natin, ato yung mga bread winners, ang bilugin sa andaman sa makabig natin, yung mga modern heroes, no? So, sa tanan yung mga modern heroes out there, Happy Heroes Day, mga katropa. Kita tanan, ay pwedeng maging modern heroes, maging modernong bayani, basta't kita'y may tagipusoon, dedikasyon, para sa aton kapwa Pilipino, sa nasyon, sa aton nga isig katawo, mga katropa. So, bukod niyang ito niya mga bagani, no? Nga mga sinaunang bagani, nga nagsakripisyo sa kahilwayan na agad makaangkod at kahilwayan na Biloga Pilipinas, mabuo na kita makaroon niya ginakabing niya modernong bayani. So, Happy Heroes Day, mga katropa! Uy ha, 31 minutos, mga kataliman sa oras, italas 8 sa agahon. Well, ato na nga pagtamiyaw, ato niya pag-welcome sa mga katropa natin. Ngayon nagka-monitor tutok, nasa na karoon niya mga radyo ha. Uy, mga katropa, magwasan niyo karoon niya mga radyo. Pwede ka magka-monitor tutok. Samon man niya Facebook live streaming, live na live, ratong karoon niya pagpangalaga, ratong niya pag-ililiba. Samon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So mga katropa, well mga katropa kita nakatutok online. Good morning everyone. Happy Monday. Kamusta? Daming ganap, no, mga katropa? Ang daming nangyayari. Monday na Monday pa lang kasugubo. Wala to nga mga balita, nga mga hugam nga kinabuhi ro na duga, mga katropa. So we are praying for each and everyone's safety, mga katropa, no? Sa mga nagtaliwan ay ginapangamuyo gid nato na karon nya mga a soul, no, nga may their soul rest in peace, mga katropa. Grabe, wala to or mga kinatabo makaron, so napapa mapahambang nga keep safe everyone, no? So well, actually good morning gid mananay nakatutok ato nya mga katropa nga mga riders. Uy, dahan ka mo permi ha, mag drive safe gid permi. Kahapon na may Domingo, may mga charity rides kahapon, no? So ro iba nga mga riders club ha, may mga charity rides, so magdudahan. Tayo Poldo Martinez Jr. sa inyo karang grupo may aro Pototski Riders Club nga ra. Maski naka-tricycle, tas ano na, slowly but surely, tarandang dagagan. Di ba nga, tell you, Poldo, maski na malayo, tarandang naginagtunan ka, ay safe na safe, ay slowly but surely, takbong pogi lang nga lagi, di ba nga, tell you, Poldo, ay pogi, manabiro drivers. So, good morning ha, sa mga katropa nato, ano na karan sa barangay, Aliputus, Dumansyag, sa tanan niyang Pototsi Riders Club, Survivors Riders Club, no? Tell you, Poldo, so sa kabo sa nakarang grupo ay kung aman alilipat kita. Pero syempre sa tanan yung mga aklano, no? Riders Club, good morning. Karamang Jesse Joseph Costan, good morning. Happy monitoring. Karamang Aljun Delino Navarro, good morning pa. Shoutout Ia Saruela Jr. Barbershop and sa Alpha Tech cellphone repair shop. Kamusta na yung puso mo? Meron na bang nagpapatibok siya na all? May hugot na naman. Matangani kayo mga karamang Aljo na ikaw. Kamusta ang iyong puso? Kasi akin kasi yung akin tumitibok naman talaga, karamang Aljo. Hay, kung hindi na magtibok, mangawa ka, woy na.

0: bigating
1: exciting.
0: Karabang TJ Ninoy Dalog Soledad, good morning from San Francisco, California. Karabang Boss William Masangya, good morning. Karabang Rina Rosgal from Hong Kong, good morning. Happy, happy monitoring. Karabang Wowy Season from Ganzo and Amin Den Capiz. Mayong aga, katropang Wowy. Pototsky Riders Group, ay okay. Sorry yun, karabang Leoski. Good morning, gita akin nyo ha. Pototsky Riders Group. Sa milo, gita ko sa driver, ay si katropang Leoski. Takbong ganda o takbong pogi. Kalang katropang Leoski. Correct me if I'm wrong.
1: Exciting!
0: Uy, Kuya JB, good morning! Captain John Beethoven Malana of 82nd Philippine Army. Good morning sa mga katropa nato na nakaroon sa kampo sa Barangay Libas, mga aklan. Abo, nagka-monitor. Happy, happy monitoring and happy Heroes Day, gidaana. Sa ato niya mga kasuldaduhan out there. Karabang Eric Acutilar, good morning sa mga katropa nato sa Banwat, Makato. Doy girani, karabang Eric, may aksidente una. So magdurudahan, gidaana, tanarutanan na mga katropa. Karabang Jory Jorfo, my dear, bayani tagali ang jowa nga to. LOFW man imaw, abo. Ay, ikaw bayani ka man siguro ay pinaglalaban mo ang maling tao.
1: Exciting!
0: Nagrabang jury. Ano yung mga pinaglalaban mo? Di ba, mga ano, maling tao. Bayaning-bayani si Rabang Jury. Rabang Arnold Altivo, mga nang umaga. My lovely Princess Malcolm, have a nice day. Welcome back to your program. Oh, thank you so much. Rabang Arnold from Corona del City. Rabang Eman Pihares, good morning. Kamusta naman po ang iyong love life? Grabe naman yan.
1: Exciting!
0: Grabe naman mga tanungan yan, Rabang Eman. Rabang Dang Villanueva, good morning. Nakara sa banga, the beautiful. Good morning, everyone. Happy, happy monitoring. Of course, sa mga katropa natin, yung mga drivers, sweet lovers out there. Sa atin yung mga PUV, PUJ, tricycle drivers out there. Sa mga katropa natin sa Western Eastern Terminal. Happy, happy monitoring, gidana ha. Mga katropa, samtang nagahugat it pasahero, di karon. Samtang nagataris-taris sa isa Banwat Kalibo, aga. Eastern Western na naton nya side iya sa bilog nga probinsya Taklan. Drive safe mga katropa. Ang buhay ay hindi karera, okay? Sabi nga ng Beanie, ang buhay ay hindi karera. So hindi magmadali mga katropa. Kung wa mo na ila mapadali ro inyo nga kabuhi ro man nga ni ro problema mapakagot uho kalating no mga katropa. Nagadahan ka man yani. Kung madagasak kagiding it mga wa mataman to, I don't know kung ano ang ginapanghugutan, kung grabe matadasig ron ang padagagan, kung ano ang rason naman it, permilat ang nagadali, wa kita kasayod kung ano ang pinakarason. Pero, isipin man ninyo, rin yung makasubgang, di ba? Rin yung kaibahan, inyong kasabayan sa kasadahon nga ron, kapin sa mga national highway, grabe ito mga nagapadagagan. No, so, nagadahan ka man yan, pero kung madagasa katik mga nagadali nga ra, ay wagid. Madagahig kagid kung amat mga katropa. Doon man lang sa karsadahon eh. It's either ikaw rumasunggaban or ikaw rumasunggab kung aksidente rumaguntad mga katropa. So we are honoring the life of Sir Gerald Roldana. O kung kilaga gid ana ron iya sa bilog nga probinsya Taklan niya si Petix Akan. Mas nagsikat abi mo ra mga katropa way back pandemic. Although mabuhay mat imo nang nagapitik-pitik, pero grabe ron ang pagsikat ko pandemic mga katropa. Hay maabor ana karon yung mga napipitikan, di ba ga? Karon pa gid nag-uso dati ro. Napipitikan. Pero mga naga long ride niya nang hindi gali dapat. Hindi gali pwede mag-iba. So, nagatabo ni Tichura. No, so, we are honoring the life of Sir Gerald Roldan or Petix Akan. So, makaroon ay kaibahan yung nanaro aton karon niya. Ginoo, in God's arm na siya. Bangod sa kasugubo man niya, natabo kahapon. Nakaroon sa Pudyo Tangalan. Which is na-involve imaw sa sang ka-aksidente. Nagagawa sa investigasyon ni Tangalan PNP nga hasunggaban imaw mga katropa. Ito anang kasubga nga motorsiklo nga nagagawa nga kagrupo naman gali kadasig-dasig abi mga katropa ro padagagan ita nang kasunggaban niya ra or sumunggab ka na kita nato niya ni sa CCTV no nga gitinguhaan pa ni Sir Gerald nga makalikaw eh. Saraya kara nga kasubgang nana pero haabot ag haabot gid imaw. Grabe mga katropa. Although may helmet si Sir Gerald, okay pa tanan nga ugo eh. Pero anang mga lower parts it anang gawas ay kasubo no. Nga napuruhan gid ana mga katropa. So nakibot man kita sa balita kahapon kasi kilala gid ang mga katropa si Petix Aklan ya ron iya sa ato niya probinsya Aklan nag siguro nga ni kaibahan pa mo sa raya kara nga igapatigayon sa September 27 niya Visayas Road Safety Convention. No, ay moto vlogger man abi mo ra mga katropa. So gaban mga makaranga advocacy mga programa ginasuportahan gid ang manana. Naga paabot imaw it anang libreng serbisyo naga pangpitik naga photograph imaw mga katropa. Abot anang na-capture kadang mga happy moments, ano man yung classic moments nga gina-treasure gid itanan makaron. So kung sambilog ikaw sa napitikan ni Sir Gerald, no, ay kung ikaw ro sambilog sa napitikan nana, let's honor his life gid mga katropa. Sanang talent no sa photography ag sa pagiging responsible rider. Nasa tamang linya mo mga katropa, kita man sa CCTV, nasa tamang linya imaw, anang kasubuyang nga motor, nag-overtake siya sa kasagakyan, agbang, sumunggab kay Sir Gerald. Doon yung ang ani, ro, kasi nako mga katropa, to be honest, nakubaan ako sa mga makasubuyang kung nga ako amat niya. Basta-basta na ta nag-overtake, kadasig-dasig ta pamanuan ng padagagan. No? Kuwat ang nga kaagi it, road safety seminar or paano to sa na nakabot lisensya nga at sa nakasayod no it road safety ang mga riders man do iba kara ag sayo kagabanan na bin mga katropa ang bakungani Sunday kahapon I don't know kung sin sandarahalin pero kagabanan na bin kung Sunday abong mga rides through mga riders club nga na may mga charity rides na ginapadayin ko amat. So kuamat kumakita naton abo kada Sunday no abo mga nagada mga nagahilera sunod niya mga motorsiklo no mga katropa. So kasubo abo pa kontak nakatagaan ng event si Sir Gerald. Randang grupo abo pa mga charity ride randang pa andang pasakupan. Aga sambilog dabi mo man ra sa ano mga katropa. Haro niya niya ba ako nag-offer, itlibre na lang pagpamitik, especially kung may mga events. Nakita nga ni naton, yung stock naton ni Mau, nagpamitik pa yung Mau ko, fun run niya to it, ano, sukog. Ato niya mga soon to be, no, nga mga lawyers, attorney, nakar sa ACC, at tanan niya mga lawyers. Abo ka to mga nagpartisipar, nagsambilog, imaw sa nagpartisipar through photography mga katropa. So, mako nga ni mo ra isang ka-photographer at the same time moto vlogger mga katropa nga. Kita naton ana masami ka nga mga content sa road safety gid ana mga katropa. Ag which is sambilog imaw sa responsible rider. Ag asa sa ulihin na nga kinabuhi naging responsable imaw nga rider mga katropa. Kasubo nga kaibahan naman sa pag-ride ro sumunggap ka na, probably, kilaga naman ra. No, mga katropa. Grabe, bida, siguro mga big bike ka na. Sumpit ka tingkara mga katropa. Hiagyan kat inanakaroon na, hindi mo tama kilagaan ang kusin uro rider nga to, manjaga sumpit siya at abisanda. Yung kung matindugan at makadali mong hair, kung hiagyan ka na, di grabe ro hangin. No? So, kasubo, mga katropa nga, sambilog ro, nagapasan nyo gid permi sa road safety programs, mga road safety information, sambilog pa imo sa nabiktima it, mga raya karang kamote rider. Diba, kasubo mga katropa. Kasubo ro natabo sa raya karang kay Sir Gerald Roldan. Kung mas kilala kay Pitix. Aga, although, nagka-full face helmet si Sir, no, ay, kaso grabe, ben, ang tama sana nga gawas mga katropa, ibang party kagawasan na na grabe ro anakarn niya na angkon niya lastro. So hindi na ito pagdetalyeho, no? Kung ano ro, ano, ro natabo sa mga lower parts na ikasubo, gita na, mga katropa. Agroinid ang ani, hindi man nabibutang baon niya. Grabe ro sisit, inyong karo niya motor, panindigan man ninyo. Iko i-reach gid ninyo ro pinakalimit it inyong CC. Di ba ga? Mag-overspeeding na kamo di karo na magbumba-bumba sa kar sa dahon. Hay kaugo, oy, ro inyo karo niya madagasa. Ag kamo mismo ron? Di mo tama hamba ro aksidente. Hamba ko nga, it's either may madagasa ka or ikaw mismo madagasa sa kaugalingon niya. What control nga pagpadasig? Pagpadagagan it madasig sa imo karon niya bihikulo. Hamba ko nga ni, bukot-bukot hambawon niya, naka big bike ka, grabita as imo karon niya pagkubaga ro grabe ro speed angkon niya speed it imo nga motor or do CC nga ginatawag naton, di man na butambo niya panindigan mo ron or i-max mo gid ro anak ro niya pinakalimit it imong motor, di ba ga? Kapin National Highway ra, maabo kang makasubgang, maabo kang kasunod. Rabbit, abi, hala overtake, wala man lang kanigalingling, anay to, di ka to, kung may makasubgang, kabi mana. No? So, ikaw, waka na dag... I don't know kung kamusta, doon ay nakabunggo, pero kapon may may nakita kitang video, hay, naghugag-hugag, mataimaw, pero laban, indagaras ospital eh, no? Yung mga involved nga ra. Pero, si Sir Pitex, gindeklara gid mo ra nga dead on arrival mga katropa. So abo makarong nagakasubo mga kagrupo ni Sir Pitex sa pagmotor. Ana karon niya mga kagrupo, mga kapareho mga photographer. Of course, ana karon niya na aywan niya pamilya. Grabing kasubo mga katropa ro gina. Pangatubang makaron. Kasubo ay sa September 27 kung tano ay maigapatigong pang Visayas Road Safety Convention. So gaban karahay unagid kung taman daya karang si Sir Pitex pero what imo nakaabot. So kung tama ka tropa per me nato ni apply ro importansya it road safety. A good. Maguwas nato no atong kaugalin niyo kabuhi at the same time maguwas nato no kabuhi atong niya kasubgang. Makalikaw kita sa sakuna. Kung tanan na abe, ay gina-observe the road safety, do na ungdan it road safety, then bukot imposible nga, huwas permero kar sa dahon. Pero kung ako at abe, Marna, sambilog at ana ro naga-observe it road safety, hindi tagapon doon malikawan niya. Hindi ka madisgrasya. Oo, ikaw, responsable ka nga rider, pero paalinin ka subyang. Nga kamotit agali. Nga balinghoy ta na agali. Charot. Balinghoy rider. Ay kat sa katiga, na? Digat ugo. Pero kung tanan kita, tanan niya riders, tanan niya driver, ay nag-observe sa naungdan, katuyuan ni road safety, then, bukod imposible nga mahamba natin niya, do mga karasadaw na iguwas. Maskin sa mga pedestrians man, sa mga nag-istar sa gilid bagay at the same time, mga kapareho na itong riders, driver, mga katropa. Hindi na pwede mahambang isa lang ro nagahugag para maging successful ro sang kabagay. Dapat tanan, this is a collective effort, mga katropa. No? Dapat tanan nagabuligan, tanan na ginapraktis. Kung pa nga parehas man lang doon mga kagrupo sa mga katropa sa sangka grupo nga gusto magdaog pero sambilog malang ro nagahugag. Kung baga gusto nga maging madinagon ro thesis pero sambilog malang ro nagahugag. Kundi nakakawalang gana man to sa sambilog nga niya nagahugag. Gaban, bukod it successful ro. Wa nagiging success ro katuyuan. Pero kung tanan kita nag-observe sa road safety, hindi ka di ka magbinumba-bumba, hala ka overtake, wa ka man lang nagalingling, sing kasubgang, wa ka man lang nagatanaw sing likod, ano pa po si imong side mirror nga ron, kung wa mo man ginagamita. Di ba't abi basta lat agin maka-agout linya, maka-overtake, no? Kung amat nga ni, kung di ka rin nga ni, sa may istansya tigayon ay kapabinit gid ang mga katropay. Oh, ginakuya pant akon aghalat ako tanaw sa akon niya side mirror basi baga ang nangan ni araro utang. Okay laton niya mag-overthink sa ruin niya bagay at least ay ginapangunahan da naton no mga katropa ginapilit naton permi aton kawasan. Matabi ay kibot ka lating. May gulpit ang naga agot linya, naga overtake. Wa man na binanigatan aw sa anang likod niya. Basi may kasunod imaw no mga katropa or wa nay mo galingling sa nang unahan parenti basi may makasubgang imaw. Basi baga ma-overtake imaw, maagaw mo't linya, wa malay mo naga-signal light. Nga ma-overtake imaw, wa malay mo galingling sa ana nga side mirror, bigla tayo mo nag-agot linya, tapos may nakatagana, may madasig, may gagawin kapadagagan niya maga-diretso man. So kung tanan ay nagagamit, it's side mirror, nagalingling sa nang unahan. Ano purpose, it pagturo katon, pag-unga nga, kumbaga buko niya tat gina-apply sa pagtabok. It karsada, rumagbanto sa left and right. Gina-apply man doon sa aton niya pagmaneho. Manto ka nising left and right, unahan ang likod, diba ga? Kung nagadali ka, late ka woon, may importanteng agtunan, ay siguraduhon mo man niya wakat madagasa sa imong pagpinadasig, diba ga? So, ruin doon kasubo mga katropa sa mga iba nga, uwa naga-observe it road safety. It's either ikaw madagasa, sigaw ugalingon niya kapabayaan, or may madagasa ka bangod sa imong nga kapabayaan, mga katropa. Uy, 51 minutos mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. So, man ha, may Sir Gerald Roldan o Konpetex Akan Soul, rest in peace. Let's pray, mga katropa, sa anakaroon niya. Soul and at the same time sa Biri family mga katropa. Yung mga katropa, dugang mga detalye greetings. Ato na niya pagatutukan pagbasahon after yung mga pinaka mga reminders. Mga panumbalik kita after it mga reminders. Kindly stand by.

0: naman!
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay, nag-uli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw it bahong di karasang Alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon ay manami lang pamatiyag. Gani ay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Hoy, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanakin na dating kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
10: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
11: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Uy, oras mga katropa sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 59 minutos mga kataliwana. Sa oras, alas 9 sa gang, sa tunyong pagpanumbalik programang serbisyong katropa. Uy mga katropa, rayan ka nga porsyon, ito ka, toin it, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mga katropa, protektahan, raton karon niya mga mata. No, bago pa kita makaangkon it mga vision issues, ay dapat protektado lagi. Mga katropa, Vision X Plus Soft Gel Capsule ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. Sangka herbal eye care solution para sa proteksyon sa mata. Ginasukan o pagpanakit mata sa paggamit mga screens or cell phones. Kapin sa may mga vision issues hindi karon na sa makatigugangan naton o kung ano man rin mong edad pero may ko nagasagong buting pananawan, may ko malabot, ana. O sa mga wapad di karon ita issues na namamata, mag-inumot agay ka mo it Vision X Plus of Gel Capsule. Ag of course, mga katropa, raya giday produkto Yes to Health Incorporated yan. Imahambagid nato niya, tested and proven. Mga katropa, di kalidad, ag barato gid. Mga katropa, so pwede ginin nyo lang mabaka sa tanan niya mga branches at Mercury Drug Stores nationwide. Pwede man ninyo nga ma-add to cart sa Shopee and TikTok. Talk shop. Mga katropa, give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clearly. Ang mga katropa, magusin yung mga mata, dapat protektado gid. Raton karon niya bilog nga ikaayong nga wasak. Pabaskugon, raton niya immune system. Kapin makaron, usugid, anaro, dengue, ano-ano pang mga masakit, mga virus, bacteria sa ato niya palibot niya, hindi naton makitaan, dapat masukan rin, babasug naton niya immune system. Mag-inom sa anton na vitamin C. May mga katropa, vitamin C, maghalin sa santon. Kinapabaskog ro resistensya gabigon sa mga physical activities. Hindi kita madali nga magaoy. Mga katropa, kayang-kayang sukana. Ro fatigue, it aton karon nga gawas kung nakasanton vitamin C. Kinabuligan nga mapadasig pag-hidro aton nga recovery, maghalin sa masakit. So mga katropa, ro santon vitamin C, ay produkto man it Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sana mga ninyo nga ma-add to cart sa Shopee and TikTok shop. So mga katropa, stay active, stay protected with Santon Vitamin C. Uy mga katropa, may mga produkto man do Yes to Health Incorporated nga tested and proven nga epektibo. Pwede pa ka mo magdaog, it pa premyo. O mga katropa, sa mga nagagamit di karon, it's Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pwede gidin yun niya matipon, ag magamit as your raffle entry. Siya nagawadayo natin niya Santon and XFM libo-libong pa premyo. So saan ka blister o kung saan ka banig, it's Santon Plus Gold Herbal Capsule, may raffle entry ka na. So magwas ka ron, pwede man doon saan ka banig o kung saan ka blister. It premium D3 soft gel capsule, sangka blister kung sangka banig man it turbo. Dietary herbal supplement for men, ag lima nga sachet, it's Santon Plus Gold coffee mix. Rayar mga Yes to Health Incorporated products ng magdaog kinyo chance ng magdaog 3,000 pesos every Friday. And of course, mga katropa, more than 100,000 pesos in prizes para man sa grand draw. Isugod yamang sa sangka sobre rin yung karunyong mga proof of purchase o kung raffle entry. Isugod rin mong pangagan, address. Isugod kung anong produkto rin mong gingamit, contact number, at permahan. Ihugro mga entry sa mga drop boxes. Iyas sa itong istasyon sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. May drop boxes man kita sa Pharmacia Gomez sa may Kalibo Shopping Center. And every Friday, 9 a.m. ro pick up time. May ataman niya drop boxes sa Ruel and Junior Barbershop sa Poblacion Bangaklan. And every Thursday, 12 noon, ro pick up time. So mga katropa, be healthy and get a chance to win big prizes. And nagkapatay natin niya sa Anton and XFM libo-libong pa-premio. 3 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 10 sa gahon. Uy, sa mga hindi natin mabasahan ha, nga mga greetings, mga pagtamyaway, good morning gid sa tanan-tanan-tanan-tanan mga katropa. May kumasako-sako mga linyada, no? It mga first ones makaroon mga katropa. So thank you so much gid sa mga katropa naton niya. Nag-monitor, nag-ibakakoin, makaroon niya that Lunes. Grabe no, katapusan niya adlaw sa buwan it, Agosto. Hinaga, may nagaling linggo matakara. Exciting! So mga katropa, thank you so much. Mag-iliba, mag-aklito, man kita ka na hinaga. Adlaw Martes, bao September na tomorrow mga katropa. Same time, same station, alas 9 at alas 10 sa agahon. Patayan mo sa inyong programa, Endless Love. kanam ito niya drama hagat kato ni XFM Network Philippines. And of course, thank you so much man sa ato karon niya naging ka-partner ka by technical side katrapang Zipril Kit Palmas. Sa nga ganit, ato niya station manager katrapang Jen Allen Escalia. Sa ato niya general manager Sir Edwin Garina. Sa ato niya overall supervision at ato niya ever generous malon mabuot niya chief executive officer Dr. Rim Lituoy. Ako man si katrapang Claire Tian niya nag-ayawan kinyutananit may din niya gahon keep safe everyone. Happy happy Monday. Yamang ron sa programang Servisyong Katropa it XFM 96.5 kalibo ang katropang
1: XFM. Mga katropa,

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng ML Wallier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all ML Wallier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible ML Wallier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Samsung Plus Gold.
2: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Binang po ako ng iminom ng Samsung Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Nung ng Samsung Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Samsung Plus Gold. Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
6: Premier D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Samsung Plus Herbal Soap.
8: Ako si Ken Figueroa, taga-antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Sigari. Saka service ko.

0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: XFM.
2: Mga katropa,

0: na wong kong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sasalo naging buhat mo. Putigon ko. Ginpapati mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlugiban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mapimo nga kaungten ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay. Inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma. Nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad. Kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon. Amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: X.

0: You look uneasy.
1: Hindi ba lang nagsiling ako kaina? Hindi ako mahimo nga magpakagabi.
0: Anong gidang isaw kung duha ka oras nga hulamon ko sa imo, ana? Sigurado nga nagkakatulog ni siya pagabot mo. Kung nag-overtime ka, hindi ba na?
1: Kinahanglanggit pala ang amo sinakalawig sang oras para sa pagsugilano naton?
0: Madamong kita sa hambalan. Kung ihatag mo sa ako ng bugos mong atensyon, Far. Madali na. May kuhaon lang ako.
1: Paging kuha siya sa bulsa sa iyong blazer.
0: This is for you.
1: Isa ka tiyutay nga kahita.
0: Madali lang. Buksan ko kakuhaon ang unod sini. Kagparagi din ni Sam.
1: Hindi ko mahimo nga batunan ina.
0: Na?
1: Ano ba lang buot silingon sang isa ka diamond ring?
0: Pwede nga engagement ring. O kung simple lang regalo.
1: Bisan ano pa ina? Hindi ko gihapon ina mo baton.
2: Sir? Are ng wine nga git order mo, sir, Ba?
1: Ba? Nakita sang waiter ang sing-sing. Sigurado ako kung anong araw sa iya hunahuna.
2: Sir? Hindi bala mas okay kung champagne imbis nga white wine ang gin-order mo?
0: Good idea. Tagi kami diri sang isa ka botelya sang inyo best champagne.
2: Okay, sir.
1: Hindi ako makahibalo kung anong gusto ng pagwaon sang racking ini. Apang hindi ako mag-ugyon sa iya. Kag hindi niya ako mapilit. Hindi.

0: mga drama ini, Rocky. Gusto mo gid bala ako nga pakahuyan? Nga nagkadto pa kita diri. Pwede man nga dito na lang sa opisina para mas effective.
1: That's better. Abi ko anay ko nadula na sang dalayo na nga kun honest to goodness para.
0: Dinapaaking mo gid bala ako.
1: Makauna kita. Ipagkatapos, amo ang pagsugilano naton, okay?

0: ng ulo ko, ha? Kasi kung nasobrahan na ako sang inom sang ilim nun, eh, gin-order ni Rocky.
1: Okay ka lang?
0: Kinuyata niya ang kamot ko.
1: Kaya may isang palad mo. Sadin ka ba kato? Nagtindog ka?
0: Mapa-ladies room ako.
1: Ladies room? Okay. Alalayan ko ikaw pagkato dito. Kaya mo pa ba lang?
0: No.
1: Updan ko ikaw.
0: No. Kaya ko. Okay lang ako. Hindi lang kung tani mag-ikis-ikis ang akong lakad. Hindi lang kung tani.

0: Okay ka lang?
1: Aba, oo. Hindi ako magpasato, ma. Nga dumatulog na ko.
0: Farah?
1: Wala siya nagsapat. Sa baylo. Kitulog niya ang akong bibig.
0: Farah, I want to marry you.
1: Anong siling mo?
0: Gusto ko ikaw nga pakasalan.
1: Nga?
0: Tungod gusto ko ikaw ng mangin asawa. I want you.
1: Want? Ina lang ang rason mo?
0: Nga. Ano pa ba lang dapat yung mangin rason?
1: Wala. Wala na siguro. Anyway, hindi ko gusto nga magpakasal sa imo.
0: Ano? You must want me. Yung naging kuha mong bag mo.
1: Gusto ko nang magpauli.
0: Madali lang. Bayaran ko na yun yung order natin.
1: Makuha mo ako sa kwarta na i-share ko sa gininom namon kaging kaon.
0: Waiter!
1: Ari na. Ibutang ko dili sa lamesa ang kwarta. Ara ang share ko sa ginkao naton. Madali-dali ako guwa dili sa restaurant.

0: isipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Clear Skin Beauty Soap.

Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan? Sunfoam Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginhawang pakiramdam, mag-Sunfoam Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sunfoam Plus Herbal Oil. XFM.

0: inaariglar ko ng itsura ko. May nagsulod sa opisina? Ay, base ko si Sir na ina. Magwala ako diri ah.
1: Yes?
0: Nagbalik siya. Kag may kahambal siya sa telepono.
1: Okay yan man. Ari na gid man si mama mo at last.
0: Oh my. Hello, anak. Hindi ba lang nag-promise ka sa akon? Nga kay lola kag lolo ka lang ni mo nga manawag. Kag karon pa ina sa gabi?
2: Yes, ma. Karon pa sa gabi. Kag-aga pa lang subong. Gani, pwede ko pa ikaw nga matawagan, hindi bala?
0: okay. May problema bala? Nga nagpanawag ka? Nag-aobra pa ako, anak. Nakahibalo kasi na. Hindi bala? Maakig ang boss ko.
2: Ah? Sino ang boss mo? Atong kambal ko kay na, ma? Oh, okay, gito lang siya nga kambal.
0: Sabtang pamangkot ko sa imo, RJ, ah.
2: Ma? Akig ka?
0: Ano ba lang problema? Nga nagpanawag ka, ha?
2: Ma, sorry. Pero, pwede ko bala nga garaw si Jister para magampang sa train?
0: Okay. Pero, hindi ka mo maggawad gid, ha? Para nga hindi masabaran si Manang Inday sa inyong aduha.
2: Oo, ma.
0: Ayaw, gali. Sa di na bala si Manang Inday mo?
2: Sa banyo, nagapaligo.

0: inuyatan niya ang laragway namin ni RJ sa lamesa ko. Nagkapamangkot siya. Kung anong hitsuras ang ama ni RJ. Wala-wala niya nakita ang dimple sa guya ni RJ. O kung ang straight, kagmaitom sininga buhok. Hindi kani ang mga malagba sininga amibilok. Ano ba lang ang sahi isang hampang iniginabuhat mo, Mr. Trias?
1: Wala akong naghampang, Farah. Ikaw.
0: Hindi ako pagsuli eh.
1: Pwes, untati ang pagpakunokuno. Damn it! Nga nagpakunokuno ka nga hindi mo ako kilala. Nalimtan mo na ba lang natabos sa aton sadto? Nalimtan mo na ba lang ako ang una nga lalaki nga gintugyanan mo sang lawas mo?
0: Ikaw, nalimtan mo na ba lang?
1: Wala. Paano ko malimtan? You be with me, Far.
0: Magring ang telepono. Nagsulot siya sa opisina ni Sir. Sabdan kong telepono. Data World, good morning.
2: Farah, are you all right?
0: Yes, sir. Ma-report ka bala subong, sir?
2: No, Farah. Maybe tomorrow. Si Rocky, masugilanon ako siya palihog. Masako ang linya kay Inapay. Palihog siling sa iya nga kung mahimo, i-hold niya anay ang linya. Importante ang iambal ko sa iya.
0: Yes, sir. Hala, kaina pa siya nagkakontak. Wala ko gali siguro na uli isang hustong isa kalinya. Ano pa? Hindi siya makasulod. Sir? Si Sir De Leon sa line 3? Mapalit na ako sa lamesa ko. Ay, Diyos ko. Umayaman ako. Hatagi man ako sa gusto nga desisyon. Isahano na ako diri. Tungod hindi mag-report si Sir De Leon. Oh, God. Wala na sang buhato niya kabuangan si Rocky. Kabay lang kung tani.

sa adolesing ko na. Ano ay anong ginabuhat ni Farah sa gwa, ha? Kainap ako nga nagatim ni Redress sa sulod sa opisina ni Mr. De Leon. Pagwa ko.

0: para. Sub-sub gihapon si Celia trabaho.
1: Yes, sir.
0: Time to go home, Farah. Kaya gusto ko nga masugilanon ka.

0: Tom! Wala na kita sang dapat pangahambalan, sir. Wala ako sa iba niya sa giran. Hindi ka magkabalaka.
1: Oh. Ano blang yun ang panghambal mo?
0: I mean, hindi ako magpanugid nga.
1: Naging bastos ko ikaw kayo na? Kumpensa ron. Sobra pa din ang yung pangayaw mo sa una, hindi ba?
0: Buyi ang kamot ko.
1: Ginuyatan ko lang. Itampaon naman kung tani ako.
0: Buyi ako.
1: Buyan ko ikaw. Kung ipangako mo, kaya mag-upod ka sa akon sa matawai. Gusto ko nga magsugilanon kita sa mayo.
0: Sige. Apang, hindi ako mahimong magtukay. Tungod nagahulat sa ako ng akon anak eh.

0: effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin. Cellphone Plus Gold.
1: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikagon, may buong kapa. Rusanto Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
2: Balance diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Vision X Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: X.
6: F. M.

0: tropa, bantayin kasugpon sang kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pila sa kasing-kasing.
2: Diri lang sa inyong paboritong estasyon.

0: Tumanya ni importante Sir Josel nga matalo pangod na to nang aton sa niya kurason kag aton sa rika ugatan kay imagine na bala Sir Josel. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay siguro Sir Josel kun sa kada panimalay may isa lang dira ka hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala Sir Josel.
1: Ang iban siniti wala kuno eh. Kay way pa sa kay balo gali kay hypertensive naman siya mo.
0: Especially sa primero way nga dan symptom ning hypertension Sir Josel no. Gali hindi kita magkumpiyansa lang no. Pero pagkaon gali naton sa isang mani makabulig sa aton sa niya kurason kay nga man makabulig sa panubo sa aton sa ringe LDL. Kaya ang problem, Sir Josel, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ringe HDL. Nga suppose, ang LDL, amugidya ang manubo. So, ginabuligan niya panubo ang LDL. Gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol ako ng aton sa ringe HDL. Mabuligan niya marido sa inflammation sa aton sa ringe kaugatan. Kag mapanami ang blood circulation sa ni, kag sa regular sa ni, kag hustuhan ng pagkaon sa ni isang mani, ginaangot ni Sir Josel sa manubo nga risgo sa badatian sa kurason. The secret
1: of health. In the absence ng mani, abidokle, may allergy kas mani pagkatapos not all the time makakaon kas ang mani. Work

0: Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumaro kon pag-inom naton.
1: Santhon Plus Gold.
2: Ang iya sining mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex-arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C. Which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
1: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
0: Gintuyo kini Sir Josel kag ginhungod gyud niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amo ning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sininga lawas, Sir Josel. Tikapin pa ginupdan pag dinis ang superfood sininga spirulina. Ang malunggay, Sir Josel, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended ini sa mga nagaedad ni Sir Josel para hindi pala madali mag payos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag, bala Sir Josel, kulang na sa exercise.
1: Santhon Plus Gold.
2: Dira sa Santhon Plus Gold Capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 Soft Gel Capsule, kag ang Santhon Vitamin C. Initanan, mabakal ninyo sa mga butika.
1: The secret of health.
2: And gamit ka mo, kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
0: Amo ni bintaha, yes, Sir Josel, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ding lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josel, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josel, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage sa ni Sir Josel sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josel, nga nagsunod sa itong programa, wani sila nagsupok ha. Kantong na lang sila sa butika, bakal sila sa Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josel gali kung may mood swing ang isa katao kung babae sa ni, kay ti kunara na sa stage sa pagwino po, Sir Josel mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan yung galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimnan na lang bala Santhon Plus Coffee Mix.
3: Anti-accident, anti-aging pa.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Iniyang kapinasahi sini. Kaya ang sweeteneria stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
0: Correct, Sir Josel. Kaya ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistance, Sir Josel, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kaya bisan pa matami, Sir Josel, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Ito is stevia is zero calorie.
1: The secret of health. Santhon Plus Gold.
3: X FM.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus.

0: Padlong ang pagbiyahe, ang sense the pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang sense the pain.
1: Sense the pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sense the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga katropa, X

0: oras mga katropa, Philippines Standard Time, 48 minutos yun, makataliwan sa oras it alas 10 sa Udradlaw.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Tudo! Mayadayad nga utradlaw Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nga utradlaw Pilipinas, Western Visayas, Mayungudo. Probinsya Raklan, Barwayt, Kalibo. Mayadayad nga utradlaw. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan.
1: Centro! Centro!
0: Adlaw kita makaroon itdaya karang Lunes. Katapusan karoon nga adlaw sa bugan itdaya karang Agosto. August 31, 2026. Regular holiday, national holiday sa pagdumdum, pagpasidungog sa mga baganihan, National Heroes Day, mga katropa. At syempre, ako rin yung karang alagad, ako rin yung karang anchorman. Ako si katropang Ninyo Rogin Teodosio. Well, banwaro, ato na naipagpanamyaw. Mayadayad nga otro adlaw sa aton nga mga suke. Nga nakatutukaton sa aton nga mga katropa sa 1-2 distrito at aton nga probinsya Iraklan. Sa aton karon nga kabisera, Banwayt, Kalibo. Sa may isla naton itbara, Boracay. Sa mga kaingod naton nga mga kaprobinsyahanan. Una karon sa Capiz, Antique, Iloilo. At kutob magabutan it aton karanga pagpangalagad, aton karanga pagililipa. Mayad-ayad nga udro adlaw mga katropa. Siyempre, good noon or happy lunch eating sa aton karon yung mga sukiman nga nakatutog sa anda karon yung mga panimangay. Nagasinigabong naro anda karon yung mga radyo sa makaroon nga pang orasun. Nakatutok na riyan sa XFM Kalibo 96.5.
2: Wow!
0: Pero mga nagakinon at anda karon nga mga ilabas.
1: Centro,
0: sa aton karon yung mga suki nga nagailabas na. Sa aton karon yung mga suki nga nagapahilay-hilay. Kakatapos yung karon mag stomach development.
2: Wow!
0: O stomach development. Brunch. Breakfast aga lunch. Abay mayad-ayad nga udro adlaw kinyo. Pabaskuga, pabatiyari inyo karon yung mga ginamonitor nga radio. Sa inyo karon yung mga kagapit runa mga katropa. Siyempre, sa aton karon yung mga suki man nga nakatuto ka aton. Sa mga kabaranggayan, siyempre sa mga kabaryuhan, sa mga kabukiran, sa mga pangisdaan runa. Sa mga bibit bye-bye. Wow, bibit bye-bye. Matinding klase. At syempre, sa aton karon yung mga suke, ng mga drivers naton sa Western at Eastern Terminal. Iya sa may aton karon nga probinsya karon Itaklan. May mayad-ayad nga udro adlaw kinyo mga katropa.
1: Centro! Centro!
0: Kumusta ka mo? Kumusta? Naka-boundary na? Kapin pa sa mga nagasuroy-suroy naton yung mga drivers iya. Eastern at Western Terminal sa mga Toda Terminals. Sa mga van terminals naton, iya sa crossing banga. Una karon sa may bahin ni Trojas Avenue. Abay mayad-ayad nga udro adlaw kinyo. Sa aton man karon yung mga vendors sa mga suki naton, yung mga nagabubaligya runa. Yung mga vendors naton, kumusta man ro inyo karon niya sang maaga? Gapin pa una sa Kalibo Public Market. Agiya sa may Kalibo Shopping Center. Sa aton karon nga mga vendors man sa mga tag sa ka mga kabanuhunan nga naka-monitor nakatutok mga katropa. Sa aton nga mga overseas Filipino workers nga naka-monitor nakatutok nakaton, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo. Sa aton nga mga naka-monitor sa aton makaron nga Facebook Live. Kumusta ka mo ha? Kumusta ro aton nga mga suki? Sa aton nga Facebook Live, pwede ka mo nga mag-comment, mag-share or i-share daw amon karon nga official Facebook page XFM Kalibo 96.5 para karon nga mangin updated ka mo sa mga nagakaginabo nga rariya mga katropa. No, i-like, i-share, i-follow ro XFM Kalibo 96.5 para karon nga mag mangin updated. Kung ano ro inyo karon nga plastada, kung ano ro inyo karon nga mga ginakasakuan.
1: Centro, Centro.
0: At sa tanan-tanan naton nga mga suki, welcome, welcome sa aton palatuntunan Centro. Bininyo ako sang oras agtunga nga pagratsada pila karon ka mga balitaan, pila karon ka mga tagagupang do naton nga mga topiko nga aton karang pag-check yaron, agaton karang pagatalakayon banwa sa aton karang pagpangalagad. Unaanay kita sa mga dagakuan naton karon nga mga balita lokal. Raya kara mga katropa nga makasugubo, raya kara nga natabo sa sangka persona, sangka lalaki nung wa makauli maghaling karon sa baylihan, abay waut at kabuhi nga nasapuan ina karon sa may bahin itaya karang kilid karsada sa barangay Tina Makato Raya Ganggid nga gahon. Sa dugang pagid naton karon nga mga balita lokal banwa sa aton karanga pag ruratsada sa aton karanga pag ililipa may raya man karabaw grabe tarong mga aksidente nga nakahapon no nasaid ka mo nga magguwa sa kilagang moto vlogger kama naman photographer iya sa aton nga may probinsya Taklan may una man karanga natabo karon nga sang kaaksidente iya sa may bahin ni Daya karanga Habana sa banwat Daya karanga Nabas. Kabiin na tabo raya, bandang alas 11 rong pang orason. Kung sa siin do driver kara ay dead on arrival man matapos nga gumapaw ag nahugog sa banglid una sa nasambitan karon nga barangay. Uy, sa aton yung mga suki, sa aton yung mga katropa, kung nag-drive ka mo, biyaheng pogi, ganggid kita. Kasi mabudlight ana. Kung nag-drive kita sa dagan, isipon naton nga bukon yang kita it do rider or rider nga una sa dagan nagagamit it dagan. No, always gidana naton nga isipon do yon. Kung una kita nag-manihar itaton yung mga sagakyan, motorsiklo sa mga daganon. Ay ruraya karang mga pagkikipagsimpatiya sa raya nga rang moto vlogger ag photographer nga si Petik Sakyan abay nagbuhos man mga katropa ikilaga kita sino man abi matud kararuwa makakilaga iya kay ano nga ra Petik Sakyan tapin kon may mga event nga ron no ay kun hika kun amat don hay di ba ro ginahambag nanda sa social media itiki man abi ako sir. Tiki it ana karon nga ano ho ana karon nga kamera mga katropa do yun na reminder naton don sa aton nga mga suke. Anyway sa dugang pagid naton karon nga mga balita banwa sa aton karon nga pagarurat sa dama karon napagid naton nga mga balita sa aton karanga paga pangalagad nga aton karanga paga check yaron ag aton karanga paga talakayon. Iya kita sa mga dagagkuan naton karon nga mga balita national. Raya gihapon nga ra nga mga magapnagon karon nga mga pagbaha sa pila karon ka mga lugar sa Luzon. Daga itaya karanga habagat. Pila ka mga lugar sugob gihapon itaya karanga tubig baha.
1: Sentro, sentro.
0: Ano taro ginaobrat aton kuno nga gobyerno? Pila ka mga lugar sa Luzon nga apektado habagat ag mga magapnagon nga pagbaha nagdeklarar itaya karanga state of calamity.
1: Sentro, sentro.
0: Sa iba pagid naton nga mga balita, sumaka na sa masobra 5,800 ruraya karang mga kaso at leptospirosis sa aton karon nga nasyon umpisa January hasta August sunok man sa aton karon nga Department of Health. Uy, hambag always gida naton nga ginahambag sa aton karon nga mga suki sa aton nga mga katropa kung nagusong kamo sa baha ay always gita naton karon nga mag-agto kamo sa pinakamagapit ninyo karon nga ano pinakamagapit ninyo karon nga mga clinic, mga health centers para karon nga makapareseta kamo daya karang nga bugonga doxycycline ay man libre man doon nga ginatao kapin kun para sa aton nga nga nasyon nga masami bukod niyan it masami perme nga ginabisita it mga pagbaha
1: sentro sentro
0: grabe no macharo Pilipinas ay abang nga ni this week ang dami-daming nangyari sa Pilipinas. Patapos gundo daya karang abugan it Agosto baw nagahabol para mga lokal man aton nga nga mga balitaan. So hayra ro mga balita naton nga aton karon nga paga-check yano nag-standby kamo sa report. Itaton karon nga patrol nga aton karon nga check yaron sa ini magbuhay sa aton karang nga paga rurat sa dahan mga balitaan nga gintipon ni katropang Ariel Culas ag katropang Christian Villanueva.
1: Sentro.
0: At para sa aton nga weather makaron daya karang nga ginabantayan tatlo ka mga weather disturbances ro ginabantayan sa aton karon nga sugod it Philippine Area of Response possibility nga ginatutukan ni taton karon nga pag-asa una may una sa sugod may una sa daywa sa guwa may LPA pa bawa
1: Sentro.
0: Aga, grabe, no? Reminder lang man natin. Sa aton karon yung mga katropa, ilang oras yun lang, hay. Bearman suit, ana! Grabe ta! Agosto 31, hinaga, hay. Bearman suit, ah! Nakapreparar yun kamot inyo karon, nagaguwa yun ka, nagasagalida yun ka na roanda karon yung mga Christmas decorations. Roanda karon yung mga dekorasyon pang Paskwa. Ay, nakagawa yun. Nabuo ninyo yung mga alikabok ro na. Nahawas yun ninyo sa inyo karon nga baol. Ay, raro mga balita na ito na. Siyempre, atun ka na nga pagpangalagad. Atun ka na nga mga suki. Raya ka na nga portion balitaan. Ay, ginahatod ka itong mga katropa. Itaya ka ra nga premium D3 coffee mix. Atun nga mga suki, kung gusto ninyo healthy karon nga kape. Kapin pa kung kamu karon hay mataas ro inyo karon nga blood sugar level, hay mag premium D3 coffee mix na kamu. Hamat ginasuhisyo nato no premium D3 coffee mix para sa may mga mataas karon nga blood sugar level. Kasayd kamu nga ro premium D3 coffee mix, may una raya nga natural nga pampatamis gani kung nagainom kamu kara, hindi ta mapektuhan, hindi ta mag spike, di ba? Hambang nanda kon may mga may diabetes, uy nag spike kumat amana ra akon nga blood sugar, hay grabe man na siguro ta tamis man no imo karon nga ginainom nga kape. Ngani aro akon nga ginasuggestion agod nga safe kamo, hindi magtaas inyo nga blood sugar, hay mag premium D3 coffee mix na kamo. May una nga mangosteen, vitamin D3, agro asukar nga natural nga pampatamis nga stevia, nagapabakod right aton nga immune system, agresistensya sa gawas, ag nagabulig nga makontrol ro aton nga blood sugar levels bagod sa natural nga asukar nga maghaling karon sa stevia. White kabagak ano may mga ginabatsyag nga diabetes sa pag-inom it premium D3 coffee mix, ginapanami ro calcium absorption, ginagabulig sa pagpabakod ituan ag ngipon, nagasuporta man sa pangadlaw-adlaw nga ikaayo gawas. Premium D3 Coffee Mix, mabakay sa pinakamagapit nga butika sa inyong lugar. Pwede ninyo nga mabakay sa Mercury Drug Store. Pwede man ninyo ron ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok Shop. Premium D3 Coffee Mix, may kape ka na, may santone kag ag vitamin D3 ka pa.
1: Sentro. Sentro.
0: Oras naton 2 minutos makataliwan sa oras ita alas 11 sa udro adlaw. Sa aton karang nga pagpangalagad, i-check agi-agi naton do aton karon nga patrol, no, kay katropang Ari Herculas ay may mga follow up sanda karakaina regarding sa raya karang sang kagagaki nga nga nasa Puan nga wot at kabuhi ag na-report na una nga missing mga katropa iya sa may bahin ni Taya karang Banuang Makato.
1: Sentro. Sentro.
0: Ay base sa Daya karang investigasyon, mga katropa gin-report or gin-post pa nga ni sa social media ra Ruraya karang nasambitan karon nga gagaki ag kunsasiin hay ulihi ra yung nakita sa sangka binayli. Oo, Ruraya karang nasambitan nga persona ko August 29 sa Barangay Dumga, Makato.
1: Sentro.
0: Agawa ut anak kuno nakauli karon base sa anak karon nga pamilya ut anak kauli baga kahapon adlaw it Sabado Agosto 30. Oh hay nakit-an tara imo igto sa raya karang nga bibit da ano ra sa binit krasada. Sa irigasyon, mga katropa, ag pilang metro ang gid man, roana karon nga kagayoon, maghalin sa ana karon nga motorsiklo.
1: Sentro!
0: Wow,
1: sentro.
0: Grabe ta. Ay, ano ro ginasuspechahan ka ra na aksidente? Ikubabong angulo nga pwedeng tanawon eh. No? Sino ro mga ulihi na nakarang nga nakaibahan, kung may mga CCTV abi sa lugar. Ay, i-check natin ron sa aton karon nga patrol. Si katropang Ari Herculas, sa pihak na nga linya si katropang Ari Herculas, saana karon nga natipon or saana karon nga detalye sa raya kara nga ano report nga ra ay nakipagangutan kara ro pila karon ka mga individual may nakipagangutan nga ra imaw sanda ni katropang Christian nga kaibahan sigon itdaya kara nga nasambitan nga ra nga persona. Katropang Ari Her, sa report standby.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Katropang Ari Her, sa report please come in.
2: Yes, katropang Rudy, no, nagkaagnasyon, no, aga rinbong wautangan ita dahil karaga ugam karaga kinabuhi, no, rung ginabana-bana, no, nga 25 anos, no, nga gagaking era, no, dali lang gid, no, katropang Rudy, medyo naga impact yaro ako niya limog, eh, no, kasi pinigil na kong payos.
0: Si Ingkating
2: nga,
0: buhi, buho. buho or imo karon nga ginsudlan nga ron. Sige, ayo sana imo nga linya. Oo. Katropang career agod. Pero okay man imo nga output iya.
2: Oo, oh, okay. Oh, medyo yung gidro main ko ibar plus kada. But anyway, no, katropang nga Rujin, nagkadna siya ni no ag katma sapuan. Rung bangkay nga ra ita day kanang sang ka gagaki magapit sa drainage sa kilid no ita karsada particular di karas may barangay Tina ang makato no kainanggit kaganhon mga 6 or 7 a.m. no na panuhan day kanang biktima nga ginkila kay Gerald Palantad no nga bag 5 anyo sa agarin nga ni no residente ita barangay Kalimbahan na Banwa, no, ita daya karon niya makato, no, sunong ang nagkara kay punong barangay Francisco Campos Junior, no, ita Kalimbahan makato nga nakita man, no, sa area rung ginapatihan motorsiklo, ita biktima, no, apagkipa pa matumod kung imaw ay na-accidentera, no, katropa nga routine.
0: So, kahapon na imaw, di ba, na-report?
2: Sa Baylihan, dikira sa may area ta barangay Bunga, makato mga Sabado, ita gabi kasi may baylihan no aga
0: may bayli may piyesta ay
2: rason nga ginusoy ita ana karon pa, pamilya no so nakangkon yon ita masangsang.
0: Alright, dali lang nagawin ako. Dali lang istorya habi ana imo katropang siya hindi gahambag ako ya hindi na mabuo ako niya fit no agod ga kaintindihan kaming daywa. Kutanay mo kung nababatian na ro guwa halin iya kakon. Oo, ay agud di kami mag ano hindi kami mag sangdo nga daywaro amon karon nga limog. Sige. Oh, good morning ani karon kay Dang Villanueva ha. Good morning mga kasentro. Mayad-ayad nga udto adlaw kay Jory Jorpo. Good morning sir, ilabas pero hindi makailabas, masama paro pakiramdam. Hay mag-inom itbogong. Oo. Katropang Jory. Oo, naagahan sa andagaw sa Cervatos piyesta. Ay, magain do pa matyag ay overhang. Royant asiguro. Sige, katropang Arier, go ahead.
2: Yes,
0: bati mo gun ako.
2: Okay, man.
0: Oh, sige. Ay kay nagahin ang baga ko, hindi mo abi mabatian. Sige, go ahead.
2: Anyway, no, balik kita no katropang sa natabo no nga doon niya neron ray ka nga biktima ginkila kay Gerald Talatad no nga
0: amat may di ba sa ano taray mo maghalin sa sa inya ning lugar Kalimbahan
2: Dumga.
0: Ah, Dumga. So, mamat may binayli, may piyesta?
2: May binayli, oo. Sabado, ita daya karoon niya adlaw. Pero gabi yun mata, no? Katropa nga, no, Jane, mga alas 11. Di ka tuman na pundong ro dahil ka rin nga bailan. Kasi nga may natabo no nga gulo pero involved
0: okay. No, sa pero amat may baile may fiesta
2: din do ginaso adi nang kwan nang linggo ng kabataan parang din
0: ko ang
2: sa bilog sa chairman ita dahil ko rin niya Dumga baga so nakibot man yan imaw nga rin ano natabo nga ra no kay
0: so, Jerome tagwa, okay, kasi before da yung pagkakita ka na ro ana nga pamilya naga Pilinos yun mataman nga wa nga ni nakauli ag missing taruraya nga ra nga persona pero I wonder ha katropang Arier abi sa inyo kaina dito nga pagresponde ag sa inyo nga Facebook live ay una man lang gid sa Binit Itkersada no national highway wa gid at nakapan-o abi kung halimbawa man ang ko siyang gabi pa natabo ro ra ang insidente. Huwag ito at nakapanuro na nga may nagahamyangon nga nga gawas.
2: Ganoon na itong area, no, katropang Rujin, magayo no, sa mga panimagay. Either niya may covered court, pero bukon magay it mambay na ito niya hagos ginatikangan doon. No, itapot na rin mga mga impact. No,
0: so kasi kung may mag-agi matod niya sila kaya, hindi mo man yagi makita.
2: Panuhan. Kasi si Dagom tabi.
0: Si Dagom.
2: No?
0: Addo area matuod. Ay, kung nagabaktas kagid matindi karo yun, makita mo. Kasi kaganasan tabi matuod ro anak karon niya sa gilid. Ah, hay harun ta siguro.
2: Kasi kung wala na ita mga tao, no? Magyapon man, pero depende lang kung mapanuhan niya ginanda pa lang.
0: So meaning what at mga, ding barangay, tag, di ba may covered court di karon? Sa unahan, what CCTV ri karo yun?
2: Anyway, may una nga CCTV, no? Katropang Regine, no? But ginatanaw pa, no? Ita aton ron niya makatopiin piya. Of course, ro aton karang nga barangay, official, no? Ro CCTV. No sa area para mapamatugan.
0: Ruana nga motor is si in banda nakita. Inda man sa Idagom.
2: Si Idagom man mismo. Si Idagom man mismo. Tag sa kanal nagidyani man ni mamanday karang biktima nga ra may kundi kita magkasaga 6 to 7 meters.
0: Okay.
2: No gin kagayo no ko ana karang motorsiklo.
0: So ano ra ruplastada kara sa may nakaistorya ka mong family members na na
2: nagpamalibad nung magtao mismo ro anak
0: kasi
2: ng pamilya
0: do pwede karang mataboy it's either na aksidente inapok di karuyon or basi may foul play no ro yun do pila karon ka mga scenario
2: ro yun man nga ni ro
0: pero indeed anaton mahambal nga duyon yun duyon pagat ay mga pwede mga possible that depends on ano ha daya karang magwa nga resulta sa investigasyon matay taton karon nga makatu PNP
2: especially ron sa aton nga soko.
0: Ay ginpatawagan kay Inat Soko.
2: Unaw man daton nga kwan ni soko no that's why karon para masayuran baga no kung ano ginman na rong nahitabo baga.
0: May so, misis imaw, may asawa na yung ranga.
2: Nagagawa, no, wa, no, katropa nga, no, Jim. Dati nung bartender, no, dati sa, kwan, isla karat, dali karang Boracay.
0: Okay.
2: No, suguganon, no, nga, kwan. Pero may anabi, sigon, nga, kwan baga, no, a partner, no, mga partner pagat, rin doon na yung suluhanon, no, sambi, kumbaga, sambilog mo lang gidra imaw nga, nga, that's why nga, siyempre,
0: nag-ibigyan.
2: No,
0: pilang dag-on ra imaw katropang arrear?
2: May nag-sugid na ba, nasa 25 or may naman niya okay. 26 years old, no? Bat nini, papa, katara, no? Ray talaga, kamera. Biktima nga ra, no? Katropang nga ni Jane. So, daga na kaina, I mean, din matangan eh, ang ana segundo motor. No,
0: gin-confirm at ang ana mataro motor. Now, di ka ra kita sa before tag na duga gun imaw dudaya karang gagaki nga ra I know nga may mga nakaistorya ka mo karano nga mga kaibahan na nang igto sa binayli nakainom kunoro rayang nga ra nga gagaki.
2: Well, no, din yani no, sunuman kay Juan alias Luis, no? Sa day karang nga barkada man sa bagay ni alias Luis nga ra, ay si Luis sabi nga ra ron nagkontaka na, no? Nga man na magtagay-tagay ron, una man karon sa Dunga bago
0: barkada na.
2: Bago mag-agto, no? Sa day karang nga baylihan nga ra katropa nga.
0: So nagtagay anay before nga mag-agto sa baylihan.
2: Oo,
0: din taro. Pag oh, kasi usually matuod no sa mga barangay-barangay nga ra nga mga binayle nagatagay-tagay anay sagwa tapos sa ektroin sa baylihan naga saot-saot makaroon gid ro plastada karon ay pero nakaistorya ninyo si Luis nga ra.
2: Suno kay Luis actually na nagkipag-angutan ra naton imaw no ka ina katropa nga Regine. So din don ay naging kibahan man na na sampit pa ni nga iya lang man na magkatugok baga hindi nga ni kasi nakainungon man baga no katropa nga Regine. So hindi pa man mahambang man makaroon no kung ano gid man aksidente or nano pa no nga mga
0: depende kung ano magwa kung ma-check ro mga CCTV kung hihingabot kung maabot ita footage ngaron kung may gagana gid man do CCTV or ano ro plastada katropang arrear.
2: Yes, katropang Regine. So ruin lang agid ron gato-gaton lang gid ro nga investigation karon bata initially pa yung man gid no ro aton karon nga nabuo nga ra no nga information no sa natabo kara no una karon sa may barangay Tina makato but anyway no katropa nga Regine diretso naton do dai karon nga pagipag-angkot naton sa nangin kwan nangin kaibahan no ita daya karon nga biktima no kay kwan alias Luis. No, imaro sa bilog ka nga naging tibahan. So, unahon talaga dahil karata play aga kay alias Ray, no? Sa bilog man na sa barkada, itaday ka nga biktima, pamatianta.
0: Alright.
3: sa ban pa rin ang tatlo. So, kay bahang nga, Jade, ano gito nga parating adlaw?
4: Sorry, yung adlaw, sir, ay ano?
3: Adlaw, it's Sabado.
4: Doon, 29.
3: Oh, it, Sabado. Sabado, gidon.
4: Sir, adlaw. Ay, nakalib gani ako, halin ako sa Boracay.
3: Hmm.
4: Ay, ano, nag-uli ako.
3: Katrabaho ka mo sa Boracay?
4: Bukon. Pero dati kaming classmate. It, halin senior high school, hasta it college. Sa NBC. Ay, pag-uli ko nga ra, ay nagtrato kami sa akong niya, ano, na tiyo nga, ito ako madiritsyo, ito na ako may labas. Tapos, ay, pista na it, ano, kalimbahan. Yung plano ko mata nga, akong nga libay, schedule ko di ka to nga, ano,
3: adlaw.
4: Nga date it, 29:30. Pero gindugangan na akong nga, nga day of it, hasta 31, as makara. Okay. Nag-inom kami ito, at ako nga yung kampo do kay bahan, nga ron, si Salde, ag si Ed. Tapos, naagyan naman do mga binata nga taga-amon man. Hingga pamista man ko nga ni Sanda. Ay, ginchat ko Sanda, ay wa Sanda nag-diritsyo. Awa, wa Sanda nag-diritsyo, ito ka mo sa ganas. Anda nga, ano, anda nga bagay, makusig ko na Sanda, ilabsan siguro ron. Pero yun, nakamotor kami. Ay, gabakay po nga ni kami dito sa may Baraka. Ay, ginchat ko rin yun, ng mga binata, nag-addo mo, tasanda ito ka mon. Up at Sanda.
0: Oh.
4: Tapos, mga bandang hapon-hapon yon, nag-chat ka kong si Gerald, nga, sin ka man na pre, nag-uli ka, hi. Naman na makaroon yun. Ay, pumakon, pero, yamakan ako, gapungko-pungko. Pero, ako lagi magambay ka na nga, gainom kami.
0: Mm-hmm.
4: Ay, side na ako nga, so yun na ako ay anang pamanaw na iinom gida. Para yun. Mga bandang ano guro, mga dugum-dugum gon, nagkakantahan yung kami. May ka-video ko lima ron, may ka-tinawag or na-istorya ko man yung mga nga, kung ano-ano yun, kung sin makon ikaw ma-adto ay gasinugid matay mga nga mapadumga man na kita. May loan man ako, nga bugog on, nga 10K. Ay, hindi man ako na ano man kung magsunod sa mga baili-baili man ako niya ron. Ay, hambay ko noon ni Binbin ka ako niya ron nga kwan. Ay, may gabi ni Jokol man na ka na boss, nga tumboyingan man na, sampit man na kami padumga. Ay, doon yung naubos yun naman niya ron nga pang ano mo siguro nga long neck. Naabutan kami ni Gerald dahil nakaubos yung kamit daywa ka long neck nga light. Naubos yung doon niya pang ano mga ka long neck ay nag anon kami sa kampitan niya mag uli niya ni ay mabugag niya ni kami ay hindi man kami ka panaw it ako nga ako no ngayong kampo niya sa bilog ay kibana na ng asawa ganoon nga tapos ako ay ano gano, maanyaan yun ng pamatyag. Gawin yun ako alin sa ano, sa biyahe. Ay, nagduong ako sa tricycle habang hugat ito kanda sa karsada. Ay, ano man na, mamunot ka man na sa ano, dumga man na kita. Ay, ano, si Gerald. Ay, sige man na. Ay, mga binata gali, wata nag-diritsyo, nagliko ito sa may tugbungan, nagpauli ba sa amon. Tapos, ima ko no, nagaong ko na yung mga mauna. Ay, bago yung managhalin, napinilit na ako na magmunat sa...
5: Tugi sa dumga.
4: Sa dumga. Ay, di man makonpre ka, sarang ang gawas yun. Kaya na pumakon kami, gawin makon ako. Tapos, nakasando ako makon, nakashort. Ay, dagon taman na sa inyo, buo taman, mailis mo na kita, mailis mo na ikaw. Ay, hindi makon ako ah. Nga yun akong pamatyag, makon ako niya nga, nga naisip pag ay, basi kong sin mo kami nga butag, hindi na akong maano ng sarili na akong yun, kung mahilong ako, hindi kong madaga pa uli, ba? Ay, arn ma lang, mga banindang alas 8, kaya kami nagbugag.
5: Alas 8, ikaw
4: eh? Oo.
5: Ooh.
4: Tapos nag-uli ako, pag-iapon niya to. Pagkatapos, pag-iapon ako, ako naubos ako niya pagkaon, ay medyo natagsukan niya ako, nagmanyain ng pamatyag yun. Pagkatug ako, pagkaagan ako na balitaan niya, ginainusoy ni auntie na kay mama si Gerald, ginatinawagan si mama. Ako nag-open it, ano rin, no? It cellphone. Ako nag-istorya kay auntie na. Nga anabi ko nung gaong, Ay, kako ni mamatulog bago man naghalin. Ay. Ay, nang ano man ako ron nga uwan ako it. Uwan ako it. Uwan diyan ba ako mag alibay kay mama na nga
5: uwa ta kay mo na tulog.
4: Oo. Ay. Ay. Agad kon mapagtakpan ba akong sin mom na adto. Gin ano ko
5: lang. Sugid mo na.
4: Gin sugid ko nga. Nga uwa tama kon maya tulog. Parang normal lang, sir.
5: No, mapadungga lang. Ganda sinapit yun, nga mapadungga. Oo. Pero pag kanina na pang nasusugo, ito, grabe ta ng kinungon man, kung hindi gipan.
4: Uwa pa.
5: Sa anum ka, lungdik, mga pilang butiro na habutan na natin nyo?
4: Gap, bukas guro kami pang tatlo yun.
5: Pang tatlo pa yan?
4: Oo.
5: So, meaning... Nagdugang pa kita?
4: Nagdugang pa kami.
5: Sina ka mag-inom sa...
4: Babo kami? Mga binata. At sanda.
5: So ano ra si Gigirol nga ra kung makainom ay kaya matalanagot man na yun.
4: Tibay rin sir?
5: Sa inom kung makainom iman o. Pero kung naman doon discussion na ito mapan eh. Kung pa natin sigurado ka ra kung aksidente na tabo ka na basi kung mga may nagkuga ka na mas dagan, basi kung mamaroon mga. So ano yung pananaw? Wala matakat.
4: Wala not idea.
5: Awa niya birali ka lang kontra.
4: Kung ano, akon malang nga kaawagan akong karoon ay kung sin ba yung mamanatugan makon or or na nakawan mako ni mga motor kasi bago ng motor
5: bago pa
4: pag may kwarta ba si mako ni mga ngay galon ko ni mao or anakaw mako na ng cellphone huwag makakontak kay arma lang lugano sang isip doon
5: so yung cellphone huwag na recover sa kailan sa busa karay huwag pa yung mumuhugag eh
4: huwag ito kagapit ko sa rin manyain mo niya sa akong batyagon
5: mga kainuman ka mo ko sa padong aron pagkwang kita mo amigo kita ka mo parinti pa
4: may siya best friend yun yan ni Kamigal sir.
6: Ano ro gaong ni Jirol niya natin yung sirot matapos niyo nga mag-inom?
4: Anong, ha?
5: Padumga lang mo.
4: May gataw, may gasampit yan ikana sa dumga.
6: Ah, okay.
4: Ay, may naman nakita ito, pre. Ay.
6: So, ka tingali nagsunod?
4: Oo, pagkaga, ginkontak ko ako nga ron nga, ano, nga classmate, nga ginamit lang na, nga ito ko ni Mama Loan. Ay, kayo kano pa nga ni Mana, kabi pa ni Mana ang ginahinugat man ka na nga.
6: Isang nagkita.
4: Nga, mabaw na na iro-cheke, na process sa tagali.
6: Oo. Oh.
5: So, meaning sa Badong nga ron, what at cash na nga loan si Gerald?
4: May anang nga nga buon kong tako.
6: Buon kong tako. So, matagali man ni Mata.
4: Hindi na ano, unahon pag idamanan ni mo imong inom nga ron, nag-istorya ba kami sa video call eh. Imo man nga loan iya, tunay yun, bahala ka man na kara.
6: So, ito na nabuo.
4: Ano na nabuo.
6: Paano mo nasairan makaroon niya dahil kitan mo nga patay?
4: Babok akong gakon. Nag-shared post ako sa anong incampod nga, no?
5: Sa Manila nga.
4: Gin-post. Gin-post ba ya? Ay, babo man ka akong gakontak. Kasi side nanda nga, ano nga kami, Gerald Gid.
5: Closed ka mo.
4: Closed kami.
5: Ang kimoso yan eh.
4: Maskin sa Boracay eh, yung mga mga kakong ginuso yun ron.
6: Kama din matkontra.
4: Well,
6: isang kabarangay ka mo ni Gerald
4: Mirasa? Bandiri, abay kami. Pero, Chichadawag naman.
5: Asa Dawag ka o?
4: Kalimbangan.
5: Ang iwaway Kalimbangan.
4: Ang, nang, pabilihan ng dangaran po dyan.
5: Babaw to, hindi ka tapos sa Kalimbangan sa umos. Okay.
6: Thank you, Kinti, bang
7: nagkatsatan mata kami tapos ay dito ko lang sa Kalibo karon kay kibahan po ang tatlong nga ano brigada gitagay kami say nag reply ako sa nang may day get shot mark on say tinawagan ko sa kalimbat ko ni mao giinom nang pagi to tanday kanay nagamba mo tayo ako nang gapadumga imong gabay gat bayli sa katawa kay sige makon ito nang makon to ano ron kita kita ay chat lang makon tapos say pag abot na mo ni yung number ko ka na nga ano ko kung tapos yung tagay wap ako ng mga kalahati pa at rin yung number ko ka na nga pahalo yun mga kamila sa Kalibo ay at rin mga 950 nag-chat imaw nga madzon imaw ito kamon
5: nauna ka mo sa Dumga
7: inauna ka sa Dumga hindi sa ano sa bagay po lang sa barkada
5: okay nga nga tagay mga kamo ito
7: hindi kakahalo pa nga nito nga ginsubang to masagawa ang balantay hayaga man ay flashlight agad makita ko ay napanubra pa nga ni Mao tapos ay umalik ay Mao atong dahil nag-ibaw na kami tulad tagay kami ng bakre ni mga ya ka lang akong tuwag para tumuha ka na kuha pa kami karong ka adot ano wala pa kami tatot bilyon pero buha ka na tay ya lang ako nagkatugog ay hindi man ako ay may ginhatod pa man ako part doon na ay pero may mo nagkambaw sinang na
5: part ka mo magtawag na galing na iwan dyan ron
7: bago man lang kami barkada karoon na bago man lang kami barkada mga may man lang kami ng unat iba Boracay.
5: Kasi,
7: kasi sa Boracay, hindi mo nag-ubra lang sa Mandarin na ta. Kato mo lang kami nag-uusin.
8: Pag sinampitan nyo sa Dumga, magkaibahan kita ka muna iwa.
7: Hindi. Sa Kalibo, tabi ako halin.
8: Ah, sa Kalibo, ikaw halin.
5: Dito ka magkita sa Dumga. Ano yung bagay?
7: Nasa mo. Isang barkada ho.
5: Ito ka munang tagay pa ta. So, binighali sa kalimbahan si Gerald, nakainom mo ta?
7: O, nakainom mo ta.
5: Ginunganan pag nagkanganakin nyo?
7: O, tapos naginampagid sa pag-abot
5: eh.
9: Mga pila na ubos pa sa inyo, ano inyong bitinin mo?
7: Hindi, amo na pihay. Ano, sambilong mo lang nga, Jin? Ito, ito sa
9: dito. Tapos na mirin
7: sa kami eh, plaza. Ay, sambilong mo lang nga sa baby man ito. Ito man lang, wow, ang gamit dugang.
5: Sa ka-table ka mo.
7: Ang ba na, gadri mo ito, may table ma. May table sanda ito. Paan ang makilala, pero wow, man ako.
5: Pero wala ka magkat sa ka-table sa Dumga?
7: Kami abis sa bangko, tabi kami.
5: Asa na may table ka mo, wa?
7: Sa bangko, ta kami. Kami, kiba?
5: Pero last ka mo nga nag-iba, anong oras yun?
7: Ano, kasayo, kasi ano, hilong mo ta ako man.
5: Hilong
7: tinibong niya, nanda ko ko.
9: Huwag managraong hilong.
5: Tibong-tibong kang nitinggali sa kahilongon, no?
7: Okay. Mga ilong abi ako?
9: Mga anong oras ka mo lihing na shot abi sa imong paghatanda?
7: Oo, nabi ako kasayo.
9: Wakautin ka panut oras.
5: Wakautin yung panahin anong oras ka to? Wak. Paano, paano nabalitaan mo? Ngayon mo na rin si Gerald Gary.
9: Missing mo ta dayon.
7: Wak na ako. Ano ka to? Pag ano eh, tinibong ako pagbugdot, aga ako na eh. Sibot ako yung madto na ng parents ito.
9: Oh,
7: inuusoy. Inuusoy mo naman. Tinchat ko pa yung mausin ka, makanpart naman din ako. Yama ko na rin yung mamagpapa mo. Inuusoy ka. Makapaka uli. Ayun na to eh. Balik ko masanat gabi, inuusoy pag naman ito sa may pasod, sa ilawod niya to eh. Parang ano mag-check it, ano, CCTV. Ay, wag ito.
8: Pagkatapos it, baili, una pa ka mo sa baili.
7: Oo, no, ko sayad sa'yo. Kasi ano, hilong
9: pero nagsangagid man, may inaway sa baili.
7: May inaway ko, no, kung nandat. Pero wag ba kasayod?
5: Pero wag ba involved si Gerald?
7: Wag pa kasayod.
8: Ano yung pagkawag kasayod? Tuhog ikaw?
7: Ilong utang?
8: As in,
5: sobrang ka. Ibang
9: wag
8: ibang kauting. As in, wag lupay-pay kauting.
7: Tipo sa barkada.
8: So, imong pagkatanda nga bago ikaw mahilong, ano ro?
7: Nagsinot pa tayo mukha mo dito sa belihan. Pero I guess na ako, diba? May video ka na. Last video na ako ka na, 10:38. Guess na ako pa tayo mo sa belihan.
5: 10:38?
7: Ano? Diyan, diba?
5: Narikod ba ni mo? Nag-restorehan na ikaw mo?
7: Sa video ko? Ah,
5: as in the video call imo kimo, like the friends na ka mo na iwa, ha?
7: Ay, buka na rin, ba talaga?
9: Paano ka mo nagkakilala ka ron?
5: Bumay lang ko na sa'yo nagkilala.
7: Bumay mo lang kami
5: nagkilala. Doon yung dabailihan sa Dumga.
8: Limbahan. So, sino ang nagkaibahan nila sa after?
7: Ito ako sinana ang friend niya to.
8: Basta barkada manana.
7: Aray, mabuhu. Naot pa yung
5: mga nila. Ano yun? Dato, ano yun? Ano
7: na, suksok ka to.
5: Naka-short at hindi mo ra.
7: Diyan, yun ni mga pang ano, punta ka na ra.
8: Din do last ni mong
7: kwanta. Aday ako last na bitin.
5: Din mong hawid lang eh. Nabuhi iro mong.
7: Ara, bena si ako sino ana ka sa utan nila.
5: Ya kinan.
7: Kilala ka ron oh. Sa kilala. Mo sino do niya ron.
9: Thank you kita kay Bang Luis, kay Bang Luis.
10: Centro, Centro.
0: All right. So datoro mga pakikipag-angot itaton karon nga patrol no. Sa rayang rang kaibahan ag nakaibahan it daya karang biktima sa pagbalik ka tropang arrear nakagaong mata imaw. Duday nga rang biktima nga rang gapanaw imaw.
11: Yes no katropang Rogen. Anyway no ay doon niya ni man no patapos na pag inom-inom una patara no ro ana matakaron nga pag yaong baga hasta nga makapanaw mga raimaw katropa nga Rodin. So din doon baliwat ug aton lang gid ni aton mo nagkaron na igmang hod ro kwan no investigation ni aton karon nga makato PNP no sa natabo nga ra no nga nasa kwan patay una karon sa may tina makato katropa nga
2: Rogin. Anyway, no, sa dugang natong karang report, no, may aking manyarang nasa puan na patay man sa sulitan ng karang sang kakaganaan na di kara, no, sa may area ita Osmin niya Avenue, Istancia, Kalibo. Kaya man niya nasugid niya nakipag-inuman raya karun niya 31 anyos nga nangagaki katropa nga Rogin sa anak karang katrabaho, no, sa pila pagid ka mga estudyante kabi, no, kung sa sin, mga 12 a.m., no, kay nat aga-aga sanda natapos aga suno sa sugid kwa naman karon niya katrabaho nga kainuman naman una raya nga magsaka no sana karang gaguban aga wa man ita napanuhan nga kakaiba so sa pagcheck man no ku anda karon niya anong mabilog karang STB sa suod ag sa guwa no itanda karon niya ginadayunan niya kaganaan wa man it may nakita no nga ibang tawo nga nagsugod no sa ginaguban kita daya karang tima. So agahon yun man no makaron karang adlaw taga sa bilog no sa anak karang katrabaho karang babayi pero nakadiskubre no nga wa gun raya nagaginawa ag mabakod jud ano ra anak karang gawas sa

0: na karangaga o nga mga raya nga mga live, no, ita sang Domingo, no, nga mga umpisa kung ta magkaroon karang adlaw, August 31, kaya ba nasayuran nga stay in, no, rung persona, no, sa karinderya, nga kada Domingo rung day off, agkun amatgamang, gaulit, no, sa bahin, itaya karon ni Altaba. So, sa makaroon, nagapadayon pa man, no, katropa nga Rogin, rung investigation man karan, itatong karang autoridad, ag posible no nga ipaidagom sa post mortem examination or autopsy no rong gawas ida kan nga biktima kun i-request sa ita pamilya adud masayuran kun ano no rong kabangtana ko ana karon nga kinamatayon katropa nga Rogin. So rin ta na no katropa nga Rogin do aton karang nga manatipon na report direktamente no sa aton karang nga area of responsibility with katropang Christian Villanueva, ako man si katropang Aracula sa XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report. Thank you gid kay katropang Ariel Culas, ana karon nya natipon nga mga balita, police report ag update sa raya karang sangka persona nga ra una nga na-report nga missing nga nasa puan una karon sa may parte itdaya karang barangay Tina sa Banua Ita, Makato. Oras alas 11:32 sa Odro adlaw ro aton karon nga oras sa aton karang pag-ililiba mga katropa.
2: Sentro. Uy,
1: antes kita magbuhit bilang karon ka mga reminders ro aton anay kinyo ha nga pag-inganyo nga maghugog sa gihapon it inyong karon nga mga entries para sa nagapadayon naton karon nga pa-promo arong dai karang nga Gold Eagle Beer Premium sa Tansan promo na kaapat na kita karon nga winner ko adlaw it dai karang nga Biyernes nga ano para inyo karon nga ginahugat magadto gamang kamo sa mga suki ninyo karon nga tindahan ag magbakag it Gold Eagle Beer sa bilog nga Tansan it 320 ml ung kusang ka Tansan man it Gold Eagle Beer may una karon nga raffle entry isuod do Tansan sa short plain envelope ag sugatan it imo nga pangalan, edad, address, mobile number ag pangalan it imo nga suki nga tindahan. Ihugog ro sobre sa mga drop box nga makitaan sa inyo karon nga paborito nga tindahan. Mas maabo nga entries, mas mabaho ro chance nga kamuhay magadaog. Kada Domingo, may una kita nga magadaog at 5,000 pesos mga katropa. Ag malay nyo, ikaw uno sa bilog naton karon nga tagdaog. Ro mga drop boxes naton, may una karon sa Gabriel Store sa Sikimpo Street, Poblacion, Kalibo. Sa Malo Store sa 19 Martyr Street, Poblacion, Kalibo. Sa Ruel and Junior Barbershop sa Poblacion, Banga, Aklan. Ag iaron sa XFM Kalibo, iaron sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Oy, sa ato nga mga suke, ha? Sa ato nga mga katropa, o pag-inom, dapat ay hagan-hagan yang. Ha? Kung nag-chill-chill ka mo, ag tipunan ninyo rutansa. Nagod pwede ninyo ipasakop pa sa aton karon nga pa-promo. Gold Eagle Beer Premium sa Tansan, promo The Ring responsibly.
2: Sentro. Sentro.
1: Alas 11:34 sa Odro adlaw ro aton karon nga oras. Standby sa aton nga mga suki. Magabalik kita pagkatapos yamang itpila karon ka mga pahinumdom. Standby.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer premium sa Tansan Promo. Si Ralph Rogda, 28 years old, halin sa Kaliwa Plan. Ang isa sa mga maswerte na nagdaog sa 5,000 pesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sa entries para sa chance ka magdaog sa cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog og sa mga papremyo nga nagabalor tug 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDIC FRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: X FM. The secret of hell.
3: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
4: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o con dietary approaches to stop

0: hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leafy green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang, soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, di ginaupod man siya sa dietary approaches. Di kwaon aton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon kag berde nga mga utanon.
1: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sining digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar nimo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaonta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya daw grabe gidya kabaho yahaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulusi mo sa tingat yan.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The secret of health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully madigest kung matamaan ka mo kabusog-busogin bala. Dapat banabanaon nyo man nga madigest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambala ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santone Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
0: Ang isa sina Sir Josil kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sang phycocyanin. Isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil, nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes!
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
5: Santone Gold Coffee Mix.
0: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ga-inom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinary ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The secret of
6: health. XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako, si Robilene R. Valencia, 8 at Arcangel Norte, Balete, Aklan. Magapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadagdan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamuman mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: XFM. Tinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pasi.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, galit. Diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
17: XFM.
18: Patropa mo!
17: Exciting!
18: XFM.

0: oras na naton, mga katropa. Philippine Standard Time, 45 minutos yun, makataliwan. Sa oras, italas 11 sa Udrodlaw. Balik sa aton palatuntunan.
1: Sentro!
0: Sa gihapon, ako si katropang Ninyo Eugene Teodosio. Well, mga katropa, sa aton karang pag-ililiba, sa aton karang pag-pangalagad makaroon na, sa aton karang palatuntunan, hararos ang bilog nga this week, no, grabe rong mga habang ni naton ay grabe rong mga happenings sa aton karon nga pungsod Pilipinas, mga katropa.
1: Sentro,
0: sari-sari rong mga nagakaganabo dayang nga rang magapnagon nga pagbaha sa pila karon ka mga lugar ina karon sa may part it daya karang Metro Manila. Again, na perminaton nga ginaistoryahan kada magbaha, kada nga may una nga mga pag-ugan, nagaresulta taya kara nga pagbaha para skara. Nagsaka rumay mga kaso, oh, or kaso it daya kara nga leptospirosis sa aton karon nga nasyon.
1: Sentro,
2: sentro.
0: Pero mas manaba kunuraya. Kung ikumpara sa last year, kasi based sa last year, halimbawa, umpisa man at January to August, last year is naka-record, it's 7,187 nga mga tinamaan it daya karang leptospirosis. Samtang makaroon, sa kaparehong period, 5,835.
1: Sentro!
0: Grupina kamaabo karang na-report is una karon sa daya karangan National Capital Region or NCR, may una sa Region 3 at may una sa Region 2, mga katropa. Now, doon mga Pilipino makaroon is nagapamuyagyag or nagapahayag. Itanda karon nga mga disgusto pag-abot sa social media. Kita mo halos makaroon, wautat naghahamba nga, we are resilient.
1: Sentro!
2: Sentro!
0: Wautat naghahamba nga Pilipino nga resilient kami. Dali kami makabangon sa maskin ano karon matatag kami, maskin ano karon nga daya karang nga mag-agi. Mag-agi sa nasyon naton, hay kung katon pa ay matatag, wa natitinag, madali makabangon, resilient. No? Pero habang itiba, sa mga nababasa ko, abi, stop glorifying mana the word nga resilient. Nga, kung hambagon mana nga, like, bilibro mga taga ibang lahi katon, kasi resilient mana kita ng mga Pilipino. Oo, manami pamatian, nga kitang mga Pilipino is matatag, madali makabangon, hibay ganyang naton, matsawagak na tabo. Pero, ro ang nababasahan niya ginahambang nandang stop glorifying resiliency. No? Meaning to say, hindi naton i-glorify, hindi naton pagdayawon, nga kita ay resilient. May una abing hagambagunon nyo't amakaron nga stop glorifying resiliency and start demanding accountability.
1: Sentro!
2: Sentro!
0: With all what's happening around katon, rumanga na natatabo every day, rumanga pagbaha, we don't deserve this kind of situation. No? Kasi, kung ginaglorify man na naton nga resilient kita, di ka rin nagasugod rosistematiko nga pag-ignore, pag-neglect, paglikaw it gobyerno, nga ayuson it mayad rumanga dapat ayuson. Oh, syempre, gin-glorify mo nga, uy, kita resilient kita nga mga Pilipino. So, magiging mindset, it daya karang ang mga Pilipino, it mga politiko rather, isipon nanda nga, isipon malang manmanat atong mga constituents, nga resilient man kita, after man na karun, pag maghupa arubaha, hindi yun man na nandaron madumduman.
1: Sentro.
0: Kaya dapat gina-change naton do aton nga mindset, mga katropa, gina-change naton ro aton nga mindset nga imbis glorifying resiliency, i-glorify nga matatag kita, dali kita makabangon, we should demand accountability. Ha? Baga kung halimbawa man na binahaan kita, ginagiyan kita't kanas-kanas, disaster o kunano runa ng mga kalamidad. Gibayagang kita. Lilipas din yan. Doon yun itong habangon karon. Lilipas din yan. Makakabangon din tayo. Makakaahon din tayo. Medyo makaroon yun imong magiging mindset. No, dapat sa madason, ag sa mga Pilipino nga naka-experience makaroon, itdaya karanga magapnagon niya pagbaha. Sa dayang sitwasyon, do dapat nga ginaubra naton is to demand accountability. Parang imong baga nga, kasi makaroon in the age of social media, halos tanan sa social media, hindi ta naton pagdayawon do mga politiko.
1: Sentro.
0: Dapat i-check ninyo, just like for example, sa inyong mga barangay, naka-experience at mga pagbaha-baha, i-check ninyo kung ano rin ubrat inyo karon nga gobyerno. May flood control, bagaro inyo karon nga gobyerno, gangin allocate. Ano ro ginubrat inyo karon nga gobyerno or inyo nga lokalidad nga gobyerno para karon nga may mitigation sa baha?
1: Sentro.
0: Akon masayra ninyo nga may mga ginpunduhan gali nga mga proyekto within your area. Start to demand accountability, mga katropa. Mag-demand it accountability. Questionon si mayor. Questionon si congressman. Si governor, may isang bilog tong gobernador, what abi man ka mo nag-agi? To sa metro sa Luzon. Siguro basic gid man kasi kung halimbawa man ang DPWH fund, pero di ba medyo makangawa-ngawa man nga hindi mag-courtesy kimo nga o kami DPWH mapatindog kami makaraya, ubra namot flood control imo karon nga lugar, di ba? Kangawa-ngawa nga hindi ta kimo mag-agi, imo ro nasakupan. Doon dapat rin ginobra natin. We start demanding accountability kasi nakita natin, nag-dig in kita, nakita natin nga, oy may gin-allocate kiliman nga pondo para sa aton nga rang ano? Para sa aton nga rang suba para malikawan do pagbaha or flood control nga ginatawag. I see it. Doon doon dapat pangutan na. Pangutan doon natin si congressman, si mayor. O mayor, si in nag-agdoro pondo, haubra bagara. Sino kararo contractor? Instead of glorifying resiliency, di ba nga, dapat i-demand ro accountability. Kung may pondo, kutanon si E nag-agturo pondo.
1: Sentro.
0: May inumpisahan pero wa natapos. Di ba? Kaya nakaka Said Muhammad ginauman-uman ko ra parmi mga katropa para ma-refresh sa aton karon nga pinsar, sa aton karon nga pinuino. Nga basi matambakan, it mga sari-sari karon nga mga social issue sa aton karon nga pungsod, ro issue pag-abot sa daya karang nga flood control. Kasi ro natataboya sa Pilipinas, kun siin may disaster, kun siin naka-experience guman kita daya karang nga pagbaha, rikatugang kuman kita nag-demand it accountability.
1: Sentro.
0: Hindi matapos yung pag-demand it accountability para gang sa sangkabaha. Every day, we should demand accountability. Ha? Kapin makara, nagapagapit yung mandudaya karang national elections, pilang dagun lang. Di katuguman dayon dun, masugodro, ginatawag natun karon nga, tawag natun karahay, do focus human itdaya nga mga politiko hay sa election.
1: Even
0: nga
1: na
0: isa bagay, makarang panganing what election, ay do focus yun ay election.
1: Sentro.
0: Nakikita natin doon mga nakikita man siguro ninyo kapin sa social media, arong mga grabing pagbaha, samad nga mga flood control, may flood control pero nagabaha gihapon. Diba nga, imisipa, hamat yung ubra-ubra para flood control kung baha gihapon.
1: Sentro.
0: Kung sa mga ano ron sa social media, hey, what went wrong? Ano ro saga? Oh. doon do siyang bilog nga pagaligban kumbaga. Biskin ako man na naguluhan man ako hamat may flood control pero ginabaha.
1: Sentro, sentro.
0: Ay nako, matinding klase. No? Makaraya nga ra nga sa mga nagakinaboy ya sa aton karon nga pungsod Pilipinas. No? Hindi kita maghambang nga resilient kita. Yes, i-embody naton that we are resilient. At the same time, we should demand accountability, mga katropa. Alas 11:51 sa Otro Adlaw, atong karon nga oras. Uy, sa ato nanay nga mga suki haro, atong gihapon kinyo nga pag-inganyo. Ika-27 nga winner, dahil maabot nga nga Biyernes. Para sa Santo na Next FM, libo-libong pa-premyo. Siyempre, sa bilog gamang karon nga mga produkto or apat sa mga produkto nga raro, pwede ninyo karon nga ipasakop sa aton karon nga pa-promo. Naruraya ka nga Santon Gold Herbal Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule. Turbo Dietary Food Supplement for Men, ag Santon Gold Coffee. Kaya sang kabanig karon, ay tigsang ka-entry man ron mga katropa. Agdo, Santon Gold Coffee Mix, 5 sachet, sang ka-entry ron mga katropa. Duhug ron inyong mga entries, iya sa aton yung mga drop boxes, una sa Ruel and Junior Barbershop, sa Poblacion Banga, may iban kita sa Farmacia Gomez, sa Kalibo Shopping Center. Ay kada Biyernes, no, may una man kita nga winner, ito mataginting na 3,000 pesos.
2: Wow!
0: Alay nyo kamumando aton karon nga mga winners at magdaog ita aton karon nga mga pampremyo. Apat nga mga produkto nga, Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, ag Turbo Dietary Food Supplement for Men, ag Santon Gold Coffee Mix. Well, banwa alas 11:57 na sa Odro Adlauro aton karon nga oras.
1: Sentro, sentro.
0: Agang-agang kugabos na oras natin karon sa aton karanga pagpangalagad makaroon niya adlaw itay karanga Lunes, Agosto 31, 2026. Naging kakbay ka partner naton sa technical side katropang Shamina Car, sa patrol katropang Ariel Culas, katropang Christian Villanueva. Standby sa masunod karon niya pagpangalagad itay XFM News Nationwide, itay XFM Mega Manila. Aginaga, bear months na mga katropa. Nag-warm up yun si Jose Marichan. Inyo ibutangon sa playlist tro inyo karon nga mga Christmas carols or mga Christmas songs. Sa supervision ni tamon yung station manager katropang John Allen Ascanio, sa amon general manager katropang Sir Edwin Garing, sa ngagan ni tamon karon nga chief executive officer Dr. Remilito Uy, ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio nga nagaiwanag gagahamba kinyo. Mayad-ayad nga Odro Adlaw and God bless us all. Riro XFM 96.5 Kalibo ang

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na hay upirahan, hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatya.
2: Ito po ang XFM Network Philippines. Dito sa Mega Manila, 99.5 XFM. XFM. News. Entertainment. Wellness. And service to the Filipino. We make lives better. Katropa mo sa Mega Manila, 99.5.

0: Exact time, alas 12.
1: Hot feed ng inyong XFM Network. Ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.

0: Tama pa ang ng headlines sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, mga ipinaglaban ng mga bayani dapat ipagpatuloy po ng sambay ng Pilipino ayon kay Pangulong Marcos.
1: Pinsala sa sektor ng infrastruktura at agrikultura dahil sa habagat pumalo na sa mahigit 8 billion peso.
0: PBBM, pinamadali ang upgrade ng Tumana Pumping Station dyan sa Marikina.
1: PSWD, nilinaw ang budget sa isang family food pack.
0: Gabriela Party List Representative Sara Ilago, pinastigo ang BSP chief sa muna'y paninisi sa Pilipino sa paghina ng piso.
1: 98 mula sa 318 na kongresista, perfect attendance sa 20th Congress.
0: Maynila at Quezon City, pasok sa may mga mataas na crime index sa Asia.
1: Sa balitang regional, bangkay ng Antiqueño si Ferrer na nasawi sa drone attack sa Ukraine, nakauwi na sa pamilya.
0: Balita international, Japanese firms tuturuan ang mga humanoid robots na mag-aral.
1: Sa balitang showbiz, G-Kan La, sinabing nakaranas ng physical abuse sa dating asawang si Archie Alimadya.
0: At sa sports katropa, ang Gilas Pilipinas. Panalo, pinabagsak pong Iran sa FIBA qualifier.
2: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
0: Pananghalian na po tayo ng Lunes, muli mga katropa, huling araw din sa buwan ng Agosto 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, ang XFM News Nationwide. Sabay niyo po napapahinggan sa lahat ng XFM stations nationwide.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Beras.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin ang report galing sa Malacanang. Yung mga ipinaglaban po ng mga bayani dapat ipagpatuloy ng sambay ng Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos. Katropa natin sa balita, Dave De Guzman, XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na huwag lamang alalahanin ang mga bayani kundi ipagpatuloy ang kanilang ipinaglaban para sa bansa. Sa kanyang mensahe para ngayong National Heroes Day, sinabi ni Pangulong Marcos na tunay na paparangalan ang mga bayani sa pagsasabuhay ng kanilang tapang at pagmamahal sa bayan. Ayon kay Pangulong Marcos, buhay ang kanilang diwa sa mga sundalo, first responders, guro, health workers, magsasaka, mangingisda at overseas Filipinos na naglilingkod sa komunidad. Inimok din niya ang bawat mamamayan na tumulong sa kapwa, protektahan ang mga nasa panganib at magtrabaho ng tapat para sa kapakanan ng lahat. Nanawagan din si Pangulong Marcos na bumuo ang lahat ng isang bansang maipagmamalaki ng susunod na henerasyon. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dale De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga makabagong bayani at nanawagan sa mga Pilipino na magkaisa sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Sa National Heroes Day Ceremony sa libingan ng mga bayani nitong Agosto o ngayong Agosto 31, kinikilala niya ang mga OFW, bombero, pulis, sundalo, emergency responders, guro at health workers. Kinilala rin ng Pangulo ang Coast Guard, AFP, BFAR at Filipino Fisher Folk para sa pagtatanggol ng karapatang, kabuhayan at national interest sa West Philippine Sea. Ayon kay Marcos, ipaglalaban ng Pilipinas sa mga karapatan nito sa mapayapa at legal na paraan. Binanggit din niya ang 2016 Arbitral Award at UNCLOS. Nanawagan din ang Pangulo na labanan ang disinformation at suportahan ang Filipino fisher folk.
4: This is especially meaningful as we confront the challenges before our nation today. Ipaglalaban natin ang ating mga karapatan sa paraang mapayapa, naaayon sa batas at naaayon sa ating mga prinsipyo.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: This is especially meaningful.
0: Umabot na sa 6.16 billion pesos Ang halaga po ng pinsala sa imprastruktura habang nasa 2.32 billion pesos naman ang naitalang agricultural losses dahil sa southwest monsoon o habagat. Ayon kay Office of Civil Defense Disaster Preparedness Service Director Vicente Gregorio Tomas, 724 na lugar dyan sa Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon ang natiling binabaha. Pinakamarami po sa Central Luzon, may 561 flooded areas. Dyan sa Bataan, Bulacan, Nueve Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Mayroon ding 122 na binahang lugar sa Pangasinan, 24 sa Laguna at 11 sa Muntinlupa at Valenzuela. Nasa 110 road sections at 14 na tulay naman ang hindi pa madaanan dahil sa mga landslides at pagkasira din ng infrastruktura. Patuloy din ang search and rescue operations kabilang ang pagbagsak ng tulay sa Tarlac kung saan isang tao na ang niligtas habang 4 pa ang nawawala. Ayon po sa OCD, may 677 na mga personnel na nakadeploy sa 32 search and rescue team habang mayigit sa 20,000 na mga tauhan mula sa security sector at mga lokal na pamahalaan ang naka-standby. Sapat din umano ang relief supplies kabilang ang food at non-food items para sa mga apektadong komunidad.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-upgrade ng Tumana Pumping Station sa Marikina City matapos muling makaranas ng matinding pagbaha ang nasabing lugar dahil sa malakas na pagulan. Sa pagpunta ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, sinabi nitong ipinagutos ng Pangulo ang pagdodoble sa pumping capacity ng pasilidad agar ang pagsasara ng mga puwang sa flood wall at magkapalit ng mga nawawalang flap gate para mapigilan ang pagpasok ng tubig.
5: Pinaka-solusyon dito, bomba. With that kind of rainfall, kura, kasi obviously it's not enough. Sabi nga ng Pangulo natin, kaya ready tayo for flood events na hindi normal na nangyayari dati, na ngayon normal nang nangyayari. The plan is we will add pumps. Number two, we have to close the gap, but follow your design. Third, check all the flap gate. If something is stolen, you replace right away. Ayoko lang na nagsesettle tayo na, sir, ang gandibdib lang naman eh, dati, kampas tao, hindi pwedeng ganon. We just have to do what we can. Buhay ng mga tao yan dito eh.
1: Samantala, pinuntahan din ni Dizon ang sunog sa Apog Pumping Station sa Tondo, Manila upang inspeksyonin ang napalitang specialized cables na ninakaw at naging dahilan ng pagpalya ng pasilidad. Iniutos din ni Dizon ang investigasyon sa pagnanakaw at pagdadagdag ng security personnel sa mga pumping station upang maiwasan ang mga katulad na insidente. Nauna ng direktiba ni Marcos Jr. na tiyaking gumagana ang mga pumping station sa Metro Manila upang makatulong sa mabilis na pag-alis ng baha sa mga low-lying at flood-prone areas.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, bumaba ang bilang ng mga pasyenteng naka-admit dyan sa San Lazaro Hospital dahil sa leptospirosis. Ayon po sa hospital, nasa 16 na lamang ang kasalukuy naka-admit. Mas mababa kumpara sa 50 kaso na naitala noong August 26, ang pinaka-peak admission nila. Patuloy pong minomonitor ng San Lazaro Hospital ang sitwasyon para matukoy din kung may muling pagtaas ba ng mga kaso ng leptos, lalo na't matapos ang pagbaha na naman na maaaring maglantad sa publiko sa kontaminadong tubig.
2: XFM News Nationwide.
1: DSWD kumilos para sa mga biktima ng habagat. Libo-libong food packs ipinadala sa Central Luzon. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
6: Agad na kumilos ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagpapadala ng libu-libong family food packs bilang karagdagang ayuda para sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat sa Central Luzon mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Maingat na isinakay ang mga relief packs sa malalaking wing van na ihahatid sa DSWD Field Office 3 upang suportahan ang patuloy na relief operations sa mga binahang komunidad. Diniyak ng DSWD na magpapatuloy ang paghatid ng tulong at iba pang emergency supplies upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad makapagbigay ng ayuda sa mga nangangailangan. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Ernst Lodar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News
2: Nationwide.
0: sa kaugnay pong balita, nilinaw ng Department of Social Welfare and Development katropa na 797.80 pesos lamang ang halaga po ng bawat pre-pack, family food pack, taliwas sa kumakalat na post na nagsasabing 1,503.84 pesos ang presyo nito. Ayon po sa DSWD, ang 1,500 plus ay maximum price lamang na maaaring ialok po ng mga bidder o supplier sa procurement process. Sa sinagawang bidding, ang To-Go Global International Corporation ang nagbigay ng pinakamababang compliant bid na 797.80 kada kahon. Kabilang sa isang kahon ng 6 na kilo ng bigas, 4 na lata ng corned beef, 4 na lata ng tuna, 2 lata ng sardinas, 5 sachet ng 3-in-1 coffee at 5 sachet ng powdered choco malt, kasama ang packaging materials, delivery at manpower cost. Iginit po ng DSWD na dumadaan sa competitive bidding at pagsusuri ang procurement ng family food packs alinsunod sa RA 12009, a new government procurement act.
2: XFM News Nationwide.
1: Humihingi na karagdagang volunteers sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para tumulong sa pag-aayos at pagre-repack ng food packs sa disaster resource centers nito sa Pasay City at Mandaue City, Cebu. Bukas ang mga pasilidad mula alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Sabado. Hinihikayat ang mga nais mag-volunteer na maglaan ng hindi bababa sa 4 na oras para sa gawain. Pinapayuhan din ang volunteers na magsuot ng komportabling damit at closed shoes bilang pag-iingat habang nagtatrabaho sa mga resource center.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, katropa, hinimok po ng Chief Economist ng RCBC na si Michael Ricafort ang pamahalaan na palakasin ang lokal na produksyon para mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa imported products at makatulong sa pagpapalakas ng halaga ng piso. Sa panayam ng XFM Mega Manila, sinabi ni Ricafort na malaking salik o factor sa paghina po ng piso ang pagiging net importer ng bansa, partikular sa langis, sasakyan, pagkain at iba pang produkto na kailangan pong bayaran gamit ang dolyar. Gayunman, may mga dollar earner ang Pilipinas gaya po ng remittances mula naman sa mga OFWs at kita ng business process outsourcing industry na nakatutulong na salagin ang tinatawag na trade deficit. Kailangan pagtunan na niya ng pansin ang pagpapalakas po ng agriculture at iba pang industriya para mapataas ang local production at magkaroon po ng mas malaking potensyal na mag-export. Samantala, binungkahi rin ni Ricafort na paghandaan ng bansa ang pagpasok sa mga bagong industriya, kabilang po ang AI, Artificial Intelligence, katropa, para magkaroon ng mas maraming opportunities para sa exports at foreign exchange earnings.
7: Ibig sa puro yung anti-corruption, iwasan yun, no? Kasi parang cancer sa lipunan yan, no? Walang maitutulong yan. Yung self-sufficiency natin sa agriculture at pwede, yung potential natin na mag-export, no? Yan, yung AI, kung maging part tayo ng AI, yun na nga. Kumakatok na sa pinto kung siyempre may safeguards yun, no? Kaya bubuksan na yung pinto, yung paksilika, pero sige, kikilitasin yan, no? Pero yan, AI related, kasi wala pa tayo niyan, yung mga yan. Nandun lang tayo sa lower end.
0: Si Michael Ricafort, Chief Economist ng RCBC.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinastigo ni Gabriela Partilis Representative Sara Ilago si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. dahil umano sa pagsisisi sa mga o pagsisi sa mga Pilipino sa paghina ng piso kontra dolyar. Ayon kay Ilago, hindi makatarong ang sabihin na mahina ang piso dahil hindi nag-iipon ang mga Pilipino at masyadong gumagastos, lalo na't marami umanong manggagawa ang walang naitatabi dahil mababa ang sahod. Igirit ang mababatas na dapat suriin ang mga economic manager ang mga patakarang pang-ekonomiya na nakakaapekto sa purchasing power at kakayahang mag-ipon ng mga ordinaryong Pilipino. Nauna nang tinanong si Remolona sa Senate Finance Committee hearing tungkol sa paghina ng piso na umabot sa 62.27 pesos kada dolyar noong Biyernes, pinakamahinang antas sa kasaysayan. Binatikos din ni Ilago ang umano'y hindi pantay na epekto ng mga buwis at tax incentives na anya'y mas nagpapabigat sa karaniwang mamamayan habang nakikita nakikinabang ang malalaking korporasyon. Batay naman sa ulat ng Commission on Audit si Remolona, ang may pinakamataas na sahod at benepisyo sa bureaucracia na umaabot umano sa 53 million pesos kada taon.
2: XFM News Nationwide.
0: 98 lamang sa 318 318 District at Party List Representatives, mga katropa, nakapagtala ng perfect attendance mula po ng magsimulang sesyon ng 28th Congress noong July 28, kasunod ng panglimaring sona ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga perfect attendance, sina House Speaker Boje D., House Majority Leader Sandro Marcos, at Minority Leader Marcelino Libanan. Sa kasalukuyang Kongreso, may 254 District Representatives at 64 Party List Representatives. Bagamat hindi po automatikong nangangahulugan ang mahusay na performance kapag perfect attendance, mahalaga pa rin umano ang regular na pagdalo ng mga mambabata sa mga sesyon para matupad ang kanilang tungkulin sa paggawa ng mga batas at pagtalakay sa mga usaping pambansa.
2: XFM News Nationwide.
1: Nauna ang Manila sa pumapangalawa o pumapangalawa naman ang Quezon City sa mga lungsod sa Southeast Asia na may pinakamataas na crime index sa unang bahagi ng 2026 batay sa Nombeo Crime Index by City Mid-Year 2026. Nakapagtala ang Manila ng crime index na 64.6 habang 63.7 naman ang Quezon City. Kasunod sa listahan ang Kuala Lumpur at Jakarta, habang kabilang din sa top 5 ang Bali, Indonesia, habang pasok din sa top 10 ang Cebu. Sa mas malawak na listahan para sa Asia, pangalawa ang Maynila na may pinakamataas na crime index kasunod ng Damascus, Syria. Kasama rin sa top 10 ang Quezon City, Dhaka, Kuala Lumpur, Delhi, Karachi, Tehran at Noida. Samantala, batay naman sa 2025 Global Organized Crime Index, nakapagtala ang Pilipinas ng criminality score na 6.57. Pang 33 naman ang bansa sa 193 na bansa sa buong mundo, pang 13 sa Asia at pang 5 sa 11 na bansa sa Southeast Asia. Gayunman, ang crime index ng Nombeo ay batay sa perceptions at user-contributed data at hindi direktang katumbas ng aktwal na bilang ng mga krimeng na itala ng mga otoridad.
2: XFM News Nationwide.
0: 18 hektaryang lupa dyan sa Taguig, posibleng mapunta sa gobyerno kung ilegal ang titulo. Sa tropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Maaaring mapunta sa gobyerno ang tinatayang 18 hektaryang lupain sa Taguig kung mapatutunayang illegal ang titulo nito ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ito ang pahayag ni Cayetano matapos ihayag ni Senador Ping Lacso na may apat na parcela ng lupa sa gilid ng Laguna Lake na umano'y may mapanin lang na mga titulo. Kabilang dito ang isang 181,077 square meter na ari-arian na sinasabing sakop ng titulo nagmula sa isang homestead patent. Ayon kay Lacso, isasama ang mga natuklasan sa mga dokumentong isusumite sa ombudsman. Samantala, hiniling na rin ni Lacson sa Land Registration Authority o LRA na suriin ang pinagmulan at kasaysayan ng mga titulo ng mga naturang ari-arian. Sinabi rin ni Lacson na maaaring sampahan ng kaso ang mga responsable kung mapatutunayang minanipula ang mga titulo. Tinanggap naman ni Cayetano ang masusing pagsusuri sa mga titulo ng lupa sa lugar na matagal na rin umanong nais masuri ni Taguig City Mayor Lani Cayetano. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabayan nyo rin po napapahinggan sa pamagitan ng XFM 103.9 sa Bacolod, XFM 104.9 Santiago Isabela, at XFM 100.7 Iloilo.
2: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Antique, ang bangkay na isang Antiqueño seafarer na nasuwi sa drone attack sa Ukraine ay naiuwi na po sa pamilya. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
2: Live report.
8: Naiuwi na sa kanya. pamilya ang bangkay ng isang Antiquenio seafarer matapos itong dumating sa Iloilo International Airport alas 5:25 ng umaga kahapon Agosto 30 taong kasalukuyan. Kinilalang nasabing overseas Filipino worker na si Jude Pagunsan, 38 taong gulang, residente ng Barangay Ubo sa Valderrama, Antique. Bata ay sa Facebook post ni Sangguniang Panlalawigan member Carmila Rose Dimamay, sinalubong ng kanyang pamilya ang labi ni Pagunsan sa nasabing kaliparan. Naging posible ang pagpapauwi sa kanyang labi sa tulong ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration kasama ang LGU Valderrama sa pangungunan ni Mayor Joyce Posadas at ng pamahalaang Panlalawigan ng Antique sa pangungunan ni Governor Paulo Javier. Matatanda ang kabilang si Jude Pagunsan sa dalawang Filipino seafarer na nasawi matapos maan ng drone strike sa Northern Black Sea sa Ukraine ang kanilang barko noong Hulyo 20. Mula rito sa 93.3XFM Antique para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropan Tessa Mariano X sa FAMNews.
1: Babala, sensitibong balita, lalaki nasawi matapos itali sa puno ng kahoy at pinagsasaksak dyan po sa distrito ng Arevalo sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
9: Patay habang ginagamot sa ospital si alias Aaron matapos itinali sa puno ng kahoy at pinagsasaksak sa Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City. Ayon kay Barangay Kagawad Rami Zulweta ng Barangay Kalumpang Molo na isa sa mga unang rumesponde sa krimen, buhay pa ang biktima ng kanilang nanatnan at may patalimpang nagkaturok sa mukha nito. Samantala, agad namang naresto ang suspect na miyembro ng LGBT community sa isinagawang hot pursuit operation ng mga kapulisan. Posibleng rason ng krimen ay hindi pagsang-ayon sa bayaran o transaksyon. Patuloy na inaalam ng mga kapulisan kung ano ang motibo at kung may kasamahan ba ang suspect sa paggawa ng krimen. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
0: Samantala po, Provincial Director naman ng Norpo at anim na hepe sinibak sa pwesto dahil sa presensya ng ilegal na sugal sa kanila nasasakupan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario, XFM Bacolod.
10: Sinibak sa pwesto ang Provincial Director ng Negros Oriental Police Provincial Office o NORPO at anim na hepe ng pulis bilang pagpapatupad sa one-strike policy laban sa illegal na sugal. Kabilang sa mga na-relieve sa pwesto ang mga hepe ng Bayawan City Police Station at Gihulngan Police Station. Gayon din ang mga hepe ng Sibulan, Pamplona, Tayasan at Ayungan Police Stations. Kabilang din sa na-relieve na pulis si Colonel Timar Alam, ang Provincial Director ng Norpo. Pinangungunahan ng Regional Special Operations Group o ng RSOG ng Police Regional Office ng Negros Island Region o PRONIR ang anti-illegal gambling operation na inilunsad noong Agosto 28 sa mga nabanggit na lugar sa Negros Oriental. Nagresulta ang operasyon sa pagka-aresto sa anim na individual na sinasabing nangungolekta at nagsusulisit ng pusta para sa illegal na sugal. Nakumpiska rin sa operasyon ang ilang mga kagamitan na ginagamit sa ilegal na pagpupustahan. Batay sa paunang investigasyon, nakumpirma ang presensya ng ilegal na sugal sa mga lugar na sakop na nasabing mga police stations. Dahil dito, ipinatupad ang one-strike policy na nagresulta sa pagka-relieve ng mga hepe ng pulisya, kasama na mismo ang Provincial Director ng Negros Oriental Provincial Police Office. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, do, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Mag-asawang OFW na pahagulgol sa pag-uwi ng bansa matapos masalubong ang bangkay ng kanilang 7 anyos na anak. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tukigaraw.
11: Mas mabuti umanong anak ang maglibing sa magulang kaysa magulang ang maglibing sa sariling anak. Yan ang malungkot na pahayag ng ama ng grade 2 pupil matapos malunod sa Ilog Cagayan, partikular sa Barangay Awitan, San Pablo, Isabela. Naganap ito nitong araw ng Biyernes, bandang alas 5 ng hapon sa taong 2023. 26. Dagdag pa residente, pang-apat na umano si Zayla Balisigan naman sa biktima ng droning incident sa nasabing barangay. Ang alawa si Zayla sa dalawang magkapatid, uli ko iho o nag-iisang malaking anak. Kwento pa ng kanyang ama nang malaman nilang mag-asawang nangyari sa kanyang anak. Agad silang bumiyaya mula abroad pa uwi sa Pilipinas. Ngunit sa halip na mainit mula sa mga anak, ang yakap na sasalubong isang malamig na bangkay mula sa pagkalunod ang nadat nilang mag-asawa. Sa iyon, halo-halong emosyon ang nararamdaman ng pamilya ni Zayla sa kanyang pagtalikod ayon sa ama. Hindi pa nito maisip kung kayang bumalik abroad matapos ang pagkawala ng kanyang nag-iisang lalaking anak. Mula dito sa 95.7 XFM Tugigraut para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking XFM News.
0: At panghuli po, motorsiklo sumalpok sa nakaparada multicamp, dalawang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
9: Isang motorcycle rider at ang angkas nito matapos bumangga ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang nakaparadang multicab sa National Highway sa Barangay Tuyan, Naga City, Cebu kahapon. Kinilala ng pulisya mga biktima sa kanilang mga alias na Numar 25 anyos, driver ng Honda Click 125 motorcycle at Juvan 30 anyos, kapos na residente ng Barangay Inayagan, Naga City. Batay sa paunang investigasyon ng Naga City Police Station, dakong alas 2:40 na madaling araw nang mangyari ang aksidente. Pauwi na umano ang dalawa mula sa Barangay Tangki patungong Barangay Inayagaan na matapos dumalo sa isang pista. Ayon sa pulisya, sinasabing nakainom ang dalawa bago ang insidente at mabilis umano ang takbo ng motorsiklo. Pagdating sa Barangay Tuyan, bumangga ang motorsiklo sa likurang bahagi ng isang Suzuki Multicab na nakaparada sa gilid ng highway at nakaharap patungong Cebu City. Tumilapon sa kalsada ang dalawang sakay ng motorsiklo dahil sa lakas ng pagkakabangga. Agad silang isinugod ng mga emergency responders sa Naga City Infirmary. Ngunit kapo ay diniklarang dead on arrival ng mga doktor. Samantala, wala sa lugar ang driver ng multicab nang dumating ang mga otoridad. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis para matukoy at mahanap ang driver na nakaparadang multicab. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
0: Weather update. Katropang Brian, bagay lamang si Tropical Depression Pilandok na huling namataan sa 1,120 kilometers east na extreme northern Luzon. Taglay lang ang lakas ng hangin, 55, malapit sa gitna at tagbugsong abot sa 70 kph.
1: Katropang body, dahil sa paglakas ng bagyo, maaari itong maging tropical storm sa Martes, at kung mananatili naman sa direksyon ang paggalaw ng bagyo, maaari na itong nasa labas ng PAR sa Huwebes.
0: Mababa po ang posibilidad maglandfall ang bagyo, kaya hindi rin inasa magtataas ang tropical cyclone wind signal sa lamang bahagi po ng bansa.
1: Samantala, naging bagyo na rin ang binabantayang LPA sa labas ng PAR, kung saan ang isa ay nasa layong 485 km per hour west-northwest ng Itbay at Batanes, habang ang dating bagyong Obet ay nasa layong 1,180 west ng extreme northern Luzon.
0: Sumikat ang araw 5:44, lulubog 6:09 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin to ng Santon Gold, naglunsad mga katropa ng data center sa Chiba, Japan. Ang consortium ng limang Japanese companies para sanayin ang AI ng humanoid robot sa mga gawain ng tao. Pinapatakbo ito ng J-HRTI, isang grupo ng limang kumpanya naglalayong pagsamasamahin ang mga work data para mas mapabilis ang paggamit ng humanoid robot sa mga pabrika at logistics operation. Kaya po ng facility na mag-accommodate ng hanggang 40 na mga humanoid robots na gawa sa China.

0: niya ang umano'y pagkakatuklas ng illegal drugs sa kotse ng aktor at iba pa nga alegasyon tungkol sa lifestyle at pakikitungo nito sa kanilang pagsasama. Ayon kay Gi, nagsalita siya dahil sa nais niyang linawin ang kanyang panig matapos umano niyang mapanood ang panayam o panayama ni Archie at marinig ang mga pahayag nito tungkol sa kanilang hiwalayan. Matatandaan na tuluyan nang naghiwalay sina Gi at Archie noong March 2026. Para sa balitang showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
2: Ang balitang sports sa tindang Premium D3. Petropa, mas pinatatag ng Gilas Pilipinas ang kampanya natin sa ikapat na sunod na FIBA Basketball World Cup matapos talunin ang Iran. Score is 68-56 kagabi sa Asian Qualifiers sa SM Mall of Asia. At nanguna sa opensa sina Dwight Ramos at Juan Gomez de Liano, pareho po nagtala ng 16 points each. Habang muli nagpakita ng Gilas din si Kai Soto matapos magambag ng 13 puntos at 16 na rebound. Nakatulong din si AJ Edu sa depensa. At dahil sa panalo na kompleto ng Gilas, ang malinis na sweep sa kanilang dalawang laban sa port window at lalo pang pinatibay ang kanilang tsansa para po sa pwesto sa susunod na yugto ng World Cup. Susunod na makaharap ng Gilas ang Syria at Iran sa pagpapatuloy ng World Cup qualifying campaign.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon po araw ito ng Lunes, huling araw sa buwan na Agosto 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Bago tayo magpatuloy, binabati lang po natin ang happy birthday ngayon. Ating GM sa Yes to Health, si GM Almer Valenzuela.
4: Happy birthday, sir.
2: Happy birthday po, sir. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang gang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News.

0: Secret, the Secret of Health.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
0: Nandito na ang programang The Secret.

0: Pantone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Pantone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Pantone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Flu, osteoporosis, cancer.

0: name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
2: XFM.
3: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
8: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium

Carina ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani-dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Pinaagi ano sa aton siring pagpangalagad. Siyempre, padayon kita kini nga mga talakay sa natural nga mga pamaagi. Sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa sa mga balatian, kagkon mahimo kung paano nato na ni malikawan. Pinagi sa padayon naton sa ringa pagtukib sa mga sikreto sa likod sini sa mga tanom, mga bahin sang tanom, paano naton na ni prepare? Ano ka bahin sini ang makahatag sa aton sang pagpakamaayo? Mga sangkap sa aton sa ringa kusina. Aton tukibon ang ilang sining kapasidad sa pagpabakod sa aton lawas. Natural nga mga metodo. Libre man lang na kung ara kita sinisa lugar nga makapasila kita sa adlaw, libre na nga makahatag sa aton sinisang health benefits. Matinlo nga tubig, paghaklo sinisang matinlo nga hangin. Gamin nyo kung na, no? May mga pagtuon gani nga ang aton exposure o kung ang contact na aton sinisa earth sa mga kakahuyan. Isa man sang factor nga nagabulig palawig sa aton sinikabuhi kag pabakod sa aton lawas. Ini kag madamo pa no nga mga dugang naton sini nga tukibon sa aton sini nga pagpangalagad para sa pagpabakod sa aton sini nga lawas. Kag siyempre kung kinahanglanon upod man ang aton sini nga suggestion, pinagi sa mga food supplement nga aprobado sa aton sini nga FDA o kon Food and Drug Administration nga makabulig man pabakod sa aton lawas, makabulig man paayo sa aton sini maginabatyag. Kung kita sini ang may mga balatian. Sa kiran, dan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos. Ululupod naman kita sa inyong edisyon sa aton sa pagpangalagad. Sa isa na naman katupik ang aton sa pag-aistoryahan. Kaga gina-welcome na aton sa inyong watang aton sa mga tagpanamati sa Bugos sa inyong isla sa Panay. Kag Negros Islander region ng may mga XFM stations. Welcome, welcome kids sa aton sa inyong pagpangalagad. Kag makitaan man ganino ng aton sa inyong pagpangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa mga Facebook pages, no, sa mga XFM radio stations nga inyo sini gina follow dira o kon gina sundan. Pwede ka mo makapadala sa inyo sini mga concern sa ikaing lawas kung nag-monitor ka mo sa aton pinagi sa Facebook dira sa aton sa nga comment section. O kung dinigani, kung nagpamatay ka mo sini sa radio, pwede ka mo sini makapadala sa inyo sini nga mga concern sa ikaing lawas sa aton sa nga text hotline 0950975-6970. Para hatagan man aton sa pila ka mga suggestion, pila sini ka mga rekomendasyon, kung ano makabulig pa ayo sa inyo sini maginabatyag sa lawas. Kaga isa na naman ka topiko nga aton sini nga pag-aistoryahan. Nag-training topiko nga pag-aistoryahan na aton subong. Hindi man gid ni siling na kuana. Hindi man gid siling ni nga patal o kon na makamamatay nga ginatawag may experience siya na aton sa lawas. Pero ang walang kilala ko sini, hindi man gid to di makamamatay pero daw mapatay ka. Daw mapatay ka kung ikaw saning maiguan. Maiguan sa ano? Maiguan sa hindi kaaya-aya ukon di paborable ukon na hindi sini. Maayo nga baho sa aton sini nga lawas. Kay karon nga kun subang edisyon aton bagatuna nang ginatawag may angot sini sa body odor. Especially kung paano na itong prevent ining body odor. Hindi man ginto o di makamamata sa so, diton ka.

Harusnya udah mapatai mana kok. mapatai mana kok sampai di maho. Ini bangut nga syempre masering naton nga disturbogin sa aton sering nga ginato aga parimahuan kon na makaparimahaw kita sa hindi sini mahumot ta nga klase sa nga ginato aga baho o baho gani no. May mahumot nga baho kon na nagapanapog bala no nga mahaklo daton may mga mahaklo kita nga nagapatawhay sa aton sining huna-huna nagaparelax sa aton sining pamatyagan may mga ginahaklo makita nga mahimo makapaagresibo man sa aton makapabugtaw man sa aton may mga ginahaklo man kita nga mahimo man makapapusnga man sa aton tungod nya di paborab legend sa aton sining lawas sa iya sining baho kag may ara man gani no nga ginapa aklo sini sa mga unconscious gani ng mga tao nga makabulig para sa sini ang maumpawan man. Para sa ning edisyon sa aton pagpangalaga at aton pag-istoryan, subong ang narangod sini sa ginatawaga body odor. Maghahatag kita sa inyo sini sa pila ka tip for staying fresh para kung paano na ito prevent sini ang body odor. Actually, ang body odor nga ini, normal ba lang ini? Sa tao. That's why, no, may mga pamaagi gani sini nga kung gusto mo kung makitaan ang imo sini nga kuan bala ang tawo nga para sa imo lalaki o kung babae nga para man para gid sa imo why sing perfume why sing kun ano nga ginatawag deodorant kag kun mahaklo mo kuno ina aliba ang lalaki mahaklo niya ang ginatawag odor sini sa babae amo man ang babae mahaklo yung man ang odor sini sa lalaki bisan pa ano ang iya sini nga odor sa natural niya sini nga ginatawag baho kag kung no ay ka sunod sa pagtuon why kasi ginatawag hindi amo ang reaksyon kag nauyunan mo ang iya sini nga baho na amo na amo na sini sa pagtuon niya amo na ang imo sini nga lifetime partner gani sa mga tawag pa namatay na to na amo ko na nang kwan base sa pagtuon amo na ginatawag pamaaging santo kamo sini sa isa kag isa kag in fact may ara gani sina nga layo pang partner niya once na mapanimahuan niya balaan niya ko na ara na eh kag hambal sing kilala ko siya ko dok ginapangita-ngita ko gid ang ginapangita-ngita ko gid ang baho. May mga amo gid man sana yan sa aton sari mga tagpadamati pero ang body odor once gani karon nga tuman ini ang iya sari nga pagpangalis nga syempre hindi gid man kaaya-aya no sa aton sini mismo lawas kag sa aton sini palibot kay botong balonte posible mi kagaw dra o kon may higko dira nga kulang isa sang kulang sini posible amo ang ginatawag pagpanilo sa aton sini nga lawas actually ang balhas nga ini sa iya nga pagkabalhas sini usually may ara sing ginatawag gamay nga baho ukon way gani sang baho pero nagakatabo lamang no nga nagapanimaho ini tungod sa ginatawag ang bakterya nga dira sa aton sini nga panit once niya kanon niya ining substances sa aton sa ringa balhas once niya i-breakdown na niya ini especially kung mainit o kung mamasa-masa nga area sa aton sa ringa panit dira na nag-umpisa sa ni ang pag panimaho pero ang good news sa ni no sa aton sa ni ng mga tagparamati kay once karon nga makaibalo kita mag-alaga magtatap sa aton sa ringa lawas ang body odor nga ni makontrol lang gid rin naton efektibo na aton din nga makontrolar sa sige-sige na aton sa ni nga ginatawag pagsunod sa aton sa ni katinlo kang mga dapat na aton sa ni himuon sa pang-adlaw-adlaw. Gani aton tanawon na no, sa aton sa ni mga tagparamati. Ano bala actually ang kausa sa ginatawag body odor? Actually, ang body odor nga ini mo ni kombinasyon sa ginatawag balhas pagkatapos bakterya sa aton sininga panit. Tidugang pasina ang mainit-init at mabasa-basa nga parte sa aton sininga panit pagkatapos kung mabuot din na ligadan sa pila sinikaroon ka mga ginatawag ginutlo mininutos inoras nagaresulta ini sa body odor. Pero may ara kita sa ginatawag
duha sini ka importante nga sweat glands. Amo ni nga aton sini nga eccrine glands nagaproduce ni sang mostly watery sweat sa aton sini nga lawas. Generally ang ining sweat nga halin sini sa ginatawag eccrine glands, ginaproduce ang eccrine gland why ini sang baho. Pero ang apocrine glands naman niya concentrated ni sa aton sini nga ginatawag mga kasukasuan o kon mga ginatawag mga bahin bala sang lawas na ton nga mabasa-basa kaga mainit-init. Example sa aton sini nga ilok, sa aton sini nga hita, as iban sini sa mga kababinan no? Dira sa idalom sila sini nga breast tigiban pagin na parte sang lawas ang secretion sini nagaka-contain niya ni sa ginatawag substances nga mahimo gina breakdown sa ginatawag bacteria into stronger smelling compounds. Dira na nagapanimaho karon. That's why matingala kita nga ang panimaho. Mostly gid ang pagpanimaho sini o kung nagabaho sini sa parte sa aton sini nga lawas, sa aton sini nga ilok, kati concentrated rang apocrine gland sa aton sini nga armpit. Isa lang hindi sa ginatawag may concentration dira sa sining sweat gland. That's why kinanglan gid nato no mabalaan ang aton sini dapat sining himuon pag abot sini sa pagtatap sang aton sini nga lawas. I thank you gariya sa mga nag-message sa aton bawa ng aton sa ni mga listener. May nagapamati sa aton bawa nag-message gid kalibo may ara man sa Antique bawa mga paborito ganila sa niya cafe Sunthone Gold Coffee Mix sa niya bisan sa kape lang dok kon manggaranan ta sa Bulawan. Sabagay no Sunthone Gold Coffee mix. Sakto limang garanon ini sa ginatawag mga pagpakamaayo sa aton sa ringa lawas no kay kargado ini sa utanon. Imagine ba na nagkafe ka na nagpasulod ka sa utanon kag prutas mo sa ringa lawas plus may duha ka pa sa ringa beauty ingredient kon anti-aging properties specifically amuning glutathione kag collagen iga pasulod mo sa imo sa ringa lawas para nga mabuligan kita nga mapahinay man lang ang madasig sa ringa pagkurinot sa lawas or sa aton sa ringa panit madasig sa ringa ginatawag pagdeter rate pagkaguba pagka-damage sa aton sini nga mga joints kun pagaistoryahan aton sini ang deficiency especially pagabot sa collagen and glutathione. So kun mga pinagin man lang kita try na to ng healthy sa nga version sang coffee yung madamo na gid na nakauyon ano sa primero tilaw-tilaw lang pero susunod nakasaho sila kay hindi lamang kuno humot kun aroma sang coffee ang nauyunan sang kalabanan sini kundi pati niya sini nga sabor nga kananam kag ang benepisyo gid sa aton sini nga lawas. Pero kung gusto ka mo no, sang version niya sang coffee nga makabulig para nga ang triglycerides, ang ginatawag pag-imbalance ang cholesterol, ang ginatawag posible sering insulin resistance ato nang adaan sini malikawan pwede ka mo sini maka-switch or ibulos nyo anay sa inyo sini andan na kafe ang pag-inom sini isang premium D3 coffee mix kaya man ang kombinasyon niya sang santo ng combo bala sa kombinasyon akong combo sang cinnamon ang combo sa isang santo halin sini sa panit sang mangustin kag ang vitamin D3 nagabulig ini panami no sang bag function sang aton sa nga insulin para ma-maintain or ma-improve na ito ng aton sa nga insulin sensitivity na dira man sila nag-umpisa no? Ang damo sininga komplikasyon sang diabetes kung napabayaan na ito sini ang ginatawag insulin sensitivity tungod sa insulin resistance nga napabayaan may mga signs and symptoms sa kita nabatsagan pero ginapabuyan-buyanan nagganto sini sa ginatawag full-blown type 2 diabetes nga napabayaan pagid at sa iban sini pati ila sa nga panulok, apektado, blood pressure karon, nagasaka panaog na, kagang blood sugar gin mismo nga nagadamage sa aton sa nga kaugatan. Di kun sa primero pala nga daan, manami pang aton pamatsyag, maayo pang aton panikaisingkay, kondisyon aton sa nga lawas, tapos nagapangape magid lang man kita, pwede na ito ni considerar ang tirawan sa niyang premium D3 coffee mix. Kagaman namin sa niyang balita, no? Kasubong sa niyang Sunthone Gold Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix, ang isa sa pampatamisang gingamit sa niya sa ila, halin sa niya sa Stevia. Available na niya sa mga butika, parmasya marapit sa niya sa niya. Lugar kaga, bao isa man na
kuan na dumduman ko ang isang taga somewhere, I'm not sure, no, San Joaquin or San Jose Antique, hindi naging tanak ko nung pag-ibaylo ang Santhon Plus coffee mix. Kaya aray ko no, kaagahon niya, pagbugtaw niya, sagab iya, antes sa magtulog, inom sa sini, kanami sa niya, sa niya, pamatsyag. Why ko no kontratiyempo? Sabagay, may rason man. Tungod nga ang ato sa niya, Santhon Plus coffee mix, why iniya sa caffeine? That's why, bisan imnon mo sa gabi, why problema? Hindi makadisturbo sa tulog. Imnon naman niya sa kagahon, since why man sa sang caffeine, okay lang gyapon. Ang ginahatag sa niya sa ato niya, protina, fiber, makabatsyag sa aton sa niya sa ginatawag fullness o kon kabusog para makalikaw sa makalikaw makapalikaw sa aton so sige pangima kima matempt kita sa niya magtimo-timo tungod da madali kita sa niya gutumon kag may ara pagit sa sang mga benepisyo maglawas sa ginatawag fiber kag protein may ara ini sang lecithin nagapanami sa pagfunction sa aton sa niya brain may ara sa ginatawag phytoestrogen makabulig sa makababainhan karon nga may mga experience sa akong experience yan ng mga symptoms ni sang ginatawag pag menopause or even sa mga post menopause ng mga kababaihan may mabatsagan gihapon sini nga mga sintomas pwedeng kamo sini makainom adlaw sang Santhon Plus coffee mix yung manami nga balita kay bisan pa kabataan sini nga 5 ka tuig ang edad pataas pwedeng gidiya makainom sini ang mga sangkap sini utanon prutas nga gina combine plus may ara sang ginatawag soya bean powder may complete protein kita nga ginapasulod sa aton sering lawas sa kada tasa nga ginainom naton sering Santhon Plus coffee mix amo ning siling naton nga kun ang kafe mo Santhon Plus coffee mix nagkafe ka na nagbulong kapa. Okay na, available ganun sa mga butika kag parmasya, no, marapit sa inyo sari nga mga lugar. Kag ti samtang kamo sini naga pangafe-cafe sa aton sari mga tagparamati, kag thank you ha sa mga naga pamati sa aton nga naga pulo pangapi, may ari ganin dreo. Bawo dari sa Mondok, nag-ulan-ulan, pero nag-init naman. Pero ang kape ko ya, permanente ged Santhon Gold Coffee Mix. Maulan-ulan kung mainit, nun permanente niya sa niya coffee. Ang iban niya sini, ginahimo nila kung mainit ged. Ginahimo nila ini nga iced coffee. Nagabutan sila sa isang ice cube sa, o kung timplaho nila, anay sa gamay lang nga mainit nga tubi, ang Santhon Plus Coffee Mix. Pagkatapos, butangan nila sang ice cube kaga dugangan ini sang tubi kaga mong ilas ni nga pag inom. Depende na lang sa inyo ah, mapainit man o kung mapamaulan-ulan man o kung mainit man ang panahon, pwede gyapon ka mo makainom sa isang Santhon Gold Coffee Mix. So, ang iban sa kung mainit gid, cold coffee o kung iced coffee nga version na ginasari ginainom sang paghimo sa isang Santhon Gold Coffee Mix kagti kung malulubog now, mabulubog na ang panahon, maulan-ulan, di ang mainit-init giriya ka nag-aso-aso sa ni nga Santhon Gold Coffee Mix. Pero ano ba lang himuon na ton? Para ma-prevent na ton sa ni ang body odor. Since nga ginaproducer ini sa ginatawag ining pagpangalis ngaw sa aton sering lawas tungod sa aton sering apocrine glands nga concentrated dari sa aton sering ilok abi sa hita na to diban pag ginaparte sa aton sering lawas nga ining ginatawag secretion contain substances nga bacteria sa nga breakdown niya into stronger smelling compounds ano himo na ton sini so himo na ton sini isa amo kag generally amo pagpanilo sa aton sering lawas number one sini kon maligo kita, dapat paligo kita nga husto ganang paglimpyo naton sini sa lawas. Hindi lang paligo, bala nga doon nakapamubo ko lang tatlo, apat sa kabo, takas na doon. Ang bang siklala ko daw, ligo pa to, blado. Paligo, kaya bala iya nga, tuod-tuod. Kaya nga man, ang pagpaligo, isa sini sa ginatawag pinaka-importante nga bahin nga pwede na itong mahimo para nga makontrol na ito nini ang pagpangalis nga sang aton sa nga lawas. Especially, ang aton sa nitinloan gid, ang aton sa nga ilok, aton sa nga hita, sa kababainhan bi, ang dalom sa inyo sa nga breast dira blakati sa mga skin folds. Dira sa nga nagkumpisa ang pagpangalis nga sang aton sa nga lawas, aton sa nga tiil. Mga tunga-tunga sa aton sa mga tudlo sa kamot, tunga-tunga sa ukon gintungan.
sang tudlo sa kamot gintong anman sang tudlo sa aton sininga ginatawaga tiil aton sininga liog tangkugo naton especially sa mga mabinalhason bala ang husto gid sininga pagpanilo number one gid amo gid ang aton sini nga pinaka himuon kag pinaka manami gid no sa aton sini mga tagparamati nga samtang nagapaligo kita gamitan gid naton siya sang habon kag habon iya nga skin friendly ha para bala nga matinluan man aton tuod ang aton sa ninyo lawas pero hindi man magkalapapas ang aton sa ninyo friendly skin bacteria. Isa sa ninyo maka-recommend ko sa inyo, samtang kamo sini nagapanilo para sa mga body odor ano, kag para ma-prevent man aton ng body odor sini, amo ang paggamit sini sang Sunthon Plus Herbal Soap. Ang Sunthon Plus Herbal Soap may natural ini siya ng mga sangkap. Ang isa ka sangkap sini, amo sa ni ang bayabas. Di ang bayabas, sinan makabulig ni no? Para tapna iya sang mga kagaw nga nag-producer o kung nag-resulta sa sa pagpangalisingaw sa nga ito sa nga ilok, lawas kung kita sini ang balhason. Ang manami sini no? Re-tip ko sa inyo. Kung magpaligaw kita, gamit sini ang Sunthon Plus Herbal Soap, ang mga bahin sa nga ito sa mga kasingit-singitan bla, ilok na ito, hita, chest na ito, likod na ito, tiil na ito, luko-lukoan liog aton gina siya ginatawaga habunan sang maayo mga 10 tub-tub 20 minutos sini ani pagkatapos naton sang habon hindi ta pagbunlawan dayon hulat-hulat kita tub-tub maglabot sini sa isa ka minuto antes kita sini magbunlaw sang aton sini nga lawas kag bunlaw gid nga sigpot gid ang tanan sini habon antes kita sini maguntat sini sa pagpamubo o kon pagpamunlaw and then pagkatapos sini pamalhon gid naton maayo ang aton sini nga lawas. Pero ang isa ka tip nga mahatag ko sa inyo sini hindi naman niya related sa body odor pero total ka pang habon naging malang ka mo sa inyo sininga guya mas manami kung may separado ka mga habon dira sa inyo sininga guya malan mo lain gadya mo kung alaga gadang aton sininga guya especially kung alagang clear skin herbal soap kaya man ang clear skin herbal soap nagabulig gini pahamis ang aton sininga kutis nagabulig gini para nga makuha amat-amat sininga mga dark spots para hindi magkambang-kambang ang aton sininga panit ha? Problem hamba sang kilala ko nga siya, Doc. Guwapa man ta ni, galing kay may gasungaw. Tidalan-dalan-langas-langas, ha. Tibis na may gasungaw, at least guwapa. Ang pinakapunto sa rin, no? Sa atuan sa rin mga tagpadamati. Makahatagin ba ya sang ginatawaga kumpiyansa, kung confidence, kung ang aton sa rin lawas sa kaaya-aya, manami ang aton sa rin ginatawaga scent ukon hindi nagapangalisngaw nga aton sa nga baho kung kita sa nga manimpon-simpon na sa iban. Pero tagon ko ha, hindi nyo man nasala kung nagapanimaho inyo sa nga lawas. Kati dira na yung daan mo. Pero siguro, makasiling kita sa nga kung ang kakulang sa sa pagpaninlo, among way mo iya mahimo, kagun nga ang nagapadayon sa nga pagpangalisngaw sa imo sa nga lawas, tilain naman ina iya nga istorya. Gani, gamitan na ton sa Sunthon Plus Herbal Soap kung kita sa nga nagapaligo, para nga mabuligan nga mapapas iya ang mga kagaw nga kausa o kung nagresulta sa pagpangalisngaw sa aton sa nga lawas pero skin friendly man at the same time kati may kapayas sa ininga sangkap may ginatawaga VCO man din kay iban pagid sa ininga mga sangkap nga friendly sa aton sa nga panit lakip na gani sa ni ang dahon sang banunggay. Number two nga himuon naton pamalhon gin naton maayong aton sa ininga lawas pagkatapos naton sa ni paligo pamalhon gid naton maayo ang aton sa nga liog ang aton sa nitang kugo ang aton sa nga ilok ang mga kasingit-singitan naton dira lawas naton sa ni ang aton sa nga chest ang likod pamalhon gid sang maayo kay nga man ang bacteria generally dira gid sila na namian sini mag-star sa gitawag mainit-init kag mabasa-basa sini nga environment dira gid sa aton sini mga kasingit-singitan after kita sini ang magpaligo aton gid pamalhon ang aton sini kilikili pamalhon aton ng hita dira no o kon iban pagid sa nga bayan sa lawas ang magintungan sa aton sa nga tudlo kag pinaka importante gid no nga kutob sa mahimo ang ginasuksok man aton hindi man mahulog
huramol kundi na malagid and as much as possible na malagid kung tani sini sa silak sang adlaw para pati ang mga kagaw-kagaw dira sa aton sirige bayo nga mahimo nagpabilin sa ginatawag imo sini nga pag-uba nga daan pagkatapos ginlabhan pero ara lang gyapon way sa mapatay ano isa nga makabuli gali sina para nga malimpyuhan gid na para nga mapatay gid na mong pagbulad sini sa silak sang adlaw mo nimo na to no pagpamalagi sang maayo sa mga bahin sang aton sini nga lawas para malikawan aton sini ang pagpangalisngaw may nag-message diri sa aton galing daw lain imo niya goro mayog ni Sir Bert ba sa nami na do ka mainit-init ang mabasa hindi ko ni pagbasahon kala pang turbo na niyo okay hulat-hulat kala na Bert ah kung turbo imo sinigi na pangita pwede ka sila makabakal sa mga butika, yeah, mga parmasya, kadtolin din na sa mga butika, parmasya, available din yung Turbo Dietary Food Supplement for men. Bisan pa gani sa online, pwede nyo din mabakal, no? So, makalalakinhan ka liya nga may problema sa erectile dysfunction. O kung gusto, pag inapanami ang inyong sining sexual performance, dira, pwede ka mo sila makainom sang Turbo Dietary Food Supplement. Bisan na katatlo, o kung ka isa, kaduha lang sa isa kasimana, like every 3 days, pwede ka mo sila ni maka inom kan kombinasyon niya sang maka kag clavo huasca makabulig din no panami sa aton sa ning blood circulation makabulig ini paumpaw sa kakapoy panayanaya sa aton sa ning paminsaron pa kondisyon sa aton sa ning pangunauna kag matamat sa ning pabalik sang gana okay beta pwede ka sa ning maka gamit tong gusto mo gitig sa iban dira no nga may amo sini nga problema bala medyo nagahina ang sexual performance nasa loot lang to ang Turbo Dietary Food Supplement si Bert tabi mo mabasa-basa kuno ka mag-init-init ang ilok yan namin na tondri ha ang ilok nga dapat as much as possible pamalhon gid pagkatapos sini paligo para malikawan man aton sini ang dugang pagin na pagpangalisngaw sini sang lawas sunod pagin naton sini nga buhaton dapat ang aton sini nga bayo aton sini pantalon, underwear, islan gid naton sini regularly. Kung mahimo sini, adlaw-adlaw gid kita sini. Ang mag-ilis, like for example, underwear, adlaw-adlaw gid. Ang medias, adlaw-adlaw gid. Ang aton sini nga bayo, kung mahimo, adlaw-adlaw gid. Especially kung ginbalhas ka mo sini as much as possible, hindi na maghulat sini kung balhas ka mo sa udto, kung may ilislan man lang ka mo, hindi na paghulaton sa hapon antes mo mag-ilis, kundi mag-ilis gid dayon. Para nga malikawan na to, ano, ang dugang pagitsin nga pagpangalisngaw sang lawas, yung pagduging pagitsang kagaw, dira nga nagpundo sa aton sa nga bayo. Kaya problema sina karon ang balsang klala kung problema lang galing kung maulan-ulan. Bulo balis karon talang niya. Bulo balis karon talang niya. Doon kundi mamala. Para baka mo. May mga kwa na. May mga laundry shop na. Pwede ka mo dira makapalaba para mamala dayon. Tapos ang inyo sining medyas ha, as much as possible. Hindi na pagsulit-suliton para hindi man manimaho ang inyo sininga tiil dira. Kaya problema sina karon kung diba nagapangalis nga o bala pag-ubahay spatos karon ng iban siguro kapag nangita bala sang patayang ilaga. Ang problema malagali ka nagapalis nga o gali nga tiil amo to ang kausa o kung ginharinan. Ang mga medyas, ang underwear, adlaw-adlaw gina islan, gina ang bayo kung balason sa agas, mas is possible ilisa na hindi na maghulat sa nisa hapon. And hindi ha, hindi gid matentara nga ang bayo mo kung inuba mo kahapon, ibalik mo liwat subong kasi imo sa nga tanaw matinlo pa. Pero, siyempre, ang kagaw, hindi naton ina makita. As much as possible, hindi na naton pagliwat-liwat ton, ang ginsuksok naton sini nga bayo. Kag sa pagpili sini sang bayo, o kung panapton, piliin naton ng breathable. Hindi bala magkulob o kung hindi kita bala sinido ginabuot bala balsang kilala na ton nga doon di bala doksang ginisiling nga daw ginhuog kabla nga mangga bala daw ginhuog kabla nga prutas para madali ang pagkaluto sini as much as possible aton piliyon sini ang ginatawag mga material sa aton sini nga pamiste like cotton kag like mga lightweight breathable fabrics para bala nga bisan pa anong hangin bala lusot-lusot
Hindi bala mabuot sa sulod sang aton sini nga, o kung di mabuot bala ang aton sini nga lawas, tungod nga nagalusot-lusot sini, gwa sulod, sulod, gwa sini ang hangin kung aton siya nga i-suksok. Pila lamang ini sang aton sini, dapat sini ubrahon para nga mabuligan yung aton sini, no, ang lawas, hindi kita sini matamaan sa pagpangalisngaw sa aton sini nga kalawasan. Especially, kung may nagapangalisngaw na nga daan, may nag-text, yes dok, tested gid ang Santhon Plus Herbal Soap. Nami gid man sa body odor, kag nami man sa panit. Pero itry ko dok ang Clear Skin Herbal Soap. Away ka pala katry sa Clear Skin Herbal Soap. Actually, pwede mo na gamiton sa imo sininga guya, pati imo sininga liog, pati imo sinigani nga gitatawag butkon, pwede mo gamitan din iya sa Clear Skin Herbal Soap. Kaya magabulig ini parang amat-amat kag sa lalamang pagputi, paghamis sa aton sini nga kutis. Ako yun dok, pagkatapos ko workout, gailis gig ko. Kay perte gid ang malhas pagkatapos okay. Thank you gid sa aton sa ninyo kundari texter dari ang iya sa ninyo tip iya pagkatapos mo sa ninyo workout malason ka ilis ka gid para malikawan man ang body odor. Okay, titry mo ba na kung gusto mo gamitan mo kung maligo ka sang Santhon Plus Herbal Soap. May nag-message sa Tondri, hindi ko lang paglawagon yung habon na ginagamit mo, ha? Pero kung gusto kaya mag-try sa Santhon Plus Herbal Soap, pwedeng-pwede, gida. Kung gusto mo ya itry, para ikaw mismo makapamatuon, kung din sini ang mas maayo ni mo sini nga, ginatawag gamiton, pag-abot iya sa pag-alaga sang aton sini nga, panitig sang katinlo sang aton sini nga, lawas. And then, isa pa gid, dapat aton paminsaron, o kung panumdumon, nga ang stress gali, mahimo nga makapalala pagid sang pagpanimaho kag pagpangalisngaw sang aton sini nga lawas. Ha? Sa aton sini mga tagpalamati, ha? Kung masaming isa katao sini nagkaka-stress, mahimo gali nga mas mag-isog pagid ukon magsigi pagid ang pagpangalisngaw sang aton sini nga balhas. Tungod nga ang ginatawag stress, mahimo ni siya maka-activate sang body sweat response. Tama man utaran nyo, ang iban sini, why lang siguro maka-notice or why man sa ila, pero natingala sila nga kung ma-stress sila, kung daw medyo pressured sila, daw medyo ginakulbaan sila, naga basa ang ila sini nga ilok o kung gina pamalhas. May ara gisa na sa ibang nga nagkakatabo sina dira. Kagdira gin mismo nga area sa ginatawag ilok, tinagdugang pagigaroon ng ginatawag pagka balakas ang iban sini. Kaya nagkakastress nga daan, ginabalas pagkid ang ilok, balaan niya nga may nagpangalis nga o pagkid. Tibisan pagpara na lang sini sa jeep. Ano yan ang posisyon mo sini kung nagabayad ka sa jeep, no? Nung bayad, gaduhol ka, no? Ang isa mo kakamot sini ba, nagakuan, nagakapot sa imo sini nga ilok. No offense meant, ha, sa may mga ginatawag pagpangalis nga o sa lawas sini nga ma-experience siya andira sa aton sini mga tagparamati. Amo ganyan naghahatag kita sini sa piraka mga suwestiyon, kung ano bulig sa nino parang ma-prevent na ton ang dugang pagid ang pagpangalisngaw, o kung ma-control ma-manage man lang nato, kung ma-prevent din nato ang pagpangalisngaw sa ni sang aton sa niya lawas sa anxiety ginatawag arakas publiko sa mga estudyante may exam kung may ginabaisan ka mo dira work pressure excited ka mahimo nga makuan sa nino mga ginatawag ma-activate sa ni aton sa niya body sweat response. So dapat gali no sa aton sa ni mga tagparamati, i-manage yun na ton ang aton sa rin nga ginatawag reaction sa stress. Dapat may stress management kita sa rin. Abin niyo kung nanong, isa ka-tip nga matag ko sa inyo. Kung naraga nga daw anxious na kamo, kung daw may ginakabalakaan na kamo, ang isa sa pwede niyo himuon sa ni, kuha bala kamo or bakal bala kamo, kung may ara na kamo sina, kuha kamo sang Santhon Plus Herbal Oil. Pagkatapos, ipatulo nyo sa inyo sa inyo palad, and then irab nyo sa inyo sa inyo duwa kakamot, kag pwede nyo idapulay sa inyo sa inyo tangkugo, sa inyo sa inyo nga dungan-dungan, sa inyo sa inyo agtang, kag kung may pwede kamo lihugon dira, magdapulay sa inyo sa inyo likod nga ginatawag haplasan sa inyo sang Santhon Plus Herbal Oil, makabuli gini
pa-relax sa aton na isa sang ginatawag beneficyo sa ni tungod sa yasaring nga scent, tungod sa yasaring nga aroma wa sa mahaklo naton, hindi lamang lawas naton sa ni mabuligan nga pa-relax sa ni pati nga aton sa ni nga paminsaron amo gini na ginatawag kita sa ni sa naturopathic medicine nga subject subject sa ni nga upod sa ginatunan sa ni mong aroma therapy nga nagabulig pa-relax sa tao sa iya paminsaron sa panghuna-una kag sa yasaring nga lawas. Isa diri amo mga sangkap ni nga makita sa Santhon Plus Herbal Oil ang peppermint oil. Kagabi nyo kung nano, may bonus pa ka mo dari. Kaya nga man, hindi ka mo palapitan sa ni isang lamok na nagadala sa ni isang dengue. Kay, kakontragin nila sa ni sa scent as ni isang peppermint. Nga, isa sa mayor nga sangkap sa nga ton sa nga Santhon Plus Herbal Oil. Kaya nagabulig pa ini isang tanggin haplas mo, nagabulig pa ni pa kondisyon sa ton sa nga panit kami aras sa isang VCO, converting to kanato oil, and moringa oil, may oleic acid, vitamin E, nga paborable gid sa ton sa nga panit. Kagang isa pagit, kamanami sa nga ginatuwag balita kay magluwas nga nagabulig pa sa mga nagaka-stress. Siyempre para malikawan nato na paglala sa sa body odor tungod nga di sige-sige pamalhas mo sa kung nagagina-stress ka mo, hindi ka makarelax, hindi ka mapahamtang, di pero kung mabanyusan mo nga daan, mabuligan nga bisan pa ano malang mapahagan-hagan ang emotion na ginabatsyag, ang emotion na ginatawag reaction sa sa stress, pati ang mga palamuypoy, pati ang mga palangalay, palanakit sa sa kalawasan, mabuligan man ano, nga maremedyuhan kag ma-solusyonan sa paggamit sini sang Santhon Plus Herbal Oil. Kamakalikaw ka pa sini sa dengue infection. And then isa pagid nga mahatag ko sa inyo sini nga tip para nga nami pagid inyo sini nga pamatyag among pag-inom sini sang Santhon Gold Herbal Tea. Nakapamanyos na kamo sini sang Santhon Plus Herbal Oil. Pasagun sini nyo bala inom kamo sini sang maalabaab sini nga Santhon Gold Herbal Tea. Nagabulig man nani no pa nami sa aton sini nga pamatyag kay kung stress kita binakong nano nagareact dayo ng aton sini nga tiyan di umay tiyandihan na pamatyag sa mo sini nga tiyan ginapamalhas ka sini mo sini nga ilok bawat tiga rin masa, gita no? Tungkol sa reaksyon mo sa stress. Pero ang Santhon Gold Herbal Tea, may aras na sa ginatuwag aroma nga makabulig promote sa relaxation. Ano pala ang aroma? O kung iyas ang ano ang aroma nga mas ginatawag mahaklo na ton. Kung nagiinom kita sini sa ginatawag Santhon Gold Herbal Tea, ang aroma sang cinnamon bark. Nga ara dira sa ginatawag aton sini nga Santhon Gold Herbal Tea. Pagkatapos din may ara pagdating isang turmeric nga may anti-inflammatory activity man. Nagabulig man para magpanami man sa aton sini nga system. Nagabulig man ba kondisyon sa aton sa ringat yan? Kung problema nyo sa niya, ang constipated ka mo sa niya, pila ka-adlaw, nga hindi ka mo sa niya regular nga makapamuhin adlaw-adlaw, nagabulig man na niyo, para nga magpanami sa aton sa niya pag-pamuhin. Ano, pamanyos ka na sa Santhon Plus Herbal Oil, nabuligan ta nga, bisan paano, nag-relax-relax ka, nagkulukalma ka, padasunan, napagin sa niya sa Santhon Gold Herbal Tea, nga nagabulig iya pa kondisyon pag isusulod sa aton sa niya lawas, kay may aras ang ginatawa waga aroma promoting o kon nagilato ang makapromote sa isang relaxation nga aroma. So ang suma total kung nalimbawa relax ka, hindi ka pagbalhason sa isang maayo. Kung hindi ka pagbalhason sa isang maayo, mahagan-hagan aton sa pagpangalis nga o sang aton sa nga lawas. Actually no, mga remedyo man lang ini sa aton sa mga tagparabati kung kumbaga kung nagpangalis nga o sa nga lawas para nga hindi ka mo sa nga tamaan gid. Pero ang isa sa pinakamayor na aton sa nga buhaton na mga ang pagpaninlo sang maayo sang aton sa nga lawas. Kagari o, ang iban sa ni, ginamask nilang ila sa nga baho, pinagis sa pagbutang sa perfume, hindi siya paborable, gita no? Kaya, wow, nagsinamo, samo na lang gito ko rin. Hindi mo maintindihan kung daw mahumot o kung daw nagpangalis nga o daw hindi maayo sa nga baho. Pero kalabanan, nagasalir gito sa ni, ang hindi gito maayo sa nga baho tungod sa perfume, kag sa aton sa nga balhas. Pinakamanami, ginaton nga himuon na, nagkaigo sa nga pagpangilimpyo sa lawas, gamit sa nga isang Santhon
Crown Plus Herbal Soap. Sa lawas, sa Guyana ton, Santhona or Clear Skin Herbal Soap. Pagpamalagid sa nisang maayo sa aton sa nga lawas, antes kita magsuksok sang bisti o kung bayo, bayo sa nga ginatawag cotton, isaman sa suggestion na ton, para nga breathable siya, kag hindi mabuot ang aton sa nga lawas. Kag di ko nagagamit ka modera sang fragrance, depende na lang sa inyo, no? May ara man niya fragrance. Ano ka nami man lang sa aton sa nga ginatawag haklo. Pero as much as possible, kung balaan mo nga palisngaw, imo sa ringan lawas, kag something nga may nakamuno sa imo nga nagpangalisngaw, imo sa ringan lawas, as much as possible, i-address mo gadiya ang ginatawag pagpaninlo. Kung himuon mo ginapapaninlo sa lawas, rather, nga i-mask mo siya pinagi sa nisa perfume. Kagabi niyo kung nano, ang nutrisyon gali, may ara man sa labot siniya, may labot man ang nutrisyon sini sa aton sininga, ginatawag pa, ginabatyag, ukon mahaklo. Sa aton sa nga lawas ng kita sa ang balhason. Kung kulang gali, sige na ito, fiber ng isa sa nga tao.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlo man sa maibid kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsyag sa ating lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa ninyo mga tagpalamati dari sa programa The Secrets of Health. Hari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa ninyo mga ideya, informasyon, kung paano naton matipigan na ato sa ninyo lawas, kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit. Amon ipagpanghangkat sa ato sa ninyo ikawang lawas, perimimo. Mga viruses, bakteriya, lakip na darang fungi, yung mga nagadala bala infeksyon sa ato sa ninyo lawas. Pero kahibalo ka mo nga, ang mga infeksyon nyo ini, malikawan natun kung healthy ang ato sa ninyo ay kayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na-overwhelmed nila na pierde sang virus, sang bakteriya, sang fungi, ang ato sa ninyo immune system. Nag-weaken. Pero kung mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamalatian. So importante daskantang ato sining kayong lawas, ang ato sining lawas sa masustansya sining mga pagkaon. Kag kun may ginabatsyag na gidman kamo sa inyo sining kayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agud to nga mahatagan naton ina sang sabat sa kutob sa masarangan sa ato sining consultant diri sa programa The Secrets of Health. May mga palamang kutanon, comment sa ato sining text hotline 0950975697.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Kaya ato sining pagparagad, hindi kompleto without our consultant. Ang ato sining kaupod, i Doctor of Alternative Medicine Practitioner, at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
3: Welcome man, Sir Josiel. Kag amo man kini welcome na to ng aton sini tanan nga mga tagbalabati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag uwaragwag. Stay tuned kamo ha, kay isa naman ka importante nga topiko hangamon sini pagahimay-himayon ni Sir Josiel para sa inyo sini nga benepisyo.
1: Ang topiko nga pagadiskusyonan namo ni Doc Leo today ning may kang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang pangabay sa inyo, disiplinahon ta ba bata, Doc Leo? Amo gin ang pinakimportante sa tanan sa topiko, ta subong kay kunway ka gani disiplina sa baba mo, hindi ka gid mag-ayo.
3: Sir Josiel, ano may hambalanon kita nga once gani karon madisiplina, mag-imusin nga baba, ang bugos mo nga lawas, pati imusin ni pangginawi, ipamatasan, madisiplina mo man.
1: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa baba bata, kung hindi ta pagdisiplinahon, ni tabla mga, no. Hindi kita kay balo mag-say, no. Sa aton sining baba, hindi naton posible ma-reverse or if not, hindi naton posible mapahaganhagan ang mga simptomas ang inyo sining ginabatsyag, sang aton ginabatsyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
4: Couple Plus Gold. Ako si John. Problema ko ako.

0: Hon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ano ining type 2 diabetes, Doc Leo?
2: Type 2 diabetes, Sir Joe, sila mo ni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling mo to bala nga dapat ang mga ginasulod na ton sa aton sining baba, ginadisiplina tani na ton aton dogalingon nga makapaayo kung tani sa aton sining lawas. Kag sasigi na ton sang patuyang sa aton dogalingon sa pagkaon, kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira, Sir Josil, sa sulod sang aton sining lawas. Isa sini amo ang pagtaas sang aton sininga blood sugar ukon ning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya, Sir Josil, ka rason kun nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes,
1: may duha ka klase at the very least, no, general sininga classification, may duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amo ining ginatawag, Doc Leo, matong siling nimo acquired, no,
2: yes,
1: na diabetes. And then kun may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal balakaunon that could possibly spike sa imo sininga blood sugar level. Pero ang kalabanan sininaga siling, if you have diabetes, siling niya pa-inject kabalasang insulin.
2: Mm-hmm.
1: This is applicable, ang insulin injection, para iya sa mga type 2 diabetic, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil, kay in fact, isa ni siya sang treatment sa may mga problema sa imbalances sila sininga blood sugar. And speaking of type 2 diabetes, Sir Josil, dapat no ang real focus naton sa ni ang dapat naton tutukan, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sang FBS, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sa ni HbA1c, kundi dapat focus kita sa kung ano bala ang rason kung nga nagataas ang aton sa ni nga blood sugar. Actually, ang pagtaas ang aton sa ni nga blood sugar, kung makita nyo sa inyo sa ni nga mga results pagkatapos sa nagpa-FBS o kung nagpa-blood chem ka mo, sintoma lang na sa Sir Josil, resulta lang na siya. Ano bala ang rason sa likod sina?
1: Oh, nagkahulugan ini, Doc Leo, nga kung ikaw diabetic na. In short, may ara dira sang ginatawag nga blood sugar limit as to the readings kung magpa-laboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kung mag-diabetic ka na, let's say, acquired diabetes. In short, sinibangot sa imo sining lifestyle. Kay balo ikaw kung anong imo sining nga ginkaon that possibly nakapaspike sa imo sining blood sugar, Doc Leo.
2: Ine, Sir Josil, kung iniron mong imo sining kaugalingon, ka gusto mo i-manage. Pero kung waay man lang ina sa imo, tayo ang posibilidad sina, masalig ka lang sa bulong. Kung nagatinaas mo blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang gyapon, total may bulong ka man na ginainom.
0: Gusto mo ba na

0: Remember, ang diabetes is just being managed. Ha? That's why kita nag-silingya treatment. Kaya kung may diabetes ka na, you'll be just managing your blood sugar level because kung acquired ini, anytime pwede ini nga mag-spike liwat, Dok Leo.
1: Conforme sa mga factors or causes, Sir Josil, nga exposed ng isa katao.
0: So, if we speak about insulin production, ang lawas tagali may insulin production or factory sa sulod, Dok Leo. Nga nagpa-inject pa kita sang insulin if diabetic na ang iban sininga mga tao, Dok Leo.
1: Ang isa ka rason sa Sir Josil, like sa type 1 diabetes, may ara sila sini sang ginatawag nga problema o kung autoimmune condition na kung sa diin, ang ila sininga lawas gina-atake mismo ang hormone o kung insulin producing cells sa aton sininga pancreas. Resulta, gamay ang insulin o kung wala sing insulin. Pero pag-abot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani, damo pa sang insulin. Ang problema, hindi nag-respond sa nga aton sininga cellula sa tawag o kung mando sang insulin. Pwede man aton masiling na ang ginatawag insulin nga ini, liabi siya sa isa kalak o kung padlak. Pero, hindi nag-function ang ining liabi kung imo sini gamiton.
0: Simple na lang gid mo ni. Sige mo kimasima so ay gid jagbatyag.
1: Correct.
0: So paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes, Dok Leo?
1: Dire kita Sir Josil no sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kun amo ning aton sini nga pangginawi posible dira kita pakadto sa type 2 diabetes. Manotis nga aton sa mga tagpalamati, baluman tayo sa inyo sininga kugalingon dira kung amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sininga tiyan. Nagamat-amat na purma ang inyo sininga buyon.
0: Hambal nila ko no, ang buyon. Not until nga naibaluan tang cause ni ha.

0: And then, if we speak about inactivity, katamaro niya, Doc Leo, maghulag mo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, kung tamad ka maghulag, eventually, nag-cause man ina sa diabetes.
1: Sakto, Sir Josil, ano? Ilang binigid sa panahon na ton, subungon daw more na kita sa pahapos, bla? Ultimo, pagtanaw sa television, hindi ka na kinala magtindog para maghalin sa channel.
0: No.
1: Kaya remote controlled na. Ultimo, sa emotioning washing machine, pagpanglaba, iset mo na lang tanatanan yung fully automatic ng emotioning machine na dira. Kagiban pagid, nga mga resulta sa teknolohiya, Sir Josil, nga nagapahapos sa aton sininga kabuhi, pero nagapataas mo sa risgo sa banatian.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Next, pag it is ang poor diet, if we speak about poor diet, anong butamalong sinin, Dr. Leo?
1: Amo ni mga kalanon, Sir Josil, nga mataas sa sugar. Mga processed food niya kadamo sa sugar nga ilas sininga sangkap. Kaganing mga refined carbohydrates. Mga himo sa puti nga harina.
0: So, okay nang limit kita, dra. We're not saying hindi ka mo magkaon. Aton sininga ginapainchen din sa inyo is, as much as possible, i-control ninyo ang kadamon sa ginakaon ninyo. Kag hindi nyo man pagsigil sigihon. Mambal nga, tigamay-gamay mula nakaon ko. Mambal, pila ka beses ka magkaon sa kadlaw. Nya kadawras.
1: Ang problem, abi, sa amon nga mentalidad, Sir Josil, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kung nagasululupot bala. Gamay-gamay. Pero di na naghalin. Ang dako, gali din naghalin. Siyempre sa gamay nga nagsululupot tungod sa aton pang ginawi.
0: And then genetics. If we speak about genetics, pala noblio ni Doc Leo.
1: Dira na sa inyo sininga kaliwat o kung makabig na ton, Sir Josil, nga hindi umaligin panubli, no? Kay sa tuod lang sa mga tagpalamatiin na ton, kung may ipanubli, makamo sa inyo sa mga family members.
0: Manggad na lang?
1: Nga, abibalatian pa.
0: Oh.
1: Oh, manggad na lang. Pero kung waay malang sa manggad, hindi na pagbinli sa balatian. Pero binakapunto sa ni Sir Josil, hindi man nato ni mapanubli. Pero nga, daw na anda na ton nga hambalon nga.
0: Palanublion. Sulundon.
1: Sulundon. It is because of our unhealthy lifestyle. Kung anong pang ginawi sang lola, amo man ang pangginiwi sang anak, amo man ang sundon sang apo. That's why ang balatian nga resulta sa unhealthy lifestyle sang lola, nga nagresulta sa balatian sa ginikanan, amo man ang posible magwa resulta sa kabataan.
0: Be reminded about this obesity, inactivity, poor diet, kag genetics. Nga reasons ko nga, madamo sa aton ang nagasuffer sang type 2 diabetes or acquired diabetes.
3: The secret of health.
0: Now, if we speak about this medication, damo kita mga OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Doc Leo, actually. In a speaking about synthetic medicines.
1: Correct.
0: Pero we will not be talking about this.
1: Yes.
0: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
1: Correct.
0: We will be talking about the holistic approach kung paano naton inimalikawan. But speaking about this, ang isa ginatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong butambalos ni Doc Leo?
1: Kinang lanon mo, Sir Josil, no? Turok sang insulin. Kung ang problema gid ni mo sini sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
4: Ako si Amelia, ipaydi pa gid ko sa mabatian ko nga Sutton Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Mak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, antioxidant, anti-aging.
5: Sutton Gold Coffee Mix.

0: now available in your nearest drugstores.
1: The Secret of Health.
2: Sa mga kauturan ta, please be guided that insulin therapy or paggamit sang insulin yung ginaturok ninyo. Ang iban sinin nagkatakta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. So that

0: is what we call as the court of last recourse.
1: Yes.
0: Kung wala na gid,
1: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
2: The secret of health.
0: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, Senadri, if it is preventable, if it is manageable, paano na ton ma-prevent nga magka type 2 diabetes kita, Dok Leo?
1: Pangginawi, gid Sir Josil, sa pangkabilugan, ginakaon na ton kag mga ginatawag environmental factors natin. Like for example, ang isa siri sa ma-suggest na ton sa may mga insulin resistance. Dapat ang plato gid naton o kung na ginakaon gid naton tama kita sinika id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na Sir Josil. Ang protein naton dapat wa ay sing mga sebo as much as possible, hindi mga matambok. Kag kung mahimo pa lang gani makuha naton sa plant source, ang mga grains naton, whole grains, kag ang mga fats naton, kung may gamiton mo kita ng fats, diri sa healthy fats like virgin coconut oil, kag iban pa nga good fat nga makapaayo sa aton sa ninga lawas. Pagkatapos, buhinan ginaton Sir Josila, kundi man madali-dali dayon ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastries, soft drinks sa dira. Kag dapat Sir Josil, hagan-hagan gid. Hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sininga kaugalingon. Kumbaga, igo lang, kaon lang, igo lang mahandol sa imo sininga lawas sa dyan. Hindi nga magpabusog gid nga termino sa ibang blaster Josil, daway na sang buwas.
2: Southern Plus Gold.
0: Nang nagakatabo subong amo ni, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mabal nga may kwarta ko, baklon talang siling niya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kung sundon talang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amo ng stage. Kag kun ara na kita sa amo ng stage, may chance pa nga maka-recover kita, Doc Leo.
1: Kung ang damage, Sir Josil, hindi pagid tanto kalala. Kay balan mo ti and diabetes, posible mag-damage mo sa aton sa ringo organs.
0: No.
1: Kay karon kung bulag ka na tungkol sa komplikasyon sa diabetes, bisan mo pakadamo sa igasto mo sinadira, hindi na ma-uli. Kung baldane mo sa kidneys karon tungkol sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon, Sir Josil. That's why pinakamanami, gid, hindi kita magsalig, kundi mangin aware kita, call to action balagi ng bal na ton, maninguha kita kung paano na ton mabago aton sininga mga pangginawi nga nagahalit sa aton sininga lawas nga nagaresulta sa pagtaas ng aton sininga blood sugar.
0: Now, patalumon taliwat kag pa will make it sensitive na ang aton sininga lawas. Insulin sensitive. Paano na ton ina mapabalik, Dok Leo?
1: Sir Josil, no? Pinaagi sa mga pagkaon na ton. Kag ng mga prevention tips bala na ton, ina ang pila sa mga metodo nga magamit na ton. Pero pag-abot iya, Sir Josil, no? Sa mga ginasulod na ton sa aton sininga ba magluwas sa pagkaon, ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D3, vitamin C. May mga benepisyo gali ini sila, Sir Josil, sa yadtong may mga insulin resistance.
0: And then, this vitamin D3, no? Sa premium D3, nga may vitamin D3, dako ang mabulig yun sini para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil.
0: Ang sa prutas naman is ampalaya. Sa utanon dahon is balunggay.
1: Yes.
0: Kung may ginabatsyag na kita, at least we need a daily intake of that, Dok Leo.
1: As much as possible, Sir Josil. Kaya nga man, daily intake man naton sa mga hindi makapaayo sa lawas mo, ang ginahimo naton sa negliligat nga nagresulta man sa insulin resistance.
0: Di ka uyon ko nung kautan, mamal ni ko na type ah. Di ko bet, pagkatapos pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos, hindi nakpanghatag mo.
1: Actually, Sir Josil, hindi man gid na manigar nga utan versus ice cream siguro. Namit man gid. In fact, Sir Josil, ano, pag-abot sa lamisabla, mahatag kita sang practical na example. To para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamote sa lamisa. Observare kung din ang una maubos.
0: Spaghetti.
1: Correct.
0: Pero damo kita kuntani sa makuha sa tinanok nga kamote.
1: Tama.
0: Because that is supposed to be a replacement sa naandan na ton sining nga kanon.
1: Tama.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalaki lakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold.
0: With that, speaking about this moringa o konining balungay, sa Santone Plus Gold, we have this malunggay. Sa Santone Plus Gold capsule, we have this ampalaya. So, in taking Santone Plus Gold, sometimes, in the absence ng aton sining utan, hindi man kita masamigid makakaon sa utan, bangod sa aton man sining mga circumstance, sa man sa pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Santone Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
1: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sa ni Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sa nga cellula. Nag-angkon isa sa sarantin, may vasin, kag may polypeptide P, mga compounds sa kinang lanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sa blood sugar, kag kung mataas ng aton sa blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sa cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
0: Hindi na sa kabatsyag.
1: Yes.
0: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
1: Again. Yes.
0: Magluwas sinabi, ang pag-take na ton, if we take it one by one, kung wala abi kamuda subungin na yatan pang kapsula, no? Sang Santone Plus Gold capsule. If you take that one by one, ano kinanglan raw? Pwede nga utanon, Doc Leo?
1: Yan ang recommend, Sir Josil, nga raw.
0: Okay. Hilaw, ha?
1: Kaya in fact, ang mga sangkap sa aton nga Santone Gold capsule, tiwa'y manigin lata mo. Away manigin luto, maayo. At so, ginarecommend naton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sa dahon na sini. Ang garlic, Sir Josil, ginarecommend man niya nga raw kung gamiton man para dira.
0: Nga ang may garlic pa sa Santone Plus Gold, kag pwede man ang content niya sini just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay, kung nag-treat kita sang diabetes, upod diri dapat ang pag-treatment naton sang iya sining ginadapit niya balatian man. Ang ginadapit siya sining medical condition is high blood or hypertension.
1: Hambal sang kilala ko sa Sir Josil, magpakaisa na sila balaan. The best friend gina sila, nag-updanay sila permi.
0: Basta may diabetes, most likely hypertensive.
1: Yes.
0: Kung hypertensive ka sometimes, hindi kapagani diabetic.
1: Correct.
0: Pero basta diabetic ka, halungan mo gid because dakong posibilidad, nga mangin hypertensive ikaw o kung may high blood. So that's Santone Plus Gold, no? Mabulig niya, agud to mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sining lawas. How about ining premium D3 with the vitamin D3? Vitamin D3 sa pag-intindi talang primero is just for bone health para magbasko gato sining tulaan so that makalikaw kita. For example, number one there is osteoporosis. Pero dako galing mabulig yas ini. Sa vitamin D3 nga sa premium D3 soft gel capsule, Doc Leo, sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sining lawas?
1: Yes, Sir Josil, no? That's why ang ginarecommend gani sini sa mga naturopath practitioner. Ang isang ginasugo o kung ginasuggest sa mga may diabetes, type 2 diabetes, magpasilak sa adlaw. Kaya nga man, sunod sa pagtuon, yung mga taong deficient ang vitamin D sa ila sining lawas, ginaangot sila sa insulin resistance and type 2 diabetes. Samtang ang pagsuplemento sang vitamin D3 nagabulig pa improve sang insulin sensitivity, especially suliton ko sa mga taong deficient sini.
0: Amo na ka importante ang premium D3 kagang mabulig niya para sa nagabatyag nang daan subong sang type 2 diabetes o kon ining acquired diabetes because of our lifestyle. Now, how about ining vitamin C? Ang vitamin C ko could help ang iba na gasiling. Ini mga posible wrong notion naman naton ha. Siling niya ay mainom ka pa ka vitamin C. Siling niya nga high blood ka na.
1: Mm-hmm.
0: In short, damo ang nagamuno sini. Labi na gina mga katigulangan ta. Niya hindi ubra ka inom sang vitamin C. Siya kay high blood ka na nga daan.
1: Mm-hmm.
0: Gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si mga kauturan, Dok Layo.
1: Ang isa si Sir Josil sang dapat man mahangpan. Actually, amo ning nagaresulta sa mga balatian, Sir Josil eh.
0: Mm.
1: Tungod nung kaysa sa aton sini personal nga mga ihibalo nga gina-apply man aton kagun may mag-suggest sa aton tedaw budlay man bala kung kaisa lubagon.
0: Mm.
1: Pero ibasin naton iya sa pagtuon. Ang vitamin C nagabulig ni sa Sir Josil sa manami nga pag-inat-inat sa aton sini kaugatan. Kinanglanon mo gani kung hypertensive ka.
0: Mm.
1: Kagun diabetic nga kinahanglanon mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant nga nagabulig siya, Sir Josil, neutralize sa free radicals, nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sa mga cellula, kaya nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why, kung may sugar, signal ang normal na mabalik ang ginatawag namin nga pag-signal sa ginatawag insulin tira, amat-amat naman nga nalimpyuhan karon ang mga upang dito sa aton sa mga cellula, kaya may Santhone Gold Capsule kita nga nagabulig dissolve o kung limpyo sa mga fats dito, kung may garlic siya, pag-signal sa insulin, amat-amat mabalik, sunod, open ang aton sa mga cellula, sulod, absorb ang sugar, hindi na amat-amat o kundi na magsigisigi taas ang aton sa nikalamay sa dugo.
0: As a stepping stone sa aton sa ninyo discussion party sa vitamin C, konbalis karon ta ini, ang sigisigi sininga kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
1: Tama.
0: Ining pagdugo blas aton sininga mga ngaragngag, gilagid,
1: ngislo.
0: Ta, ngislo.
1: Oh.
0: Pero it could possibly result sa pag-insulin resistance sa aton sininga lawas.
1: Correct, Sir Josil. Kagsa isa pa karason nga ti why man nga daan nagahimo sang vitamina C ang aton sininga lawas. So dapat sudlan gid naton, supplyan naton pinagi sa ginakaon naton or through food supplementation.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhone kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo ID.

0: Coffee Max Premium D3 Coffee Max. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Sutun an taman subo nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
2: Amo ning isa ka bintaha, Sir Josiel, kay kun dalimbawa gani karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints posible mabalda. Ang yasa ni nga panit naga-dry kag nagakinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix sa Sir Josiel may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton suning pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila, Sir Josiel. Actually, ordinaryo ang pagpangapian at lawadlaw. Pero kung gainom ka sa Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo suning benepisyo.
1: Pero kung conscious ka ginsay mo na blood sugar, pwede ka gyapon ka pangapi?
2: Yes.
1: With premium D3 coffee mix, Doc Leo.
2: Ang vitamin D3, nagabulig niya para sa insulin sensitivity. So, ginarecommend na ito isa sa may mga insulin resistance. Kagang isa, pag yun ka problem, magluwas, Sir Josiel, sa insulin resistance, concerns ang iban, ang katamis. O kung naging gamit nga sangkap, dira. Suno iya sa pagtuon, Sir Josiel, ang dahon sang stevia, why iya nagadisturbo sa aton sininga blood sugar balance. Hindi sa mga kausa sa pag-spike sa aton sininga blood sugar sa may mga diabetes, hindi sa mga kausa sa pagtaas ng aton sining acid sa mga acidic dira ang gusto magpangapi.
1: So ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Santon Vitamin C, mabakal nyo ni sa mga butika nga suki ninyo, sa mga pharmacy available ini, especially sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy, sa TikTok Shop kag sa Shopee. Actually pwede ka mo dala maka-order, pangitawon nyo lang official store sang Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang, mabot na sa inyo sining balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news, kay may ara kita dara sang Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street, sa tubang ina sang Marayo Bank. Kadto lang amo dangalan niya is Yes to Health Store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. And then may libre pada nga konsultasyon kung magkanto ka buda sa Yes to Health Wellness Center sa clinic ara de si Dr. Empinado. May mga program of supplementation yung gina-offer da libre ha, why inibayad. So kanto ka buda ra from 9 o'clock in the morning bukas ang clinic.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
3: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si Ralph Rovda, 28 years old, haling sa Kalibo Aklan. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 ka pesos. Isa ka Tansan lang sang Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sang entries para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor. Tug-tug 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FRR permit number 02930 sa 2026.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, hay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus.
5: Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: X FM.
8: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa kasi

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Yeah! Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako, si Robilene R. Valencia, 8 at Arcangel Norte, Balete, Aklan. Magapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akon niya nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamuman mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong ibong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

mga ketropa Filipinos at our time, alauna 59 na sa hapon.

0: Good afternoon, mga katropa. Happy holiday! Sa adlaw kita makaroon ni Luna sa August 31, katapusan nga adlaw sa buwan karunit Agosto 2026. And welcome na sa ito niya programang
1: X-Rated!
0: At syempre, kami niyong magkaibahan. Ako si katropang Yani.
1: At si katropang Menggay.
0: Yes, mga katropa, tutok na naman kama sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. Sa iba naman kami mga katropa sa alas stress makanya hapon. Of course, naka-live kita sa ating kanyang Facebook page as our XFM 96.5 Kalibo Agro XFM Kalibo 96.5 ang katropa mga page. Pwede ka mo naka-comment, makapa-shoutout. At sa ito man yung mga katropa nakatutok sa ating XFM Radio mobile app, especially sa ating mga overseas Filipino workers around the world. At yung mga katropa nakatutok sa ating radio, pwede gid makapabot man itin niya kami sa pagtamiyaw sa ating yung hotline number, sir, 998-591-5186. Karapang Menggay, happy holiday!
1: Yes, karapang Yani, happy holiday! Yung syempre sa mga katropa, what anaton ha, nga nakatutok, makaroon nga hapon, grabit ano, kasi lunes naton, mahamba ba taga po na itong masadya?
0: Yes.
1: Kasi pa paano mga katropa, it's double pay!
0: Sana all!
1: Syempre, pero, sa mga katrabaho.
0: Oo, kaso makasubo, man galing katropang Menggay, harun ginanganin. Mm-hmm. Mahamba gina naton, yung grabe rat ng kabuhi, no? Kadasi,
1: yes.
0: Kabuabo, tamakaroon nya shocking news.
1: Yeah, oh.
0: Di pag-araw bumungad sa adlaw kong Lunes, katapusan imo nga adlaw pero grabe katapusan man kabuhit iba.
1: Di ba kapahambag kung katapang yan ikaw last time nga or last week nga. Di ba kuamat kita isip natin ano kayo rumatabo ita right kang September.
0: Yes.
1: Di ba nag-iisip ka ano baga rumanami man nga may manami baga or bulok nga mga ano mo ba
0: ano
1: mga katropa?
0: Ano i-expect?
1: Pero raya gid awa pagani natapos right kaya nga bugan mga katropa. Grabit agagit sakit, grabit
0: yes.
1: Agagiro mga aton karangan na balitaan. Ang syempre, kamaksugubo git matabit katropang yan. Medyo may kupati ka na aapektuhan kasi sa mga nagakilitabong karang mga katropa kasi rukabuhi git man, no? Hindi na natin mahambag.
0: Yes.
1: Kasi pahambawan man natin mga katropang ipagawig natin, pahabaon pa natin.
0: Kasi buko natin kontrolado. Mahamba mo kitang life is too short.
1: Yes.
0: Saka you'll never know hanggang saan ka.
1: Mm-hmm.
0: Pero importante yung siguro sa mga katropa, magdahan kita, no? And always do better.
1: Yes.
0: Always do the good thing. Kasi maski ano rumatabo, at least bukot ikaw rumay saga.
1: Oh.
0: Di ba kami nang abiro aton, kaunya pinaniiran eh. Kasi kapino disgrasya, di ba? Mm-hmm. Harun kitaro, ano katropa mo yung kayo? Sang kabagay nga hindi naton mapunggan,
1: yes.
0: Bukot naton kontralado. Kasi sa disgrasya, may mga katropa, it's either ikaw rumakasunggap or ikaw rumisunggaban.
1: Tama. Habang ko nga, kaka-istorya ang manamon doon sa ako niya, mga Huday, bananay. May inagin, abi ko nung mga tao nga gusto ay, miko para kabikanda ko na yung nakaka-casting, nakaka-cool. Pero tama, firme-firme na itong gina-remind mga katropa. Nga miski sa bawat pagpamisok kanin natin, sa bawat pag,
0: paglingot.
1: Yung mga pwede gandang matabo. Di ba firme na itong ginatalong gina-istorya ya kanda nga. Kung mga makaroon, maghaganagan, mapundo anay. Pero raya, may mga katropa, miski gano'n ko pa ka-safe, di ba? Habang nina rin kaguoy, pero mga tao nga, mga nagadahan. Kasi nadadagahig, sanda mga katropa, sa mga inyo bang ang kagustuhan
0: sa mga kagas-kagas. At pwede mo nabigyan kita na pang mga makaabot maskin bukot madasig. Habang kayo nga, di ba, nagpano kami sa atong kilaga. Habang nakako, no? Habang madali nga, hindi magdinali. Habang kaysa naman, kaysa ko, no, cellphone na muro alikabok. Habang okay na tama akong cellphone ko tanya alikabok kaysa mauna ako sa gangit.
1: Ayun!
0: Diba ka?
1: Grabe na gangit
0: diba?
1: Ko, ha?
0: Kasi totoo diyan eh. Makaabot man yung kita sa atong naagtunan. At di baling cellphone ko kasi alikabok pwede ko nga tapla ano kabuabo ako niya pwedeng ubrahon pero ang kabuhi hindi ito mabalik diba
1: gagduin kita mga katropa aga sa mga inyong mga ginikanan kung may mga ginahinyo sa dakinyo or mga hambaw ba mga katropa hindi ka magpanaw hindi ka magagpas makaraya sunda lang ninyo kasi giniisip pa na binanda ka mga katropa rin kapakanan man kasi kaato nabi gusto no kung gusto nga nabi tod naton
0: panaw
1: kita
0: yes agro simpleng word nga dahan ka na pang Menggay di ka na muray natatawaan it madaw nga mini diba always kung gagaong kita hay biskan si Inman biskan kanyo pambatan nyo kita mga katropa nga response kaya paano na ko gahamat pagdahan diba take care diba pero may kitang duin mga katropa pero para kato normal diba ka duin rin mong response after man na nimo magpaalam
1: ngamit ko nagiging ano tagitin mo mga katropa nagiging hanggang bagon mo at ana nga oo kamay kasi ko ano gidama na rumagawig pag gidama na nga rason hindi nga mawatahan yan nagdahan ka
0: at simpleng salita at akimo nga hatuman na ng sabat ka pero kung imong gubton karon. Tama da, dapat kang gid man mga katropa mas gatikan ka, gapanakain ka, gas drive ka sarili mo sa kan magdahan ka.
1: Oh, grabe gid mga katropa, medyo kung magmanto la takit social media hay, kundi ko tamakon ma.
0: Di ko kaya.
1: Mas alo ko may mga video nga mga katropa nga nakikita yes. Mamamakara.
0: Pag live kita pamando.
1: Oh, gakong gakurog agirang tuhod kasi
0: ni imagine ani mo agiro sitwasyon, di ba? Habang nagapamatika.
1: Ko, pero eh hamba ni kang hamba ni isang manghud biko isang ano ta segundo at ato maka biko rato at agad yes. Kasi nga ni mga katropa iba gid ako no kung ro may mga tao gid ana nga gusto ta baga wa ta baga gaisip it mayad kung di radat ang gusto hay dagsan dat amismo ro maka makaubra it bagay nga ron tag mga pangastig nga ni di ba para sa mga maneho ron gida abo man karon ro mga nakaano sang manghud eh dai karang mga nakasagabtanan baga
0: yes.
1: Oh kasi iba ina bigra pangyali nga
0: pa.
1: Kasi iba pa na isog. Kasi syempre, ray ba kang gahapon, tama nagkapabinit.
0: True.
1: Alin nun ko tama na, may mga tao pa rin sa may kinit.
0: True. Agad di mo na ba pwede? Hindi ko ama tabi, may mga kamot, haram yan, may mga kamote rider, no? Na gusto pa rin mauna. Eh, ano kita, Brian? Huwag masigur pa una-una, no? At kung gusto mong mauna, dapat humalin ka timplano.
1: Yes, so,
0: Ituin mo lang ron, eh. Gaban-gaban sa nagadali ka na pang mengay, tag-late.
1: Diba?
0: Kasi kaya nga, ginapaharurot mo, ginadasigan mo, ginalik ka ron, gahimakas ka, kasi late ka na. Pero kung ikaw, bukong kat late, agsay, di mo bastante pang oras, okay ka paminday-minday
1: diba?
0: Ka sa dagan.
1: Okay diba? Matay eh. Diba mga katropa sa mga naging isa, mga sa issue baga, okay mataro, rupag paagi, giday, okay mataro pag, pero kung katon, rupag biyahe. Kaso may mga tao, gida, ang haroon yan ni mga katropa, hindi gida
0: natin. Hindi mo kabisado.
1: Hindi yes. Na natin mapilit or mahambangan niya. Hindi ka magmauro yun.
0: True. Ag, hindi ka ngayon magsalig kami sa iba. Magsalig ka ng sing sarili. Basta sundang rotama, diba?
1: Yes.
0: Magsunod ka sa rules, gida mga katropa.
1: Pero ruin malang no, na-realize natin si katropa, ay kira pang yan, nga hambay, kay ina nga. At least, kung sa idbot at sing sarili, wakating it, inubrang saga eh. Kaya habang at din natin mahambay, gid matatod mga katropa, rukabuhi, kung hasasiin kita, yes. Sa hinuno kita.
0: But at least, hindi ka makonsensya. Kasi bukod ikaw, rumay
1: yes.
0: Saga.
1: Yes, saron diba? Ha, mga katropa, matutok ita nga. I-appreciate lang rung bagay nga, samtang iya kita, ano na, yes. Ubra ko lang natin dutama, mga katropa, hindi kita mag ubra it saga nga, medyo rosaga nga to, di ko tamabaga ita.
0: Agro, ang cost abit imong saga, kabuhi.
1: Aro.
0: Diba? Haro matindi. Kasi maskin mag-sorry ka pa, hindi yun mabalik. Diba?
1: Yes.
0: Isang bilog mo lang mga katropa rin atong kabuhi. May taro chance sa atong tagipusoon nga kung amat ginawasakit ibang mga kupal ay kung amat napapatawad pa.
1: Yes.
0: Pero atong kabuhi mo, tatong kapatawaran. Hindi yun mabalik.
1: Kasi rin kabuhi, may mga katropa, hindi mo tama istorya at uman. Diba? Hindi mo tama istorya, may mga uman. Literal ba, mga katropa, makasabat imo si mga pangutana.
0: Yes.
1: Makasabat imo sa mga gusto mo ka na karang hambagon.
0: Kasi wa ulo tao.
1: Yes. Kumbaga mga katropa nag-abot ka sa punto nga sa hangin kalat ing laga.
0: Yes. Tiga
1: kasalig nga kunta rera nga ra mabatian na kunta makaabot ka na. Pero wa un gid mga katropa.
0: Pasigamat kang kung may mga CCTV at least bagahay maskin paano masairan mo ro sangkire nga natabo
1: kibaga. Yes. Grabe no mga katropa pati man sa nato kara kara pangyani sa may natabo man sa may
0: makato
1: sa may makato. Pala grabe gid ro bro.
0: Bungad it Lunes.
1: Aroy na.
0: Agya pagin sa may Osmeña Avenue tag sa may kagan-an, di ba? Tag Lunes na Lunes, kabuabot ang mga grabe. Wa ka tika sa igo, ani mo na ako. Di ba, ano yung maging emosyon?
1: Di ba, tagi, wa ko pang ani.
0: Tapos, tangis si ka sa pihak. Nasubuan sa pihak, may harun yung mata.
1: Yes. O kung ba mga katropa, maabo pat anang hando mo, maabo pat ang pwedeng ubrahon.
0: Yes.
1: Itraya ka rang atawo.
0: True.
1: Hindi mo naiisip gagi. Maabo tara nang naiisip ka rang future. Maabo pat tara nang pangarap, pero...
0: Ang mga pamilyang maaiwan. Diba? Doon kita rin atong perming naisip. Kaya kang mga katropa ha, magdahan gid ana perme ay rodisgrasyon una gilat ana ron
1: yes.
0: Maskin gabaktas ka pa maskin kay sa sugod kat inyong bagay
1: yes
0: diba? May rodisgrasyon sa gakyan sumugod sa inyong bagay nagahit ka
1: kasi kakaon ka lang ni na mga katropa kung may mga pwede
0: akim
1: aron kay grabe
0: ako
1: diba? Grabe tama na kung sumiga agaw yung manamana pero syempre mga katropa maging aware yung kita
0: yes so pagdahan abi simple malang ra pero harun gid aro kapudlay ninyo i-comply kaya haro human error gitabi mga katropa kung amat bando problema naton. O si Telepoldo, hello gita na kimotay. Happy holiday
1: yes.
0: Gita na. Happy National Heroes Day.
1: Haro gita ro isa man sa mahambaw nato kira pangyani nga ginaano nato no na celebrate naton ra aton kira mga
0: heroes.
1: So sino ring hero ro na? Ay basi celebrate ko man si Superman, di ba? Celebrate ko man si Batman,
0: the mga superhero hero ana. Pero tan kita mga katropa hero, even natan kanya parents kay santa giro mga unang tao nag sacrifice for us, di ba? So let's celebrate one another. Kira pang gari apyo makawili. Good afternoon kira pang mengge. Pa shout out man sa mga Asyong family sa Barangay Luktuga, Libaka.
1: Oh, hello gid ano sa mga katropa naton runa sa barangay sa pamilya sa may barangay Laktoga.
0: Yes, oh, hello gid ano.
1: Hello gid ano kin yung graphic ta si Apple Mitch karon pang yan. Hello gid ano kuno kay mga mga graphic. Meko ano matagal gro Wendy ging baguhan ging
0: Wendy season.
1: Oh, Wendy season. Pogi ta thank you so much kid ano kin mo karon pang Apple sa pag-comment kid ano.
0: True. Ang sigara pang down below wa pa ha. Good afternoon. Happy Apples na gidaki mo na sa barangay Agbanawan pa nga. Sigara pang Jory was ang dagagaya ka ko niya kung magpadagagan it motor. Chill chill lang. Lalo kung may sakay nga white leghorn. I saw sa ginadahanan ko pag eh, dahil gusto ko enjoy ro moment na kaibahan imaw sa ride. Gusto ko kasi sa heaven ang takbo namin pagdating sa dulo. Oh, sa
1: wow, good Anna.
0: Pagpapayag pa ka na pang Jory. Di ka nag-agree pa ako. Slight eh.
1: Slight yeah.
0: Diba? Kaysa naman sa inyo doon mga katropa nga wakati kasay kusiin ka madiretso kung sa ospital o sa cementerio.
1: Yes,
0: diba?
1: Kaya dapat mga katropa ay chill chill yang.
0: Yes.
1: Kasi tama ba tap makaabot ba ta kita mga katropa sa aton kira nga naagtunan bukod man ita madalian pero at least mga katropa ay tagsayid ba yung mong safe mat ana.
0: Yes, kaya permi kita magtaot allowance mga katropa kung kamuga panaw bukod ita sakto-sakto sa kamo sa oras kasi sa dagan abi pwede ka maflatan.
1: Aron.
0: Kung panakain ka pwede masamaran o kariton it
1: sa kung amat diba? Tani karon karapang yani hay biglang magsama-sama ding preno sa kaligat naan mga katropa nasa highway ka or nasa biyahe ka gid imo
0: or maflatan ka
1: aroy diba?
0: Eh dapat ka tao kay bastanting oras and of course kung amat sa gapanakayon hay ko amat ka buhay do tricycle tapi ko sa baryo ka halin
1: diba sa pagiyan pero di man binato ko amat man ang masisi sa karapang yani mas alam may mga oldies man kita nga ra nga mas na appreciate ko pa ang mga oldies naton nga nagabiyahe kasi sada abi ka rapang yan miski mabuhay sanda sayod mo ang safe cutting kasi sa gilid ka tingag miko ano ta ba makatropa wat agadasig wat anaga karag-karag kung siin ka mat irona
0: yes tagwa taga pakererahan
1: oo haron
0: pero iba abi ka rapang mga kaping pa kong pampublikong sa akyan no hay kung may nauna ka anda gusto lang
1: unahan
0: kasi nga nigagasit pasahero sayod mga katropa gahi makas ka mong kumita pero siguro no mas unahon ninyo inyong safety
1: yes
0: kasi alinan mo ro kabong pasahero kung tan ka mo madalahi
1: aron pag Rukita ang atatatong adlaw mga katropa mas noble kasi paano kung may mahospital di ba ga magkasakit
0: kaya nga tapabog kita ato niya problemahon parain ka mga katropa so dapat magdahan gidaan na always and si katropa nga rin ni Apolinario good afternoon mga katropa greet ko man roa na ka ng mga unga ang naga birthday makaroon ni adlaw si Maria Teresa Apolinario
1: oh, wow. Gidaan
0: happy birthday
1: gidaan sa imong inunga nga ra si yes. Unga nga ra katropang Rene
0: bilang dagon mo ka na pang rin eh. Dapat yun butang mo man gin-indicate mo
1: yes.
0: Ang anak ang edad.
1: Excited! At ito ka na pang yan kung may nag-birthday matana makara kasi yes. May pamahout naman na hindi ng hapon.
0: Ay, sana all or may pang ihapon.
1: Oh,
0: no?
1: Oh.
0: Sige na pang Gina Tia. Good afternoon. Good afternoon kinyo ka na pang
1: yes.
0: Gina.
1: Yes. Feel ko ba si part at family ni ka na pang Claire.
0: Yes.
1: Pero thank you so much Ida na sa mga katropa na ito noon na.
0: Una na sa Negros no?
1: Oh, oh. Pero bago man ra ha si ka na pang Paulina Vara Rabanes. Shout out po watching from USA United States of America. Sige. At least na ba na feel na tigra pangyani nga yayamanin man kita.
0: True. Mas kin paalin 'di ba? Na so shout out kinyo runa ha. Thank you so much kid.
1: Yes.
0: Happy happy listening.
1: Oh, oh. Si Auntie Chris mo kita na nag-iwa taga po naghalin si Auntie mo. Medyo umpisa sa una nagmantaw gid makato ni naka watching sa gihapon ni Mao. Shout out lang kay mo ante nakara sa Mercedes Village kay Lola Dida, kay Uncle Boy, Auntie Chris, Auntie Lydia, Uncle Orlando. Ag sa mga katropa na tunaw na kaday Oying, Jovio, sino pa, LJ, o, di ba?
0: Si Lola Didang.
1: Siyempre, gibangga to ni Mauro, si Lola Didang. Hello, ganda na kay Lula. May mga masako na itong mga katropa, Runa.
0: Yes, shout out lang kinyo na, ha? And of course, sigara pang Shannon, kamusta ka kayo, sister. Abaw, gita mga
1: sister. Wow, grabe, our sister. Oh, oh.
0: Love you to, love you to come. But abaw, love to come to your show, siguro support and share your love sincerely. Shannon nickname, D-Day Shots of Kaimuki, Hawaii, oh, USA. Sana. Sana. Oh, thank you so much.
1: Hindi mo, hindi mo kami mapahuya. Kaya pang Pauline nga rin. Saan pa na ng USA. Kasi may nag-comment pataya nga taga Hawaii, Manimaw.
0: Thank you so much, karapang Shannon. And of course, karapang Elky Napas.
1: Watching out ako ni Mau.
0: Happy watching kita kimo na sa Kalibo Public Market. So shout out sa ato niya mga vendors, ato niya mga customer doon na ha.
1: Mamahugod ato niya mga vendors sa agahon patala sa daro kini na nagbugtaw.
0: Yes, aga. Plastered pa paligya.
1: Nataguwa ko kang karapang yani nga may naki may kay may akon baga nga nakita or na kaibahan ito kara sa may tindahan. Ay, ang bala na may paaman man ako kun raho. Ay, ay oo, naman ako itbait benta kasi nga ni man agaw naman na riya. Sinanag ito toy. Ay, sige lang man, haral lang man na hoy. Siyempre, kuawat man nabit ko ng karapang yan eh.
0: Ilugar man no?
1: Oo, ilugar man sa'yo ba natin kuawat sa sitwasyon siguro nanda nga kuawat ay nagpangabuhi nga raho. Naga, ano ba makatropa? Nagatinguha man. May nagidabi gihapon niya. Ay, ano man manaray?
0: Kahirit.
1: Oo, kahirit gihapon. Ano nga lang manaray ho? Itaw mo lang manakakon.
0: Kung agahon pa, siguro likaw-likawan na ito. Kasi siyempre, medyo gadimalas, di ba? Gaban naman
1: yes.
0: Gadimalas, tabi agimana sa itong paligya.
1: Ay, agahon, kapat ama na ra. Nakainap naman na kami agahon.
0: Kaya nga, di ba sa mga baraka, sa mga kabaryuhan, bago kita pa utangon, dapat mga alas 10 pa. Kasi kung agahon, alas 7 pa, ang kakabugtaw pa nanda, mautang kagagi. Oo,
1: kanami pa man rin kung pagbukas mo, gadaan man nakarapang yan. Te, oh, alin mo. Ayaw nga, manay ko na ay.
0: Hindi ka pang uyat, agarong gabaligya habang ka pamati.
1: Mahambal yung anarong gabaligya. Masarado lang ani ako't uman eh.
0: O siguro aras just lang ano para mabukas ang uman.
1: Ako literal ba nang maabor o gabakal.
0: Ay grabe ta. Pero shout out lang kinyo ha. And of course, grapang TG Solidad. Thank you so much ito sa pag-highlight. Shout out to nasa San Francisco, California. Yes. Diba? Ma-important gina raton ka ng mga listeners from the USA.
1: Miss Iba kayo sandas ay nakatutok sa gihapon ka. Sa mga OFW naton ha ay kumusta gina na kamuro na. Kasi may idaman na bigyan pang yani nga naabot kita sa ibang lugar kaso aton man nabing mga background music wa gali ko no
0: true hindi maabot kasi kumbaga band or hindi pwede ito diba
1: oh example lagi kay Papa sa ito kara sa Virgin Island ayaw man na permit wa naman ako mo ito katapusan wa ko katapusan yung hininambag kaya man ako may amon man makon karon nga ginatawag nga bed nga kung kato na may music man makon wa man man na
0: wa siguro ay, background
1: wa gid man ko kasi yun predict no na medyo na predict
0: na pa-black kami mao may makargin man no automatic kaya pupasan siya ha sa tanya mga OFW.
1: Yes, kaya kita mo ro ibang OFW dit aka my days and mga Tagalog songs.
0: So feeling ko tana hay rapper ko kita sa pamatian ni Angkon.
1: Oo. Oh, oh. Kasi pa na wa ko no kita it post, wa ko no kita it ano pahuway.
0: Di ko dire-diretso gid ana.
1: Oo. Kaya tama gid man nagiba pa gid mga tropa kay nagigets nato no kung amat mga tropa iba ra inyong nagiging audio.
0: Oo. Oh, oh. Kaya medyo boring kasi nga dire-diretso lang. Sige na pang Gina bo shout out ko lang Lihog sa anak ko nung magugang nga si Neneng Perante kay Berna kay Pidang kay Cassie kay Cherry Lou salamat gid ana.
1: Abaw,
0: salamat gid mga katropa ga pamatigid kami de sa Bacolod.
1: Oh, di ba? Feel ko gid na ako mga family gid ana karapang Claire.
0: Yes. Thank you so much ha karapang Gina. Regards na lang sa inyo diyan. Azira pang Shannon, I am here on my fan page to show support. Wow. Thank you so much gid ana kimo karapang Shannon. Grabe gid ana kay karapang Boss William imaw.
1: Yes,
0: at siyam niya masangya. Isang tao lang pero dalawang
1: ano tagit sa tadaywa-daywa tagit ng mga page mga tropa para makakomment ka to.
0: Thank you so much
1: yun pang DJ Chaz of Kaimuki, Hawaii.
0: True. And don't forget to follow ha karapang Shannon and si karapang Jory parang ako lang iya do local makarasin pag ako mapanaw para abroad man ako tabok suba lang siguro para abroad yun dahil nakatabok man
1: ayun ba
0: pwede gid karapang Jory hindi ka dapat magpaperde
1: kamang makaraning hapon mga katropa may mabatian siguro yung kamukaw nga naga may barko gun
0: yes.
1: Kasi kay Ina kato samtang naga record kami may barko at aging gado eh
0: may papor
1: oh, kasi wako to magit wakon katon diba ano may
0: the best
1: may barko kay Ina
0: yes.
1: Diba
0: may background
1: may background kita nga barko
0: paghipos ay may naga ang support
1: may naga support naalala ko lata karon ko amat may mga pangutana. Ano man naroon? Nakatawa. Eh, syempre, iba, sabi ko, mga katropa, makarang oras nga nga inagpahuway.
0: Yes. Tag, kinasuyok, pag iti, ring matat, kaduhoy ko. Kaduhoy ko. Diba? Dito yung primer natong issue. Thank you so much, ito, Auntie Chrissy, yung kanya pag-highlight. Shout out lang, uman kinyo na sa Mercedes Village. Grabe, narugangaw. Gusto kita na makambal. Oh, oh.
1: Maya ni kada pang iwan natatayming yung gagak ka kita. Ay kasi baga bigla akong humipos riya.
0: True or sumugod, di mao
1: na. Ag nag-tort, iwan to sang sugod, itiawas. True. Oh, syempre mga katropa, sa mga karami pa niya, hindi ba nabigin man maiwasan. Pero nagpaligos ba na kami ha?
0: Yes, sadyang haragit aro mga bagay man, no?
1: Hindi man naman ma-expect, gid.
0: Hindi naton ma, ano, gita, matabog, gita. Oh, oh. Kasi baskin si in, di ba ga? Ang sambilog pag ikada pang mengay, nga housemate ni mo sa inyong bagay, tiki.
1: Aron!
0: Di ba? Baskin si niya bagay, may
1: yes,
0: tiki.
1: Yes, natagungan na ako kapag pangyayari sa hilam akong inadlaw na ako niya pinagdakop-dakop sa tiki. Haigpit, malanggalin mo sa puntahan. Kasi, kagabanan na mayroon mga katropa na
0: gasot-sot
1: sa may mga gilid. Ay, natatimingan, yung pagsarado, medyo may mga nangan, may umatabi. Oo, oh. Mga sa daro mga katropa, bukot pare sa mga ayong may gapiyang ako na sagitan. Yes. Mga patihan mo, ang gagagtok at aranda karong mga kwan.
0: O nahugog, reikog.
1: Oo, oh, haroy.
0: Ang sambilog pag mga katropa sa atong housemate, ruguyom.
1: Haroy.
0: Tigasaw ag ipis.
1: Yes, itigasaw ro ipis. Ay, gidaan mga katropa. Nakakaano ko amatre eh. Nakakaduga, kraita, cravings mo. Kasi kung yes. Amat ka na panggihan, misal yung kuha mo pa naging tapingar pagkaon. Oh. Ginaguyom.
0: Tama. Kapit pa mga matamis ro na. Ag sambilog pagid ka ron ro, ganggang.
1: Haroy.
0: Diba? Mga ganggang.
1: Oh, ay, pero astig ba ka na panggihan? Kanong nga to, nakita ko may klarita. Amo, grabit. Amo, rugang, di ba may ganggang? Gita kabaho, gita.
0: Yes.
1: Jumbo, gita nga ganggang. Katropa eh, tag-literal yata nga. Medyo ano ba iba ho, medyo mamangan-angan, kuring o tibat bahong.
0: Healthy ka bahong.
1: Grabe, tama ko naman, nakikita damon ki. Kano pang yan, enjoy mo sa mga kanang. Ubo ko,
0: sana.
1: Ay, haraw, nagit mo ako literal yung kasadyahan, itay ka ng mga.
0: Kasi gusto lang datag sa mga mahigo, oh, oh. Madugom nga mga area. Di ba, just
1: yes.
0: Like sa mga ipis.
1: Kaya ako, matana, umpisa matabi sa bagay, di ba mga ako, mga katropa, iping-iping, di ba mga akong bagay. Kung ako matrami, mabatian kami, ito, mahalin sa iba. Ay, ito, kaya nagbibaya ako, matakaw mga katropa, nga ginagamit nga pang spray wa ba ko nagagamit ito nga pang pahilo kasi oh, oh. Base ba kun ko
0: malipat
1: o machugs yes. Imaruna aga magbaho baga. Oh, oh, kaya ako yung taubra ka mga katropa yung ginasprayan ko at yes. Pang pa
0: kapintag ba masingit-singit
1: oh, oh.
0: Diba? Mga idago yes, mga madugom
1: kasi one time mabing nagspray ako sa bagay tapos nabatihan ko kikita ko yung katropa yan ni Raya karang dumagagan kumalin sa pihak kabagay o to ito tama kong umaw ay kita di ba ito masisi kasi syempre mga katropa
0: nag-istorbo.
1: Oo, ang isa rin abe, isa magpanaba dito at mga gamit sa atong bagay.
0: Yes, and syempre, si Karapang Jory, ahay, may pakanurugang ako nagdikit ka. Ay, Karapang Jory, what? Naka minalipay. Oh, oh, si ikaw, taro nalipay.
1: Yes, ay, kung pwede yung manin mo, naging yangaw ka man. Ay, kung maging yangaw ka, duckbolt, aginamon. Rabi, tawagi ba na?
0: Baka hindi mo gusto, hey, Karapang Jory, gusto ka mangyayari.
1: Ay, ayaw, maghinyo, maging yangaw ka ron na.
0: True.
1: Pero, proceed, nangyayari kay Ante, hoy, nalit si Ante, ah. Good afternoon, Karapang Yanni, Karapang Mengke, pa-shoutout, gidaan ako na iya sa Don, Leovi
0: Gildo
1: in Diapo, abo, gidaan, grabe, sing, at ingte, nagpang-agto,
0: sa Manila Hospital.
1: Shoutout, gidaan na sa mga katropa na itong nagbakasyon, man si Tuto, mga maka, ay,
0: gidaan. Get well soon, ha?
1: Kabay nga magmayad man ko na si Tuto, shoutout sa family na Bayra Nievas, sa ilog sa kamangan madalag, aklan. Doon, gidaan, harun pagit, Karapang Yanni, ro, isa sa, minko, pwede na itong iwasan pero kung amat yes. Abi kira pangyan ni rus masakit abi nga raho ginatistingan gidman tuod ratin kira nga sarili kasi dapat maka tropa
0: ay sa tiempo man abi di ba nga pabago-bago ro tiempo syempre mga unga prone gid ana sa masakit vulnerable
1: yes.
0: Pagin na sanda
1: o bagay kita kanater kung si Tuto nga ray kira nga premium D3
0: yes.
1: Soft gel capsule or daya karang vitamin maka tropa
0: vitamins
1: nga, or vitamin nga vitamins nga maka tropa nga Santon vitamin C
0: yes.
1: Aron na perfect karoy.
0: Manami ka, makapabaskog sa resistensya at aton niya mga unga. Ha? Kaya dapat alagaan kita na itong lawas mga katropa. Although, hindi kita makalikaw sa sakit, pero ato yes. Mamamatsagan mild lang.
1: Oh, oh.
0: Hindi mo mag-grabe.
1: Tama. Diba? Kasi kung ano, may karapang yan, kung maguya ka, ting madali kang kapitan, it's sakit.
0: Yes. Oh. At kung nakasantong vitamin C ka, mas madasi ka makarecover.
1: Mm-mm.
0: Kasi nga, mabaskog rin mo kong resistensya. Diba?
1: Oo. Oh, oh. Tapos isa pa mga katropa side nato ni Adadlaw nagahugag atong lawas, nagatrabaho exciting kita sa mga estudyante nato, nagatuon kita. Yes. Dapat man abi may kadugtong man or may ka ano man kita
0: may suporta.
1: May kibahan oo.
0: Yes.
1: Suporta. Syempre manami ra mga katropa eh. Hulhalid gid ana ra sa Mangustin.
0: At sa Santon. Mm. Kaya pagbakalot ang mga katropa para sa inyo kanya mga unga dahil syempre El Nino sa gihapon. Irekaw niya Santon Vitamin C. Kiro ato niya Alkaline Vitamin C. Available ra mga katropa sa mga Mercury Drug Stores and iba pag ikaw niya butika. Pwede niyo man yung ma-add to cart for Shopee ag TikTok Shop. So go with ana mga katropa agod. May duga nga papapasok sa gawas ato niya mga unga ag inyo man.
1: Yes. So dapat na katropa mag-invest kita sa pagpabasok itiawas ha. Napakapang bakayan ikaw mo it kung nanunanun
0: yes
1: na. Tapos inyong kaugalingan hindi niyo mabaklan.
0: Tama. May pang skincare tapos what papapasok gawas. Alinan mo yung skincare hindi mo marampak
1: yes
0: kung maguya ka.
1: Diba? Kung nalagnat ka matadlaw aron.
0: Diba kay dapat tayo permigit ang mga katropa nga balance. Mm. Sige na pang Renerus Gal, good afternoon. Hapa po lang sinigit aki muna sa Hong Kong ha. Grabe ka rin mga OFW makaroon sana all. Thank you so much kita sa inyong mga support ha mga katropa. Maski masako ka mo, aguna ka mo sa ibang bansa, may mga ginakabisihan, may trabaho, pero ga-comment gapon ka mo sa amon kanya mga programa. Thank you so much.
1: Yes. Maski masako, no? Maski may riba, nakarapang yani, hay, bay, gina.
0: On duty.
1: Oh, on duty. Nagataw sa gihapon oras para mag-comment at mag-shout out.
0: Yes. So, oras na ito mga katropa ha. Alas 2:24 na sa hapon. And of course, another day about the end of the month. Pero start ko man.
1: Yes.
0: It's ato niya funny bagong
1: story. Say ko mga katropa, Raya, ginari inyong ginahugat-hugat, adlaw-adlaw. Yes. Feel yung ginamon, medyo hindi lang kami mag-program eh. Play lang ako eh. Kasi kanda eh, sa mga panibago, nga rakarapang yani nga.
0: Historia.
1: Tapos na-appreciate ko gidana, mm-hmm, na-appreciate na mo mga katropa, rung mga nagakutan na nga raho, di ba eh, kakakanto, mm-hmm, bikrapang yan, ano man na rungwan na tabo sa Raya Karat?
0: Sana o.
1: Kasi kung doon nasamad ko no, Randa Karang.
0: Radyo.
1: Radyo. Hayabay ko, may Facebook live man makon, pwede man gapon makon ninyo ito,
0: yes,
1: ma-review
0: or
1: ma-replay.
0: Kasi sa radyo, abe, syempre live na live gitana. Unlike na live man kita sa Facebook, pero kung mag-watch live tapos program, pwedeng balikan ito sa gabi eh, di ba?
1: Yes, kaya magkapupamati makon kamo.
0: Tapos, yes,
1: syempre mga katropa, Restoria gidabi para gidabi ra kinyo kasi
0: true
1: gusto namo nga permay may timpla gid ana ro x-rated
0: ang pasadya ag may nabubuo kitang lesson in every story nga aton kanya gin play yes aton
1: yes
0: nga programa and of course today mga katropa this afternoon 3 days sa bera sapat Miyerkules
1: aron
0: ro aton yung istorya mga katropa graya hay may kang tanan sa ang tamis na or matamis na pangako sa dili
1: graya ro kung amat do karo pangyadi nga ginahabaw nanda sa una lamang
0: yes
1: rotam is
0: yung hindi mo sure
1: oh,
0: na
1: oh
0: manami gid men ko amat abi kada pang menggay may mga tawo gid ang may gid ang magtransaki
1: oh, oh
0: maya gid ang maghambag di ba tag ginatawag nandang may ma sales talk
1: yes
0: pero wa kasi kasayod nga may kabaylo tagali
1: aron
0: di ba nga may kadugong
1: oh,
0: tagali
1: oh
0: nagahugat di ba right matamis nga ra
1: oh raya ro kung amat maka tropa ro hambag nimo nga nagiging matuod ka man sa tawo nagiging mabuot ka
0: yes
1: pero ro kabaylo gihapon nandang maka tropa ro grabit aro
0: may bawi
1: bawi na nandang maka tropa ro ikasamad tanimo.
0: Ang may una man yung mga taong gabulig kimo, di ba? Kamatay nag-offer it bulig, pero may kabaylo.
1: Yes.
0: Di ba? Kaysa na yung istorya mga katropa, maabog kita kita karang ma-observe, di karang mo mahamba nga bukod ni tanan niya mabuot sa imo kanya printe, hay gusto at agin
1: yes
0: na ubrahon da.
1: Oh, oh.
0: Dahil, syempre, kabubuto niya diba? Tagin nanda.
1: Ang miski kita mga katropa, kung amat may tao nga naga, grabe nang nibago ka mga rahokat. Hala, bigla tayo ka kung mabuot.
0: Yes.
1: Ano ka na to? Kasi maday, dati taman na maldita rama, may isograw, tingko taman may istorya, pero mga karat naman na eh, nag-offer, at mapagkaon, nag-offer, at
0: mag-agtunan. Sana namin,
1: Diba? Ay, mga
0: makapagkaon, diba
1: yes
0: yan?
1: Yes. Mas lalo, harang nga inog, alas tres, shoot, ano mga katropa eh. May ko ato yung matakarang isipon, ratong pamahaw eh.
0: Yes, kaya dapat mga katropa, mamati man ka mo sa ang matamis na pangako sa dili.
1: Yes. Kasi may mga katropa nga may mga...
0: Makarelate.
1: Makarelate ka ra ha. Yung mga pangako ninyo ro na.
0: Ay, gulping na pako.
1: Aroy, na mga pangako nyo ro na nga. Medya wow, what ala nagminatood.
0: Abi ka amat mga katropa, kung gabuli kita magbulig ang gidman, hindi kita mag-expect in return. Kaso nga, may mga tao git, abi gihapon niya, may iba matang motibo.
1: Yes.
0: Kaya good luck lang kinyo ha, sa mga taong bukot diretsyo ro pinikino.
1: Oo. Tag mga may balak, baga raw, andang kabuot, may kabaylong kabalak.
0: Yes. Sige na pang si Nung Angela labaw na miton galik na turbo naga tinambugang Rigo halipatan mo rin pa
1: o haron ha mga katropa ha
0: nung malisod aranong
1: imo ginagali nagpamatuod nga grabe gud anak ko na turbo
0: ay okay lat ana ron nga halipatan mo rin pangako basta imo pangako kay misis at kay misis mo nagpinamit ro turbo pero malisod ta karon sa iba mo ta tinurbo
1: oo aba mo mana ka ako di ka ako nung gid man na iturbo ron
0: malisod ta abi kung sa iba mo ta pinaaso yung tambutso
1: ay ron malisod dapat mga katropa inyong turbo nga ron sa sangka babae yes. Yan yes. Sa inyong partner sa inyong asawa
0: ano tag ana sing tagipuso
1: di ba nga tag literal mga katropa nga diretso at ana diretso at ana yes.
0: Agwa katiit pagpupanimbang manami tabi kaya pamigay mag love love kung imo gitang palangga
1: yes.
0: Kung imo karon niya kaatuba
1: aga isa pa wa ka ba mga katropa naga isip it iba magid kasi yes. Parat ana kin yung dayway kamot ana ro kamot ana dayway ro gapagalanggaan di ba nga sa atong kilanga to love love yarn di ba nga may mga makaruyon mga katropa
0: true kaya dapat mga katropa ha kung turbo high safe the safe gid ana ra kasi natural effective ag safe
1: yes.
0: So pwedeng pwedeng itang gamiton aton yung mga kalakinan mga mag-asawa runa na sa honeymoon stage or gusto pag inya painiton di ba garo anda karon niya pag love love ni misis kasi turbo mga katropa hay manami gid a para sa inyo kanya pag love love sa inyong performance aga syempre satisfaction kay Van si misis
1: yes agro turbo ha sa umuan mga katropa hindi ra pwede sa mga bugoy-bugoy runa sa mga nini-nini nga hindi pa nakayang tumurbo
0: yes.
1: Kasi raya abi mga katropa parang at ana sa mga may partner nga gusto pat ana madugangan ro extra nandang performance
0: true
1: diba?
0: Dapat hay focus lang sa goal
1: diba
0: kasi ginadugangan na niya inana ka rin yung energy mga katropa rin yung endurance
1: yes.
0: Para mapahaba pagid rin yung kanyang sexual
1: pero,
0: performance
1: pero grabe mo tapag humbang no kakon mo gang iturbo grabe na lang pangutahan na ron ha
0: kakon mo gang ipaaso itambutso
1: ayun diba nagbakaw mo na ako iturbo dahil parang at ama na rakimo
0: ay kanami gidaron para mga katropa kung curious ka mo kung si Inra available eh syempre may una gidat ana ron aton yung mga Mercury drug stores ag sa iba pagid kar yung mga butika pwede pagid yung mga order through Shopee ag TikTok
1: yes,
0: shop
1: so,
0: sa aton yung mga misis ha kung ga birthday ga anniversary inyo kanyang mister ay mga katropa manaming regalo ra ag para gidana sa inyong mister ag syempre pati ikaw magiging happy
1: yes.
0: Sana
1: make sure mat ana mga katropa ha nga makainom rin mo karang partner
0: yes
1: agod
0: si makita ha?
1: Yes oo agod makita mo tagagiro kung ano rin pinagkaiba kasi mga 30 minutes aron yung taro mga katropa gamat amat o tayo flag racing ron
0: para ma-absorb anit imong kagawasan nag-ana karon nga ano na
1: yes pagsik
0: bata-bata
1: oo pagsik no
0: para mapukaw anay rin kakatugad diwa bagid anag abog utot-utot lang ko na ba ni nung Angelo abog ka na pang macho and wolf hindi tagali pwede pa kakon magturbo ay binata
1: ay sige
0: sana
1: alagaan mo at anak na pang mature imong
0: baby boy patagali imaw ra mayad ah
1: tututo patagali imaw
0: mayad sige na pang mature and wolf ko ama mako
1: kaya di ba ka na pang mature and wolf kinubaan kami kung imong profile ay tag matag mahambon namo niya maskulado ay paghambon ni mo nga bata kapagali mahambon matatang binata ah okay micho ah sige okay ah
0: baby boy pala yun eh
1: diba? Mukha to mo katagid nag-aupot ah.
0: Yes. Pasipol pa kira pang macho. Abay kira pang Jory o kaya ikaw Jory behave kung may manghiram wag juwain.
1: Aron.
0: Ay grabe kita. Sa bagay ikaw matratong service abi no ginahugam man. Halimbawa tumanan niya sa amon muli ka na ikaw
1: yes.
0: Gaha. Di ba something like that? Pero kung gaha taki mo ginapaobra gaha ga.
1: Yes. Hindi mo
0: nagpakita. Ayaw
1: ayaw aro magpindot runa ayaw tatagsikwat.
0: Ayaw at anat tabing
1: diba?

Supported aton karne istorya may kangtanan sang matamis na pangako sa dilim mga katropa. So magbantay-bantay ut anak kamo nagpadayon sa kamo sa pag-comment. Hayaan mo rin panumbalikan makataliwan nga mga rupinang ka mga reminders.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng ML Lualier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all ML Lualier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible ML Lualier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sa grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR Permit Number 0293 Series of 2026. Direct responsibly.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: X FM.
6: The secret of health.
7: Ang aton suni nga utok, no?

0: hindi malikawan, may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton suring utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo, ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation nga kun tuman malang ini kagamay makaya malang ni siya sa aton suring lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton sining lawas sa aton sining brain dira nagkakaproblema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton sining lawas kung mapabayaan ni ng inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sining problema sa aton sining lawas lakip sa aton sining utok.
1: Seven Plus Gold
0: ang quercetin nga ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na inima tapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina na aton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
1: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Isang makuaan aton sini sang quercetin, magamit sini sang Santon Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ng Santon Vitamin C, nagabakod ang ila sininga lawas, nagamagaan ang ila sininga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sininga pamatsyagan.
2: The secret of health.
3: Yeah.
4: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da. Kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
1: Seven Plus Gold.
4: And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
2: The secret of health.
0: Like in Santon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton siring akutis.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santon kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa nisang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis.
1: Santon Gold Coffee Mix.
0: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry, size of flavones, less athene na makabulig panami sa aton sa nga brain function. As of labon sa makabulig balances, sino kung bolo balances sa nga aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40, 50 pataas nga nag-suffer karon sa symptoms sa nga pag-menopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatsyag naton sa aton sa nga lawas. Katindi magid naton malikawan mag-agi manggid especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sa inyo sa nga kabuhi nag-menopause kamo nag-untat ang inyo sininga pamula noon. May mga mabatsagan kamo sininga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no. Ang isoflavones galin sini sa soya, isa ka sangkap sini sang Santon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sir ginabatyag sa inyo sininga lawas. Hindi kamo matamaan sini sa pagka-irritable, hindi matamaan sini sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipatot. Pero Santon Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Santon Plus Gold.
2: The secret of health.
1: Oops, teka lang.
3: Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M.Lualier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega M.Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M.Lualier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M.Lualier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Alas, mga katropa Philippines at our time, alas 2:43 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropag. Siyempre, magapanumbalik kita sa itong programang
1: X-Rated!
0: At sige, hapon, kami magkaibahan. Ako si katropang Yanni.
1: At si katropang Menggay.
0: Yes, mga katropa. Tutok sa gapon ka ma sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 kalibo ang katropa mo. So, sa pagkat alas stress, mga katropang magkailiba. At siyempre, pa rin kitang naka-live sa aming kanyang page. And don't forget to follow si katropang Fuliba, ha? Thank you so much. Yes. Sa pag-highlight.
1: Oh, naka-monitor at agagi imaw. Nagapamantaw si Karapang, nagapamatiyo at si Karapang Philip sa nakarang
0: radyo.
1: Radyo. Ang isa pa si Karapang Tang, harong kita anaro.
0: Yes.
1: Sandag at aral bukas. Ang si Karapang Rita sa base kung magsunggod imaw.
0: Manan yan doon sa comment section.
1: Oh, mabutuwa ko na yun.
0: Shoutout lang kinyo. Ha? Siyempre sa Boss William, sigurado ma... Ano mo doon eh, ma-comment man ang anangan. Kaya shoutout lang kinyo runa, ha? And baka mga katropa, pamatian tagon, ha? Ro, anak niya, unang parte. First part, mga katropa, itanakar niya istorya, may kaangtanan sa ang matamis na pangako sa dilim.

Mga katropa, ang pag-ibig ay dapat nagbibigay laya, nagpapatatag at nagpapadalisay. Ngunit paano kung ang tinatawag na pag-ibig ay isa palang bitag? Isang lambak ng panlilinlang na hinabi sa gitna ng init ng katawan at tawag ng laman. Tunghayan natin ang madilim at mapait na kwento ni Linlin, ang musmus na naligaw ng landas sa gitna ng matatamis na pangako at mapaminsalang bitag ng mapanakit na tadhana.

itong buhay. Si nanay ko, wala na. Si Lola, may karamdaman naman. Lord, niwala man lang kami pambili ng gamot. At si Kuya Tomas, siya lang tumutulong sa amin. Pero bakit? Bakit habang tumatagal? Para may iba na siyang hinihingi kapalit. Natatakot ako.

0: Naku, bakit mag-isa ka pa sa kalsada ng ganitong oras? Ha? Mapanganib dito. Halika, halika. Ihatid na kita sa inyo.
1: Naku, Mang Tomas, salamat na lang po. Pero kaya ko naman po maglakad mag-isa eh. Malapit na rin po yung bahay namin dito.
0: Sus, huwag ka nang tumanggi. Malamig ang gabi at alam ko namang pagod na pagod ka sa pag-aaral at sa pag-aalaga mo sa lola mo. Halika, pumasok ka. May aircon dito. Malamig at komportable dito.

0: maganda mong bata. Sayang kung mauubos yung kabataan mo sa paghihirap. Na paano ba yung mga kamay mo? Parang nanginginig ka sa lamig.
1: Ah, Mang Tomas. Teka lang po. Medyo masakit. Opo, nasasaktan po ako sa hawak ninyo.
0: Len, huwag kang matatakot sa akin. Alam ba, minamahal na kita. Alam mo, Len, higit pa yun sa inaakala mo. Lahat ng kailangan nyo ng lola mo, ibibigay ko. Pagkain, pera, pambayad sa utang. Basta, pakatandaan mo ah, akin ka lang. Huwag kang maingay. Itago lang natin to. Para lang sa atin dalawa.

0: Tomas? Pwede po bang magtanong?
1: Ano yun, Lenlen?
0: Saan po tayo pupunta? Kasi mukhang hindi naman po ito yung daan pauwi sa amin eh.
1: Kung naman,
2: huwag kang matakot. Kakain lang tayo.
0: Ha?
2: Kakain lang!
0: Saan naman po? Tsaka hindi pa po ako nakapagpaalam kina Lola eh.
1: Walang problema ako ng bahala sa lola mo. Basta sumama ka lang sa akin. Kakain tayo doon ng ano. Di ba yung paborito mo, yung ano, yung crispy pata, di ba? Gustong gusto mo yun?
0: Opo.
1: May alam ako.
0: Pero...
1: sumama ka lang.
0: Sigurado po ba kayong kakain lang tayo?
2: Kakain lang talaga. Basta...
1: ka lang maingay, ha? Satin-satin lang to.
0: Sige po, pero... mabilis lang po tayo, ha? Huwag po tayo magpapagabi. Baka hanapin po ako nila Lola.
1: Huwag kang mag-alala, Lenlen. Ako nang bahala sa Lola mo. Basta't sumama ka lang sa akin. Mabubusog ka.

0: dito na tayo. Halika na, Lenlen.
1: Mang Tomas? Ano po to? Saan po ba tayo? Mukhang wala naman pong restaurant dito eh.
0: Hindi, nasa loob. Magpapangyayal lang tayo ng konti. Tsaka kakain tayo.
1: Mang Tomas, halika na po. Iuwi niyo na lang po ako. Medyo busog pa naman po ako eh.
0: Halika na, sabi.
1: Ayoko po!
0: Halika na.
1: Ayoko po! Aray!
0: Huwag ka nang magmatigas. Aray! Halika na, pumasok ka na.
1: Ayoko! Ayoko!
0: Halika na, halika na!
1: Ayoko! Ayoko po! Ayoko po talaga!
0: Pumasok ka na!
1: Ayoko!
0: Masyadong maingay!
1: Aray!
0: Punyeta, pumasok! Halika na!

0: Boyong, boyong.
1: Ang sarap ng bata.

Bang Tomas! Please po! I-attend nyo na po ako kay Lola! Please po! Gusto ko na pong umuwi!

At doon nagsimula ang pangungot. Ang akala ng musmos na si Linlin ay isang mabuting anghel ng kalinga, ay isa palang mapanganib na lubo na nagbalat kayong tupa. Ang tawag ng laman at init ng katawan ay unti-unting humamod sa kanyang kinabukasan.

0: Lenlen? Apo? Salamat at may dala kang pagkain at gamot ngayon. Napakabuti talaga ni Mang Tomas sa pamilya natin. Kung hindi dahil sa kanya, ay, namatay na tayo siguro sa gutom.
1: Ah, opo, Lola. Napakabuti niya.
2: Ang sakit at ang sugat ay hindi basta-basta nagpapagaling. Paano kaya makakawala si Linlin sa mundong ito ng kadiliman? Mga katropa, ang pag-abuso ay hindi basta-basta pumapasok sa pamamagitan ng dahas. Madalas, ito ay dumarating sa pamamagitan ng regalo, ng matamis na ngiti at ng huwad na pagkalinga. Ngunit kapag nahuli ka na sa bitag, ang matamis ay magiging apto at ang kalinga ay magiging tinikala ng impyerno.
3: Nasa labas lang ako ng eskwelahan niyo mamayang hapon. Huwag kang magtatangkang umuwi na mag-isa kung ayaw mong magutom ang lola mo.
4: Ano to? Ano tong text ni Mang Tomas? Panginoon, tulungan niyo po ako. Natatakot na po talaga ako sa kanya. Kanino kaya ako pwedeng makapagsumbong? Hanggang kailan kaya ako magiging pihag ng lalaking to?

0: Bakit parang iniiwasan mo ko nitong mga nakarang araw? Hindi ba't sinabi ko sa'yong akin ka lang? Ako ang nagbibigay ng buhay sa pamilya nyo.
1: Pang Tomas! Tama na po! Nakikiusap po ako sa inyo! Tigilan niyo na po ako! Huwag niyo na po akong gambalain pa! Tsaka, nasasaktan na po ako! Gusto ko na po matapos ang lahat ng to! Ah! Aray! Aray, wag po!
0: Hinaan mo yung boses mo!
1: Sakit!
0: Hinaan mo sabing boses mo!
1: Aray po ako!
0: Nasasaktan?
1: Talagan niyo na po ako!
0: Anong sinasabi mo?
1: Aray!
0: Binibigyan kita ng magandang buhay, di ba?
1: Aray!
0: Huwag kang mag-iinarte dyan!
1: Hindi!
0: Kung hindi ka susunod sa gusto ko, ipapaalam ko sa buong baryo kung paano ko pinapakain ng pamilya mo. At ipapahiya ko yung lola mo. Kaya manahimik ka.

0: Alright, mga katropa, grabe talaga yung first part, no? Grabe talaga katropa ang Mengge, rato yung mga istorya, no? Pati so, nakita, hi.
1: Yes.
0: But siya, sa'yo mo, tagbo ka mo't intention, mamate, pero mapapungko kagad yes, mo, ang dapat mong mag-focus.
1: So, kaya ni diba? Mako, no, ibagit abe ko, unga katropa niya nga, what a ita, sakto nga, yes. Suko
0: ni. Pero innocent, di ba?
1: Tapos meron mga rayo, manabigay aking, hindi natin maisip mo, ano talaga suhud, sa mga piniin yes. No?
0: Ano taro thought process na, dahaman it, mahilig, siguro, katropang Mengge, gaban-yaban sa mga tao makaro yun, haya, mahina.
1: Haro.
0: Kasi ro andang apunteriya is ro mga tao makikasukul ka
1: yes,
0: na.
1: Yes,
0: kasi kung ikaw, makusog ka, maisog ka, kreimot ako niyo, so yun, tapos mabasko yes, pa dapat sa, mo.
1: Kasi kago, diba? Ang side ko, mga katropa, bukon nga, mang ita, sa raya karang storya, kamo medyo napapangutana eh. May mga pangutana, gidmatana ka mo nga, nagkakagatawo sa realidad, dut anato yes. Niya nga. May ano, may karapangyanin, no? May inagitan ng punto nga, mabaw niyo, kawoyin, o nga, isot-isot malang, di ba naman man imo makabaw sa gamay lang man imo maka diba? Makahuwag itmayad
0: agamat ginaapaagi sa pag-abuso mm-hmm. Ano inyong mabuo di ba krimen ro pagpang-abuso ginatreat mo pa ginahadlok mo mm-hmm. Ibis ka manami taro future it ungar manami taro anak ko childhood memory di ba isipon imo 15 years old tapos baka taro imo ko nya ginaupra kabo-abo tang kahadlok man sila puto sa imo karon it syempre ginakuyapan timo every time di ba
1: may mga tawo bigera nga grabit ah masayran mm-hmm. Yang nanda para sa bagay karapang yan kung sa mga bagay nga nga magbukon baga ita hamban at mga katropa sa mga kahoy ba nga mga plywood nang madali at abang masudlat tapos naka buwa pa ita pertahan kung katon mga katropa ay naka rin lang kortina may inagida karun niya ay total man ay di man na nakayara nakikita ng doro kahinaan ita sang katawo
0: true tag mga
1: sang
0: tao
1: nga
0: hindi mo sayaran ko ano rudagan utok dibaga kaya dapat tayo hindi kita ka mga katropa magpasamang samang ako ini istorya kita harap pagi di ba na ba overthink kita nga pupunta niya tao mabuot ka to
1: yes.
0: Haya hindi kita pag abusuhon di ba kasi karapang Rando Santisa sa ba happy listening to Randy Santisa sige karapang Randy kita lang sinakpan thank you so much karapang Brando kasi karapang Melvin Clavel Bartulo good afternoon hapapal listening man kayo karapang Melvin
1: yes ag nagbutwa si Leo Skin nakita ko watching hello kayo Leo Skin miski di ka mag comment i-shout out ta
0: yes ang pati karapang Mark Advin ko lang makasalanang mundo taong makasalanan doon yan ni karapang Mark Innocencio so kinahangan din natin parmi nga magdahan sa mga tao nga rasa atong palikot o hamban ni karapang jury demonyo tang magugang doon na may higdan anang ano agbitayo bawang higdan ng karapang jury
1: kasi si karapang jury na aking
0: yes kasi nga ni grabe tabi bag sa katapang may napansin ka ba't siya rin istorya ro first time mo yung managhambang ganyan din yung nangyari ganyan din ginawa ko diba aba may galing karapang jury
1: ay mga uta kita ka to kung pati rato may maalala
0: ganyan din ako at sa tutulan eranaisan ko rin yan
1: paingon ka gitaray namin karapang jury
0: diba ya o diba napansin ko kita karapang jury ibig sabihin karon adlaw-adlaw kagid man iya sa amon karnya live ang makaroon kamukamon mga katropa ka sentimental nga ultimong comment ninyo nadudungduman namon kaya na-appreciate kita namon abe ka mo senti Criso ahay nagka-trauma roong nga sa ginaobra ni Mang Tomas nga abaw ginasamantala niya ang kapigadukon sang magdola doon yan ite diba ga kaya kakagigil imagine ko lang tamaro reaction ni ladidang habag pamati
1: sa'yo nga ginatoro mga oldies na ito niya rin nga kung amatay roong nga gitabi mga katropa hindi makasugi dit may natuod kasi nga ni sa kahadlok ag pagag
0: tama ginapagag abe diba ginhambahan mo sa last part na ito ito niya first part mga katropa ginhambahan yung mga di man inarte ay kung waka na ila nga ipagkalat ka sa buong baryo diba ga nga ako kapagamon kinyo ni lola mo ag samara na si lola syempre ikaw man kung man ikaw na hadlo o man ikaw na ila nga masamad yung family especially yung lola kasi palangga mo. Kaya dapat mga katropa ha, may ma-learn nito kita sa kada istorya nato niya. Agin aga, standby ka mo ha, sa anak ko niya kasugpon na nasa patarat Merkoles mga katropa. Mas magigil pagigitan.
1: Yes. Ano kita mga katropa, mag-dungungan at masayiran kung makaabot yun baga, yes. May magabulig baga ka na, or true. Literal nga abusuhon yung mata imaw.
0: Tama. Ano ba rumatabo kay Mang Kulas ag kay Lenlen niya ra? Diba? baga? Mabani ka na pang Marco, napakasama talaga ng bundong ito. Napakarami talaga masama na tao ngayon. Doon ni ka na pang Mark. Sige na pang Jory, hi tao, napakaganda ng mundo. Tao lang talaga ang magulo, child abuse yun. Doon niya ni ka na pang Jory kasi minor pa. Sabi na aga mga katropa rin yung gigil nga ron i-reserve dahil may kasugpon para. So that's all for today ha. Thank you so much, Hidana. Sa inyo kanyang pagtutok, pagsubaybay sa tanya programang X-Rated. Of course, mag-comment, nagpa-shoutout sa kanyang Facebook Live. Nagtutok na pumatisan na kanyang access pang radio, mobile app, pag sa kanyang mga radyo. Thank you once again, kinyo mga katropa. So magkilita, magkilibati kita at umanhin aga. Same time, same station. Yung manigapan sa tanya programang X-Rated! At sige hapon, kami yung magkaibahan. Ako si katropang Yanny.
1: Ako si katropang Mengay.
0: Bye!

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa. Sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
3: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: X FM.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo.

0: Butika.
1: Sister Pain.
2: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipito.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
3: Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: X-F-M. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Zone.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

Oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 3:30 na sa hapon. XFM Newsbreak. Padayon gihapon nga ginausiro apat nga katawo matapos nga mahugog rin ginasakyan nga SUV it mga raya matapos nga mag-collapse. Rutulay sa Agana River sa Pihak it kasagsagan it mabaskog nga pag-ugan ko Sabado it gabi Agosto 29. Samtang sa bilog man ro naguwas it mga otoridad agin sigida nga gindaga sa Tarlac Provincial Hospital para sa medical assessment. Na-identify it mga otoridad ro mga edad it apat nga ginausoy sa ka 21 anyos, 30 anyos samtang ro dayuwa ay 35 anyos. Madumduman nga nahugog nahugos rutulay bandang alas 8:32 it gabi adlaw it Sabado Agosto 29 sa kasagsagan it mabaskog agwa it pundo nga pag-ugandaga it southwest monsoon no kuno habagat suno sa Philippine Air Force nagapadayon paghihapon og ginapatigayon nga search and rescue operations it mga tactical operations wing Northern Luzon ag tactical operations group sa pag-usoy it apat pa nga mga naduga. Para sa dugang pangid natin ng mga balita, nagabot yon sa 6.16 billion pesos sa kabilugan nga kasamaran sa infrastruktura samtang nagabot man sa 2.32 billion pesos no naduga sa sektor it agrikultura bangon sa padayon ng pag-iral it southwest monsoon o habagat suno sa Office of the Civil Defense. Base sa report it OCD Disaster Preparedness Service sa pagpamuno ni ginabubantang nga 724 nga lugar sa bilog nga nasyon do redirectang naapektuhan itiain it paniempo ag magapnagon nga pagbaha. Presente nga padayon o ginapatigayon nga mga verifikasyon ni tutoridad sa mga nasamad nga karsada tulay ag iba pang pampublikong pasilidad. Pati yun man o mga nasamad nga mga ugumhain. Ginpasiguro man it OCD nga nakatutok ro andang tagatapan ag padayon nga nagkikipag-angot sa mga lokal nga gobyerno ag iba pang ahensya it gobyerno. Sa dugang pagid nato nga mga balita, katapusan nga balita nag-abot yon sa 903 numero it mga kumpirmado nga namatay samtang nag-abot man sa 4,247 no na i-record nga missing matapos nga magpanagasa road grabe nga pagbaha ag landslide sa Nepal. Suno sa National Disaster Risk Reduction and Management Authority at Nepal, kakip sa mga linibo nga naduga ro 600 nga mga turista at pilgrims, pati unman, rupilang miyembro at security at government personnel. Sa kaangot karon nga balita mga katropa, yun pati gayon no mass burial para sa ginatos nga uwa makilaga nga biktima at magapnagon nga flash flood sa nasambitang lugar. Naging lugar

0: Resistensya gabigon sa mga physical nga aktibidad. Ginasugano fatigue ang ginabuligan yung magpadasig sa recovery maghalin sa masakit. Santon Vitamin C. Raya man si katropang Nino Rugin Teodosio, XFM News.
1: XFM News Break.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali for DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Sangkol Plus Gold, mas pinalakas.
2: Doon si Kayabyeb ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Sangkol Plus Gold. Take pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa paa ko yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
1: Sangkol Plus Gold.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
7: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sa akit gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Yes, to help!
6: May naman ko dire, Doc, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo niya ang ato Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
1: Santon Plus Gold.
6: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize ay mulawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
7: The secret of
6: may namang kot dire, Doc Leo. May maintenance siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
8: Kaya hindi mo naton mapunggan ang magpangape. Kapit pagid bala, Doc Erwin, kung may sakit ka. Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
7: The secret of health.
8: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
6: Mm-hmm.
8: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding ilaw. So masuggest naton sini sa ila, Doc Erwin, na muning Premium D3 Coffee Mix.
5: Yes!
6: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
8: Ang Santon Gold, yes. May ara sing mangosteen.
6: Mm-hmm.
8: Nga may ara sing benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So mm-hmm. kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangosteen, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik ang papatamis niya is stevia.
6: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
7: The secret of health.
6: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
7: The secret of health.
8: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
6: yes,
8: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ang duha ko ni-combine mo, may anti-aging effect sila.
5: Yes, to help!
6: maari na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mo nga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
7: The Secret of Health.
6: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iya nga himon?
8: Consultagid siya sa medical doctor or mahatagaan siya sa order for laboratory.
6: Laboratory
8: test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
1: Sound Plus Gold.
6: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ang ilang nga bones, ilang nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imo nga kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory tapos okay imo nga kidney, may tendency ini siya nga base sang imo nga constipation.
5: Yes, to help.
8: Pero kung halimbawa constipated gani, Dr. Win, halimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagapamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kaya nga man babuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
6: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid mga constipated, tapos damuon tubig inom, Dok Leo.
8: Yes.
6: Kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger, tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkaon.
8: Mm-hmm.
6: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day.
7: The Secret of Health.

0: C para sa'yo, Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diinta gali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: FM. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng ML Wallier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all ML Wallier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible ML Wallier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: The Secret of Health.
2: Kung kulang ka permis sa tulog, Sir Jocelyn, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examen yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permis ang kafe. Kaya permis hagin na tuyo. Sa mentalidad na ito, ninom ko kafe para hindi ko matuyo.
1: Southern Plus Gold.
2: Pagkatapos, Sir Jocelyn, waking and refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang nakatulogin man ko. Nga nga do kapoy lang ko gyapon. Na daw hindi mayong akon gyapon pa matyagway sa kondisyon.
1: Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
2: Malabo, Sir Jose, lang mo sa nipipinsaro. Nangin mo sa nga memorya.
3: Permi ka lang nag, ano?
2: Nag-lag?
3: Loading?
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: And then, Sir Jose, lang kong kaysa. Manang silim lang, Sir Jose, nga magbiro ka lang sa lasing. Huwag lang sa bagong gising. Kapin ba kung kulang yung tulog? Kay irritable, Sir Jocil. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Jocil, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Wala kasing focus, Sir Jocil, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw naga sakit o kung kahina sa imusin resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Jocil, mabantayan at mapabayaan, posible magkado sa malala nga balatian.
1: Southern Plus Gold.
2: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang inisang sign of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikaugalingon basi may ara kita sina ang mga signs kumusta ho naton ng aton sa pagtulog kada gabi.
4: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3, taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Yes, to health!
6: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay Kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Kaya hindi mo naton mapunggan ang magpangape. Kapit pagid bala, Dr. Erwin, kung may sakit ka. Kung di patong bawal, dito kagid na namitan magsagit tilaw.
1: The Secret of Health.
2: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
3: Mm-hmm.
2: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So, masuggest na ton sini sa ila, Dr. Erwin, na muning Premium D3 Coffee Mix.
5: Yes!
7: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
2: Ang Sunzone Gold, yes. May ara sing mangustin.
7: Mm-hmm.
2: Nga may ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So mm-hmm. kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pag-function sa aton sa pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik ang papatamis niya is stevia.
7: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ng pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
9: The secret of health.
2: Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
7: yes,
2: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. E ding duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
5: Yes, to help!
7: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamunga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
9: The secret of health!
10: XFM.

0: Sample Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Sandon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong napakagaling ng Sandon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Sandon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sandon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sandon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang ibaan nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: ipatapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-260807 Series of 2026.
1: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako, si Robilene R. Valencia, at Arcangel Norte, Balete Aklan. Magapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadagan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamuman mag-intraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: X.
4: X.
3: F. M.
4: X. F. M.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. Good malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one.
7: Sa presyong
8: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Hinahalit ko yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Canton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro may kabulig it paginomit sentong plus cup mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santo Blas Coffee Mix, may kapikagon, may buong kapa. Pero Santo Blas Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, Tagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Bili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangap ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

oras, mga katropa, alas 5:07 na sa hapon!

nakakatropa natin. Ganyan ka tune in sa anda karang mga radyo. At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa atong karang programang Extra Drive. Mga kaibahan ninyo mga katropa, sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, pagpag kiay-kiay si katropang Menggay. Kumusta mga katropa? Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta rin yung karang adlaw it Lunes. Grabe kita mga katropa, no? Happy holiday sa mga katropa na tunurun na nga uwa it duty, uwa it last. Ay, kita mga katropa, mga nami, kita ano makabugaw. Kanami kita mga katropa, nga magabugtaw ka, itry ka nga adlaw, nga uwa ba mga katropa, it alarm clock, di ba ga? Kanami ton, matanda sa pamatsyagan ron mga katropa, uwa ka ginabugtaw, it alarm clock. Pero syempre mga katropa, haya na sa mauraya kita nga sitwasyon, magrabe kita. Ay, padayon sa gihapon, anara atong karang pag-arangkada. Padayon sa gihapon, ra atong karang pag-kiniay-kiay. Kasi nga ni, huwag kita mga katropa ita, Nuria, ya. Huwag kita it kawala, di ba nga? Permigid or may atong kita na permi kada bier o kada Lunes man or holiday man ron. May bumbahan sa gihapon. May haganutan. Aga, makasaot gidro tanan. Rita roman namin mga katropa kasi nga ni sa atong karang mga nakatutok sa anda karang mga radyo. Abay, nakalive man kita ha sa atong karang Facebook page. Iya sa XFM Kalibo 96.5. Ay, sige, das ang karon mga katropa ra atong karon nga pagsilinaot. Sa igog ito, ano mga katropa, pilang ilinadlaw kita, wa kita nagbotwa. Ay, medyo makarangan ni mga katropa ra atong paghamba kay medyo pungapungagon. Kasi nga ni mga katropa, uso, asagi hapon, ray karang ubosip on agagnat. Kaya kamo katropa, magdahan, gidana kamo ha. Alagaan ni mo, imo karang kaugalingon. Kaya sa igog ito, anong pinabayaan ko, ting nana. Sagot na mga katropa, medyo inaiwanan ko at ingnana sa ere. Anyways mga katropa, syempre, sarili manabi sa gihapon na to, no? Ratong madagagana sa oras nga uwang-uwaong kita. Bait pa man na si self, ako naiwanan. Ikaw aiwanan ka, kung mga katropa, taugan. Taugan kung sino o magabuyot sing sarili nga ron. Pero mga katropa, dali yang ha, bago kita mag proceed sa itong music, ay i-shoutout alin na to, mga katropa, na itong una ka na sa Mikalibo Shopping Center. Sa may Kalibo Public Market, ISS Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. At sa tanan niyo maabot, itatang ka nga programa. May dayad nga hapon, kinyo mga katropa. Sa mga negosyante na tanro na, isigida sa gihapon na dakarang pagburbaligya. At sa mga customers natin, na nagapamakal, nagagrocery bowsa na all. Sana all sa mga katropa na tanro ng paldong-paldong. Kasi yun mga katropa, grabe no, grabe kaya nga pa. Diyari ang August 31, may ibaw ron na yung masadya, may inamat anang masubo, may inamat anang paldo. Paldo mo na kami karapang Menggay, ho, paldo mo na sa mga bagayran. Ay, okay, lahat anaron mga katropa. Pero importante ha, bayaran ninyo, ha. Pero mga dapat bayaran. Ay, syempre, kanamito mataki sa pamatsyagan mga katropa, nga kita nga ra. Kaya, may aton ba mga katropa nga na nabayaran or na nahambang man aton nga naagtunan man maniit maya, no? Diba? Nakaagtunan man na sa maya, draton ka ng mga sweldo, boss, sana all. Diyan man, no? Kung man nahindo na kararatong suga, kaya di ko man magkahawag. Kailan man ang inilad-law, nag-STS kita sa Ibis. Ay, do na, manakara, ano yung man ang gusto? Limpo, lechon manok. Ay, depende ba na sing trip? Ay, depende man sa gihapon, man na sa budget. Pero importante, mga katropa, ay, syempre, kita paano na treat nyo man, di ba ga? Kinalibre nyo man yung inyong kaugalingon. Di ba ga? Na, ano man ba, mga katropa, na nababudget nyo man? Kasi, kinhangon mo natin ko, abat, mga katropa, pang pabaskog, di ba ga? Bangan ba natin ko, abat, mga katropa, ita, mahamba natin nga makapahagan-hagan sa atong baga tsagon. Siyempre, rato, tag-indi man natin pagsisihan. Siyempre, mga katropa, tag-indi man natin, mga katropa, pag-isipon nga mauyang sa uwa, di ba ga? Ulok man gid, mga katropa, mauyang tanan. Pero atong gid-anang nga mga
gagastusan, di ba ga? Dapat ay magdahan-dahan gang. Kumbat kani rang craving sige na sampal ko lang ba ba. Kabe makita ay gud natag count ang makunit mo ra, yan natag count ang makunit mo ra to. Ay pagkakita ko sang kahita nga medyo gagakak lat ay mau. Gagakak na makatropa dahil what so good. Ay sampagon ko lang mako na. At least kay paano makaiwas kita, di ba ga? Ay syempre makatropa isipan lang sige hapon nato na. Kung ano ro mga importante, kung ano di ba magkaiba matabagar importante sa luho. Kaya kamo ha, mga katropa, pag-isip-isipan, kita na ninyo't maya drawn. Ay, nakita ko, takainad. Ah, okay, hampay ko, gid. Di ba, grabe, nakahayo, gid, ang mata, no? Ay, syempre, si Binibini, utara atong Binibini ng Kaliboy, nag-comment, gid, ah, grabe, gid, ang pasagamat mo. Hello, gid, ano, kay Frenchie. Ang pa-shoutout, gid, ano, kuno kay JP. Say ko, tabi, gagi, pagka-comment na si JP, ay, amon, gid, akong utol ron, ha? Utol, gid, ano, mo, rin ka na pang oy. Kaya, shoutout, gid, ano, kay JP, ha? Ang saan na gid ang lover girl, di ba? Anang lover girl karon niya. Hello gid ana kinyo, good afternoon. Ang syempre kay Bini mga katropa nag-comment kid ay mo katon. Kaya mahambag ko ta sa gihapon manamit ang adlaw nag-comment kid ay mo. Ay, maabang-abang gid ana ko kimo best sa imo karang mga live selling. Ay mga katropa ha, raton karang Bini ay may mga maabo imo ron mga katropa nga pang outfit. Ay syempre imo ta kinyo karon pwede mag-suggest kung ano ro mga bagay kinyo. Basta magmantaw kamo sa nang live ag bukod yang itnagmantaw ha magbakal man ay ro mga seller nato nya ron makatropa ha isa gid aron sa mga mahaba nato mahaba sandat pasensya kasi syempre nagaflex it mo Ryan nagaflex it makato ay dapat makatropa kung gabakal ka ay tag literal makatropa nga tag gustong gusto mo gid may na matabi di ba hamba na libre mat ana magpa flex flex ay dapat gang makatropa ha hindi ba ninyo pag sobra OAOA yot literal tabagaoy kinyo mga seller. Diba ga? Garo yung gid mga katropa. Magdahan yung kung amat ka mo sa inyo karon yung mga ginapang mind-mind tapos hindi nyo madali pagbayran. Ay na, pa-stress nyo gid anak karon na anda karon yung mga bagay-bagay. Kaya shoutout na gid sa mga katropa na ito mahuhugod. Diba ga mamahugod na ito na nag ano ba mga katropa may sideline. Bukon baga ita puro standby lang. Diba because mga katropa haya may mga tao gid anak nga gay winakal. Ay manggaranon man na si Makaraya. Ay may choir ta man hamat magamin na karon ta imaw ibat aron mga katropa ha kasi maabo man kitang makilaga karon eh ay magaranon man na si Mauray hamat gabi naligya ta imaw hamat man na mga lalak karon ay ibat tagi hapon do discard sa gihapon ay ibag it atod mga katropa ro katas sa imo karang hugod ag katas mga katropa sa mga imo gitang mga katropa nga ging tutukan dugo at pawis man roed kaya go gang mga katropa laban nga man kita ha basta uwa kita it ginaobra nga magain kay katropa Pops John hello gitang kay Pops John ha good afternoon iya kara sa madalag haagyan ko nagaganugid naka Trompado XFM. Wow, thank you so much. Katropang Pops John. Agaro XFM, gidana ro inyong napurpamatian. Pero pang Boss William, masangya. Good afternoon, gidana kimo katropang Boss William, ha. Agaro pang Stephen. So, di ba? Stephen his mundo. Good afternoon, gidana kimo mga katrop. Kimo, ag sa imo karang mga imong mga family. Sa family, gidana ninyo mga katropa. Yung nakatutok haton, makaroon niya hapon. Ay sige yan kita mga katropa ma-proceed sa aton man kaya nga black up diba ga haraw kita mga katropa naga tatagrabi kita thank you busy yun galing go at Ana Bini maga okay yun Ana ron yung mag-focus ka sa ikayaman no, diba mag-focus ka sa ika manggarano natin diba ga kesa sa mag-focus sa mga tao nga ranga huwa man lang man it inubra firming chismes ang chismes paman ko amat mga fake news ro yun kita na wale mga katropa walay na walay git ana sa mga maruing klaseng abilidad ngani na may nagbogos yun yan o diba grabe yung mga ugali ng dakara ay gita kamo mga katropa hindi ba namin kamo binugos bogos sa inyo nagpangita ro tao nga ra apate man kita mga katropa syempre sa id natin gita na ro pamatsyagan ita syempre medyo parehas man doon mga katropa nagtiwala ka sa sangkatawo tapos huag-huag ka malang ay kabudlay gita ron mga katropa kabudlay ita na ro makaistorya ro makarong klase nga tao huwa ba mga katropa ita ginahambay nga isang salita. Hindi, iba-ibat. Hindi na pwede ron.
Kaya kamo ha mga katropa, maging ano, kamo ha, maging maingat sa mga tao makaroon. Kasi may mga tao, may mga katropa nga gusto nanda hay permi kalating kinasubo. Permi kalating mga katropa hay ga problema. Tapos anda, gusto ananda dugangan rin problema. Kung pwede nga ni no, itaw lang kanda para sanda lang rumaga solusyon. Ay dali yan, pero medyo na high blood, agagi kita no. Medyo na high blood, anak kita nga rawa, pag kita nag-arangkada, ay halat agagapon kita. Pero sige, shoutout nato niya sa mga katropa nato sa Black Up. Mga nakatutok, nagapur pamantaw, gid anak katon. Era pang Jude, shoutout gid anak ko na sa mga malaynon. Pa-shoutout kay Manuwit. Papakamam. Ano ko no, Manuwit? Ano man, ano man? Kaya halinggit, anak ko ay pangets ka ba? Grabe ito, nagkanamit mo. Yung mga pangawad ang tayo sa TikTok nga ra. Kaya katropang John Leo, pa-shoutout ako, ma'am Iya, sa TMP Tech. Oy, good afternoon, good ana ha, sa mga katropa na tununa sa TMP Tech. Ag, kay Mel, pa-shoutout ko na kay Jubel Flores, ag si Cedro Lara, ag kay Tong, Iya Villa. Oh, hello, good ana kinyo una ha. Giteyo, ayun. Best friend, pa-shoutout mo nabi Iya sa Banga. Bugi na ratong best friend gara. Shoutout imo na karaha sa may Banwait, Banga. Kay Glenn Villanueva, shoutout iya sa Marawi, ma'am. Hello, gid na pa-shoutout. Gid ako na sa mga kababayan. Una ka na sa Aklan. Kay ako lang to. Pa-shoutout ko na kay Marlo J. Miheya. Gatagatangalan nga guwapo. Ay, di yung kakita karon mag-comment. Ay, guwapo. Ano ko no? Rapang Agustino, mini sound. Pa-shoutout kami iya, ma'am, sa Quezon City. Sa RAM cellphone repair. Uy, magdahan gid sa mga katropa natin ro na, ah. Ay, sumaabong area, mga katropa. Ito para sa may Luzon. Sige na, sa gihapon, randa ka nga pagbaha. Kaya magdahan gid kita, mga katropa. Ah, grabe, no? Rung mga balita natin makaroon. Makasugubo, gidana, ay, may mga pila kitang mga katropa nga mahambay natin nga natapos yun, ah, na randa ka nga mga katropa nga mga gusto pa kunta nga ubrahon. Kaso hambangan ni natin, bukong gina natin mga katropat buyot, ruraya ka nga kabuhi. Masar importante, haubra natin ro bagay nga nagpasadya ka to, naghaubra natin mga katropa. Pero sayang ka, maalaala ba mga katropa, madumduman itato mga katropa. Kasi yan, uwa agon ro tao, pero raan ang mga talent, anang mga inaywan, gina mga katropa. Ruro mahambal sa gihapon natong itreasure natin. Kasi mabawin man nato, no, gusto man nato maggawi, gratong karang kabuhi. Pero raya gid ang mga katropa, ro inding indi ut anak ato, di ba? Kaya mas mag-ingat lang mga katropa habang inanda. Masigano ka man nga ni kong amat, kaya pang menggay kaingat, kaalaga sa imong kaugalingon. May mga bagay gid anang nag-aabot kay imong hindi mo inaasahan, di ba? Grabe, hindi mo inaasahan. Mga mga katropa, huwag mo ginaisipan nga mag-aabot kay mo. Pero haron nga ni, no, mapahambay at akita it, that's life, di ba? Kaya magano lang kita mga katropa, magpangamuyo, di ba ga? Aga, tamon mga katropa. Tama agun nga inubra ita kasayanan. Wow, grabe kita, coming from you, charot, grabe. Grabe kita, ha? Siyempre mga katropa, pero seryoso, ha? Mas okay yun, abay mga katropa, nga maging minatuod-tuod ka, di ba nga? Maging minatuod ka sa tanan. Aga, siyempre, rawa man mga katropa at ginaubrang magain sa ibang tao. Kasi kung gaubra ka, abit magain, mga katropa, grabe, tabi rana, karun kimo nga bagos. Ta, habang naman nga, uwa ka man habagusa, gagi makara, o nagubra ka sa gata, uwa ka aging bagusan, mga mong swerte ka gawin. Gabot, gita, abit mga katropa, nagasukot, gid ana. Diba, nagasukot, gani ko nurutadhan, ha? Kaya kamo, mga katropa, magdahan nga ang permis sa maginahamba o sa ginaubra man. Ag, ubrahon, ana, rubagay nga gapasadya, kimo, ag makabulig, kimo, or kisa, imo karanga pamilya. Ya bukon eta maga ininintrante ka pa sa problema retot iba. At ikaw pagid aruna mga katropa ro dapat maging bida. Ay kagabanan abi mga katropa sa istorya, kung sino ro nagasugid datot aro bida. Ay di ka man dabi di mo man mayina bing tao mga katropa idit ana nakayang ipagmalaki ratong tao. Kasi parat anakana napupuno ut ana imong it inggit, no? Napupuno imong it ibog. Kaya mayina gid karon mga katropa nga ana anang sarili ra na karang ginapresentar. Kasi nga ni bida-bida yarn. Kay katropang Dang Villanueva, good afternoon.
Karen gida na Kimo watching from Agbanawan. Haga kada tay Paul kay Tyler Poldo Martinez. Good afternoon kada pang Megan number 1 gid anak ko no. But thank you so much gid anak kada pa Tyler Poldo sa asa mga katropa natun una sa Aliputos no man siya. Sa Martinez family gid anak kay Nay Elda, kay Leoski, kay Brian Asyong. Good afternoon Ma'am Menggay, pa shout out iya sa Puok sa Asyong family nga nagapinamati gid ana. Thank you sa mga katropa natun haw nakara sa may Puok sa family gid anak pang Brian sa Asyong family. Ay grabang Elki Nabas mad ana pa shout out madam iya kada sa may pa Kalibo Public Market. Ay good afternoon sa mga katropa natun una ha. Kada kada pang Elki ag sa anak rang beautiful wife pa. Kay Sir Diel, bawe hello kita shout out kita kay Sir Diel una kada sa ACTV. Mahugod gid ra mga katropa natun ro na. Magdahan ka mo sir ha. Ag syempre sa iba natin sa ing mga kilaga ro na. Dahan yang maton, dahan yang sa chicks pa. Sa chicks gid anak kon ro magdahan. Kay katropang Christian James Regalado bogit ana okay gid ay approve gid ana ko na imaw. Hello man ha kay katropang Ralph Bunyo, good afternoon gid ana Kimo. Mga pa shout out una kada sa may batan maghaling gid ana kay JB Salazar. Ay katropang Ralph Bunyo, pa shout out kami sa Boracay nang nagakapikapi gid ana ko no sanda ni Nong Melvi Masalyo, ay kay Lolo Cardo Ihoy, ay kay Jomer Bao, sige hagat ana ninyo ruta. Mas okay ang kape ani ron yung ginainom ha kaysa sa mga panipa nga ron. Mas okay na kapi-kapi ang anay. Kapi man na rin, timprano pa nga. Kaya pang Josh in Parish. Bawang kita na abot, kita na kita sa Parish nga raw. Watching from Parish Idol, shout out po. Salamat. Thank you sa mga katropa pagid natong mga OFW, ang mga magayo sa atong kareng pungsod Pilipinas ay nakakocomment sa gihapon katon. Thank you so much kita na kinyo mga katropa ha sa nagpurpan mantaw sa atong kareng live, mapa TikTok man or mapa Facebook live. Pero oras natin mga katropa, alas 5.23 na sa hapon. Dali ang hanay mga katropa, mga commercial break, ani kita. Kagod sa aton ka nakapagbalik ka, dere-deretso, uwat preno-preno, ro aton ka nakapaga. Arang kada. Mga katropa, mabalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly, stand by.

0: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang balunggay. Pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balunggay, Dok Leo.
1: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
2: Santon Plus Gold.
1: So kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy, Sir Josil, na naghatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pagtulog, Sir Josil.
2: Santon Plus Gold.
0: So in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita abi, Dok Leo, mas source sa vitamin D, no? Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
1: Ang vitamin D, may ara kita sa nisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ringa oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ringa lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
2: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D kon premium D3 kag Santon Vitamin C. May isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josil, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun, kati pagsik ka pa mo.
2: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
2: Santon Plus Gold.
0: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinakadami sini mainans pag pagtulog ninyo ang Santon Plus Coffee Mix niya mo, ang Coffee for All nga waya caffeine. Pero ang Santon Gold Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix may caffeine ini siya. Only that, sa Santon Gold Coffee Mix may balunggay, da, Dok Leo. May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, ang aton sini nga rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
1: Ikadamo, man sa mga tagpalamati na ton, mga followers na ton, Sir Josil, nga, why man sila yung problema? Tulog. Tiyara, ya, makasiling kita nga ng bulan na ton nga. Why oras ang pagpangapi, ha? Bisan gabi, nag-inom sila sa Santon Gold Coffee Mix. Depende na na sa ila, Sir Josil.
0: Oo.
1: Kati magluwas ng may glutathione, kag collagen na ni, mga beauty ingredient, Sir Josil. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man na ganin sa may mga diabetes, Sir Josil.
2: Santon Gold Coffee Mix.
0: Talisa nagapulaw, maayo galiining Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina. No?
1: Makabulig, Sir Josil, kapin pa tindi magin na ton manigar, bisan nun na ito ka-discuss diri, Sir Josil, nga dapat magtulog kita sa gabi.
0: Oo.
1: Kaya muna kinanglanon sa lawas na ton. May mga BPO, abing nati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josil. Adlaw dito, gabi, diri mo. Di gabi, igid sila sa nimatrabaho.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Oh, that's why ginahimo sa ibang sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, para nga stay awake sila sa niyo sa gabi, samtang sila nag-ubra.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo, no? Ti, may malunggay manada.
1: Mm-hmm.
0: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gid man malinigar, mapulaw gid kamo, ya, Dok Leo.
1: Kagting isang daan sang probleman kung na nagapulaw ikaw, masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josil sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka, na apektado man ang imo sa ni nga pagtulog. Diba sa pagtuon, Sir Josil, ang Santon halin sa mangostin kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity, gamon ng mayor nga sangkap sa nga to sa nga premium D3 coffee mix.
2: The secret of health.

0: Oras mga katropa, alas 5.30 na sa hapon. At syempre manumbalik kita ha sa itong karang programang Extra Drive. Ang sagi hapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Medyo naunot, ayagi mga katropa, ratong karang pag-arangkada kaina, no?
1: Exciting!
0: Wala na itong hamyot. Pero mga katropa, syempre, gidana, haya, bago kita mag-proceed sa itong karang music, ay shoutout anay kita ha, kandi Uncle Bibot o nakara sa may tabangka naman siya sa kawaling family gidana kaday nung Don, nung Eric, ng Ivy, at kay Rexy, kinang Ninya, kinang Don, at kay Pilbat do Aspart. Shoutout gidana sa mga katropa natin. Kay Leoski, hello gidana Kimo, good afternoon katropang Leoski. Aga sa mga katropa na itong nakatutok sa nakarang mga radyo, baskugiot ang mga katropa rin nyo karang monitor. Ay maarang kada nakita. Yan ay kita mga katropa ah, dahil nabatian yung kainaro. Digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-hey! Ay, yan kita mga katropa. Ah, sige, pahauman na rin imong po! Pusog-pusugan, rin imong bo! Botcoin! Ay maarang kada nakita. Bomba Marilo! Hano Trolando! Birahi Anselmo, Kaluta Carlota.

0: May lagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si Ralph Rovda, 28 years old, halin sa Kalibo Aklan. Ang isa sa mga maswerte nga lagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tug-tug 2 million kapesos. I-like kag ipalo ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 for DOH FDAC FRR permit number 02930 sa 2026. Drink responsibly.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: oras, mga katropa! Alas 6, 9 na sa gabi! At syempre, manumbalik kita ha sa kagaraw programang Extra Drive. Pagsagi hapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Ay, good afternoon na sa mga katropa nato. Nakakabukas siya, mangitada ka ng mga radyo. At dahil sa gihapon kita nakaarangkada sa ating karang kahanginan sa pagsaot-saot at pagkiniay-kiay. At syempre, sa mga katuto ko na sa dakarang radyo, bahay kita mga katropa. Sige, patagapan itong hanot ka ra. Kaya sa patana kita ay itala 7 sa gabi. Kaya mahaba-haba patana mga katropa nga pag saot rag pagpatugoy inyo karang hugas. Mas manami kita mga katropa, may energy sa gihapon kita, no? Ano yung ihapon, mga katropa? Ano gina rin yung ginaihaw? Bawo sana all, gitas mga ihaw-ihaw. Ay, sige, mga katropa, roon na magpakabusog. Ay, sa mga katropa, natong tungga-tungga. Bawo, ah, mga katropa, grabe, pero pagtungga-tungga. Nga ron, ha? Ay, mas manami matana kung rin yung matana nga pagpatungga-tungga roon na mga katropa. Ay, raya karang Gold Eagle Beer. Kasi, ka mga katropa, roon karang Gold Eagle Beer. Ay, padahal sa gihapon, mga katropa, kasi nga ni may anak karang nga tumataginting, o diba nga, may anak yung anak karang mga katropa nga bonggang papremyo. Para maka-intra sa rekang papremyo mga katropa, magumuma lang ah, magdaog sa rekang Gold Eagle Beer sa Tansan Promo. Mag-agto lamang kamo mga katropa sa inyo karang mga suki ron ng tindahan. Magbakang itry karang Gold Eagle Beer. Aga rusan bilog mga katropa nga tansan nga may 320 ml. O kung ray karay isang katansan it Gold Eagle Beer. Hay may una kang mga katropa nga entry. Iraya, hay syempre isugod di mura sa puti nga sobre sa short plain envelope. Ibutang rekatore imo karay nga pangagan, imo karang edad, address, mobile number, ang pangangan mga katropa, itimo karang suki nga tindahan nga kung sa CNCN imo binakag or raya karang tansan, ihugro sobre mga katropa nga, sa atong karang mga drop boxes, nga makita no, na sa mga paborito ninyong tindahan ay syempre kung mas abo imo karang entry, mas abo nga chance nga ikaw rin magadaog, kasi mga katropa kada Domingo may magadaog, itana itry karang nga 5,000 pesos! Ang aton mga katropa nga grand draw, drop boxes!
1: Exciting!
0: Ay una mga katropa sa may Gabriel Store, si Kimpo Street, Kalibo, Poblacion. Ay una ka na mga katropa sa may Malu Store, sa may Poblacion, Kalibo man. Sa may Ruel and Junior Barbershop. Una man ka na sa may Poblacion, Banga. Ang iya sa ating karang istasyon sa XFM Kalibo, Villa Criselda Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Kaya go na mga katropa, maghingabot ka mo ha. Saray karang pa-promo it Gold Eagle Beer sa Tansan Promo 2026. Habol na mga katropa kasi every Friday, every week mga katropa, may magadaog it anak karon it 5,000 pesos. Kaya more entries, may chance sa kagid nga badaog. Oras mga katropa, alas 6, 12 na sa gabi. Mga katropa, padayon sa pag-arangkada, padayon sa pag-bumba-bumba. Bumba Marilo, Hano Trolando, Birahi Anselmo, Kaguta Carlota.

0: Secrets of Health.
1: Nga anda patatagan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato siya niya pagtulog.
2: Number 1, dari kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton siya niya pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kun late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon do kunami gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali late na nga ton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux, so kung heartburn, kaga especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Santon Plus Gold.
1: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
2: Nagabuligali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sining digestion. Iupod pagin nato ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josiel, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas imo kolesterol, taas imo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic, kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sigi-sigi naton ini siya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
0: The secret of health.
2: Ang premium D3 capsule, Sir Josiel, with VCO and malunggay oil, nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig masa pa improve sang sleep kun sigi-sigi ang aton sining pagatumar. Okay gid ang ila sining tulog.
3: Yes!
2: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT, so kung medium chain triglycerides, nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb na mga pagkaon. Ang oil, nga halin sa lisos ang malunggay, nga ginupod diri sa premium D3, nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sa aton sininga atay, kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kagiupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan ng magnesium, kag nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid ng mga benepisyo lakip na ang garlic, pagbalanse sa kolesterol, balanse sa blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
0: The secret of health.
1: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede ka mo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man sa mga nag-edad-edad na kung brain benefit ng aton pag-estoryahan.
0: The secret of health.
1: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia. Para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: The secret of health.
1: And then naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
2: Pabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa tingalawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
1: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sa inyong lugar.
0: The secret of health.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
4: I'm retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
3: Santol Plus Gold.
5: Nagausi ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro may gabulig it paginomit Santol Plus Cup Mix bangod dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santol Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Pero Santol Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
3: Balanced diet?
6: Check.
3: Regular exercise?
6: Check.
3: Vision X Plus?
6: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: XFM.
3: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
8: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun

0: isa ka bus driver o Portugis sa lawad lang o pagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Cess the Pain.
1: Cess the Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukikan.

0: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: X.

Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin po. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X-F-M.
5: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
5: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang ang training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ang akong lalisa. Sister Pain para dali-daritso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: po si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
2: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
7: mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.

0: Anthon Gold Live Testimony.
1: Sony Dillian eh, Bapo, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agad malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Lota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay masakit. Tambay ko. Hay kung may pakupos lang. Kung pwede. Pero yun lang. Hay uwa. Gid ko no. Sis ko no. Hay nag-uli ako. Nag-inom ako. Eat Santon Coffee Mix. Hay naduwa. Tagrato nga. Bukol nga. Parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawadlaw ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salzon Plus Herbal Oil.

0: song was brought to you by Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na, tindog-tindog pa. Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mabakal sa Yes to Health Clinic nga namtang sa second floor sang Filisa Building, ang sanguna nga sa Guy Computer Institute.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. In Sagay City, 87.5 XFM.
0: Kung mamati ka sa XFM,
6: ang imo na hong law ay law ay giyapon.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.
10: Ooh, wow. Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, hamis. miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
13: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sang ordinary lang kape. Pero sige, astum sa nga konsyon, isaga pala nukat ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Southon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Southon Plus Gold.
15: Ako si Ray. Sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Southon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang doubt ko.
12: Southon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
17: Bilang isang cold weather agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
16: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Southon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Southon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng

0: tropa. Eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH-FDA CFRR permit number 0752 series of 2026. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Tropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Xanthon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Divina Dinyar, taga Barangay Rafaela Barrera, nagadaog sa 3,000 sa Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Madamo gid na salamat, Dr. Emilito Or. Kani ka mo man, mag-intra na, madamo gid na salamat.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! For DOH-FDA CFRR permit number 0752 series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM time. It is now 8:59.

0: Ako Galisiardio, isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga trite side sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang mayara na sis the pain. Dasig lang madula dason ang sakit tuloy ang hanap buhay.
1: Sis the pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Woo!

0: are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Balda po saan naman. Ay, dali lang yun.
1: Nga man.
0: Daw inugbulang kasubunga.
1: Ito buwan parong.
0: Parong yun man na.
1: Ha?
0: Daw nga ako manabukin pagunting ng ligad adlaw. Yung gamit mo?
1: Okay lang.
0: Okay lang. Basi may ginbilin ka daw. Basi pasikir ka. Manda ka lang sa ako na.
1: Kamatsyaga mo sa akong galuto lang na ba?
0: Tingala ko hindi doon kamunuhun ko si mo mapahilot. Guro kay Dulpo kay para maumpawan ako ay. Okay. Sa una daw wala makumuni nga sugo si mo mapahilot. Pero gimpunggan ko lang ginakon kaugalingon. Basi siguro nakapadala ka na sa buhok ko sa secure, no?
1: Ha?
0: Kapadala ka na, wala pa.
1: Hmm.
0: Isumpa, tagin ka. Welcome na sa phone pala ko si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Mahirap na kita sa alas 12 sa mga gab isang...
1: Sang August 31, last day of August.
0: Gab-isang?
1: Gab-isang Lunes.
0: Ano bisobong kay August 31?
1: National Heroes Day.
0: Nakadumdum pang animal, abi ko masala. Holiday sobong.
1: Ma'am, balpa ko tani araw nakagiting.
0: May lang walang sulod sa imo mga utok kasi Kani Supremo nga pangalan. Ha. Kaya kung nakadumdum kay Supremo, laban na ban araw ng kagiting ang
1: iliumit
0: lang. Kinagap ako nagwa. Amal ko ay katawa isang dalan. Daw gusto ko makapadlagan 100 km per hour sa highway.
1: Wow.
0: Tapos may nakita ko sa Veterans Village bala. Mm. Ay, may mga senior citizen nga naka-uniforme. Dito ko nadumduman nga National Heroes Day gali subong.
1: Amo gali.
0: Sigurado ka ba si sala ko ha?
1: Oo, oo.
0: Kung sa bayani, sino ka?
1: Si... Ah, gusto ko yun si Kwan, kuya.
0: Ah. Bayani gani. Hindi na yung mapili. Ngayon mo yung gusto. Mga bayani.
1: Bayani, ag bayani. Bayani, ma'am, blasaling mo.
0: Kung sa mga heroes, sino ka?
1: Si... si Kwan lang ko. Ah, sila pula po lang ko.
0: Nga aman, kabalo magbitbit ang samurai.
1: Correct.
0: Amo na nga sila pula po gusto mo.
1: No, eh.
0: Ah, ako si Magellan.
1: Nga aman.
0: Oy, kay kontra nila pula po.
1: Hindi mo lang siya Filipino. Although nga, ang citizenship niya ni
0: Magellan, Magellan Espanyol.
1: Hindi.
0: Ano?
1: Portuguese na siya.
0: Ah, Portuguese.
1: O, tapos kasi wala siya yung pasugtan sa mga kwansang pang Portugal.
0: Oh.
1: Amo to nga nagpa...
0: Espanya siya?
1: Oo.
0: Ah. Amo din, halin sa Espanya, bit-bit niyang spada.
1: Nan.
0: Oh.
1: Anto, sa toya, pa, ano man niya?
0: Ano?
1: Mamaltak.
0: Pero dako-dako ang ano ha, dako-dako
1: ang contribution.
0: Ang contribution sang Espanyol sa to no. Kay until now na practice Japon naton para sina ang ano
1: Christianity.
0: Ang Christianity, Katoliko, mamo na bala no, ang mga basta sa pagkarabudamo daw mga 80% siguro sa aton nga ano nga to na ginabuhat is from Espanyol.
1: O bisan sa mga pagkaon nato.
0: Oo, tapos ang Espanyol subong libre kita to kung magadto sa ila.
1: Nga man.
0: Preparar ka lang pamasahe.
1: Nan.
0: Okay, ila gina-acknowledge ato na friendship since then.
1: Oo,
0: So, kung gusto mo tumog pa Espanyol, wala ito problema. Kag advantage sa mga taga-Sambuanga, kay kabalo na sa magtsabakano, ang ila to lingwahe, mo man ang lingwahe sa Espanya.
1: Daw amo-amo. Ang kwan man,
0: pag- hindi kay amo-amo, hindi kay daw amo-amo, amo-amo, amugidaya.
1: Ang Pampanggenyo, pagkid.
0: Amo na. Mm-hmm. Nadumduman ko lang yan, Sambuanga. Ang mga Chabacano.
1: Amo na gani.
0: Oh, Chabacano kung tsaka kayo.
1: Tsaka kanguro.
0: Tsaka kanguro. Ay, dali lang ang bata ni Kapmulong bala nga si Haji Villacastin. Hi, Haji. Good evening, Haji. Mayo kay nakapabatsyag ka pa. Gusto mo si Haji, man. Namimini siya gaya magrampa-rampa, mga misgay-misgay.
2: Wow.
0: Pero hindi na siya agi ya. Mm-hmm. Kabalo lang sa magdala, kag magpagi-agi.
1: Daw si Guard of Resource, galiin.
0: Daw para sa masimo sa una, blasang yeah. Hindi ka pa open, hindi ka tama. Pagi-agi ka, pero agi agid ya.
1: Oo.
2: Ay, ako on ko na iya.
0: Kagat mo na mo sing ano sing mga ganap kay Buwas bare months na.
1: Mm-hmm.
0: So maumpisa na kita sing sa bulan sang Setyembre, mabatian nyo na naman ang mga paborito nyo mga Christmas songs. Pero hindi gid mo na nga bungga-bungga gid. So diri na ka umati sa XFM para updated ka mo kag malingaw gid ka muya sa balita, drama, entertainment, tanan-tanan na pati correct. Sa DJ.
1: Amo na gani nga gina-advise na subong ang mga kabataan.
0: Nga
1: sugod subong o sugod Buwas gali. Oh. Pwede na kamo kakaruling.
0: Ay, timprano pa na iya.
1: Ha?
0: Timprano pa na yung karuling.
1: Hindi mapatukar ka gani Christmas song.
0: O tilay man na yung karuling, guro masugod na mga December 16.
1: Oo, kung sa bagay.
0: Di ba? Hasta mag ano gani na
1: December 24 sang gabi.
0: Ang Christmas Eve ye, di ba?
1: Ang
0: iban gani asagit gani pizza tantay uno.
1: Pero ang kuan gid sang simbang gabi ya is
0: 16.
1: 9 days lang ginaiya.
0: Tinga nga 16 to 24 gani.
1: O gani, pero amin ko 9 days gani.
0: Amo gani. Karuling ni Suryanta nga simbang gabi ka naman yao. Karuling Suryanta nga simbang gabi ka na yao.
1: Ikaw man nagamba December 16 bala.
0: Ang karuling ya gani.
1: Ang karuling bala gasugod niya ibis kan pizza uno pala.
0: Ay ambot abis ni December mga badyaw sige man pangaruling.
1: Bisan hindi gani December.
0: Hey, welcome tanan-tanan nga XFM Radio Station nga naka-hook up na sa phone pal. May gabi sa mga taga Iloilo. Mabatian kita sa XFM Iloilo 100.7. Opo da si Katropa
1: Alex.
0: Correct. Daw mayo ka subungan.
1: Sige lang bala ka, hindi kayo pagbulagan, Alex. May kapon, tagid kaya.
0: Sa Rojas, XFM 106.5 with Katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Papa Rudel.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with Katropang
1: Judy Ray.
0: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with Katropang
1: Kuya J.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7 with Katropang
1: Biberon.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with Katropang
1: Romel.
0: Are you sure?
1: Romel.
0: Correct. Perfect sa Cebu.
1: Nagjapatan ba?
0: Hindi na pagkaksa parong mo ha. Yati na lang may yata man lalaki. Kogti lang lastiko ha.
1: Correct yan.
0: Sa Sagay 87.5 gamakitan magkita sa television Analog Channel 13 IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay Ibi Magdalena Victorias Manaplaka di Sagay Kagiskalante. Ang oras 9:34. Ang phone pala program magdadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na!
1: Tindog-tindog pa!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Samson Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Samson Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Samson Plus Herbal Soap. Gamit na! Samson Plus Herbal Soap.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turn nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang sigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 6 minutes before 10 and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo. Bugtuan gisa permi ugat sa ako niya yan, no? Ala, base may internal hemorrhage gani. Balik na sa phone, palubod yung si Katropang Troy Tisoy.
1: Yung si Katropang Troy Filangka.
0: Gwapo na, LL pa.
1: Bighala na, tamsi pa.
0: Ginadulong na sa inyo, sa Santon Gold Coffee Mix, ang ginakapi ko sa bunga gabi. Sa mga gusto magwapagwapo, Santon Gold Coffee Mix may gluta kag collagen para sa inyo.
1: Kaya ginadulong man sa aton sang Santon Plus, Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol, sis, gag, tumor.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Dapat hindi ka na magsala subong sa imo endorsement.
1: Yes.
0: Kaya ginamonitor na kita subong kung masala ka, lapit na gadaan Disyembre, laban-laban lagi na bilin si mo bonus. May bonus ka pang gina-expectar subong Disyembre.
1: Amot lang ay.
0: Don't advance mo naman.
2: Wala.
0: Advance na wala. Wala ka pa ka-advance?
2: Wala.
0: Ah, wala ka pa ka-advance. Wala. Taon kong record, Ben.
1: Oo.
0: Kaya daw sa ako, imo nga daan, puli-puli. Abi ko gani kung gina-advance mo na.
1: Oh, it will donate.
0: Ha? Masi, wala ka pa iba niya gina-prikurahan si na.
1: Well.
0: Dabati ko, nabagin bakal ko noong karabaw.
1: Sino? Anong kong karbaw?
0: Ima ko na ipasagot sa mga mangungumang nubyoso ba? gusto mo naman ang mga farmer, ha?
1: Ito, ano, maturuhay kami.
0: Oo, oh, syempre, para malubngan ka naman eh. Malubngan ka sa uraros ang farmer.
1: Wow.
0: Dos, ano, wala nga daw ginasadol ka ginaguna.
1: Oo, eh.
0: Oo, oh, diba? Hawan permi mo sa rabumbum ka.
1: Oo, eh. Pwede manipiko ang pala.
0: Pwede na ako makatawag yung XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. I would like to say good evening to Lelani Labrador, watching live from Canada.
1: Wow, good evening.
0: Lee Fardigno, numero 5, happy viewing. And Jack Baya, Alan Habiliana, Janela Ang Bato ni Darna, Rodney Ann Valencia, and Ayorn Porzuelo. Good evening. Thank you so much for watching.
1: Hello and good evening sa kay Lilet Filler. Yes, Lilet Filler. Kag sa kay Gilbert Dosejo.
0: Mayong gabi, line number 2.
1: Hello?
0: Hello? Dawin ni ka batial. Yan kita. Hello, good friend. Evening. Hi.
3: Friend, ako po ito.
0: Sandali, friend, ah. Sandali. Oo.
3: Ako po ito.
0: Si Joy na naman.
3: Opo.
0: Ah, tuwang-tuwa yan.
3: Namimiss ko po kayo.
0: Talaga lang, ha? Nakarang gabi ka lang tumawag. Namiss mo na kaagad.
3: Nagka-load po kasi ako.
1: Wow, may load siya.
0: May load siya.
3: Bukas na matapos.
1: At maluluhod yun sa karo.
0: Siyempre, sabi niya sa husband niya, babe, pa-load mo naman ako para maya-maya ako naman ang i-load mo.
3: Nauna po matulog sa akin.
0: Oh.
1: Edi.
3: Pagod siya eh.
0: Anong oras ba siya kumakagod sa iyo? Madaling araw, tanghali, gabi?
3: Madaling araw.
0: Wow! Yung tumitigas talaga.
1: Alas tres?
0: Dolph, pag madaling araw ba, Dolph, tumitigas din ba yung sayo?
1: Nag-flag ceremony yan eh.
0: hindi pa pala mataas yung sugar mo?
1: Hindi pa naman.
3: Ako?
0: Kasi tumatayo pa.
1: Siya, ikaw, Joy.
0: Bakit? Meron ka bang tarugtog na nagtatanong ka?
3: Ay, sorry po, friend.
0: Maya-maya ka na muna, sumalikbat. Kasi pag ikaw ang tatanungin namin, Joy, tumatayo ba yan at tumitigas kada madaling araw? meron ka bang isasagot?
3: Opo.
0: O, saan banda yung tumitigas at tumatayo?
3: Sabana ko.
1: Sabana, yagani.
2: Siyempre, ang sayo, ano?
0: Alam namin.
3: Siyempre, pag nasasarapan, siyempre, kinikilig.
0: pero meron ding daw tumatayo dyan,
1: yes,
0: sa inyo.
3: Ano po?
0: Ano? Ikaw ngayon tinatanong namin, bakit meron ba kami yung pare sa iyo?
3: Si Red, hindi ko po alam.
0: Ah, hindi
2: ako na lang sasagot?
0: Ikaw na.
1: Okay.
0: Tumatayo yung...
3: Hi, Salvi, ganda.
1: Hello. Hi. Yung tumatayo sa iyo, Joy, ay nipple.
0: Nipple.
1: Kasi pag i-pronounce ko lang ano.
0: Ah, ganon?
1: Oo.
0: Yung totong tumatayo yan?
1: Mm-hmm. Nipple nga eh.
0: Oo. Madaling araw?
1: Yes.
0: I-try ko nga ikapan niya. Binigyan mo ako ng idea, ha? Sige nga, galawin ko nga maya-maya. Tumitigas din ba yan, Joy? Yung totong?
1: Diba?
0: Tumitigas din daw ba yan, yung totong?
1: Sasabihin ko na lang ni Paul, ah.
0: Tumitigas din ba yan?
1: Sinabi ko na sa iyo, eh.
0: Ah, parang tarog din pala siya. Yun sa'yo, Dorf. Ilan yung tumatayo?
1: Ha?
0: Yung sa'yo, ilan tumatayo?
1: Siyempre, tatlo.
0: O, una, saan?
1: Yung ano?
0: Yung tarog.
1: Yung dibdib.
0: Wow, tumatayo din ba yan?
1: Ha?
0: Flat naman yan. Tumatayo pa ba yan?
1: Eh, kung tatayo siya.
0: Ilan na yung anak nyo, Joy, ni Labidudes?
3: Ay, wala po siya po, tatlo.
0: Ah, ikaw? Hindi kayo nagkaanak?
3: Wala po, inborn kasi sa anak.
0: Ah, ikaw? Hindi ka nagkaanak sa una mo?
3: Opo, isa po.
0: Ah, meron kang anak sa una, isa, pero hindi na yun nadagdagan.
3: Hindi na po kasi on and off ang hiwalayan, hiwalayan.
0: Yan nga yung nabubuo yung hiwalayan eh, di ba? Kasi pag mag-ukihayan ulit na...
3: Pag magbalikan, magsorihan, buka ka.
0: Hindi pa nga ako natapos, sumasabat ka na. Alam mo naman pala yung sagot eh. Sana, hindi mo na lang ako pinasalita ng ganun.
1: Kaya nga eh.
3: Sige po, ulitin yun na lang po.
0: So ngayon, ano na lang yung hobby nyo ni hobby mo, husband mo? Yun na lang every early hobby? Morning, ganun.
3: Basta pag susunod ako sa mga gusto niya, babait siya.
0: Oh, siyempre. Kahit sinong lalaki naman, pag hindi pinagbigyan, may initin ng ulo nun.
3: Oo, isa pa yun.
0: Oh, mostly pag ano, yung ulo-ulo. Pag yung ulo-ulo. Ah, sandali lang, mala muna, wag ka muna. Nag-overlap kasi sa usapay natin. Eh, patapusin mo muna ako bago sumagot. So, di ba, pag pinagbigyan mo talaga yung lalaki, maganda talaga yung mood niyan buong araw. Pero minsan naman, di naman pare-pareho yung mood natin. O minsan, ikaw parang ano, parang bad mood. Tapos si husband mo gustong gumalaw-galaw ng ganyan. Tapos inaayawan mo. Kaya yun ang simula ng pag-aaway-aaway ulit, di ba? Sa ngayong taon, nakailang away kayo?
3: Ah, madami.
0: Sa kama?
3: Pero magkabatiin kinabukas.
0: Hindi nga, ganito. Pakinggan mo yung tanong ko. Ngayong taon, nakailang ano kayo? Nakailang away kayo?
3: Hindi ko po yung away po talaga na ano. Isang beses lang po.
0: Sa kama?
3: Kala ko kung ano na.
0: Yan nga yung sabi ko sa'yo. Patapusin mo muna kami. Sa kama, nakailang ano kayo? Nakailang sultada kayo?
3: Isa lang po sa isang linggo.
0: Dolph, kung naging lalaki ka, Dolph, maka ilang beses ka kaya?
1: Huwag mo nang itanong.
0: Ah, manya ka rin pala. Bakit nakatawag yung my friend namin na si Joy? May problema ba na gustong ano?
3: Share
0: at lutasin?
3: Sana po kaya lang. Sana kaya lang baka magalit kong banak.
0: Huwag na, hindi naman siya nakikinig. Sabi mo, natulog na eh. Natulog na, di ba?
3: Mm-hmm.
0: Sige na, hindi naman niya nakikinig eh.
2: Gapangin mo na lang mamaya.
0: Ano i-share mo?
3: Kasi po nagkaroon ako ng best friend sa cellphone, sa textmate.
0: Sandali.
3: Ano po, sandali. May problema siya.
0: Sandali muna. Nagkaroon ka ng best friend sa cellphone through text. Yung tanong namin, lalaki o babae?
3: Lalaki po.
0: Ayun. Okay.
2: Kaya pala.
0: Continue.
3: Magre-request po ako ng kanta para sa kanya.
0: Hindi pa nga tayo natapos eh. Nag-uusap pa lang tayo. Simula pa lang eh.
3: Sige po.
0: Huwag mo muna ibahin yung topic.
3: Sorry. Oh.
0: Nagkaroon ka ng best friend na lalaki, then ano yung sunod?
3: Ha? Wala po. Magkaibigan lang kami.
0: Sabi mo may problema kayo ng oo. Husband mo pagkatapos siner mo na meron kang ano,
2: best friend
0: through text. So, ano yun yung problema
3: ano
0: doon?
3: Po? Nagkahiwalay sila ng jeep niya uli.
0: Dahil?
3: Ewan ko sa kanila.
0: Hindi siya nag-share sa'yo?
2: Oo.
0: Hindi siya nag-share? Baka tungkol sa'yo?
3: Ewan.
0: Wala naman tayo makukuha sa'yo. Mag-request ka na. Gulo-gulo mo kausap.
3: Yung ano po.
0: Magulo na nga yung buhok ng partner ko. Ang gulo-gulo mo pa.
3: You are not alone po.
0: Ano?
3: You are not alone.
0: You are not alone? You were not alone?
3: Ay, walang copy ah.
0: Ha?
3: You are not alone? Kay ano yan?
0: May kopya kami. Siya nga, kaso mali yung pagbigkas mo. Bigkasin mo nga ulit.
3: You are not alone.
0: Ayun.
3: Ay, Michael Jackson siya.
2: May ano? May bagong version yan.
0: Ano?
2: Tagalog.
0: Oh.
2: Sa aking pag-iisa.
0: Cinderella yun.
2: Oh, correct.
3: Ay, hindi yung
0: bagay. Oh, sige, play namin. Salamat. Paalam. Bye.
3: Patayin nyo na lang yung dalawa.
0: Okay,
2: yes,
0: bye.
2: Papush.
3: Bye, salamat.
0: 6 minutes after 10, mabalik pa ang phone, palupod yung si Katropang Troy Tisoy.
2: Kam si Katropang Troy Tisoy.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!
4: Troy Tisoy. Phone Paula.

0: Ito makuha sa ito maginakaon pagi sa pagpreparar sang insakto.
1: 7 Plus Gold.
2: Yes, to health!
0: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: The Secret of Health.
0: Hindi kompleto ini nga programa without ang anto sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
1: Sampong Gold Coffee Mix.
3: Thank you Sir Josil, kag welcome sa ato sining pagpangalagad. Susuwalo pod sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati, gina-welcome man aton kamutanan na no sa kutob sa malabutan sa aton pagwaragwag. Kag isa na naman ka tupiko. Kabalo ko Sir Josil nga halos tanan na pamilyar sining pag-iistoryahan naton subong.
0: Mm-hmm.
3: Nga utanon. Muni bala nga sa aton bala impression bala Sir Josil, mangkot bala ano sudaan mo? Pagado gid utan lang.
1: 7 Plus Gold.
3: Sila sina ang nagasustener sa aton sining kabuhi Sir Josil. Pero may isa ka utan nga ayahan masiling kita pamilyar sa aton Sir Josil, ginakaon man sang kalabanan pero way sila maka-appreciate o kun maka hibalo. Ayahan ang iban way sang ideya nga makabuli gali ni sing dako especially sa panahon aton subong Sir Josil nga do kagamo ha, sa aton sininga palibot. I mean mga nagapagamo bala sa aton huna-huna.
0: Mm.
3: Nagaresulta sini sa hindi naton pag kahamtang like anxious kita, like dogin nervous kita, like hindi kita makatulog, hindi mayong aton kondisyon, hindi mayong aton sini pamatsagan kag iban pa nga makabuli gali ining laswas.
1: Sunzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: Sa mga kauturan na to na gusto mag-intra, pwede gid kamo maka-text ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
1: The Secret of Health.
0: Ang stress actually is ara nas paminsara na to ni.
3: Mm-hmm.
0: Amo na nagapalala actually sang stress sa ato sining lawas. And ang nagadala sang stress sa ato sining lawas, ang reaction sa ato sining utok, ang direksyon sa ato sining paminsaron. So kinanglan nga ma-relieve kita sa stress. Ang aton pagkaon actually kag pagkumpleto sang bitamina kag mineral sa ato sining lawas, maybe o big help para nga mapahagan-hagan tang stress. Buang laman gid guro Doc Leo nga why stress no, nga karga sa lawas bala.
1: The Secret of Health.
0: So ang stress nga ini, mahambal kita nga dikta sa utok. Pero gahalin man gali ini sa kondisyon overall sa ato sining lawas Doc Leo.
3: Correct Sir Josil.
0: So kinahanglan nga kondisyon non tang lawas ta para nga maghinahina man ang stress nga ato sining nga na batyagan. Now, hambalan ta subong ang isa sa mga mahapos sini itanom. Mahapos sini padahunon

0: Yes, ining bunga may makuha kita ng sustansya. So ang ato sining paghambalan subong is amoning moringa or ang balungay. Kag ang madulot ya sining benepisyo sa aton kon kita pala kaunsang balungay. Kag paano naton ma-maximize ang benepisyo nga makuha ta diri sa preparations sa balungay. So we'll be talking ma-concentrate kita sa yes sining bulig no
1: mm-hmm.
0: para sa stress relief mm-hmm. sa aton sining lawas Doc Leo.
2: Southern Plus Gold.
1: Dari na masulod si Sir Josie lang balungay sa may mga chronic stress. Kay instead of protection sini ang acute stress naghulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa aton sa nagalawas tungod sa nagarinlain yung mga baratiang nga naangot dari. Ang balungay banggaranon isa sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagakatabo ganit Sir Josie nga ma-stress kita ang aton sa nga utok nagahambal sa aton sa nga adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Amo nga aton sa nga stress hormone. Ang tuman sa nga stress, tuman man yung cortisol ang ginaproducer sa nga aton sa nga gland. Kaya kung nagpabilin yung mataas sa nga cortisol, nag-create sa nga oxidative stress na yaka-damage ng aton sa nga cellula tungod sa nga free radicals. Kaya ang ining oxidative stress, nagpabugat, nagpakapoy sa aton sa nga adrenal glands.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: By the way, ang adrenal glands na galing ni Sir Josiel, makitanis babaw sa nga aton sa nga tagsa ka mga kidneys. Amon nga aton sa nga body stress control center nga makabulig sa aton pag-react kunara kita sa katalagman, stay alert kag para nga mapabilin nga balanse ang aton sa nga puwersa. Ang aton sa nga adrenal gland have to work harder and become less efficient sa pag-regulate sa nisong cortisol kung masami sinikita nga naga-ka-stress. Samantala, ano ang mahimo sang moringa karon o kon balungay? Ang moringa naga-provide sa Sir Josiel sang quercetin and vitamin C. Ang antioxidant, ako ng mga antioxidant nga ini, kaya ang vitamin C is antioxidant vitamin Sir Josila, antioxidant pa ning quercetin. Ang antioxidants nga ini, nga ra sa balungay, nag-reduce ang oxidative stress, less strain sa aton sa nga adrenal cells, kag healthier ang aton sa nga adrenal function, better man ang aton sa nga cortisol balance, kag ang aton sa nga lawas, ma-regulate niya ang aton sa nga stress hormones more smoothly.
2: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Ang sobrang stress sometimes naga tulod sa aton para nga hala ka Panginaon nga Panginaon.
1: Mm-hmm.
0: May ara iban sa aton. And it also affects our blood sugar regulation and control sa lawas, Doc Leo. Anong mahimo sa balungay diri, Doc Leo?
2: Santon Gold Coffee Mix.
1: Makabulig sa Sir Josiel balance sa aton sa nga blood sugar. Ang stress nagapataas ang cortisol. Kung stress ang isa katawo, nag-release ang aton lawas ang cortisol nagapataas man Sir Josiel sa aton sa nga blood sugar. Tungod ginahambalan sa cortisol, ginamanduan niya ang aton sa nga liver nga mag-release ang dugang ng sugar sa aton sa nga bloodstream to have quick energy. So ang blood sugar spike Sir Josiel ara kag ang isa pagid kabulubantayan man Sir Josiel ang blood sugar crash. Tungod nga mataas ang cortisol, nagaproducer sa dugang sining sugar nga aton sining liver sa mando sa cortisol. Pagtaas sa sini, mabagsak na si Sir Josiel kag mabatyagan gid sang iban sini ang pagbagsak sa blood sugar. Nga man, tuman ta kapoy. Nagapalangurog, gapalamoy po yung ilas sini nga pamatyagan. Hindi na makapahanunot Sir Josiel sa pagpaminsar. Paningal na lang na yun, nag-irritable, nag-bingit. Kag ang iban sini Sir Josiel, gusto magkaon liwat sang something nga mga matamis because of blood sugar crash.
2: Southern Plus Gold.
0: Basta gani magtaasay mo sini nga blood sugar, ang iban sini after few minutes nagakalipong. Tawag na to sa blood sugar crash. Kung tama ka nubo na imo sini nga blood sugar, amo nang iban inapakaon nila sang something sweet para lang ma-normalize nang imo sini nga blood sugar level. Amo ning kadelikado kay nali kunara ka sa delikado nga lugar magka blood sugar crash ikaw, most likely that could result sa mas malala sining injury.
2: The secret of health.
1: Ang balungay may arasang fiber kag may isothiocyanates nga plant compound kag may antioxidant nga makabulig ini sila Sir Josiel pahinay sa absorption sang sugar halin sa aton sining ginkaon, makabulig para nga mangin insulin sensitive kita kag makabulig para ma-reduce ang inflammation nga maka-worsen pagin Sir Josiel sa insulin resistance resistance. Resulta, kung istable nga aton sa blood sugar, steady nga aton sa energy, nami man ang aton sa

0: Mudo.
1: Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
2: Sa kutob sa Macaon nga parte sang Balungay, may makuha kita nga vitamina kag minerals o nutrients. O galing kay nanda na to nang inakaon talang isang dahon.
3: Mm-hmm.
2: We forgot nga pwede gali kita kakaon sang yaman nga bunga. Ay kun pwede pala makaon pating sanga siniguro kag gamot dok layo no. Kauno na ton kay halos ang tanya parte sa ni may makuha kitang benepisyo.
1: Santon Plus Gold.
2: Ang preparation diri kita lang galing nagakatalo kag indi abi masarangan makaya sang ordinaryo nga tao magkaon sang direkta ha sang dahon na usapon mo direkta.
3: Mm-hmm.
2: Ang iban sini ginapuga nila inabutang sa kutsara ang duga pagkatapos sa simbugan da kon kaysa sang gamay lang gid nya honey.
3: Mm-hmm.
2: Makaya nila pero bisan pa ano kaabunan siya sang balungay sa tubang sang kadamuan nya balay may balungay pero nagakadagas lang gani nagayiluwis lang nagakadagas ang dahon is because kung kaysa gani hindi mautan.
3: Mm-hmm.
2: Inaya ulutan na gid na. Mm-hmm. How much more mapuga ka pa.
3: Correct.
2: Now may mga supplements actually nga may mga balungay katulad sa Santon Plus Gold Capsule abidok lay may malunggay. May upod pa na, may magusti ng palaya, garlic, spirulina. Makabuligayhan, kiti ara na ina na proseso, Dok Leo, kag nakakapsula na siya.
1: The Secret of Health.
3: Makuha nila, Sir Josil, ang benepiso sa malunggay kung nagatumara sila sa Santon Plus Gold Capsule. Isa sang sangkaps ni amoni ang balunggay, queen of vegetables.
2: Mm.
3: Pero ang manami, pagin Sir Josil, kiti kombinasyon din isang gintunan ng mga prutas, kag iban pagin sini ng mga tanom. Ginupod, Sir Josil mo, talagsa lang kakita mo, isa nga makitaan mo sini, yagin upod ang reyna sang utan, kag reyna sang prutas, diri lang sa Santon Plus Gold mo. Ginupod balaan ang ginatawag mangustin, kag ginupod sini ang moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa kakapsula, magluwas pa sa may natural antimicrobial property, Sir Josil nga, kung natural antibiotic nga garlic.
2: Mm.
3: Mayara pa sang super food kag complete protein nga spirulina. Kag may ara pa Sir Josil sang ginatawag bitter melon nga makabuligid panami sang aton sa nga blood circulation.
1: Santon Plus Gold.
2: Amo ni nga makasiling kita nga sa pag-inom ninyo sa Santon Plus Gold Capsule.
3: Mm-hmm.
2: Mabuligan ka mo nga hindi bala magka high blood. Mm-hmm. Or magtaas ang blood pressure. Mabuligan ang mga utod ta para hindi magka diabetes.
3: Mm-hmm.
2: Kag kun may diabetes man, mabuligan ang ato sini nga lawas to combat sa diabetes nga mapabalik naton sa normal ang ato sini nga blood sugar level. It's because may balunggay siya. Dugangan pagin sa iban niya sini mga sangkap, para sa palaya Dok Leo is ano gid ini, bulig ya sini para gid ya sa pag control sa ato sini nga blood sugar level.
3: May insulin like effect ang ampalaya. Nga isa ka sangkap ma sa ato sini nga Santon Plus Gold.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ang pagproseso sang balunggay comes in so many different forms. Ti pareho sa Santon Plus Gold Capsule. Ina in powder nga ginsulod sa capsule. Ginproseso, approved by the Food and Drug Administration. Nag-agi iniya sa pagtuon, nag-agi iniya sa laboratory, nag-agi ini sa Food and Drug Administration. Supervision and approval. Now, magsiling kita nga comes in so many other forms. Kaya hindi man lang in a powder-like form. Pwede man naton ma-process ang balunggay into a liquid form.
3: Mm.
2: Ang balunggay is may ginatawag makita nga malunggay oil.
3: Correct.
2: Pwede kita maka-extract sang good fats or oil sa balunggay. So ara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa balunggay sa Santon Plus Gold Capsule, makuha tamanin na sa premium D3 soft gel capsule kaya may malunggay oil man, Dok Leo.
3: Correct, Sir Josil. That's why gina-recommend gid naton nga kung masami ka mo sinina stressed.
2: Mm-hmm.
3: Lapit tala ka mo burnout bala, Sir Josil. Hindi lang mag-abot ka sa punto nga kung sa dalan pa, Sir Josil, na-surprise ka lang sa kabudlay isang dalan nga nag-drive ka bala.
2: Oh.
3: Damo lubak, damo liko-liko. Eventually, gali, paglabot mo sa punta, dead end gali.
2: Mm-hmm.
3: Muning burnout, Sir Josil eh. Nasa piyak sa'yo mo sa nga tinguha, paano maremedyohan ang iyo mo sa nga sitwasyon, sa kondisyon. Hasta nga nag-abot ka sa punto, Sir Josil, na daw ay ka na sinisang kadtuan pa, kagwaay na sang nabilin nga remedyo o konsolusyon.
2: Mm.
3: Nasa nga iban sa ni Sir Josil tinaga-labot na sa depresyon.
2: No.
3: Pero antes pa man sa Sir Josil, ma-prevent gali naton, mabuligan naton ng aton sa nga lawas. Ah, isa sina Santon Plus Gold Capsule. Kag-updan kay Sir Josil. ansang premium D3 capsule.
0: The secret of health.
3: Ang isa ka simple nga panugyang ganin naton Sir Josel kung masamay ka mo stress, try bala pasilak sa adlaw. Nagabulik pa na yan ayas naton sa lipang una-una.
2: Stress buster, no?
3: Correct, Sir Josel.
2: So ang vitamin D could help para mapast ang aton sini stress.
3: Makabulig siya pagpanayanaya sa aton sini panguna-una, pamag-an sa aton sini nga pamatyagan. Inabala Sir Joseph, hindi ka lang mag-dwell sa mga puro negatibo, kag puro disadvantage, kundi sa pihak sang tanan, makita mo Sir Joseph nga may ray of hope ka pa.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang makabulig sa aton man nga stress is also the enough supplies of vitamin C, which ang malunggay may ara sang vitamin C content.
3: May ara kay Sir Josil.
2: So makakuha kita vitamin C sa Santon Plus Gold, may vitamin C ta makuha sa Premium D3 Soft Gel Capsule, kay may malunggay oil da. Pero ina, maybe not enough. Kinanglan pagid nato na madamo sininga supply sang vitamin C, kay amo ni ang gwa niya staple food sa ato sininga body cells and organs.
3: Correct, Sir Josil.
2: C.
3: Tama.
2: So we need Santon vitamin C nga supplemento gid ya, doctor.
3: Highly recommended gid Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santon vitamin C kun naga tumara kita sang Santon Plus Gold capsule kay Premium D3 capsule. Ina kun gusto naton pakigbatuan ang stress.
1: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Ang isa Sir Josil nga kabangdanan o kung rason nga ang mas makulangan kita sini sa vitamin C kung masami kita nagkaka-stress.
2: Oh.
3: Kinanglan gid nato na vitamin C Sir Josil.
1: Gusto mo ba ng pinag-

0: ang pag-process, example sa balunggay, iti amo niya, the queen of all trees. Tanan niya vitamina from A to Z, almost arada nutrients. So, ang pag-process ini comes also in so many different ways. Kaya pareho sini may powder-like sa capsule, may ara kita oil, good fats sa premium litre soft gel capsule. And then, dugangan yung Sanson Vitamin C kay bisan doktor, kag sinuman eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lantang supplements sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture. Now, speaking about processing sang malunggay o kon moringa, we can do that. Ara man ina sa aton sining tatlo ka variant sang kape, Doc Leo. Sanson Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sanson Plus Coffee Mix, ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 coffee mix. So ini in different form. Iniya kon kaisa pastime. Kaya mo naton niya, during our pastime, I'll enjoy ka inom sa kape. Inom ka sa kape, pang stress buster, Doc Leo, kay may balunggay, ang tatlo ta ka mga variants ng kape. The secret of health. May ara pa kita sa Sanson Plus Gold Herbal Tea.
1: Correct, Sir Josil.
0: That could help good digestion.
1: Sa premiro, Sir Josil, do ay man si may nagasapak sa nimo. Sa rin Sanson Gold Herbal Tea, kaya sila nila, drin na lang kami iya sa Sanson Gold Coffee Mix. Pero sang damo, na Sir Josil, nakatilaw nga, in fact, ang usual naton, sa rin panugyan, 1 hour before bedtime. One cup. Pero may kilala kita sa Josil sininga isa katasa sa aga, isa man katasa sini sa gabi.
0: After meal.
1: Yes, after a meal. Kay makabulig yun, Sir Josil, nga naganami ang pamatsyag kag nagamagaan. Especially sa may mga sugar imbalances, bala Sir Josil. Tungod ini sa iya sini nga cinnamon. That's why may mga time na sumun, Sir Josil, na may mga feedback na kita nga makabaton, bala kita sang text message o kon na chat nga, why na sang Sanson Gold Herbal Tea dari sa butika, ginabaklan ko, ubos na daw. Tungod nga, damo ng nakamata-mata presyar, Sir Josil. The secret
0: of health. So, initanan mga ano na ton, ha, supplements that pwede na ton may intake, pwede na ton may inom, pwede na ton sining papasulod sa lawas ta. Initanan mga quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Pangitaan nyo ng Tatakya, Yes, dayo number 2, Health. So, basta gani Yes to Health products, assured ka mo sang good quality. Mabakali ini nationwide sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, mabakal man ini sa Watson's Pharmacy, sa Generica, or sa TikTok Shop, hindi gani, sa Shopee. Pwede ka mo dira makabakal. Kung ara ka mo dira sa Negros Island Region, ang store naton dira sa Bacolod City sa number 39, Lizari Street, in front sa Marayo Bank, and that's in Bacolod City. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic. Kung dari ka mo sa Iloilo, magkanto sa mga taga Panay, Guimaras, Negros, basikatabo ka mo dari, may libre dari nga konsultasyon. Located ang Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City, sa city proper na atubang ina sang Midtown Hotel. So may libre dang konsultasyon, may konsultan kita dira, ka pwede ka mo dira makapakonsulta. Gusto niyo may baluan kung ano mga kulang vitamina kag minerals sa inyo lawas, pagkatapos ano ang mga hindi ninyo dapat sinikanon, kag imoderate lang pagkaon, likawan nga mga pagkaon, or ang dapat ninyo kanon, depende sa kinanglanon sa inyo sininga lawas. Kadto lang kamo sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubal sa Midtown Hotel. Sa iban sining mga lugar nga waisang clinic, wala sang Yes to Health store, sa suki nyo mabutika kag pharmacy, pamangkot lang kamo dira. Kaya available niya ito sining mga Yes to Health products.
2: Sanson Plus Gold,
3: Sanson Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sanson Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sanson Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: The secret of health.
1: Kung ka-experience ka nga, ito mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo na lang ang isog. masuggest na ton, tumar gyapon, Sir Josel, sang tatlo. Kakombinasyon na ton, tapos gamitan sang Sanson Plus Herbal Soap.
0: Now,
1: para ang mga body odor bla. Gamitan mo sabon kay may antibacterial nimo. Pabuligan nga ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sa ningalawas.
2: The secret of health.
0: Ang himuon ninyo panghabon kamo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sini nga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sini nga pag sinalayo adlaw-adlaw tanan kung sa hilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakosma sa pagkatol sa ato sini nga panid.
2: The secret of health.
0: And then if you want nga magkinis pagid, especially ang inyo sini nga guya sa mga kauturan ta, gamit bala kamo sa Clear Skin Beauty Soap. Kang Clear Skin Beauty Soap may glutacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So Clear Skin Beauty Soap kag Santon Herbal Soap sa gihapon sa suki ni sa mga butika kag pharmacy pwede kamo sina kabakal.
2: The secret of health.
0: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sina actually ang ereksyon mo eh.
1: Yes.
0: That speaks about our psychological reaction. Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kung tani, galing kiti daway na gana kay because ang imo sining pinsar ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking. Why na sa imo kolohiton. Pero masolusyonan ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: The secret of
1: health. Nagabulig siya Sir Josil panami sang blood circulation. Especially sa mga kalalakihan para nga may ara sang ereksyon kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, inuman gid sang kombinasyon naton nga tatlo.
0: Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Ining tatlo ka maprodukto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. And then inom kamo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo ara dayon na, mahambal nga stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Para sa mga lalaki.

0: 100% efektif turbo para sa lalaking tigasin.
1: The Secret of Health.
2: Ang trangkaso kag ilan at subungin na updan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw. Halusun ka magulag nga kung may magulag ganin sa balay nyo, nagainit na yung ulo mo. Kay hindi ka kabalo kung di nang nagangutgut, may gangutno talinto sa tiil, may ara sa imo abaga. Kung hindi nagkikamo kagwanta sang pagpalanakit sina, mag-inom ka mo sang Sisdapay.
1: The Secret of Health.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist after doctor. Sa mga butika.
1: Kasi pinakamanami sa mga may problema sa radiosil sa joints. Palang alay, palang nakits ang lawas tungod na constipated. Ginasuggest ko na ito ng tatlo. Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pagkatapos ko ng sakit, bala, nag-disturb gid sa imo.
2: Oo.
1: Pwede sila makagamit sa the pain naton, Sir Josil.
2: Assist the pain is a pain reliever. Ha?
1: Yes.
3: The secret of health.
1: Mabakod mo ng resistensya. Minsan niyo ako na hindi, kung kaabot ka dyan ang magpalanakit ang lawas, hindi ginato na mapunggan. Assist the pain ang makabulig sina. Pero, ang inahimo sa iban sa ni Sir Josil sa pagpalanakit sa lawas, ginapartniran gid nila ang assist the pain sa Santhon Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, nag-relax pagidangila sininga lawas kag pamatyagan.
4: Gamit ang Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
2: So pwede niyo magpartner ha? Kunin ka pala ng kita lawas, pamanyos ka mo externally ha, sa Santhon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang sisda.
3: The secret of health.
2: Pero kung habol ng imo sininga panulukan, Dok Leo, nagagulo garhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
1: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sini nga panulok. Kagang isa pa gid Sir Josil, kun ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw nimo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo giniyang vitamins and minerals nga ginadiman sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
1: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan balahong kaisa, why man sila nagamain? Pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag.
2: Mm.
1: Makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw, kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gina na to nina. Ang late man nga pagtulog sa gabi ko ng pagpulaw, nag-afekto man sa aton sininga mata. Kinang lantas ang defensa kag proteksyon, Vision X Plus makabuligid sa aton.
3: The secret of health.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Sa panahon, bala Sir Josil, nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon, ang hawal sa iban, tiyempo nga tigtrangkaso, tagmarasakit. Pero ang pinakamanamigid, maintain na raw nato ng aton sininga depensa. Kabili na to ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Santhon Plus Gold, mabuligan kita, Premium D3, kag Santhon Gold Vitamin C, ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani, asubaybayan ang masunod naton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang Certified Naturopath Practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secret of health.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ko naman si Josil Banyas.
3: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secret of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
7: Yes, to health!
8: XFM.
0: Santhon Plus Gold, mas pinalakas.
9: Islamista po, Sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santhon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santhon Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santhon Plus Gold.
10: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, eat Santhon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santhon, na'y manami rang pamatiyag. nga ni ay kung kamuman nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it santon ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
8: Ako si Sara sa aking kututan ni Leo. Ako sa call center agent. Burmig, hindi ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibaligay pwede sa akong sang Sister Pain. Nalasigda, sige naman hulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: sumakatropa las 5-9 sa kahon.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang, exciting na!

0: yan kinagagang banwa karat ka libo. Good morning, probinsya Itaklan. Mayong aga, Western Visayas. Welcome, mga katropa, sa atong kinagapag pangalagad pagwaragwag exciting Pilipinas. Makaroon kita nga andlaw, no, ita Martes. September 1, mga katropa. Grabe, oh. Patyag na git, Paskwang Pasko na git, mga katropa. Raya rong ginugat-hugat, diba eh. Kasasin, official yo nyo nag-umpisa rong Bermans, no? Kadungan it pagsugod, imakaroon, itaya karang September. No? Kumbaga, panibagong pagkakataon para uman nga bumangon, bawsa na all. Padayon ag magyaoma. Kumbaga bukot nangin madali, no? Ro mga nagtaliwan kara nga mga inadlaw binugan nga para sa maabo, no, nga mga igmanghud naton. Rong wa ita pag pahuway man ko pag ilinugan, resulta it mabaskog kara nga bagat, no. Syempre nagresulta man it dayag kara nga pagbilinaga nagasari-sari, no, nga mga ginaagyan, no, sa mabu kara nga mga lugar, no, so may mga kwan makasubo, no, ibakara nadudugaan ita mga panimagay na apektuhan randa kara nga pagpangabuhian at napilitan, no, nga temporaryong aywan randa kara nga panimagay para nga ni, no, sanda karon nya kagawasan. Pero sa tunga kara mga katropa, nakita naton raya karon niya pagbinuliganay, kumbaga malasakit, no, sa bawat Pilipino, no, sa bawat mga taong nagbulig ag nagtao it pagkaon, nagbulig or nagriskyo or simpleng nagpaabot it paghaom. So mapamatud-an di karaya, bukon kita ita iba, no, eh kita bilang isang Pilipino, no, nagidrong pagbuligan. No, gani makaron niya September. Raya ay gabanyaban, no, kinapago na ton rung mga paggaom. Maskin man upa rung kabugat nga ginaantos, rung ginaagyan. So may una karang paggaom na mag-umpisa sa uman. So hindi man naton sayod san o nagahugat ro mga magasunod pagid kara nga mga binugan. Syempre kung may mga paggaong pagsubok paghihapon, dapat gid do ato bangon mga katropa narong kaisog, ha. Ag, of course, no, rong inyo karon nya paggaong. So makaroon na Bermans sa Pilipinas. Naway mangin yuwas, no? Aga masa mayad-ayad pagid, no? Ruraya karang binugan niya ra, no, nga mag-aagi mga katropa. Sa parait daya karang Disyembre. Ariba karami na utangani karang nagabutang itbidya sa guwa kanda karang bintana. Happy Bermans people, mga katropa, masking ban o kabukat, ay halaga ka. Sige das nga inalikun, daya karang sabay, no, sa pagpangabuhi sana all. Ay kay Ma'am Early Lorenzo Morandante, ha? Good morning, Gerbo. Nagapinamati man makarekato, no? Kay Cap Hill Morandante, taton ka nagatigayon. Good morning, Cap. Good morning. Ito babunyag makarat tanom si Cap. Wa makarat daya karaga ugan na. Mamagamaga git Cap, raton ka nga karsada makara. Ang kagugtaan na. Matamatit sa gob. Ay kay Rolando Flores, good morning man. Ora ka pinabati man makara sa aton kay kapag ililiba. Kay Jimac Iswanil Lesing from Bacoor, Cavite, oh. Naga pabati man, oh, sa aton kay kapag waragwag makaronya agaon. Ay kay Dawn Villanueva, good morning. Ora karon sa Barawan na banga, ora ka pinabati man makara. Daw makaron karanga agahon mga katropa. Ay sa mga katropa nato nya bagong zone in no nga nagatutok no sa aton karga paga ililiba magkaroon no pwede-pwede gid kamo karga baga padaga no kayo karon nya mga mensahe of course diga kalipat no nga i-share aton karga programa Exciting Pilipinas. Magatalakay kita karong mga katropa ha. Kita aton karang manatipon karang mabalita aton karang pag-istorya ang tauan at dangan. Ligwa sa kabilugan makarat aton karang pagpangalagan. Ay kay TJ Noy Noy Tanlok Solidan watching from San Francisco, California. Magamig-gamig nga Chempo Noy. Ay kay Filipa Bisanti Pamatian, good morning. Ay Merry Christmas Christmas daw. Barangay Kawayan, Washington. Ano may inyong karanga ginakabit-kabit, ora? Good morning lang gid ah. Kapi-kapi mga katropa samtang nagatutok ano sa aton karaga pagwaragwag makaron niya gaon. Pwede-pwede man anay kamo magapangapit dahil garang Santon Plus sa Coffee Mix. Para miton nga klasit kape mga katropa. Mabahogid rong beneficyo sa aton karga kawasan. Bangod raya ay bugana. Sa nagakasari-sari karang buligid sa aton karga kawasan. Siyempre may mangustin. Nga halo ra mga katropa. So purong natural gidra imao karaita side effect raya karonya Santon Plus Coffee Mix. At syempre may moringa mandrag soya powder drink mix ha. Ano ra na karang ikabulig. Halimbawa kung nagasood ka sa trabaho maguya ra imo karang agawas. Mag-inomit tayo karang Santon Plus Coffee Mix. Sina para mangin energize me. Oraton karang kagawas. Hasta sa imo karang paguli. Karamiton gid dai karanga Santon Plus Coffee Mix. Produkto itaton karanga Yes to Halta Incorporated ag mabakayron mga katropa sa aton karon nya pharmacies drugstores nationwide. Oras na to mara 5:18 no makaron nya agahon mga katropa. Oy, pila ka mga lugar makara ha, sa Quezon City rong nagdeklara no nga wata klase no bakod niya ni rang makaron niya September 1 para nga ni sa face to face classes no sa tanan ka mga pampublikong eskwelahan all levels iban ron child development centers kindergarten grade 1 to 12 ag alls mga katropa eman base sa latest assessment kara no may una karanga nakapagtaga no ita very unhealthy ag acutely unhealthy no nga air quality sa pila ka mga parte it daya karanga Luzon. So daya haging suspende no magkaroon karanga law 4:30 a.m. agarong suspension sa private schools ag higher education institutions ay nakadepende no sa desisyon it anda karanga pamunuan mga katropa. Pero ya siyempre may klase eh. Kapon wa holiday. Para may inagol man mga katropa. Eh, siguro mas ako sa ako ang madariba na ito nung nagkaroon yung mga igmanghon magkaroon. But anyway, ro tempo na ito. Habagat gihapon ro magadagait mabaskog karaga pag ilinungan sa pila ka mga parte northern ag central Luzon pero iya medyo magayo-gayo mga katropa abot itabagat pero bukot masyado no nga pag ilinungan so nag-abot riba karas 100 to 200 mm saktang iba man 50 to 100 mm nga pag or baskog no or kadamo itaya karang ugan mga katropa. So posible nga magataas rong rainfall sa mga mukid karang mga porsyon or mga mataas karang mga lugar. Aga pwede gid nga maglala rong epekto sa pila ka mga lugar bakod sa baho karang natipon nga ugan alin sa mga nagtaliwan karang mga inadlaw. So nagid kara ro pagpanumduman sa publiko ang mga natungdan ng disaster risk reduction management offices. Nga maghimo ita haom agud maprotektahan rong kabuhi agri inyo karon nya manggan. Ano mga katropa? anyway, no, raya karang nga si Kwan Man. Nakasugod yun man, no, sa Philippine Area of Responsibility si Sinora. Abaw si Jorge Marie Chance, kilagan nyo ra. Ay kung inyo karang madumduman, ay marong nagatao it pagao magkasadya sa tanan na tono na karang mga igmangon. Saan na karang 116 days mga katropa bao paskwagon kita mga katropa. Advance Merry Christmas, no, sa ato no nagkaroon niya mga igmang. Basta makita nyo si Jose Marichan ay imaugot na ron. Makita nyo rana karoon niya kanta-kanta bao tudas gid. Ay kay Michael Villanueva Solina, no, good morning gid. Be good September good morning. Same to you, no? Katropang Michael Villanueva Solina. Good morning, man! Good morning! September. Umanya paga binakintol. Good morning! Anyway, no? Yari kita sa mga report or balita nga ton karang natipon mga katropa, no? Magkaroon karang agahon. Exciting Pilipinas! May nagagawa magkarang 42, no? Ka mga bagong testigo kontra kay Romualdez. Mga katropa, grukutana kara, sino rong nagasugid it kamatuoran. Exciting Pilipinas! 42 makara rong ginabuitan it Office of the Ombudsman nga mga witness para sa investigasyon may kang tanan sa rong raya kara nga kickback sa mga flood control project, no? Nga para kay dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Pero sambilog kara nga kaso, bukon it bastante kara rung man o kaabo ka mga testigo agod mapamatud-an rung sangka allegation. Exciting Pilipinas! Mga katropa, so may 42 Sunday sin o raya nga na, no? Nano, dapat makulong raya karaga si Ferdinand Romualdez. Exciting Pilipinas! Pinagira, investigahan na makaray mo. Natagbo ko malaman yan eh kita. Simpleng kaso ah, dagasa, kagi. Raya karaga madagakuan kara ah. May mga proseso pa dapat. Dapat ipagi sa legal. Samtang sa pihak pagid ka nga bahin, oy, nag-aabot kita sa 5,835, no, mga katropa. Rung kaso it leptospirosis sa bilog karanga nasyon, makaron karanga dagon. Basira, no, sa latest update, magalin sa aton karanga Department of Health. No, so pinakamabo karang kaso rung na-record sa National Capital Region nga may 1,733. No, samtang may 632 kaso, no, sa Central Luzon ang may 561 man sa may area it Cagayan Valley. Exciting Pilipinas! So naglubo mata rumanag kagamatay halin sa 764 ko 2025, no, sa 385 makaroon karang na dagdon. Mali kita, no? Hindi miwasan doon pag kutaw-kutaw. Kapin kong mabaha-baha, ah? Mabaha-baha mga katropa rong lugar. Exciting Pilipinas! Sa lugar pagkikarang balita, oy, kakaiba man raya mga katropa, oh. Ah? May sangka unga nga ra, nga may 21 ka mga tudlo. Exciting Pilipinas! Ha? Ay kung makita ni mo, ga-scroll-scroll ka sa Facebook, ag makita mo ra, no? Kay man, viral makara sa social media, no? Raya karang unga nga may 26 tanan ka mga tudlo. Baw ka kaiba tara. Exciting Pilipinas! Ha? So pagariho nga raga tupong ro mga tudlo it unga sa alima, ag 16 man nga tudlo sa siki. Imagine, no? 16 ka tudlo sa ana nga siki. Ay aton pugo. Ah, so kakaiba. Ruplastada ko ana karaga tudlo para mga katropa. Exciting Pilipinas.
1: Pinas.
0: Ah, so bantay tutok, no? Basi makay MJS taray mo, no? bantay, no? Tutok, sambilogras aton karaga pag-istoryaan, makaroon niya agahon man. No, mga katropa. Okay? So, parayin niyo sa pagbaraga kayo karaga mga minsay. Okay, Joy Ray Jorpo, gaungkot, ah. Sir si Jory ang Marichan. By the way, good morning.
2: Good morning.
0: Na sairan di ko. Gahon ka pa katropan Joy Ray. Na ano ka babon di mo na karang hakot karang bagas eh dagahi man kabintos bagayo. Ah da karon sa Tabao Bank. Mati man karon ka tundod.
2: Good morning.
0: Good morning kape-kape ang ano mo si imo karang serbisyo na. Bantay-bantay kung manot dagom na baro ka na katubian o na karon sa Tabao banga mga katropa Joy Ray basi may imo na karon niya Santon no so pwedeng-pwedegit kita ha, mga katropa nga maghugog no pinagi sa aton karon nga Santon na next of libo-libong pa premium mga katropa okay. Para ayon pa tayo hapon kara, raton kara nga pagbaton mga katropa. In, halimbawa, may imo kara nga sang kabanigit Santon Gold Capsule or may imo kara nga sang kabanigit Premium D3 Soft Gel Capsule or may imo kara nga sang kabanigma Turbo Food Supplement for Men or lima ka mga sachet, yeah? It's Santon Gold Coffee. No, kay man, every week, no, pwede kita kara magdawag 3,000 pesos. Mga katropa, ay, kakman patarong pang grocery, di ba? So, isugot, no, sa envelope, no? Butati mo karang apagan, address, contact number, agree mo karon niya, signature. And then, ihugog sa aton karang mga drop boxes. Si Inro aton karang drop boxes. Well, enjoy your barbershop. Iyaman sa may Farmacia Gomez, shopping center, may naaman mga katropa, ag iya mismo sa aton karang istasyon, Experto Road, Tigayon, Kalito. Oy, sa grand draw prizes naton, first prize, wow, 50,000, second prize, 30,000, third prize, 20,000 cash, agong 10 consolation prizes nga atig, 5,000 pesos cash each mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! So,
0: mabahol, ha, nga buligidra, no, para sa aton karang grand draw, paldong-paldo, tamo kara, no, itikit malugi. Ay, kay Romel Torres, good morning! Bawa na ka pinabati!
2: Good morning!
0: Karoon sa Tabao ba nga, ha? Ay, karang nga pagtutok na ka... Eh, kay Romdek! Bawa, saan na karang nga, ha? Good morning!
2: Good morning!
0: Wala ka tutok man makaragato na... Anyway, mga katropa, balik kita sa aton karang nga pagkatrakayon, makaroon niya agahon. Oy, makaroon niya pag-ilinugan, hagong-hagong gin, no? Raton na karoon niya mga igmang hod, makaroon.
1: Exciting! Ha? Pilipinas!
0: Kay man, abo nga nagagapta, makaroon nga mga masakit. Ha? Masking magkutaw-kutaw ka ba, may kontra ka na. Sinura, leptospirosis, mga katropa. No? So, nagasaka na sa 5,835 rong mga kaso magkara ang apiktado it leptospirosis.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa iman, sa bilogra sa actually sa makamagatan. Ang matya na notice na to, mga katropa, maabo man niya kaso it dengue. No? Iya karon sa Pilipinas. Pati iya karon sa probinsya it aklat.
1: Exciting Pilipinas!
0: Bukod niya leptospirosis, pati rong dengue. Ah? Hagong-hagong gid. Ah? Kapin makara, nag-ilinugan makara mga katropa. Bawo. Ro report, no? Itaton karang Department of Health. May na nga 5,835. So, pinakamabok karang nga kaso mga katropa rong National Capital Region nga may 1,733. Now, samtang may 632 ka mga kaso sa may area Central Luzon. At may 561 sa may area 8 Cagayan Valley. No? So, sa pinakauli karang nga datos, itaton karang nga DOH, may una nga 19%, no? Nga mas manubo, no? Sa ikumpara, no? Kung nagtaliwan karangadagon, nga may 7,187 mga katropa. Hindi no? Natin pwede nga basta bariwala onda, no? Kasi nga ni sangagan nga halit mandra mga katropa. Iyan sa probinsya at Aklan, may dyan niya, uwa man hago si Daya karangapag baha-baha. Siguro kung may naman, Tagraya karang mga manubog o tagid man siguro man karang porsyon or mga tubi, no, nga nakapunpun sa mga karsadahon, hindi miwasan niya dapat makakutaw. No? So, una rong kabaga ka. No? Rong DOH, masing kita, Republiko, hindi mangin kampante, no, mga katropa. Sarong raya karang kaso, makarat daya karang leptospirosis. No? Sa mga igmangod naton, no? Kung medyo nakakabatsyagun ka mo, kakaiba, unay gid dapat magpakonsulta. Agud ma-check, no? Ita maayos ng kondisyon, ag matumod kung kinangganon, mga katropa, rong preventive medication kara, no? Sa raya karon niya leptospirosis. Kay man rong leptospirosis, no? Sang ka bacterial infection ray ma. No, nga pwedeng mabuog sa direktang kontak kapin sa ihi it infected animals. Ha, unahon karan rong ganggam or baboy o sa mga lugar nga kontaminado, no? So kaibahan karan rong tubi baha mga katok. No? Maurong plastada pag abot sa nunaya karang leptospirosis. No? O, ginabantayan man pati itaton karang mga kwan man, hagos mga ospital man makaron, rong kaso man, itaya karang dingge.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? So, hindi may iwasan. No? Kapin kong nagailinugan mga katropa. So, mabaho ron sansa nga naga rapta, nagagutaw, no, or nagakasari-sari kara nga mga masakit, no? So dapat doing gidrong bagantayan, iwas-iwasan ro mga raya, no, nga mga masakit nga ra mga katropa, no? Ay kung ikuanan kat imbo matod itdaya kara nga leptospirosis man ba, mahapde-hapde man ra mga katropa. No, sa mga igmanghod naton una, di ba ga? So, para katon, so importante nga sarisuhon, rung pag panumdom itaton ka nga DOH. Maskin raya rung kaso, no, mirat daya ka nga kaso, hindi mawaga, no, nga base sa bilog ka, no, sa matirada it daya ka nga leptospirosis nga mga katropa. Ay, palinabi, or iba man karaman matood, kapin sa may parte daya karang Manila bao mga katropa kita kat imot daya karang swimming pool oh. Daga paligos-paligos mga katropa. Ay kay Barangay Captain Hill Apolinario Morandante ha, good morning gel bueno kay pinamati man mga katon wa gondo aton nga ganas magamaga gid kap. Wagon kita karait anihon pagay gutom gundo mga nguma maskin ugan madalang man ay tinuga tinuga lang anayro anda karang kanon gili ko naman toon ba ni kapo kap sagod ya ya dapit kap kasi may naga kwan niya may naga pananom tinuga no pwede ting kabakay sa atong amigo yang rakap barato ya.
2: Good morning.
0: Makain nga kita yat pitsay ka nga isang gatos piso pilagot na nga kwan. Ay kami din na Beltran Tiada. Good morning gen. Bueno,
2: good morning. Good morning.
0: Na makaron niya agahon no, sa aton kinagapag ililiba no, mga katropa. Anyway, sa dugang pagid balikan tara ya karanga 42 no, ka mga bagong testigo. Mga katropa versus Romualdez. Now, sino kara rong nagasugid it minatoon?
1: Exciting Pilipinas!
0: So, buyot makara, try karga 42. Buyot makara, it office of the ombudsman. Na? May kaangtanan ra sa kickback sa mga flood control project. Na? Baik ang tanan kay dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Pero sa pihak karanga kaso, bukon it bastante rong abo itistigo, agod mapamatudan, rosangka aligasyon. Haman, suno kay Assistant Ombudsman Mico Clavano di kara. Kaibahan sa mga testigo rong 28 bagong saksi ang 14 halin sa orihinal nga 18 nga ginasugid nga mga malita boys nga ra mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: So up at pangkararong mga dating testigo rong nagbawi sanda kara nga mga unang statement. No? Agbawman, sunod ikan na kay Clavano nga bukon dapat mangin numbers game raya kara nga kaso. Nga imbes, importante nga tan-awon no, kung ano rong sugod at credibility mga katropa it mga nagasalaysay. Kung may mga direktang nakasaksi sa pagbaton it daya karon nga kwarta. So may kontraktor ayhan nga nagtao it statement kara. At kung may mga dokumentong mapamatuod sa ginusugid karang transaksyon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Huh? Kaya man, makaroon gina-question man it kampo ni Romualdez rung bugat it mga testimonya. Base yung madra kay Attorney Aldi Fajardo nga uwat contractor or official it Department of Public Works and Highways or DPWH nga direktang nagahambang nga nagapangayo or nagbaton it kickback rong dating speaker agwa man sigon it financial record nga may kaangtanan karakana sa mga aligasyon.
1: Exciting Pilipinas!
0: So din klaro kara it kampo ni Romualdez nga bukon it tanan hindi natin mambag no? Bukon tanan sigon it 32 sworn statements nga ginsumitinan da hay hanungod mga katropa. So kaibahan ka rin tatlong affidavits, daywa ka mga supporting statements, ag banching ko ka mga affidavit ita pagpamalibada no, or uwa pag agtok. Pati rin mga unang salaysay ni Alan Colisio, ag rin mga pagbawi ni Orly Goteza.
1: Exciting Pilipinas!
0: So sa ulihi ka rin magiging batayan it ombudsman, hay bukot abo it mga testigo kundi rong kabilugan it ebidensya mga salaysay dokumento ag mapamatud-an kung si in agto rong kwarta.
1: Exciting
0: so
1: di
0: karoon pa masairan kung may bastante nga ebidensya no para sa magasunod karanga tikang no pag-abot sa rong raya karanga investigasyon. So mau pa ga, no? Rwanda karanga plastanda man karon, mga katropa sa so, kilogram karan, no? Sa aton karanga bagantayan yo man. Ara 5:32, no? Aton kada oras aton dali karanga i-check, no? Rong police report, no? Itaton karanga patrol, no? Pinagi kara kay katropang Christian Villanueva. Ante sorong tanan, good morning kay Wawi Season bago ka pinamate. Nagatutok man makaraan no, sa aton karaga pag ililiba. Oy kay Cloyd Beltran. Cloyd, good morning!
2: Good morning!
0: Pinamati man makara, ha? Makaroon niya agahon sa aton karaga pag pangalagad. Bo, nagatutok gid. No? Aton nung nagkaroon niya mga igmang on. Yan ay kita no, sa produkto pagilit. Aton karaga Yes to Halta Incorporated. Rung Santon Vitamin C, mga katropa. Rung Vitamin C nga magalin sa Santon. Kung sa singi na pabaskog na kararunga resistensya gabi yun no, sa mga physical activities. So, ginasukga na rung fatiga aga ginabuligan niya magpadasig sa recovery, magalin sa masakita. Stay active, ha? Stay protected with Santon Vitamin C. So, mabakara no, sa pinakamagapit ka rin ka butika sa inyo ka rin ka lugar, mahimo man niya ma-add to cart sa Shopee at sa TikTok shop, mga katropa. Naka-standby sa pika ragalinya, no? Sana karagadugang karanga report. Katropang Christian sa report. Standby.
1: XFM Police Report. Police
0: yes, katropang Chan, good morning.
2: Good morning!
3: Oh, holy night. The stars are brightly shining. It is the night of the day.

0: Adlaw itatong karang abirma. Oh. Dapat ay pinatunugan mo agit. Juan ho, jingle bell.
1: Jingle bell, jingle bell. Ay bali yan, yung mga tugog pa sandaron.
0: Ay be, jingle bell, parting terbel.
1: Masalig ba si Joy Ringout? Doon ako eh.
0: Ha? Ay, masalig ba? Mapamaskwa malang yahapon doon mao.
1: Mamaskwa malang galikeng.
0: Doon malang rin, anakar pagsalig ba?
1: Gagay matindi.
0: Ay, tawag ko man yahapon eh mao. Sang sa ako nga bagas. Total bagan ni pagana.
1: Pero dami kita ra imong kwan eh intro kita hindi kita madugay. Magamig kita ra imong limog. Oh. Dagaon siguro mat ka kagamig no. Ay makaron niya.
0: Dahil sa bilog sa maging kanta na akong tag sa mga nag-intra ko sa Pilipinas Got Talent, The Voice, Philippines.
1: Ambay ko gid eh masaligbat. Hindi, ambay ko gid masaligbat pa ko. Wow. Mat sa hangover kating ko no.
0: Ano over what kita ginom? So yun eh yung tandaan do inom meron. Ay marain sa gawas. Pero kung Santon Gold Coffee mixer niyo kanang ginainom pyramid, ay base pa maging healthy ka mo. No? Ag maguwas ka mo sa mga bagatian. Santon Plus Gold. At amiton pagidron.
1: Dito ro nami kita na. No. Bali alin day mo nga mensahe man sa mga igmangod nato. Syempre, kababo nga nagyarit pilang bugan nga ag like nga September 1 nga ra pasugod nga ra. Ano pagidre mo nga mensahe pagid para kana?
0: No, mga nagtaliwan nato kan mga binugan nga nag-agi sa tong kabuhi, mga problema. Problema sa pagigugma, problema sa kwarta, problema tanan-tanan. Kabay pa, makaroon ka na nga September or bare months. Eh, una, manggihapon, manggihapon. Hindi ba manggihapon, matugar, problema. Uwa ka ti problema, hay bukong ka ti tao, ka tro pangarar, bukong ti formal ni tao, ka problema.
1: Pero ano, dapat, no? Siyempre, o sa ito, ano na rin mga problema, pero kumbaga ay, paano solusyonan ba ka? At yes, paano magpakatatag rato yung mga igmangod?
0: Yes, ato nga may mangod mga tropa nga mga single. No, hay lahat tigamigon, no. Ay pinahangan naton do pampainit sa atong nga kagawasan. Ay daya git sa rosang bilog naton kung try kinyo. Una si ka tropa nga RR nga magapainit sa inyo kara agakon.
1: Kaya ako masaligbat ka turbo na.
0: Ha?
1: Gaon ko turbo rin mong bagon eh.
0: Ay, siyempre, pag
1: magkilagal mo eh.
0: Ay, kung magkilagal ka mo, mag-meet ka mo in person, katro pang RR, ay, karo mo yung time nga masugod si Turbo.
1: Matindi ka.
0: Ay, wala ka nga niya, makuwan kaya Turbo ay sino yung sotsotan to. Ay, wala ka masotsotan yung takong. Dapat makaroon na sa ito mga single ladies o na mga single man, mga paborito ng katro pang RR, mga single man, gano'n, no? Ay hindi ka mo magkabagakan, no? Maglapit ka mo kay Ketro Pangarar, no? Ay tawang hindi ka mo solusyon, kuha ka mo't mga jowa, makaroon ka lang ang pagkabuto niya December, no? Ay kabay pa, no? May bulig, no? Si Ketro Pangarar kinyo.
1: Bawa.
0: Hindi ka mga problema. Pero yan kita sa itong mga balita, ho? Dali ka rin. Hidaya ka na nga saan ka sakrom, roging sugod, ha? At huwag pa nga ni makilaya ka ng makawatan, haraw matangani. Another rumat ng pagyanakawan, no? Sa dayakrasang grocery store sa barangay na Luok. Ay, kung nagtaliwan ko ito nga adlaw, nga nag-interview kita ito, no? Sa may barangay na Luok.
1: Ito.
0: Oo, ay haraw man nakatrupa nga RR, no? Ay dayakra, so no, sa dayakrang 41 anyo-anyos, no? Ay napanuhan niya amang nanasigun ka na. Itaanda ka ng kapit mga may samad, no? Sa parang pertahan, ito ka ng stock room. Tapos nga ni Karon, ito nakabutang rung mga grocery items. So, katong na-discoverhan, tag-iya nga, nabuhan ay mora, no? Ito ka ng mga maskapin sa apat ang tunga. Nga rim it sigarilyo.
1: Ba, kumabot
0: ha? Ay, makumabot. Sa sangkarim meron, pilat ay agiron ha? 3,000.
1: Something di ka yun.
0: Oh, di karon eh mako mo mag-up at bilog ganto nga eh. Almost siguro mga 12 or 13,000 ka tropa nga RR. So dugang kara, no, ging samad pa sigon. Hindi ka nga man nakaroon na ka nga padlock, nanda ka nga stock room para makasugod. No, so ging tanaw, no, ging busisi, hindi ka nga tagiyang, iba nanda ka nga stock sa bodega, aga na to ang mga sigarilyo, rong punteria, kita ya karamati kuyan. So, makaroon pa dahil rong investigation.

0: Kasyon, itato nga Kalibu Municipal Police Station, kang tanan sa diya ka nakatabo. Nga po nakawaan sa barangay na loo ka na katropang aral. Okay, yun, nagpapan yun natong karang mga kaibahan natong karang sa media, si paring, ha? Alasaysa to si paring Reynald yun. Oh, ito yung gito. Oh, anyway, doon pag natong report, ha? Gila, diya ka nga driver ng motorsiklo, no? Ging bawian ang ito ang kabuhi matapos, ha? Nga maaksidente. No, sa may party tatong karang nabas, no? Ka nagtaliwan karang gabi wala alas 11 kara sa barangay Habana. No, katropa ka na samtang na karang angkas confined no, sa atong karang hospital. So nakaangkon nga ni no, ipatal karang dinas sa ugo agatian, no, yung karang 47 anos nga driver nga aging kilala na kay alias Win. Presidente tatong karang Banwa Karatbanga samtang na karang ang kas mo si alias Christian ako get again.
1: Sa kabaabo ba naman?
0: Kabaabo pa naman? Christian pagin? Grabe ah. Pero residente tarat ibahay mao. Oh. Kung matat residente malinaw or kalibo eh. So nakaangko niya mga red gas-gas no, sa nakarakayawasan. So suno sa ato na buong information, pabalik na si Guntane no, sa Boracay. No, isa sa Boracay si alias Winira para sa nakarakatrabaho bilang public attendant no ite karang sangka hotel tag matabo iya karang aksidente. So atong dugang nga information ay nag-agi sigon sa dasa sangka okasyon anay si ibahay no kaya karang mga biktima bago nagbiyahe ay kung sigani karon napanuhan man no nga una kara sa impluwensya ita de kara makilong ilim noon de kara driver so posible no nga wa ta na ma-calculate no nga nakarang dagan no eh na version mo eh no kat pang RR so daya bi korbada nga portion da no et ya kar sa dahon so madu makapagin madugom mauan lugar ay syempre ko mga banking ang ginatawag mo karang pag mauan ay madanlogid no katropa nga RR
1: yes.
0: Pero ya karang motorsiklo na nakarang Honda Click nga 150 dumiretso ta na no sa diya karang railings ag tag kwa na aging kwa na gumpad kita sa nara kumbaga ay ito ta sanda pinugot no daywa si dagoma so diya karang mga biktima aging dala sa atong karang Ibahay District Hospital ay ugaling no ay wag kita nakaguwas si Wingera so diya karang si Christian conscious ba tayo mora ag patay nga mga nag ano, nagpamayad sa Dekara Hospital ag tingnan ni Ro, reminders permit atong karang PNP nga magdahan gid permi no, sa atong karang pagkuan abimana o pagmaneho no, it aton kara nung motorsiklo kara na tropang RR okay. Anyway, doon pag ginato karang report bawo hay raya karang daywa ka grupo it makakinhan nga raho it saging patay ng karang binailis sa atong karang barangay Laginban mo is bao hay nagrambulan ano katropang ano, RR.
1: Kapista gali matod to makaron siguro.
0: Sa kahapon.
1: Ay kahapon oh.
0: Oh sa guwa no it wa kita ni kangay sa kilala nga to paibot-ibot pa man ako ato ag.
1: Yeah.
0: Pista gali sa bagay karon imong kangay man kanang kandagi kra. Oh
1: magkatinga.
0: Oh ay dayon ka katropang RR. No nakita binaton karon may nakita kita karang video no nga o sa hindi ka ron ay sagwat at bailihan sa nakarang ilaway. Samtang may una pa taa, padahin paturo rin ka ng event nanda. So, suno sa atong ka na buong information, no, hi SK Night, gili, dato nga to. No? Kung daya ka rin, gipatigyan ka rin pagbili na ili. So, may una, tasigun ka rin pag-ilitan, no, daya ka rin, daywa ka rin mga grupo. So, dugang pa kara, ay may una ka rin natabo nga wat at pagkaintindihan baga. Ay siyempre, dagaman doon, at kilongon, ay kagabanan na bimakaron, o ato nagasulit may lihan nga bukot hilong katropang RR.
1: Oh,
0: unlike na dati nga alas 6 pa tat hapon o gabi, alas 7 pa tat gabi, asos, grabe yung taro pagbili na ilit tao. Makaron, alas 10, alas 11, kung bukot pa tat hilong, hindi pa ta magsugod sa bailihan. Pero kasarangan no karga, katong numasugod, tapos siyempre ro permit, sa talas gusi man lang, mahirit pa dayon kato pangaraan, magayon ka para yon bilang barangay opisyal. No, doon ko amat sa ato ka may mangog kung abi, kung gusto plano man lang ninyo magbili na ili, aga kung gusto man lang ninyo magbili ng hilong, alas 3 paghapon, alas 2 paghapon, or agahon pa ang inom yagi ka mo, aga pagabot alas 7, hilong ka mo kato ninyo pagbili na ili dahil ito pangarar. So daya ka ra, pero mga involved ka ra, no, 21 anyos, nga residente at barangay Puok, no, aga samtang sa daya ka ra, piyaka grupo, nagpangidaron it 18, 17, 16, ag residente ta barangay Bulwang, oh. Kita mo buko pat taga barangay Laging Banwa is ro nagrambol ito sa buko sa dekarang barangay, no, buko pat taga ito, no, katropang RR. So suno sa naman sa PNP, no, kay jet tripping nga mang ro datamo kara dahil nga uwa man ni dati karang alitan, no, roraya karang daywa karang mga grupo. So syempre mga kabataan tuwokan ro nagkuali na matripingan ka, ubrahon kita nandarong kung ano roon na karang gustong ubrahon kimo katong pangarar. So, una gawin, naging pasakani kasong alarm and scandal o daywa karang nasa legal karang pangidaron, ugaling, no, kugang sa dokumento, rason nga maulita sa regular filing re karang kaso karang katong pangarar. Samtang, noong minor de edad, no, ay nga ma-involved sa daya karang insidente, gindaga sa atong karang Department of Social and Welfare Development para sa nagkakigo kra nga disposition kra katropang ara. Anyway, oh. Din natong karang natin mong karang mga report da, sa atong karang pag-security pila na mga police station yung karang sa atong karang probinsya Taklan. Report magaling sa Kalibo PNP. Ako si katropang Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
2: XFM Police Report. Police Report.
1: Thank you so much no, sa report ni katropang Christian Villanueva. Anyway, no, mga katropa sa aton kinagapag ililiba. No, mag panumbalik anay kita no after gamang itapila kamar reminder is kali standby ya.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santons. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X-F-M.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: ng all-in-one sa presyong
10: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Robelen R. Valencia, 8 at Arcangel Norte, Balete, Aklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamuman mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libong papremyo. Intra na!
13: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Santon Gold Live Testimony.
16: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pa ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to ay mabahaw-bahaw sa mais. Akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi iti kara ay magmayad ka mo.
5: Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santone Plus Coffee Mix.
1: Santone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
18: X FM.
19: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
21: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
22: Sister Pain.
23: Si Michelle Nagali, isa

0: Sa mga tropa la say sa uno sa gahono. Ginakugabo sa gitano sa tempo mga tropa. Itaton ka nagapaga ililiba exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas! Ay, bantay sa Daya Karaga. Programa karon niya Bullseye. No, we can drop manjanali na skanyo. No, mahiray ka nga babae nga pasahero nga nagareklamo kontra sa tricycle driver nagkayos yun. Driver gin-issuehan ita citation na ticket. Ilar ka mga stall sa printe ita MMG Clinic. Gin Dimones. Stay in, assistant coach, sa sangka karindirya. Yagkaroon sa may barangay Estancia Kalibo, nasa Puan Patay. Sa sugod mismo ita na karanga kuwarto. No, iba pagid niya, pamilya na matay man, bangod sa bangungot. Sunod niya, panakawan sa barangay Puis, New Washington, na ilista sa magkapareho karang adlaw. Tatlo kasakot bugas ang mga balidya, dilata sa sangka baraka, kindagasa. No, pagantayan da, ha, mga katropa. Programa karon niya Bullseye. Pinakagabos na kita sa tempo itaton makaranga pag ililiba exciting Pilipinas. Pabugin niya sa gamat sa mga katropa na ton karang nagatutol ka. Kaya ka Sony na pinagi sa ton karon niya Facebook Live. Nagtutol ka, nagmonitor pinagi sa inyo karang at isatag sa mga radyo. Abugin niya sa gamat. Mag ililiba man kita karon na adlaw karang Miyerkules. Pinaga karang adlaw same time sa station sa Japan. Kaya karon sa exciting Pilipinas. Hangin kiba na ton partner technical side katropang si Pril Kit Palmona sa kahit aton karangang patrola para sa police report katropang Christian Villanueva. Sa hagan man ay taton karangang station manager katropang Janalina Scanyo. Sa ato man karangang CEO President Dr. Emilito Oy. Ako ba din yung karangang hangin kiba nangin anchor man katropang RR Colas yung nagaywan it may rayad karangang gawin ito XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!
2: XFM
3: mga katropa, X

0: panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. Mga katropa, excited!

0: oras, mga Katropa Philippines Standard Time, alas 6:11 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayad ay niya Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Madingadlaw, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Marian. Headlines, Maranadlaw Itlun, Martes, September 1, 2026.
1: Headlines.
0: At para sa kanya headlines, ikaw po ng balita lokal, investigasyon itangalan PNP kasunod, it aksidenteng ginkamatay at aklanan motoblogger nga si Gerald Roldan, nagapadayon. Nagakalunas gabang kahit sang kagaki na sapuan sa Kilikarsada sa Barangay Tina, Makato. Samtang stay-in, assistant cook sa San Kakarinderias Estancia, Kalibo na sa Puan Patay, sa sugod mismo itanang kwarto, iba pagid niya kapamilya na matay man bangod sa bangungot. Tungan niya headlines, balita national, pag-delay it proposition layib versus sa korupsyon sa pondo it Pilipinas, ginpuna ni Senator Bam Aquino. Samtang sobra 8.4 million katawan apektuhan sa habagat at nagtaliwan niya mga bagyo sunuman sa NDRRMC. Headlines, balita international, Amerika nagdansar it airstrike sa mga launchers it Iran. Samtang 20 missing matapos maanod it baha sa Grand Canyon, Arizona. Katulman, balita entertainment, musical album it actor nga si Anthony Hopkins nagtop sa UK classical music. Ang balita sports, Chapler nagampasan si Tiger Woods may pinakamabo nga kita sa tournament. Sa Tumanya Health News, pag inumit mainit nga tubig pagkabugtaw, magkapabakod it immunity aga magkatao it glowing skin.
1: Express, balita sa agahon, balitang dukan, balita sa
0: dukan. Ag sa madetalyo man at balita lokal, larit man katon it Santon Vitamin C. Patayro sang kaaklanan moto vlogger at photographer nga matapos makasunggaban o anang mismong kagrupo sa Bayant Barangay Pudyo Tangalan Aklan bandang alas 3 at hapon ko Domingo Agosto 30. Inter biktima kay Gerald Roldan o kon mas kila bilang piteksakan samtang nakasunggaban karahir o kagrupo nga sang ka 24 anyos agresidente at Barangay Rizal Napas. So kay Karen Talaog sang bilog sa manakapano sa aksidente nga may nabatian sandang mabaskog nga grupo. Sisa nakita na daro biktima nga natampukan gon it anang motorsiklo samtang nagahamyangon sa kilid it karsada. Samtang rupasunggaban matakara nga rider inapok man halin sa ginasakyan niya motorsiklo. Basta sa buot CCTV nag-overtake sa pila ka mga sakyan ro anang nakasunggaban kay Barap at nga iba panandang miyembro kung sinasakop po nandaro outermost lane it pihak nga karsada. Bangod sa madasig nga pagdagagan, ag kabasog it-impact it-pagsunggaban, nagangkot patal nga lastro sa kagawasan si Roldan kung sinbalik maro anang alima kamanaman nga naguba parutugan sa ako nagwa parutugan sa anang siki ag tuhod. Madasig man at responder mga otoridad kung siin sa andang pagbuo it anang helmet ay sumuka paraya it dugo ag nagapanggaobuan ro anang itsura. Kuhan pa yung madaga sa ospital apang gindiklarang dead on arrival. Samtara na nakasunggaban, hinagaguman, it fractured sa tuhod, ag nakataga ng operahan sa tuo nga abaga.
2: Pagguwa na mo, may gumupo, kami na mo na yan ang gumaga tayo truck. May motor di ka to nga sa pihak na tumba, pero ako nakita nga may tao, sir, di ka to. Nung nakita ko na tao, nagagumupo tayo maw. Tapos nakita ko sa pihak may motor man. Patunan ako na sa iran nga rin ka to. Pinatabunan ka lihit, motor na ano, tao, kundi bugahugat. Bate, bala ko sa mga nagaano, ay, ano, tapo na bali, anang alima, sir. Sa likod, gida, nakaanuro, anang alima. Tapos anak ko ng mga tuan sa alima, ganang sige, nagaguwa o tapo, no. Tapos, yung mga tuan, anak ko, di ka to, sir, tapon. Ginagamgam na ni ko nung kita, ugan tayo ni mga tatimbiyo, sa tangagan. Ay, pagkakita ko nun, nanda, sir, ay, yung body helmet niya to, ay, nagsuka at dugo. Tapos, ay, parang nagapanggaugot ako ni mo, sir. May gakunting respond pa, sir, pero pag-abot iya to kabi, it, ano mga kaiban, ay, doon rival, tapon na ba nanda, magsindusat kandila, di karo. Pagkaugot, magkapon saan natin kay Ban, buwa, nanda, turo rider, iya nga to nga anak kay Ban. Nag-overtake, kabi mo, sir, una nardagan, no? Basog abiran ng dagagan, sir. Abiran ng wasak, sir.
3: Anong motor ni Sir Felix?
2: O, pariyo, sanda, sir. Pariyo, wasak. Pariyo, kadi karawahay. Ano nga sa printe, nagdupi gita, sir. Ano nga motor na buo gita sa, ano, gulong do guma. Kadi gita ng tama.
0: Karen Talaog sa Bilog sa manakapano sa aksidente sa naman niya pagpayag sa piyak nga parte ginpatagmadaan ni Police Major Jason Mausig. Hepe tangalan Municipal Police Station niya masyadong madasig nga pagpadagan motoristang imbolbado sa Bilog sa mabahong rasonit aksidente. Nasayuran niya mag-aapas kunta si Roldan sa anumang kagrupo kay Ibaro 24 anyos na nakasunggaban sa sangkakapihan sa barangay Bugtong ang Bato Ibahay kasunodit andang Trato. Habang waunan daray mahugat pa rason niya nagbiyahe yung sanda o kung 24 anyos nga rider kay Ibaro at nga iba pa pabalik it kalibo kung sa siin pag-abot ibarangay Pudyo Tangalan hindi karaon sanda nagsubgang ag aksidenteng nagkasunggaban. Sa magkaroon kapatayin para investigasyon ni Tangalan PNP samtang ginahugat ro waging desisyon it anang pamilya matapos ro insidente.
3: Base doon sa nakita natin yung injury niya is fatal kasi yung dito sa ano sa may upper left knee basag talaga yung ano yung buto and according doon sa mga MDRR may tama pa siya dito sa parting liig kasi yung pinagkatilapunan ng motor niya may fence doon na parang barbed wire na ano baka possible na may tumama sa kanyang liig doon at sinakop na nga nila yung outermost lane ng kabilang ano opposite direction ng kalsada at yun nga, rinay pa sana umiwas ng parehas na vehicle, lalo na itong si vehicle 1, at rinay pa umiwas. Kaya lang talagang dahil siguro mabilis yung takbo, hindi na talaga, hinagip na talaga. Ayun nga din sa kanila, no, magkakagrupo sila, magkakasama ito sila. Ang plano nga nitong ni vehicle 1, pupunta dito sa may Bugtong Bato, kasi doon sila nagkakapian sa may gilid ng highway doon. Kasama yan si grupo ni vehicle 2. Kanya lang, parang ang nangyari, hindi na nila naantay si vehicle 1 doon, umuwi na sila, papunta ng Kalibo. At pagdating nga dyan sa may National Highway dito sa may Barangay Pudyo, doon nangyari yung aksidente po. Sa ngayon, wala pa kaming idea kasi sinabihan lang siya ng investigator kung anong plano nila. Inaantay lang natin yung family.
0: Si Police Major Jason Mausig, Rohepe Tangalan, PNP sa anaman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang sa iba pag-inya balita, lokal, nagahag na sugon kat masapuan o bangkait sang kagaki mga pizza drainage sa Kililit Karsada sa Barangay Tina magkato kahapon at loit Lunes, Agosto 31. Ginkalaw biktima kay Gerald Daladad, 25 anyos, sa Sudented Sitio Tansa, Barangay Kalimbahan, Makato. Kay Francisco Tampos Jr. nga nakita man sa area ginapatihan ni motorsiklo at biktima apang hindi pa pantupod kung imauhay na aksidente. Uli ang sigundayang nakita kung uli sigund imaw nakita sa baylihan sa barangay Dumga Makato ko Sabado at Gabi apang wago na kauli rason niya ginusoy pa itanang pamilya. Nagaangkol mon ito masangsang nga hugom rubangkay katray masapuan sang kapersona nga nagagto sa may ganas. Na makaroon hindi pa matumod kung ano naging kabangdanan itanang kamatayon. Pa din pang ginimbestigahan it Makato PNP.
4: Nakita na naman tayo, siyempre naka-cordon ako parang kay Tina, karoon na yung aside dyan sa punong pakalibo kay sa right side at least.
5: Doon nabihay ka, nabihay ka, medyo drainage doon yung nga porsyon.
4: May motoron, dumotoro. Kayo na yung siguro kakita ng dadil nga ni nga. Kapon ay gininusoy tabi pamilya ay doon, wad nang kita talanda ng amigo, ng pagtawagan, ginagunan, na iwamat, ginasugid doon. Dahil nakita ko na ito sa baylihan, si Dunga. Kaya, pag nakalimbahan niyo daron, si Chatansa, ako ginakani ron niya. Itong pudyor na italadad Jigo ron. Kung man doon, mabuhat man doon, mabuhat mga kontra mo. Ang katrabaho ito nga ni mga daw. Kawag ikaibahan dahil simple kung may ikaibahan mo, hapanuha ako na ni mga eh. Isulong na kami yung araw na itanan man daw ako ay kanil na sulit naman.
0: Puno Barangay Francisco Tampos Jr. at Kalimbahan Makato sa anuman nga pagpayag sa piyag nga parte ginpakagbahin ni alias Luisa sa bilog sa barkada at biktima ng pasado alas just 38 at kabiko Sabado katulina na rin mabidyuhan samtang nagasaot sa sugudit baylihan. At asanda nagpanaw sa covered court gintanyagan pasigol na narayang idoon lang magkatog sa bagay. Ita na ang ginimnan sa barangay Dumbra Makato apang nagpamalibad si Gerald bangod may ginahatod pasigol ni Mawa. Apang lang kumansanda kung sino or ginatumod at biktima. Dugang pakarang may table si Gon Imaw sa baylihan kaibahan o iba na ng kakilaga. Buwan si Gon Imaw nakasayod kung ano para mamasod niya tatabo at kung anong oras ag sin or uling kaibahan ni Gerald matapos si Imaw nga mahilong na. Nakabot naman si Gon Imaw pagkaagak at mag-usoy gono anang ginikanan pangod uwa parayan na kaulit.
6: Diyan ka lang makuntog part mo ka na. Kung katot ba yun, karoon. Buka na tayo. Diyan lang ako nagkatugog. Hindi man ako. May ginahatod pa man ako part. Doon na ay. Pero may mga nagkambaw sinun na. Bago man lang kami workada, karoon na. Mga may man lang kami ng unat iba. Burakay. Kasi sa Burakay, may mga nag-ubra lang sa Mandarin na ta. O na kayo naman tayo. Tapos nag-inampagid sa pagabot eh. Pagabot eh. Mata kami eh. Plaza. Ay, sambilog malang asil. Bibi malang. Ito malang. Wow, ang kami dugang. Ba na, nag-adre mo ito eh. May table ma. May table sanda ito. Paano ang makilala? Pero wow, man ako. Sige sila. Kami abis sa bangko. Tabi kami.
0: Si Alias Luis, isang bilag sa barkada at biktima sa naman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ay, sa tapusan naman yung balita lokal, alert magkato Vision X Plus Hoptel Capsule, recapsule lang para gid sa aton niya mama. Nagapagamakod, agwaw ni kabuhi katang sa puan. Sa sugudit anang ginatinira niya kwarto sa ginatrabahuan niya kalenderya. Ro 31 anyos nga aking assistant cook sa Osmeño Avenue, Barangay Estancia, Kalibog kahapon at late Lunes, Agosto 31. Payag ni Police Lieutenant Salimar Britanya Operations sa Officer at Kalibos Pal Police Station niya antes sa insidente ay nagdaing pa siguro biktima kasunod at pagpanakit sa anang kagawasan kung siin nagawang imaw sa andang amo nga magpahuay-anay. Apang kat ginapukaw ng rail bandang alas 5 at aga-aga kahapon at sambilog sa anang katrabahong babayi ay nagdiskubrehan lamang nga wawang imaw nagaginhawa kamanaman niya nagapamakod doon. Basit sigon sa resulta at post-mortem examination sa bangkay, nagagawa nga natural death o kung binangungot o biktima samtang imaw ay nagakatulog. Basinuan ng pamilya ay kumbensido man niya white na tabo nga foul play asa ng kamatayon niya bipa ag may lahi isanda nga ginatakit high blood ag may iba sa andang miyembro pamilyang naunagon nga ginbawian ni kabuhi bangod man sa bangungot.
7: Mahambal man siya natin, ma'am, nga natural death lang niya pagkamatay sa among nga atong biktima, ma'am. And based of the result ban sa postmortem based sa ginhatang mga information sa atong nga doctor is one of the cause ang iyang pagkamatay is ginbangungot siya, ma'am. Bali, based man sa information man during investigation sa iyang upod dira sa ginatrabahuan niya, bali doon nag-complain siya kuno sa mga kapalanakit, bala iyalawas, body pain. So, nag-lesen siya man sa kuno sa tag-iya, bala sa karinder niya nga mag rest anay. So amo to gani kainay ka agahon nga supposed to be pagapukaw na siya tani. Syempre para mag-start nang ila trabaho sa karinderya sang iya nga upod kag dito ya nakita nga wala na siya ya kahulag. Based man sa information from his family, so kupagkado ang ila bala sa lahi bala nila.
8: Kumbinsido mat asanda ma mga white foul play.
7: Yes ma'am, kumbinsido man sila mat.
0: Si Police Lieutenant Salimar Britanya Operations Officer at Kalibo MPS sa naman niya pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katrapa Philippines at Artamala size 24 sa agahon. At sa mga detalye mga balita nasyonal ng itong magkatong Santong Plus Gold Herbal. Ginpunan ni Senator Bam Aquino Malacanang kung haman padayon sigon ro pag delay sa proposisyong laying nga tuyo kuntang mabantayan ro pondo itnasyon na. Kadungan ni mga pagbahas mabahong aparte at Metro Manila ginquestion kara ro pag paiway gabi pa ag makabulig kuntara para malikawan nga maumano flood control scandal. Magkahagawag sigon nga naduga sa listahan it prioridad it palasyo ro citizens access and disclosure of expenditures per National Accountability o Kadana Act nga kilaman bilang blockchain the budget bill. Halisigon sa pangatlo ko 2025 baro natungtan niya proposisyon ni sa ika-41 gun lang magkaroon nga Priority Legislative Executive Development Advisory Council kon LEDA. Siin, uwagin baton senador ro explanation ni Department of Economy Planning and Development nga nagdesisyon ng Malacanang aglederato at kongresong tag-uran ro listahan na gunahon ng mga importanteng proposisyong laying madaling maipasa sa suod gamang it 12 buwan.
1: Express, balita sa agahon.
0: Pagsitapusan mga balita, national, kapin sa 8.4 million yung mga individual ro naapektuhan itabagat ang mga bangyong Luis Maymay Agnene. National Disaster Risk Reduction Management Council nakatumbas raya 2.4 million na pamilya halin sa Zamboanga Peninsula, Central Luzon, National Capital Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Memaropa, Cordillera Administrative Region, Concar, at Bicol Region. Nagabot man sa 122,500 katao representing nagpabilin sa mga evacuation center. Nakalimpamanro NDRRMC at 32 katao namatay kung susayin kaabuan karay maghalin sa Binget bangod sa landslide. Bantang nagabot sa masobra 6.16 billion pesos, ro naging danyo sa imprastruktura ag agrikultura. Ilang ka mga lokal man nagdeklara it state of calamity nga nakipan it Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Rizal, Cavite, Batangas ag Occidental, Mindoro. Ag paramahan sa kanyang foreign exchange rate update, ratong US dollar nagabalor 62.26 pesos.
1: Express, balita sa agahod sa international. Balita sa international.
0: Ag sa malitaliman, balita international. Gatamang katong Santong Plus Coffermans. Inatakit US forces sa Daiwang launchers at Iran sa Larak Island, Iran. Pero unang pag-atakit Amerika sa Iran halimpakubuan ni Julio katemporang ginpundo ni US President Donald Trump ag Iran-Euro Military Command. Ang ni US Central Command spokesperson Commander Tim Hawkins nga ginunahan ng The Islamic Revolutionary Guard Corps o na IRGC forces nga nagapaong para maglonsar it rockets ag Rusi mines sa Strait of Hormuz. Man ro IRGC sa pamagit paglonsar itatake sa mga US facilities sa Jordan. Jordan o kapin sa wang missiles ita Iran. Matubang magkaroon o Iran sa panibagong economic pressure matapos nga inanunsya ita White House sa dugang kanda nga sanctions.
1: Express, balita sa agahon.
0: Pagkakusan man yung balita international, lagdon sa itong mapnagon yung search and rescue operation, rumang otoridad matapos makalista ita kapin sa 20 katawang missing bangod sa matinding flash flood sa Grand Canyon sa Arizona. Matapos ibuhos at mabaskog ng monsoon storm, rohagos sang pulgadang ugan sa suhod gamang 30 minutos nga madasig ang nagtugay at mabaskog ng suhog itubi, gutay mga bato sa kabaon ita Bright Angel Creek ag Phantom Ranch. Ihawas ag naipaidagom sa air evacuation, rumasobra sa isanta ka mga hiker ag residente halin sa dadasa nga lugar sa bulig it National Park Service ag Arizona Department of Public Safety. Niya nakapasag karo flood watch sa Northern Arizona bangod sa pagit mamasunod pang pag-ugan nga posibleng magtuga it panibagong pagbaha ag pagkanong pagitugta sa mga banglit.
1: Express, balita sa agahon. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Ang sumalitaliman at balita entertainment nga tumagkaton it premium di. Nagpanguna sa United Kingdom Classical Music Chart o album ita ni Oscar-winning actor Anthony Hopkins. Real Life is a Dream, hayro unang album para sa Decca Classics ita 88 anyos nga Porta Talbot-born actor. May sugod rin 12 ka mga kantanggin sugad ita aktor sa sugod anom nga dikita. Si Anthony isang ka self-taught composer ay nag-umpisa magtukar at piano sa edad nga patag ay may nag-improve sa edad nga anong. In mga karang araw musika ay unang hilig na na ag unang hinyo antes pa imaw magsugod sa pag-artista. Duga pa karang aperme imaw nga nag-aubra at mga kanta ag rayay anang ginahagong.
1: Express, balita sa agahon, balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa malitaliman at balita sports nga tumangkato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Nagampasan ko ni Scottish Chapler si legendary golf Tiger Woods sa may pinakamabuo nga kita sa tournaments. Makalilagoon ni may una imawang tatlong titulong nadagaan sa post-season ita PGA Tour. Kaparunan na sa ni Chris Gutterup, Matt Fritz Patrick ag US Open champion Wyndham Clark nga may pinakamabuo nga numero it titulong makaroon niya dagaan. Sa imaw, ita $40 million sa Tour Championship. Kung siin sa kabilugan, ay may una un imaw nga career total nga $130,390,667. Samtang si Woods ay may una gamang nga $120,999,166.
1: Express, balita sa agahon. XFM Health News.
0: At para man sa kanya health news portion, pag inomit mainit-init nga tubi sa agahon pagkatapos magbugtaw ay posibleng makabulig sa pagbalik at hydration sa atong gawas. Mainit nga ilimnon haya pwede man niya mabatsyagan nga kung makabatsyag at pagpakalma at makabulig sa komportabling pagtunaw at pagtaon. So sa magpagtuon, rayay sarang makapaligon at immune system, magpaayos at blood flow at gawas at sarang makataw at glowing nga punit. Bilog sa mga pinaka-importante ang benepisyo karahay o pagpabilin nga may nagkakaigo nga tubi ro atong gawas.
1: Express, balita sa agahon.
0: Oras mga katropa Philippines sa Dartama, size 31 sa agahon. balita ang tipon pilog na puwersa at Axa Farm Network Philippines na 6.5 kalibo makarni adlaw kita it Martas sa September 1, 2020. Agri balita ni Kato Santa Plus Gold sa Vitamin C Santa Plus Coffee Mix sa Turbo Detail Food Supplement for Men at Premium D. Common Vision X Plus Softgel Capsule. Your capsule lang para guide sa ato niyo matang Santa Plus Herbal Capsule, Santa Plus Cement Oil, at Santa Plus Herbal Soap. Agro mga produkto ito, Yes to Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sasdapin, Clear Skin Glutacogix. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agraya Ru, Express Balita sa Agahon.
1: XFM. Mga katropa, excited!

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman?
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system,
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses,
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na approved aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang

0: Ako si Robilene R. Valencia, 8 at Arcangel Norte, Balete, Aklan. Magapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamuman mag-intraman sa Sandon kag XFM, libo-libong pa-premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sandon and XFM, libo-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM. Mga katropa,

0: Ay mga katropa, oras sa Bilog, Pilipinas sa Philippine Standard Time. Alasay sa 45 na sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat! Pusat!

Ayad-ayad na nga gahon banwam, ayad-ayad nga pagpropamati mga katropa. Welcome na sa aton makaroon nga pagpangalagad. Bullseye! Aton karang programang Bullseye. At daw makaroon nga Martes. Hoy, Setyembre na banwa. Setyembre 1, 2026. Okay, unang adlaw mga katropa sa Dayang Bugan. Ita Setyembre aga. Yaong kita mga katropa sa ginatawag naton nga Bermans. Ano to? Ano to? Kaliyang. Bermans na kita mga katropa. Kahapon pa nagatika-tika si Jose Marichan nga ray. Eh, makaroon na. Eh, arago tayo mao. Nagapanagasa na mga katropa. Makaroon nga bugan nga rin si Tiyembre. Hasta sa bugan it Disyembre. Opisada na ita countdown sa aton karang mga nagabantay at nagahugat-hugat ita daya karang Pasko. Yabi sa Pilipinas, kita ro pinaka mahaba nga nagasilibrar ita Christmas. Mapatigan ni bugan it Pebrero, Christmas sa gihapon doon. O, arago ni mao. Si Jose Marichan, ay kahapon nagatika-tika, kahapon niya taro, inyo katang makita si DJ Chan. Ay makaron si Jose Marichan yung gida mga katropa.

ka na mitonda. Medyo magamig-gamigon man rohangin, no? Pero habagat gyapon kita mga katropa. Bukon pa't amihan, ibukada pa kang rasa Birmans, nga ginatawag nato niya sa Pilipinas. O, di yun doon, mayroon yun. Nag-umpisagon. O, kapon pa, may mga nag-butang-butang na mga Christmas lights. Anda ka nga mga ugsaran. Ay, parang ka namin itong gandaro Christmas nga rin. Pero Christmas nga rin, ako sa mga Tagaluson, medyo manami, randang Christmas ka rin, ginabaha sa gihapon. Kapin pa ito sa may party Tabulacan.

0: Christmas.
1: Hoy, Merry Christmas na mga katropa ha. Saton ka nga mga sukero na. Ba't malaro na? Masamit-samit mga anay ka mga katropa. Makaroon nga pag imbukada ita daya karang nga bugan ita Setyembre. Hoy, balik opisina naman, balik trabaho. Raton ka nga mga negosyante, mga empleyado sa gobyerno. May opisina na, may klase kita, makaroon ka nga adlaw.
2: Good morning!
1: Sa mga pribado, ang pampubliko nga mga tagatapan, ang mga eskwilahan.
2: Good morning!
1: Silog ka nga probinsya Itaklan, at silog nga Pilipinas. Kahapon, holiday. Medyo mahaba-habaro weekend ita.
2: Pusa!
1: Yakamon, tagihapon. Matatakwan. Mata ita, holiday. Ayon matagihapon kita nga mga serbisyo mga katropa sa aton karang mga suki. Oy, good morning sa mga nakatutok online.
2: Good morning.
1: Good morning. Hermans na. September 1, 2026 mga katropa. Dali lang mawagtang ro 2026. Good morning sa mga nakatutok sa aton karang mga suki sa radyo. Aton karang mga secondary area of coverage sa probinsya Itcapi, sa Antique, northern part Itililo. Sa may area ito Rumblon, sa Masbate, southern part it Mindoro. Mugan-ugan gihapon no lugar nga rin. Mga nakatutok man sa aton karang online sa Facebook. Live kita sa Facebook mga katropa. Katikaan nyo ron na raton karon nga Facebook Live. Sa XFM Kalibo 96.5. At sa XFM 96.5 Kalibo. Good morning! Sa mga OFW naton kapin pa sa abroad. Ag iyang mga balikbayan sa Pilipinas. Ayan nga pagpropamatic.
2: Good morning!
1: Nagang ka mo ha. Watch yan ka mo sa aton karang Facebook. Hindi ka mo ka pa kihabaw na sa inyo karon ng mga grito. Good morning! Mama Medina Beltran Tiad, naka-highlights na.
2: Good morning!
1: Nasa Mercedes Bailey. Good morning! Kay Tristan Nagolay. Yeah, good morning!
2: Good morning!
1: Uy, at hindi. Nagkakul Charlie nga nagamuni-monitor makaroon na sa lito.
2: Good morning!
1: Sausa Conception Family. Noriel, good morning!
2: Good morning!
1: Kaya nung Noriel Sausa, ha? Nagkabaduyan-duyan gidaroon na. Nagahang. At nagakapi-kapi. Healthy nga kapi. Good morning! Noandi Norada, good morning man! Nakatutok na nagamonitor. Advance Merry Christmas na!
2: Good morning! Good
1: morning! Nick Balgona, thank you gida sa pag-highlights, Nick. Good morning gida. Nagamonitor makaroon nga agahon. Kay Joyce Alonsagay Chavez una sa Hong Kong. Good morning.
2: Good morning.
1: Dito man sa San Francisco, California, si TJ Noynoy Igtanlok. Noy, good morning.
2: Good morning.
1: Sa mga katropa nato noon sa Igtanlok ag Solidad Family sa Ibahay ag sala naman siya. Ha?
2: Good morning.
1: Good morning. Kay Wilma Dalisay, good morning!
2: Good morning!
1: Yun, nagamonitor mga karoon na. Dang Villanueva, Merry Christmas to all!
2: Good morning!
1: Ano pa kita karoon nag-Christmas? Ano pa man namin rubugan nga rita si Tiem. Hermans ra. Pero ka sabay, it Berman. Bako sumaro mga panakawan niya sa kalibo. Galigmat na, medyo magamig-amig mo managahon ka ra. Kapin pa mag-imbukada ro amihan. Pero may habagat sa gihapon kita mga katropa o dagagan itaton ka nga panyampo iya sa aton sa probinsya Itaklan at bilog nga Western Visayas. Abay may napalibutan kita itapila ka mga low pressure makaroon na mga may mga bagyo sa guwa ita aton ka nga pungsod na Pilipinas sa aton ka nga Philippine Area of Responsibility. Pero iya sa sugod kamusta hunta mga katropa o sitwasyon. May ginadakong bagyong sambilog. Si Pilandok. Ginabantayan makaroon ra ita pag-asa. Ag na-maintain it daya karang bagyong si Pilandok. Roan ang kabaskugon. Ag nagahugag, pakatungdan, naaminhan, nakatungdan, rugdagagan it daya karang bagyo. Base sa report ita pag-asa kay ina, si Pilandok ka. Una makaroon sa 1,050 kilometers sa nasidlangan it extreme northern Luzon. Ag may kabaskugon rayang hangin nga nag-abot sa si 55 kilometers per hour. Ag makuan pa imaw, pumira pa imot sang bilo. Putman it 70 kilometro kada oras sa anak karang habyo. Nagahugag si Pilandok. Pa-west sa northwest ha, sa kanasigon nga 10 kilometers per hour mga katropa. Wamanraya at direkta ko nga ipikto hago siya sa atong karang nasyon. Aga, wamanraya ita posible nga paglantol. Apiktado gihapon kita mga katropa, ita southwest monsoon. Or habagat. kapin parong luto. At iya sa porsyon ita Bisaya. Yan iya sa aton sa Western Bisaya. May pag-ugan-ugan man. Pero sa hapon. Pero makaroon nga adlaw. Okay, may init-init. Yung mga fair weather. Kung madaton ka nga panahon iya sa Western Bisaya. Sa pag-ugan-ugan. Pag po pangilat at pagpanagoom. Posible ron mabatsagan hindu na karang hapon or gabi. Mga katropa. Well, sa iba matang mga kabanwahanan, bindiridiritso matarong init ang dakarangapan niya.
2: Pusa!
1: Kami ka pabugad-bugad, makarong kung may mga uga kamuro na.
2: Ayun!
1: ag magabagaba na yung mga katropa. Anyway, sa aton makaroon nga pag ilibag, aton karangapag pangalagad. Okay, good morning nga kay Nang Grace Rambunay. Good morning, Gida, nagamonitor.
2: Good morning!
1: Si Kimpo. Good morning, Gida. Kaya matamat yung tipo Tansanda. Kaya Divian Likashi watching live from Tugama District of Zambia, Sinda. Sa Boma District of Zambia. Okay, sa African na. Good morning. Kaya Divian Likashi. Nakaabot raton nga live do sa Africa. Hi, good morning. Jory Jorpo, good morning. Merry Christmas ko no sa tanan.
2: Good morning.
1: Good morning. Sa aton makaroon nga pagpangalagad, sa aton karang nga ililiba, pagrurat sa da mga katropa. Ano mga mainit naton makaroon nga mga topiko? Nga aton karang nga pag-augo istoryahan. Iya sa aton karang nga pagpangalagad kahapon. Mga masubo nga adlaw kahapon Lunes. No? May mga nasapuan nga nga mga patay iya sa aton sa probinsya karaita Aklan no? May ito sa may area it Makato may iyaman sa Banwa karait Kalibo dayang iya sa Kalibo dayang stay-in nga assistant cook sa Sangka Karinderia sa barangay istansya nasapuan patay sa suod mismo it anak karang nga kwarto no? Pero posible man nga ginatanaw nga rason ay ginatanaw bangungot pero plastada ka na mga katropa na, mga development ka na kita ag may mga update may mga panakawan sa gihapon matapos-tapos ng mga panakawan nga ra ay haraw Birmans yun bantay ka mo hindi na may kaso nga ra ita panakawan no? Ag in fact may mga sunod-sunod man nga mga reported yan makaroon ita pagpanaka hapon o gabi may mga na-i-record mga katrupa no saray kada nga mga pagpanakaw makaron nga nagaumpisa guman iya sa Banwa kara itse dayro mga bagantayan it PNP makaron pati ro mga piki nga nga mga kwarta yaban-yaban gagaptang no basta Birmans nga ra abo rong mga manugloko or mga scammer nga nagatuhan mga katropa kani kung nag-grocery ka mo o nag-shopping-shopping sa mga mall iya sa Kalibo siguraduhon ninyo nga hindi ka mo maluko or masalisihan it daya karang nga mga manugloko nga mga tawo kasi makaroon nag-inhabo uman sandara o nag-kagalhit sandas bilog nga Western Visayas agraya ka nga mga suspect Banwa, Bukont at mga taga-Iyara. Taga iba't ang lugar nga hindi sanda ma-identify kasi sayod at mga manakaw nga ra dahil nga mga manugloko ro mga area naton ya sa Kalibo may mga CCTV camera
2: Bullseye!
1: No, hindi na may isang kabaraka ro tinakawan sa kamo na buo gid aro alahas ro camera ag masobra 3,000 una sa piso wifi pero bindo machine makaroon ay gina-ransack ta ita mga no? Gindaga sa Itmanakaw, iya ron sa Sangka Barangay, sa Banwa ita Kalibo. No? Pati taro judurant agro make-up set mga katropa ay dagasa ta Itmanakaw.
2: Ayaw di ma!
1: Oh, ay basi ko naga make-up tayo mo to. Oh, ba, siguro mo judurant tama ron. Ay basi ko.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Doon na, rutang iya it baraka, may pagpahayag mga katapato nun nga iga basyada kinyo, no? Now, ito man sa New Washington, the same scenario. Basi sa kasuspek malara, may tinakawan man. Ha? Sa barangay Puis sa Banwait, New Washington, naka-record man it pareho man nga adlaw, no? Nagsabay. Iba lang siguro oras. Nga sumugod daya karang mga manakaw, mga katrupa sa sangkapan ni Pagay. Pero nabuog, it suspect, tatlo kasako nga bugas. Ha? Mga katrupa ag mga dilata. Sa sugod man it baraka. Oh, gindagasa raya it mga suspect.
2: Bullseye! Bullseye!
1: The same nga pizza, August 28, mga katrupa. Ko Friday it aga-aga. Gindagasa itaya karang nga mga manakaw, rung raya karang nga mga baraka. No? Iya sa Banuat Kalibo, hasta to sa Banuat Kalibo. Malapit-lapit malang naluog sa Puis. Diba si isang kagrupo ba sila? Nara gumatasanda, nagapanagasa Banwa. That's why rung panawagan takara sa PNP dapat maghigpit na, no? Sa sitwasyon makakamu. Kaya rang birmans ka ra, sigurado, kabuabog itang mga tikwian.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Iya sa aton sa Banwa kara ita Kalibo. Now, harap pagida. May sambilog kita nga isyo nga aton karang pagkatawan matdagan na. Do, daya karang babae nga pasahiro it tricycle yes may Banwa kara it Kalibo. Nagreklamo kontra sa tricycle driver. Ha? Ta ano ro ginobra daya karang tricycle driver. Nga ginisyuhan imo it citation ticket it aton karang traffic management citation. Iya sa may Banwa kara it Kalibo. May ginobra nga bukon it manami mga katropa ron nasambit karang nga tricycle driver agraya ro aton karang nga tukibon kun ano ra nang ginobra. Ay dumdum nato nagtinuon ibang nga mga drivers nga rayas Banwa at Kalibo may iyat agihapon nga nabilin nga mga ay hindi maron pagtikitan kun uwa it ginobra nga kasayanan. Aron nasambit karang nga tricycle driver. Agroan nga ginhalitan hay babae, no? Nga anaman nga pasahiro mga katrupa. Ha? Ano ro ginobra itaya karang tricycle driver sa nasambit karang babae? Oh, dayro tukibo naton mga katrupa. Iya sa aton karang pagpangalan kasi gininusoy ra imaw. Dahil may ginobra imo karang bukon it manami sa nasambit karang babae ko August 28. Friday gabi eh. Di kara sa may area it barangay Andagaw sa Banwa. No? So nagsakay ro nasambit karang babae sa tricycle from istansya di kara sa may area at Capitol eh. Nagpahatod sa may parte it Andagaw. Sa may likod it Gaisano. Mall mga katropa ay pagabot as lugar binuyayaw taro nasambit karang aginhambagan it mga magain nga mga tinaga oh. Ruraya karang babae mga katropa nga nagtuga it kahuyanan agkakuba ay nervyosan gati mo ron no ay kapin pa kung may mga nakabati nga mga tao ito aginhambagan kahit bukon it manapit tapos taro yun ang pang. Oo. So nagkwanta, reklamo. Pero raya ka nga pasahiro nga babae, ay nakasamit taimaw it mga pagminugay taimaw it daya ka nga ginainampagan it mga masakit nga mga tinaga. No? Ginpakahoyan imaw kung saan. Oo, ay sino hindi ko baan? Ay okay, takunta ko rin nagamugay kay mo, hindi mong ginigay. Ay bukon eh. Bukon mo matkilanga. Agdi mo tamasairan o dagagan it utok it dayang tricycle driver. Oh, haraguman. May mga problema uman sa aton nga rin ang mga tricycle driver. Sabi sa mga tudang ra sa mga grupo ninyo. Ha? Tika-tikaan ninyo na rin yung anong nga mga tricycle driver nga mga punamat nagapasawan. Oh. Ay, citation niya rugin provide ka ra? Although gintikitan ra, pag inamba mong citation is may ticket ka na. Dayari mong penalty. Ha? Agkapin sa 2,000 pesos rugin multa. sa daya ka nga tricycle driver. Diba? So 1,000 ro operator, 1,000 man rong driver. Ako na ko sa operator, ay tanggalon ko lang. Oh, dahil sa ginobra ng mga katropa nga pagpakahuya. Now, gin-settle sanda, ano ro istorya sa pag-settle karananda? Si SB Matt Guzman ro chairman sa Committee on Transportation, may pagpahayag kara mga katropa. Hindi na ato ni Gabasyada kinya. Morning ani kay Mama Marie Chris ng Tingko Pulmonis nga nagamonitor.
0: Good morning!
1: Good morning kita. Nasa Mercedes Village ha. Good morning na, nagasinigabong radyo nas Mercedes.
0: Good morning!
1: Kay Lula Didang Law, good morning. Nga nagkapi-kapi ag nagkwano, nagpurpungko sa anak karang tumba-tumba nga bangko.
0: Good morning!
1: Mark Terence Sugilon pare, good morning. Ba, haraw, nagamonitor man. Si Mama na, iya man. Oy, kay Mama Teresa Libardo, ha? Good morning, gidana. Nagatutok man makaroon. Siyempre, good morning, una. Kay Baby Maki Koy Koy Kulota. Aron, guwapo nga apo ni Mama Teresa Libardo nga nagpaugas-ugas una na sa
0: plin. Good morning!
1: Good morning, gidana. Nakabullseye.
0: Good morning!
1: Yan, good morning. Aba ni Nika Balgona, good morning. Ano pangagan ko nakabunggo kay Pitex Aklan?
0: Good morning!
1: Ano pangagan ka to? Kailangan ni katropang Kristo.
0: Good morning!
1: Taganabas eh. Hindi man yan ni aton nga ginakangawaan. Rodaya nga rang aksidente nga natabo sa Pudyo Tangala. Ko nagtaliwan ka rang adlaw. Ita Domingo, no? Domingo. Natabo rodaya ka rang masaklap nga aksidente. Now, aboro nagakangawa ka rang hamat na highlight siya si Pitex. Si Geralda Roldan. No? Well, na-highlights man ro, nakabunggo na. Ro bumangga ka na gali. Doon taro kuhan ka rin eh. Kasi daya ka rin nga si Gerald, sa lugar tara imaw eh. Sakto tara anak ka rin nga dagan nga ginaagyan. Diba? What at problema? Kana. Kasi, maayos na imaw nga nagamaniho it anak ka rin nga motorsiklo. Now, na-highlight siyang si Pitex, it's because kilaga imaw nga vlogger, motovlogger, iya sa aton sa probinsya Karaitaklan. No? Rider, ano parang panawag karakana, no? Vlogger, photographer, unamat, mapitik-pitikan kating nanakarakana. Oh. Now, dahil yung sa kamuti driver nga ranga, bumangga ka na. Manwa ginakonsider na itong ranga suspect, ha? No? So kung padayo man ro investigation it aton karang mga kapulisan. Sa gagida it daya karang driver nga nakabangga ka na. No? Even kahapon gahugat-ugat kita nga i-mention it aton karang tangalan PNP rung suspect mga katropa. Pero uwat agani matod na. Alids 24 years old yang. Ruraya karang nga driver mga it motorsiklo nga bumangga kay Gerald Drew. Dahil yang kun aton tanawon mga katropa ag klaro sa mga CCTV camera nga rayat ang driver nga ranga suspect mga katropa rong saga eh. Kun paday manta ro investigation galing hay kabuhi taro na duga. Hindi ko tanaton mabalik ro kabuhi daya karang nga biktima nga si Pitex Aklan nga ra nga kilaga sa pangalan ni Pitex Aklan. Di ba? Kilaga kita ra mga katropa especially kung rider ka, kung vlogger ka, adlaw ka nga nagabusikad na imong Facebook. So naron sa online eh. No? Ang una imo nakilaga it husto. Di ba? That's why nga imaw rong na-highlights. Imaw rong sa timeline sa makaron dahil dayang si Pitex akan kabuabo nga kilaga ra. Ha? Ag kabuabo man nga mga followers sa iya sa aton sa probinsya kada Itaklan mga katrupa. No, dahil yang sa kamuti driver nga ra nga dumali kana na ulila na rong mga pamilya. No? Ruana karanga partner, ruana karanga mga amigo, mga tao nga nagapalangga kana sa palibot, mga... Paginambag natong kamuti driver is mga pasaway da. Di ba? Mga pasaway sa karsadahon, mga katrupa, dahil ka mga kamuti driver sa makaroon. Di ba? Sandararo problema it mga karsadahon, mga katrupa sa National Highway sa bilog ng Pilipinas. No? Huh? No, ano rin maubra naton sa mga kamuti driver nga ra, mga katrupa? Diba? Ano ro manami ka ra? Ay, ra, problema ra. No? Ro mga ginatawag naton nga mga pasaway. O reckless nga magmaniho, mga katrupa. Diba? So, rin mga kamuti driver or mga pasaway, hindi tingnan natin kinangan nga patulan din. Nga, B, sumabay ka una, kanda nga magkarira. O galing, may mga motorista nga nagabiyahi tayt madahan. Di ba? Insakto, tasanda sa lugar. Oh. Dayaro example mga katrupa sa natabo nga kay Pitik. Si Gerald nga ra katawhay taraan na nga dagagan it anak ra nga motorsiklo. At sa insakto mataimaw nga lugar. O galing doon yan eh, sumugod rong kamuti driver. Grupo naman. Alids. Kaibahan man sa anda ka nga mga grupo ng mga riders mga katrupa sa atos banwat kalibo. Pero haman nga naging kamuti driver. No? Naging pasaway. Di ba? So, unatay mo sa lugar eh. Pero problema, dayat ang aranga, driver nga aranga, suspect mga katrupa. What ay mo ma-highlight sa abo ro nagakangawa? Sino? Rong responsable mga katrupa nga dumali nga rakana. Ano imaura sa nga mata pati ng pulis medyo nalisdan ka na nga ra eh. Ha? Wagin mention. Ro pangagan itdaya kara nga driver alit siyang 24 years old. Oh. 'Di ba? So, ro iba nagakangawa. Ano ro plano man makaroon it pamilya? Kasi klaro nga saga gid ang mga katrupa itdaya karanga kamuti driver. Eh, siyempre, kamuti yun yan eh. Asawa yun yan eh. Reckless nga pagmaniho mga katrupa. Di ba? So klaro nga may violation ito. So ano roplastada? Hindi pagpailan it kaso? Kasi rokaso ka is reckless imprudence resulting to homicide, mga katrupa. Diyot natin mabalik rokabuhi at sambilog na mga katrupa. Ha? So, abura nga mga kamuti drivers natin, no? Mga pasaway. Iya sa aton sa probinsya Caritaclan, Banwa at Kalibo, mga kaso nga ra it mga aksidente, no? Sa karsadahon. Bukon niyang itay na tabo nga ras kay Geralda. Kundi pila ka mga insidente mga katrupa sa pagiging haras-haras. Ha? Itdaya ka nga mga driver naton may kang tanan sa mga pagmaniho nga ra nga wa sa ayos. No? Or mga ginatawag naton nga mga kamuti driver. Iya sa aton sa Banwa at Kalibo pila ta ka mga kaso karon eh nga mga nagatuwaw mga di ba? Agdaya nga nga mga reckless driving naton nga mga ibangod. What at lugar da? Wasa at lugar sa pagmaniho nga pasaway. Ha? Especially kung mga may mga record na. May mga nagka... Bukon yun itmanami nga mga nagkaganabo. Kanda mga katrupa sa aton karang mga... Igmanghod. No? So, dayaro ginakangawan it ibaman nga mga igmanghod naton. Kung ano ag sinora yakara nga... Good morning, ani kay Madam Ami, ha? Ami Tumlos... good morning, Madam Ami. Una sa Tumlos Family Gali sa Ibahay kay Kapa Richard. Good morning.
0: Good morning!
1: Mga monitor. Iya sa AJP, ha? Refreshment. Good morning, mga monitor. Rijiri Bokanji, good morning.
0: Good morning!
1: Nick Polhincio Balgona, good morning. Hamat uwa agit-agin pagguwa ng daro pangagan nga to. Taong nga ni Wako.
0: Good morning!
1: Wako ta idea gidan, ano? So, apo ni mention it. Pero kailangan kayo nga ni Katropang Christian. Chan, paki-message yan niya ako. Ruray ka nga identity. Ita, daya ka nga... Kasi wata matod eh. Una-una, gusto taman i-check kung ano raan na ka nga sitwasyon. No? Kung ano raan na ka nga development. Kasi na-disgrasya man imaw eh. Ah, conscious ba ga imaw ra or unconscious? Ruraya ka nga... driver at motor nga nakabangga kay... Kay Pitex. Ha? Kung si inyong makaroon imaw, kung nanuraan ang sitwasyon. Oh. Although, ro nakikita ang itpubliko is CCTV camera. Kung ano ro natabo. Now, sa CCTV, klaro na. Ha? Na ro CCTV, tungukon mo gang sa iyo naton kung sinuro sa now, sa grabbing impact nga to, kamusta man bagaro, raya karanga, driver. Diba? Kamusta ro ana karanga sitwasyon? Matapos mga katrupa ro raya karanga, natabo. Nga aksidente kanda. No? Kung nagtaliwan karon nga, adlaw. Ay tama taro obserbasyon it iba nga hagos sugod makaron it Facebook o sa online kung taga-aklan ka daya ka nga si Pitex. Di ba? Now, gina-highlights na natin si Pitex, it's because kilaga imaw eh. Vlogger, rider, no? May anang mga nahimuan nga tumatak ka sa mga pumuyo iya sa probinsya. Kapitik-pitik malamatod imauron pero abo karon naging happy mga katrupa. Diba? Agaron naging madahan kay imaw sa pagmaniho it daya karanga ana nga motorsiklo. Ay, ugaling, hindi tamalikawan nga may unat ang mga kwan. Mga nagpasaway. Agdayang driver nga ra nga bumangga ka na is makonsider naton nga nagpasa. Makonsider naton nga naging kamote driver. Reckless driving mga katropa.
0: Bullseye!
1: Ginobra. No? So, kamusta ra ng sitwasyon? Ha? Itdaya ka ra nga driver nga ra mga katropa nga ginasugid nga imarong bumangga sa daya ka ra nga biktima. Now, ano plano man makaron? Ha? Sa mga sa part ita pamilya, I think may unga tara eh. May partner. Ha? Agaron taga niyo, masubo-subo ka ra. Iya sa aton sa Pilipinas eh, mga maura nga ra. No? Gaban-gaban, ariglo. Oh. So abo nga mga nagakaganabo nga rutog paan ta pirmi ay ariglo. Kasi white nang anon eh. Man na mabalik man ka buhi eh. Dahil ka mga biktima unaskar sa dahon mga katrupa. Now, para ka ton dahil ka nga mga pasaway nga mga klase nga mga driver o mga motorista, problema ra sa mga karsadahon. Kasi bukon niyang itginabutang nanda sa peligro o andang kaugalingon, kundi pati ro ibang mga motorista. Ha? iba nga mga pedestrian.
3: Oh.
1: Kabo-abo ron nga mga nagkaganabo mga katrupa, no? Sige, doon ako galing ikuan ng pangagaan nga ra. Dahil nga ra nga mga driver. Well, kung namat naintindihan nato ng sitwasyon, kung namat nagapadasi kita magpadagagan, kung namat nagadaliro sang katawo, or kung namat nagakasaga kita. Pero, ibang istorya o tabi eh, kung hungod nga, nagapas ka sa traffic rules. Like, pero pag singit ni mo, italanganin nga ron nga lugar. Or pag counter flow, mga katrupa. O pag maniho mo nga, naka-red light o na. Ito yung mga bailisong unta ron. May na nga mga driver, nagagamit nga po niya ni cellphone samtang nga nag-drive. Bisan mo to! Nga sobra kadasig mga katrupa. No? So, rupilang ka segundo or minuto nga matipid, dahil ka nga mga riders, hindi tara matumbasan o kabuhi nga posibleng maduga dahil yung sasangka aksidente nga matabo. Mga katrupa. No? So, dahil nga mga pasaway nga mga driver, wat at lugar kunta. Ang problema, gidara, itaton ka nga mga enforcer. Everyday, dayarong nai-encounter sa mga karsada. Every time nga nagabiyahe kita, hindi kun amat malikawan. No? Ag hindi nato malikawan, may makita gilata kita pirmi nga mga tawo nga wa nagasunod sa traffic. Ag sa mga kasimple yang gidlang nga pagiging responsable kunta naton unas karsada mga katropa. Diba? May mga nagadali, may nagasingit, bisan alanganin. Oh. May nagapapanaog it mga pasahero sa mga jeep, sa mga tricycle. Sa bukod insakto nga lugar baga. No? So, maura nga mga hinampang, mambagat naton nga medyo maisot nga problema or maisot nga paggapas para sa iba. Pero kung tumugpa mga katropa sa matindi o tanang aksidente, agro pagkadugay at kabuhay, ibang istorya ko taron. No? So, daya, makakuha ng mga trabaho nga at ibang mga pasaway nga rin mga driver o mga motorista. Ha? Ang dapat tawaan yun na ita nagakaigo karang atensyon itaton karon nga gobyerno. Kasi, wata ita dahilan para maging pasaway kita sa karsada. Sa nano pa kita ka busy or kaapurado o na itatak niya po natin sa isip mga katrupa nga importante rong kabuhi. Kaysa sa pilang minutos nga ron nga matipid ninyo sa biyahe. Diba? Eh kung tanan kita may disiplina, madahan, may konsiderasyon sa aton karang mga driver man, ay guwas, ag maayos, or aton nga mga karsadahon para sa tanan mga katrupa. Diba ka? So doon, doon na, aton na pag-distoryahan ha, yas aton karang pag kay Pilipa Vicente Pamatian, good morning, gidanay, naka-highlight sa Brando Santisas o Randy Santisas.
0: Good morning!
1: Kilaga tawo ba ni Nick, kilaga tawo siguro sir, kaya uwa na pag-uwa pangagan, masakit nga kamatuunan.
0: Good morning!
1: No? Captain Dumoyo po, good morning. Una sa Barangay Kulong-Kulong, Ibahay.
0: Good morning!
1: Ba naka-bullseye tanan. Good morning. Basko Gono Ducapit, kaya uwa ginbalita.
0: Good morning!
1: Kapit, anong butang bago nita, Kapit? Sige. Jan Roldan, good morning. Anong do update sa Tangalan PNP hasta makaroon hindi paghihapon ma-divulge do name ita kabangga ni Pitex? Hamaan, dako nga tawo ra untouchable imaura. Daya do kaibahan. Daya ro kaibahan ko noon. Untouchable timo daya do kaibahan it social media aga mainstream media sa FB tapos na inubahan gondo suspeka sa mainstream media wa pagid dahil siguro sa so-called code of ethics. Ala, bahala ka muna. Good morning. Iyako na sa Ganso na Mindan Capiz. Oy, good morning ha. Kay Wawi Season, good morning gida. Nag-monitor makaroon. Iya sa aton karang pag... pangalagad. Well, dugangan taron. May mga update kita karon mga katropa. And of course, gusto naman masairan. Kung ano rin sitwasyon, daya karang nga, driver nga nga nakabangga kay... conscious baga or unconscious rana karang sitwasyon. Eh, ba nagpupangutana eh? Ha? Kung ano rin ang sitwasyon, ano rin ang plastada kara mga katropa, after. So, grabe rin impact ah. So kung grabe rin impact kay Pitex, mas grabe man rin impact sa day karang nga driver. Oh, ay sinima oh. Ano rin plastada na kara? Ay, boilets. Galing.
3: Ayaw rin ma.
1: Okay. No problem. Jirilyn Gonzales, good morning anay ha. Nag-monitor mga.
0: Good morning!
1: Ah, nag-gym-gym pagali. Maura! So, daya karang, kuwan nga na, daya karang, driver. Yung suspect, no? Yung driver, nga bumangga sa mga katrupa. Kamuti driver, gidaro panawag na itong karang. Kasi kita eh, bisan, di wakaon, CCTV ang ruta na unin mo, klaro, mga mayad, mga katrupa. So, ginubray, daya karang, driver.
0: Pusay!
1: Pusay! Pusay! Pusay! Pusay! Sa itong makaroon nga pag, propadayon, sa itong karang nga pag, pangalagad. Now, dayang babae nga pasahero nga nagreklamo kontra sa tricycle driver, ginsitil sa tagahapon. Now, pagkagayusan, ngayon matpasinsya ron, pero gintikitan. Itaton karon nga traffic management. Ipalibo, dayang tricycle, ara, leksyon man na sa iba naton nga mga driver, ang pamati ka mukara ha, sa ibang mga driver, kasi awareness man naton ka sa mga driver, nga sa makaroon abi nga panahon, hindi na pwede nga maghipos ro iba. Kung may ginobra ka mo nga kalukuhan sa inyong nga mga pasahero, may kalalagyan ka mo.
0: Pusay!
1: Pusay! Pusay! Lang kunta kon penalty yang. Ay paalin kon kansilahon ro prangkisa it inyong nga mga tricycle. Ha? Kasi mga pasaway man ko. Nga mga tricycle driver. Kung matanan nga mga tricycle driver yan sa kalibo pasaway.
0: Pusay! Pusay!
1: Imagine ka timur, daya ka nga dagaga nga nga sakay sa tricycle ay mugayon mo tana. Ha? Okay na kunta kung pagmugay mo bagahay sa lugar nga may ginobray mong mga ito na bukukon-bukonit manami. Oh. Ay gin ro-ro pasahero nga sa mga tricycle mas sa customer na dapat permis ang darong tama. Diba? Raton nga ron nga mga pasahero kung nagasakay sanda sa tricycle. Ayun, pwede ron nga singgit-singgitan mugayon ha? Ay magatuga tanong kanda ita kupa yudaya karang nga mga pasahiro kapin pa kon babaye agro masakla pa mga katrupay madugo mo tatoy gabi tapos mo gayon tana tricycle driver nga ra ay na
0: pusay pusay
1: oh may gilangan ni kun tanan nga ginabugay mo maura bagahay kon basi kon balikan ka pa unay ta iba nga mga tawo ag pagkain pagida anyway ara si SB Matt Gosmar may pagpahayag kara mga katrupa may kantanan saray kara nga tricycle driver nga ra nga naging pasaway, haraguman, nagabalik, nagaam ko, manami unro plastada at mga tricycle driver, yes, may iya tagihapon nga medyo pasaway, mga katropa. Si SB Matt Guzman, chairman sa Committee on Transportation, sambilog sa mga nag-ayos para malocate, dudaya ka nga, tricycle driver nga ra, mga katropa, pamatay.
0: Pusay! Pusay!
4: SB, doon nga ikaw personal ikaw no nga nag-agto sa aton nga may kalibo PNP ag dahil nga ni natumod ro raya nga rang tricycle driver patapos nga ni ro daya nga rang pasahero I think nag-post man nga ni ra imo kung di ako magsaga no sa social media ag ano ro naging plastada ano ro naging setup kara SB pwedeng paki-istorya anay para maintindihan ni aton yung mga listeners naton ang mga katropa SB.
5: Bali katropa ninyo do natabo abi karnhay nagpost do aton yung complainant no sa FB. So happened nga yung forward ka kon tapos nakita naton.
4: Oo.
5: So every time metaberon nga may mga kanyang mga posting sa Facebook hay gina basta may i-refer ka kon, ako tagaging gina-actionan.
4: Oo.
5: Aga gina-contact natin sa TTMD. No? Ag, kung may office to sa Gunia ang Bayan, hay gina-patrace natin sa aton nga data o operator, ag do contact it operator or the driver. Aga doon yun yung natabo, hay Saturday, abe mo doon, no? So, at office. Agad, so happened man pagka Monday, hay holiday man, so medyo nagbuhay imaw. So that's why nga pagkakita agin natin ni Saturday, ging contact naton do aton nga employee sa Transport and Traffic Management Division kay bahan do aton nga head ito no si Ma'am Vivian Briones ag tapos si Sir Troy Gomez. Ag so happened nga pagka Sunday makita agin ni Sir Troy do daya nga nga ging complain nga driver. Aga datuan ni Ron nga abisuhan na about sa natabo. Aga din ni Ron nga hambal ko hay mas mayad nga magkita lagi it Monday sa Transport and Traffic Management office. Pero that is holiday kasi. So base ayang-ayang makon. So that's why nag-recommend sanda, total man na naka-blatter, ay ito lang man na sa police station. Aga syempre what a bit office do ano eh do LGU so sa police station naman so that's why naabot kami dito sa police station. Aga pagkano ni yung adlaw ito pang niyo hay ginusoy do yung driver uman para mag pakita imaw sa police station aging contact man namon do complainant para mag-atubang sanda kasi do always sabi natin nga ginaobra kara katupang ninyo ay although may complaint no let's say din post sa Facebook may complaint hay aton din kirang ginaobra is ginapatubang sanda kasi mas manami abi na sayod naton do bawat side no it complainant ay do na complain para ma-assess naton do kung ano do natabo. Aga made man yan yung nag-atubang sanda ay doon nga abi na medyo nagka-trauma no pamat kung madumduman tato nga ay nag-animaw ano din na hadlock timaw nakubaan timaw so that's why nga manami man yung nagkita sanda nakapangayot sorry no ag nahisuryahan kung ano do mga natabo aga kumbaga ay asa ekoli ay nag ano sanda nagkaroon manami nga ano panaming suryaman kasi naman do parents it atan nga complainant.
4: Oo, so meaning hay parang settled, nag-settled sanda o nag-settle.
5: Do term siguro is parang nag-settled man sanda pero of course do gin complain ay dahil admitted man imaw hay may anaman nga sagabton mata na penalty saan na mata nga haobra mata nga saya.
4: Oo. Nagpangayo imot pasensya sa raya nga nga dahil pasahero SB.
5: Nagpangayo mati mo after no. Pasensya pati sa father it complainant dahil during that time nga medyo may hindi sa napagkaintindihan ni driver yung mismo nga gabi ay naka video call do nga sa anang tatay. So happen do tatay man na katupang ninyo ay isa man nga driver man nag vice president at saka association sa Numansya kung siin yan ay kumbaga din doon during nga nag-istorya man sa driver ay inaman doon ng simpati itatay basta ginaturaan yung namundo driver doon nga do mga butang nga ron na paintindi ka na na dapat din ay do patience na no sa mga pasahero dapat ay bilang public transport kasi gakita ikaw public
4: yes.
5: Ay anang anong idikaw mahambay itaton yung commuters nga safe sa dakimo no respectful ikaw tapos ay kumbaga ay reliable ikaw as public transport driver.
4: Kasi nahambay ni mo SB no nga aminado mataimaw doon nga aminado mataimaw nga may saga gid mataimaw do daya nga nga driver.
5: Kuna no habang istorya sanda ay of course medyo may ina manimaw nga ginapoint saan naman nga medyo anong defense man no anong side along the way hay nakita naman nga si mga biragali hay I don't know kung exact akon nga no pagkadumdum katropang ninyo ha taga mas bati imaw so mga pilang years pa ang imuya sa kalibo, nga ni ko maghambay, pati imaw hay medyo Tagalog, may halo nga aklanon nga sangkiri, no, pero nakaintindi matimot aklanon.
4: Mm-hmm.
5: So, parang do argument malang abi nag-start, nga nahambay ito nga sa Gaisano Grandma na ako, sir, mm-hmm. sa likob ng entrance. And then, doon naman ang pagpati, driver, ay do entrance, kasi ito, tas sa printe. No, aga, parang, sangkiri malanggit nga bagay, huwag isa na nagkaintindihan. No, ag naabot ito dayon sa medyo gasangan na doon nga, ag may hinambay mga certain nga mga sinaga nga medyo na-hurt doon nga, ag, na ano man, na medyo katotin mo nagkatroma kasi siyempre maulan pa, abito katupang ninyo that time, gabi eh. Tapos ay nagka-discussion sa sanat yung driver.
4: Okay. So, kasi kung imo nga, pero during sa pag-istorya nanda, SB, wa matagun mana it mga kumbaga yung mga nagtaga.
5: Discussion?
4: Oo, discussion, wagun mata.
5: Wagun man gid masyado. Kasi during ano man sana ginamin Jason man sanda na mon hay the driver man niya gihay ano man medyo may ano man imaw na nagasaga man imaw sa mga terms na pero actually bukon gid itambay nga ning mugay man na imaw no nga ano kundi hay may mga hahambay ang gid imaw nga nagkaroon it sakit sa unga.
4: Oo, matya nag-trigger. Oo.
5: Oo, nag-trigger. Aga, sa bilog pa ni Ron, doon nga, kasi do time, mabi i-complainant natin, hay, I think, parang do time na is parang medyo abo man na do problema in driver nga siguro sa kalibutan, nagkakunta na na ha, haboy, no? Mm. Or kabutang.
4: Mm-hmm.
5: So, doon yun, no, katupang ninyo, hay, hindi abin natin sa yun kung possible, may problema mata do driver doon that time, no?
4: Mm-hmm.
5: Aga, do complainant man natin, may mga experiences matimaw nga possible siyang kiring ano ka na hey, na kauma matayagi imaw so doon siya tinangis sa imaw so hindi natin maano hindi natin masairan during that time kahit natabo mismo pero do important is naintindihan na both sides do kulihi do natabo at tapos do driver man hay din yan nga admitted man imaw mamaya naman nga kakulangan man sa moment that's why napangayon man about sorry sa father at sa mother at the same time sa mismo complainant.
4: Okay, at least no nagsettle sanda may ginisteryahan yun importante pero I'm just wondering SB no kung namat gin isyon pa imaw it citation
5: Igto abido aton nga sa TTMD no si Sir Toy no, ay dahil yan nga siyempre katropang ninyo hindi man na pwede natin nga pasugtan niya tang nag-settle sang dahay okay yun ah. Need man natin kung ano matadoa na di ka to nga naging violation nga sugod sa royon nga ano ilang public transportation imaw. Hay need mata natin nga may ana mata nga penalty kasi do point man it complainant nga dapat mamadla man imaw or may ana man nga lesson. So na-explain man natin nga the purpose ay para mag less magka-lesson man sanda sa anda nga saga kasi ay naging discourteous sanda sa anda nga pasahero no kung si Inhay nag-trigger yan ni Emo with sangka no ano baga trauma sa sangka complainant pasahero
4: ay okay pero kung mga makarang scenario ABSB no hay without investigation tapos or mga further investigations pa bimana no nga tapos din isyuhan dayon niya giit ticket ano ruptada or di ka i-identify kung ano violation na nadi ka to.
5: During that time nga nag-story on Sanda is that is the investigation itself yung nakakatapang ninyo kasi yan ginaano ni Mundo na tabo eh.
4: Mm.
5: And then kung admitted matimaw no do driver hey di karan doon at kung sini mo ka to nagkasaga.
4: Mm-hmm.
5: So do yun daatan karon kitawa man kita ni ila wa kita ni ila nga may penalty kung pwede man lang no at the same time kung pwede man yan nga wa lang sa damanit i-agrabyado para wa lang gid problema
4: yes.
5: Then do aton malang karon is need naton sanda nga mapaintindi nga may batas kita no ag tapos ay need naton doon nga dahanan dahil ni una ay public transport sanda do na bigkaon do pinaka ano gid eh dapat do atong public transport ay masaligan kasi gakod gyud mo di public no gakita ay mag public aga kita dapat bilang public man nga naga saligan dahay feeling naton is safe kita at the same time ay kumbaga ay na-respeto man kita o at the same time gina-respect man natin sanda.
4: Yes, yes. So, doon yung pinaka importante, no? But at least doon yan, no? Nagka-ayos matara sanda. So, siguro, sir, SB, no? Kasi recently, hay, syempre, there were reports nga ra about sa mga gina-post sa social media. Gina-action na naton it TTMD bilang chair itaton karon niya transportation committee iya sa Kalibo. Ano rong mga ano kara pwedeng himuon like paras kara is it okay lang man nga i-post or diretso lang sa mag-complain sa PNP or sa TTMD ano rong plastada
5: actually mas manami nga magdiretso either PNP or sa TTMD office no aga mag-complain. Pero siyempre, makarnabi kato pang ninyo ay inaot abi sa social media halos ka na, no? Hindi natin maiwasan. Abo man karo niya nag-post siya ni, no? Pero in fairness mata sa TTMD, no? Tanan nga mga posting about sa complaint nga wa matakanda directly, pero ginakater na mo, no? Ginakater nanda. Ay may ano taran gato pang ninyo ginapatawag both sides kung wa matay nagahambay nga abi what complainant wa matarang gina siyempre dapat mabatian niya ni naton both sides insakto kasi kabudlay magjudge no nga may agisan da nga wa man sa nagkita nagistorya kasi halimbawa may man hinambay it sa kapasahero daya man nakakondo nagbayo so pag-abot ito sa ano, ni-explain ni driver, bukong tatako. What a nagbalibad, demaw. Since wa man ni-complainant, sino doon magpamatuod nga imaw gidman, di ba?
4: Mm-mm.
5: Now,

0: na personnel, ando head, ando pati do chief traffic natin. Ako ina man ako, no, example, kung ako do, ano, ina height, nagapamati man ako. Nagabulig man ako at ni Jake kasi para ka ako nabi, dahil mga nagaposting sa social media, mabaho da yung mga bulig.
1: Oo.
0: Kasi may courage sa nga mag ano, although bukod kung tayo ano, no, proper kasi sa social media yan eh. Pero at least baga ay may courage sanda nga, may kaisog sanda nga mag-post. Now, that's the time nga masayran i-transport and traffic management division nga may problema. Kasi sa ground, wa matat nakaside kung ano do problema eh. Pero kung may complainant, that's the time nga masayran para maayos do problema. Kasi hindi natin ma-perfect do, ano eh, do tinatawag nga butang or system. Kung wa man nag-a-complain, wa at makasayod.
1: Oo. Yes, sige. Siguro, lastly lang, SB, no, may panumdum kita. Both pasahero at sa aton yung mga tricycle drivers kapin pa sa public transport nato niya sa Kalibo, SB.
0: Thank you, Kita. Katopangin nyo, no. Do akong din always nga gina-remind, halin pa dati during sa mga interviews nga gina-remind ko gidratan yung mga driver nga dapat hindi ninyo pag-agrabeduhon do inyong commuters kasi dapat panumdum mo naton nga dahil sa aton nga pasahero di karon kita nagabuo it aton nga pangabuhian no nga pangpakaon sa atong pamilya. So, sa pilang adlaw kung wat pasahero wa man tamo trabaho parang diyan ba. So we have to take care of them no nga ma-feel nanda the safety. Aga tapos ay respected sanda. Aga sa mga drivers man nga wa gihapon no nagabago or may mga ginaubra gihapon yung mga bagay-bagay dahil basi gasalig sanda wat nag-complain kanda braho nanda sa isang beses dayong beses sa isang beses ay maabot gid oras gihapon nga may magreklamo kinyo ag masayra namon. So kinangan gid ka magdisiplinahon kasi kung hindi ka mo pagdisiplinahon may tendency nga mangloko ka mo sang bilog o mangagrabyado ka mo itsang bilog or mang disrespect ka mo itsang bilog, may tendency nga maging daiwa, maging tatlo, maging apat. Kung hindi ka mo kumbaga tawaan it, penalty or disiplina. So, at sa mga pasahero man natin na ito pang ninyo, gina-encourage ko sanda, basta may mga bagay sanda nga na-encounter. No? Halin pa dati lang, kasi that's why ganin, nag-propose ako before it. Punta, may hotline yung mga kondo TTMD, paratis directly yagi, may sticker yagi nakapost sa mga every tricycle nga public transport, bisan sa PUB or PUJ, na pwedeng matawagan yagi baga, anytime mapaabot yagi. Kaya, kung baga ay kabay nga hindi ka mo magbiya no or maging mabaskog ka mo nga i-complain sanda kasi kung haobra nanda kinyo may possible nga maobra nanda sa mga iba pagin nga mga batang estudyante nga hindi ka sukol do mga PWDs naton or mga senior citizens naton hindi ka sukol. So kumbaga dapat nga mag stand up kita may sa tingin naton may injustice para at least masayran it aton nga opisina sa TTMD at the same time sa police station or bisan kamon sa sanggol niya ang bayan para at least ma-actionan niya giimaw. Kaga mamat-amat naton sanda itubos ng mga dungol ng mga driver. Kapin dito yung mga nagasigarilyo ha. During nagapasada. Kasi sa yun nandaron nga bawal. Sa yun nandaron nga saga.
1: Yes,
0: pero since
1: yes.
0: Siguro kung wat nag-report ka na ay naobra nanda kasi ay mana wa man manat naga kamon. So doon yan eh. Nga gina-encourage ko do public nga magbulig. Kasi hindi man pwede abi nga mabantayan tanan-tanan nga sulok. Pero sa inyo cooperation nga may magbulig nga mag-complain ay kabahawin doon nga bulig para at least maano natin sanda. Matawa ni Fliction.
1: Alright, sige. Si Kalibo Sanggo ni ang bayan member Matt Aaron Guzman. Dahil man si katropang ninyo Rujin Kedosho at XFM 96.5 Kalibo ang katropa.
2: Bullseye! Thank you gida kay SB Matt Guzman. No? Atong garang sanggo ni ang bayan niya sa may banwa karay. Bullseye! Good morning, nag-monitor makaroon. Pasyarot kami iya sa Young One. Gakapi-kapi gida makaroon. Good morning. Good morning! Geraldine Gonzalez, ha? Good morning man, nag-monitor makaroon kato. Good morning! Now, tama ro ba nga ro ni SB Matt Guzman? May una tagihapon gid matang ang mga pasaway ng mga tricycle driver. Dayang

tabo nga ra mga katropa, bukong tatama da. Tatawang ko ang ita liguan. Kasi ako mga pasahiro makaroon eh. Abo gyapon nagakumyota. Ha? Abo gyapon nagagamit itricycle yas may banwa karit kalit. Now, bukon man doon itama nga magpamuyayaw kat imo to. Buyayawon mo tanar o ro pasahiro. No? Kasi kamo nga mga tricycle driver, nagatao kamot serbisyo sa publiko. Di ba? Gina-expectar nga rusang ka driver kantigo makisama it maayos sa mga pasahero. Dapat respetado ka. No? Ginatahod mo, imo nga ron nga mga pasahero. May respeto ka sa kada pasahero nga nagasakay. No? So, may mga oras or may mga time nga hindi kun amat magkaintindihan doon eh. Normal doon. Especially kun rung ginistoryahan is pamasa. So, ruta or sensilyo or iba pa nga mga bagay una mga katulad. Pero bukod aron it dahilan o rason nga kumo gaoy ka, na-stress ka, ha? Buyayawon mo to ro pasahiro, bastuson mo ro pasahiro, bukod at manan. No? Yun, ro tricycle is ang bilog sa pinaka-importante nga klase it public transportation ya sa aton. Aggaban una ron sa mga komunidad. Agkaabo nga mga nagasalig karon nga mga tao o mga pasahiro. Nga, una, makaadto sa trabaho, makaadto sa eskwilahan, sa tindahan, sa ospital, iba pa nga mga lugar. Ya sa aton, Banuat Kalibo. Ah, that's why nga may ro importante gid apirmi karon may maayos nga relasyon sa tunga it driver ag pasahero mga bukon yang it simple nga pagsakay mo na ag pagbayad it pamasahe mga kat bukod do yun rong importante di karon. Ah, kaibahan yun rong respeto ag maayos nga pakikisama sa kada isa. Mamanon sa pasahero, di ba man pwede ron nga buyayawon mo man na ro-drive. Di ba? So, nagakabaga ka kita. Kung may mga maura nga mga senaryo sa gihapon niya may Banuay Kalibo nga nagapang buyayaw. Ha? Kapin pa ko ginobra mura sa ibang tao or may una nga pasahero abi nga sakay tricycle tapos may buyayawon. Di ba? Kasi ginpakahuyan mo eh. Gin sakit mo rana kada nga baga tiyagon pinaagi yang sa pagpamuyayaw. Di ba? Ag may mga pasahero gaban mga bata. Mga magugang or mga pasahero nga bukon man itsanay makipagdebate sa mga driver mga katrupa. Ag unang-una ro mga pasahero nga rawat nakita kasayod kung ano ro anda karon nga pinagdadaanan sa anda nga kabuhi. Ha? That's why nga kita nga mga driver dapat maging madahan sa paghambag, sa pag-approach sa aton nga mga pasahero. Ro mga tinaga nga aton karon nga ginabuyan dahil yang sa kaakig ay pwede taron magtuga it matinding sakit it anda karon nga bagay. Ha? Bisan tapos yung insidente. Sige, tiga po ng pamuyayaw to. Oh. Although, kita nagapati man nga hindi man dapat husgahan. Rutanan nga mga tricycle driver iya sa aton sa may Banwa it kalit. Dahil yamang sa saga nga ra nga pag inugali it iba naton nga mga tricycle driver. Well, kabuhabo mata nga mga driver gihapon, mahugod magbiyahe, may mga tiyaga mata gihapon una mga katupa, at may respeto sa anda karang nga mga pasahero. Pero iba nga mga tricycle driver, agahon pa, last three spot, nagatrabaho ko ta. Para magkita, para may uli sa anda karang nga pamilya. No? That's why nga bukong man it magkatarungan, nga bago natin nga tanan nga mga tricycle driver, iya, Bastos, Banuat, Kalibo, bukong man it. Oh. Pila nga mang sandara. Nga mga pasaway man, mga katrupa. Nga bukong it manami, rong anda karang nga pakikisama sa anda karang mga pasahero. Ah? So ginapuna ra pirmi
itaton karon nga mga enforcer, aton karon nga mga taga-gobyerno, or aton nga traffic management the unit, rung mga saga nga ra. Kasi may mga ginplastar karakanda kung ano rubaway at ano rubukon itba. Diba? So kung saga rusang bilog, bukon ta it, gusto nga bago naton is tanan na nadagahig bukon. Kasi abo, tagyapon nga mga matino, nga mga tricycle driver, mga katropay Esbanu at Kalipo. Ha? So kung makaangkon ito, pagkaintindihan, sa tunga, driver at pasahero, istoryahan tagat mat. No? Ay maroon ko naman eh. Gaban nga ginadibatihan is pamasahe. Oh, i-explain ka rin ito, stoy. Taton nga mga tricycle driver, kumpila. Kumpila rin pag sinuwoktan. Diba? Kasi mga pasahero ka rin, nakaintindi man sa sitwasyon, itaton nga mga tricycle driver. Oh, kung may reklamo aro pasahero sa serbisyo, dapat hambagan niyo man ato at mataw. Ha? Bukon ipaagita sa matinding insulto una or pagpangbuli. Diba? Kasi sa mauron nga paagi, madali naton ma-resolba ro problema. Nga hindi matugpa sa pagpamuyayaw or pag-ilinaway mga ha? Ag importante man ro papilit aton karang LGU. Saraya nga nga mga pampubliko nga mga tricycle kasi under kandara. Ro mga tricycle nga ra under sa LG. Ha? Dapat pirmi ipaintindi sa mga driver nga ra may kaantanan kung ano ro tama nga nga pakikisama sa mga pasahero na ra. Kung maura matabo guman sa masunod mga katrupa, pauman-uman nga reklamo kontra sa mga driver, dapat may una kita nga seryoso nga mga move. No? Ano ra posibleng maobra naton kara? Action. Base man sa aton nga mga lokal nga mga patakan. Ako na eh, anak LGU nga taray. No? Kasi bukon yang it kaguwasan it mga pasahero rung dapat naton man tawan it atin. Importante man ro ugali ag pakikisama it sang ka driver. Kasi kaparte ron it kalidad it serbisyo nga gina-provide sa mga pasahero. Dor ibang driver wat nakasayod karon. Basta gata. Kun amat gina-insulto pa, gina-bastos ro mga pasahero. Oh. Partra it public service. Ha? Dapat ro kalidad it inyong serbisyo makabenepisyo it manami ro mga pasahero. Now, sa mga pasahero man ara. Wa man nagakahugan nga dahil nagbayad yung kamo it inyo karon nga mga pamasahe. Hay pwede man inyong bastoson or insultohon ro mga driver. Hindi. Dapat maging respetado man kita. Sundon man naton kon ano rong mga ginapatuman mga katropa itaton kara nga mga otor. Ha? Kung motor bagayran, bayaran tat insakto. Ro pamasahe. Doon man lang kung amat rong ginawayan eh. Rupa masahe. Di ba? Rubukon it manami nga serbisyo. Oh, pero gaban pamasahe gidaan na ro ginaawayan mga gawa nga ro mga pasahero. Now, ro respeto hindi dapat nga pareho nga naghahalin sa driver ang pasahero eh. No? Bukon it maayos, rusang ka komunidad kung pareho ka mo nga akig. Ag uwa it konsiderasyon. Oh. Rayo nga mga tawo nga nagagamit it mga pampubliko nga mga transportasyon. Di ba? So, kung may una nga nagapauman-uman, nga maura ro senaryo, bukon it at simple ra nga pasaway. Di ba? Dapat ipaintindi pagit. Agaron, may mga pamaagi ro aton karong LGU nga pwede i-report daya kara nga mga pasaway nga mga ginaobra. May andara nga mga asosasyon, may mga grupo. Oh, nga nagadumaga saray kara nga mga tricycle driver sa katropa. So ibagot aron kung may mga pagpamagagutaw na, pagpang-insulto or bukon it manami nga ginapakita it driver ibagot ang. Ha? May kalalagyan ka mo nga mga tricycle driver ka mo.
importante nga makaangkon kita itama nga proseso para mabatian man rusay di taton nga mga driver. That's why ginapatawag ka kay bahano pasahero bago mag-ubra it nagakaigo karang desisyon ro aton karon nga munisipyo karon mag-inubra o hindi ginpinaltihan ha iwat pa karon 2,000 nga to yan ang pinupusoy karon yat pasahero is banwat kalibo di ba no. At dahin, aro aton nga nga mga driver, pagiging driver, bukon nga mang ita, may kaangtanan sa, kamayad imo mag-drive eh. No? Sa'yad na naro pasok pa, suhot-suhot, yas may banwat kalibo. Kaibahan yun sa inyo nga responsibilidad, ro pagiging responsable nga mga driver. Ro pagiging disiplinado nga mga driver. Ha? Kantigo magrespeto sa ibang tao. Ro mga pasahero, hindi nyo dapat pagtratuhon nga medyo wawot at kinamataro dahil gasakay nga mang sanda sa inyong mga tricycle. Ah? So, sa mga pasahero man, ro mga driver, hindi nyo man pagbastoson, hindi nyo man paginsulto. Dahil nagapangabuhi malang sandarot matawhay man. Agpareho malang kamong mga tao. Driver ag pasahero. Ah? Nga dapat parihas nga makaangkon it nagakaigo karang respeto. Oh, so hindi tarong pwede nga magpamuyayaw kat imo na ita kwan imo karang nga pasahero. Kasi ro pagiging driver mo kon ikaw una sa public transportation. Bukod yang it mga tricycle ha, pati ro mga van, bus or mga jeep. Kaparte sa serbisyo publiko ninyo, inyo nga manami nga pag-inugali. Di ba? Importante gid aron sa aton karang nga mga sa mga pasahero, no, para makalikaw sa ray karang nga magulo, linaway nga sitwasyon sa ulihi mga pasahero. Sa minuto bago mag-alas sa 8 ha, aton karang nga oras. Sa aton makaroon nga pagprobadayon dayang porsyon nato da katon it Santon Vitamin C. Kinangan pa bas kugon aton. Mga katrupa, raton ka nga resistensya, dapat mag-Santon Vitamin C. Or vitamin C, halin doon sa Santon. O mga binipisyo karon una, ginapabasko raton karon nga immune system. Imora ron nagasuko nga hindi kita madutlan it ubo sipon trangkaso. So kung nakainom kita, adlaw-adlaw it Santon Vitamin C, abay ginasukan na kararupatig. Ginabuligan nga mapadasig. Rung mga ginabatsyag naton sa aton nga gawas. Di ba? Madali kita makarecover sa mga masakit nga ato na sinabatang mga katropa kung may Santon Vitamin C. So, stay active, stay protected with Santon Vitamin C. Kapagano sa mga butika sa Mercury Drug Nationwide. Bullseye! Bullseye! Mga katropa. Now, sa aton makaroon nga pag-propadayon, sa aton karang nga pag-pangalagad. Good morning, Anekay! Aljon Dirilo Navarro. Good morning, kapasyado ko no sa Ruelan Junior Barbershop. Agalpatik Cellphone Repair Shop, no? With Robert, agay Cap Junior, agay nung Mike Paulino, nga naga-propamati makaroon. Good morning man kay Sinoraba. Chinese, gudaraan nga kwa na. Good morning! Ita, anda ka rang Facebook ka. Oy, kay Mike Dela Torre, gali Mike, good morning. Naga-propamati sa mga taga-CBM Phone Shop sa Uyotorong, ha? Yan sa Kalibo, branch sa agro mga nagabaligyat Santos sa likod, itsimbahan. Kay Kuya E.D. Villarvin. Yan. Good morning una ha. Sa SIMA Religious Articles nga nagatutok at nagapropamati makaroon nga morning. Good morning! Rini Rosgal, good morning. Rod Salvador, kanamito no kapikap. Good morning! Yan. Josephine Valencia, good morning. Watching live sa FB ha. Yan sa Kalibog, gakapikapi man. Good morning! Good morning. Ag abot na gihapon nga pasaway. Pasaway nga mga tricycle driver, pasaway nga mga motorista. Good morning! Siga padubokon itaga Kalibo ah, sa maditugo nga driver. Good morning! Imo. Haslo gidmando ibang pasaway. Ginadagahig tanandar o gabiyahi itama. Siga-siga abisanda nga isip bago... siga-siga abi wa taga isip bago ubrahon it bukon it bayad. Good morning! Basta, sige. Kay Rod Salvador, grab matindi ta. Rana ka nga tirada. Kapi-kapi ani Rod para magtawhay. Kay Piliba Vicente Pamatian, good morning. Matsamay nakita ko kahapon nga wa gunman doon kabangdanan ni nga wa gunman doon kabangdanan ni Pitex bag o graduate gali mao sa politiknik karon hay. Good morning.
toilets. Oh, sige. Cloyd Beltran, good morning ha. Kay Arlie Soco Galion, good morning. Si Wawi Season, nga nag-monitor man. GC